0: Sorry, Beyond the Arc, kamaga feature sang kabuhi sang four-time NBA champion kay two-time MVP on and off the court. Sa nagpartner ang business team ni Curry sa Hall of Fame sa among nga proyekto. Hindi ang inuunang nga tion nga makita ang ligasiya sang 38 anyos nga si Curry sa Hall of Fame sa Springfield, Massachusetts apang hindi ini ang katapusan. Sigurado nga mapilian ini para sa enshrinement sa hall kun eligible na ini.
1: Ang balita sa inampang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kod VCO ngayara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magabala ka inan slenement oil muna. Yo!
1: Good morning, boss, Tito Eric.
0: Boss Tito, good morning, boss. Pa-init-init man ang abi, mga sulok-sulok namon. Sa mga time para mati natin mga garadyo man sa mga sukita, kung balanyos ang ginapagita ninyo, ari na ang non-selenement oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa parakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka papagkututon sa lamok, kay may neem tree extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa ang pambansang balanyos sa mailunggo, wala na sa iban, non-selenement oil.
2: RMN News Entertainment.
1: Mag-aupod ang Baby Dolls sa palaabuton nga concert ni Angeline Quinto sa masunod nga bulan. Sunod sa music label nga maging special guest ang newest P-pop group nga sa 15th anniversary concert sang OPM singer-songwriter nga iwato naman sa Araneta Coliseum sa August 22. Magluwas sa Baby Dolls lauman man sa show ni Angeline ang performance sa suod nga biyan nga si Eric Santos. Ang nasabing na concert magaserbi nga selebrasyon sa singer sa iya ika-15 nga tuig sa entertainment industry. Amo ni bago namon subo nga favorite
0: Baby ano?
1: Dolls na kami subo.
0: Baby Dolls, ano mga kanta nila na?
1: Para lang sa iyo. Giling-giling
0: ah, na.
1: Gasaot ka gilang na.
0: Giling-giling mo. Sa'yo.
1: Giling-giling mo. Sa'yo. Mapapaulala. Baby Dolls na kami sumbong.
0: Ah, Baby Dolls galina.
1: Mapapaulala sa feeling mo.
0: Sige, bae, sa utong tanabi karon. Ginabala ko ni Mrs. Masaot kami mo. Galing kay...
1: Dapat ako ka ba
0: na... Si Mrs. Kisaot niya sa unang sa dalaga pa sa mo.
1: Dance sports niya.
0: Ako yan na Juman Max. Hali na sa grade 1 hasta na grade 3 ako, folk dance.
1: Uy, ay...
0: Folk dance! Kita mo ang mga folk dance na nga mga pandamgo sa ilaw.
1: Tapos may botelya na nga may kandila sa
0: may botelya sa
1: dua
0: mga,
1: kamot.
0: Mga dua sa kamot.
1: Anan.
0: Gamo na ang gamot. Pwede ang uyat sa kamot. Yan diri o. Sa agtang, sa may ano. Diyo kita mo na magamo na ang kamot. Gamo na
1: o.
0: Amo na o. Ang lalaki gamo. Gamo na o. Dayon, ang stepping sila.
1: Folk
0: dance gina yan. Folk dance mo na o. Dapat ang hilay mo. Ang hilay mo. Medyo.
1: With grace na.
0: Huwag kinahuyop ko bala kahangin.
1: Na ano. Sige, Ben.
0: Gawin na mo.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Then, kamot! Ang kamot mo dapat ang kamot mo na gumuno. Wala to, wala. Dapat
1: ang... 4 na to eh.
0: Ang kamot, kag ang TL, gakuha na siya, nag-match na siya. Pagtapak mo din sa tuo mo, nga TL, mamu ko na sa kamot mo. Okay, okay.
1: Go. 5, 6, 7... 8, 7. Gaisip kami, hindi kasaot ni.
0: Why mo kung mags makita nga? Kung wala lang masunog ang balay namon, pakita unta ka sa mga picture kung mags nga sang naga-folk dance ko sa amon. Ginakontest kami sa banwa mo. Kapina kami ging contest sa banwa, abi mo anong tabo?
1: Ano?
0: Why gi kami kadao?
1: Authentic intra?
0: Barong na! Suksok na mo sa una. May barong na dayon brown nga dokapki na bala nga kuan nga slacks.
1: Tapos dumay panyo.
0: May panyo na diyo? May panyo na diyo? Hindi ko ginamali pata. Ay, dobirahon ko gitani subong galing may oras. Ha? Bago na juman, alas 8:05, nang tanasagat namin yung marang imuha kasi manwa na juman, Wags.
1: Ayod nga aga sa mga kasi manwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dyan, inyo kasi manwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, Myos Arthritis, Rayuma,

0: Parikos, palamoy po'y naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi pa napuan kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kimisang kapin nga Nimpre Extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sa FDA.
1: Salamat sa pag-upod ninyo mga karadyuman sa mga tabparamati natin. By the way, salamat gilgali ha, sa kay Ma'am Susan Aurelio sa Iloilo New Agri sa pagpadala kahapon sa Paniaga sa RMN. Ma'am, thank you good mama, so na busugid kami ma'am. Kay birthday kagapo ni Engineer Eli Bagtasos. Thank you good ma'am. So sa mga suki natin mga karadyuman, kagturang kamo sa Iloilo New Agri, aras sila sa may Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Kung makabakal kamo dito, sang gamit panguma mga karadyuman, worth 3,000 pesos nga gamit panguma, labi na gid kun kubuta, pwede ka mo maka-join sa raffle nila sa December 5. Ang atong sini nga grand prize, isa ka kubuta tractor, mga 1,000,000 ang bilisin na. So sa mga tapalamati naton, gadto na, pwede ka mo takabakal binhi, pwede ka mo takabakal sa mga seeds ninyo, and of course ang atong sini gamit panguma mga karadyuman. Gani sa mga tapalamati naton, subong aaga, anong panginulat ninyo, kadto na sa Iloilo New Agri, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan o si Mr. John Erland Pudadera. Of course, ginapabaluman naton sa inyo mga karadyuman, kung vitamin, kung kape, nga may vitamin D3. Ang ginapangita ninyo, inom na kita sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape, nga may vitamin D3, 200 ayo, puro kadikalidad ng vitamin D3, namit-namit, hamot-hamot, kagbarato. And of course, may aras sa Sarisi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, sa mga tapalamati naton, bisan gabib, pwede ka pa kapangap daga pangitagin ang dila nimo, inom ikaw sa Vita D Plus Coffee Mix, available sa mga butika kag sa aton sini nga mga grocery stores. Rajman Mas
0: kag para sa aton mga kauturan Boss Idol, nakahibalo-bala kamo kay ano ang iodine. Ang iodine isa ka importante nga mineral nga kinahanglan sa lawas para sa balance nga thyroid hormones. Ang kakulangan sang iodine mahimo makatugas sang balatian nga goiter. Sunod sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton nga lawas wala nag-oobra sang iodine, gani kinahanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine labi na ang kabataan para sila nga magdako nga may maayong nga metabolismo kag maabtik nga paminsaron. Gani gina-endorso ko sa inyo ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule nagapadasig man sa metabolismo para hindi magdasig nga magdako. Ang iodine sa Dr. Pinoy's Qualin nagabulig man sa pagtunaw kag pagsalupsop sa mga mineral sa pagkaon. Paagi sa Dr. Pinoy, makasigurado kita ngang aton kaugalingon, protektado kag malayo sa balatian.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo sa kay Parinig Piñasali sa Nice Food House. Parikoy, thank you gid. Sa imo sini nga bulig kay subuman kay Dr. Neneth Parodok, salamat kay saway nato matamyo. Thank you gid mga karadyuman. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center. Third floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
5: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest.
6: Our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ahoy! Kidney Care Time!
14: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
15: You care? We care! Kidney Care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
18: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras alas 8:15 sang aga.
7: Sumasaludo.
8: Your attention, please.
7: Buong buo.
8: May I have your attention, please?
7: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
8: May I have your attention, please?
7: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atap RMN.
6: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyaman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
9: Ari kita sa adlaw ng Biyernes, July 24, 2026.
6: Ako si Radio Man, Novi Malion Guaso.
9: Radio Man, Regan Sugabo Arlos.
7: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
6: Kadaasig lang siya si Mana, Biyernes na ho. Buwas ba doon naman mo sa idol, no? Sunod nga semana, Lunes, July 27, mamati kita sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ikalima niya na nga State of the Nation Address. Lantaon tabi kung ano ang mga plano niya sa sining mataas nga inflation, pagsaka sa mga balaklon. Dalaman sining wala man sa kontrol ta, pero ti grabing epekto di sa ton, pagsaka sa mga produktong petrolyo. Hindi pagyapon stable, abitagani, sige-sige na to. Galing kay si President Donald Trump, sige pagyapon ang bombardiyo sa US dito sa Iran. So, di tapad gini mapaktan. Amunay nga ang iban ng mga kumpanya subong, nagakipi-kipi pa. Kagti ang sunggod sa tao subong. No? Ginabaso nilang kapinot sa pangabuhi nila sa gobyerno. E kung sinong gapungko da, amo na perming ilay tudlo.
7: Tatak RMN.
9: Pero Radyo Manubi, ang suna ni Bala, natakan ako naman pinamati isang suna mo. Sa totoo lang. Kay, ang report nga ina, para sa pumuluyo natin, pero kung kaisa Bala daw, lip service lang na maging report lang ko, pero daw ay man blasang matuman, gambal man nga nagjutay na kuno ang mga nag-imol, pero hindi man natin mabatsagan kung nagjutay gin man ang nag-imol. May mga report nga nagdamo kunong trabaho, pero hindi natin mabatsagan kung may damo gin man ang nakatrabaho.
6: Mabatsagan mo na kung ang tao makabatsag sang sense of gratefulness sa gobyerno.
9: Makita mo na nga nagdami na gin man ang ekonomiya.
6: Pero kung hindi niya hindi sa gahod ka magambal nga salamat gin, medyo hindi mo na.
7: Tatak RMN.
6: Alright, standby kay istoryahan ta karon. Ang grupo ni Vice President Sara Duterte, naging yo sila ya sa Senado, mapakiter kuno sila ya si Parado nga pagkaon para sa defense team. Tinagambala Senate President, hindi na ya pwede, private kamo ya. Magamo malang ni gali, kung may kaso gali tayo, may ginananay mo lang to sa korte, kaon, mapakaso ta pero may para libre kaon eh.
9: Kadto na kamukadaan niya, dala kamuya balo niyo eh, dala mo tapirwer niyo.
6: O kamuya gasto eh.
9: Kamuya gasto eh, why na niya?
7: Tatak RMN.
6: Kahistorya man ta karon sa nga babaha diri sa aton sa Iloilo.
7: Tatak RMN.
6: Ginimbitar ta ang magtimbang abahin kung sino makambal. So far no feedback pa kita kay Attorney Martin Delgra sa side sang defense kag sa side ni Vice President Duterte. Isa sa mga designated nga spokespersons sa nga aton nga prosecution panel si Deputy Speaker, First District Congresswoman Janet Garin sa First District of Iloilo. Ari siya subong sa aton galinya. Natapos na ang presentation sa grave threat sa kunang Article 4.
9: Yeah.
6: Sa betrayal of public trust ng impeachment case ang Vice Presidente. So may tatlo pa kaiban. Pero after nga natapos ini, ano ang pag-assess ng prosecution panel? Kag sa sunod nga semana, pag-present naman sa unexplained wealth or graft and corruption, ano naman ang plano sa prosecution? Ibalo natin inisubong oras. Ari si Congresswoman Janet Garin sa atong alinya. Congresswoman, si Radyoman Novi, kag Radyoman Regan sa RMN Iloilo. Good morning.
4: Good morning, Novi. Good morning, Manregan. Mayad nga aga, no, sa pagparamati ka RMN.
6: Alright. Congresswoman, salamat gisining tempo. Ma'am, natapos na ang presentation sa prosecution team naton sa issue sa betrayal of public trust, no, halin sa grave threats kag sugpon sina ang call for sa sedition, no, against sa kay Vice President Sara Duterte. Nagaconstitute ini according sa prosecution team sang ginatawag nga betrayal of public trust. Congresswoman, lawyer nato ni Balon, anong pag-assess ninyo sa side sang prosecution sang strongest evidence nga na-present ninyo after nga gin-terminate na ang pag-talakay sinisang Article 4, which is the betrayal of public trust, sa Congresswoman Green?
4: Well, napresentar man kang atong prosecution, no, headed by, of course, manutagid, pride man kang Iloilo, si Congressman Nonoy Defensor.
6: Mm-hmm.
4: Ang ilagid yan na presentar nga gin-paathag is ang grave threats, no, mm-hmm. Kundi hindi lang once, kundi more than once, no, ang pagtawag nila kung sa Tagalog, pagbabanta sa buhay ng presidente, ng first lady, at ng former speaker.
6: Mm-hmm.
4: Kag ginpakita man, ginpamatud-an ini sunod sang NBI report,
6: mm-hmm.
4: nga ilaya gin busisi, no, kung tuod bala, hindi bala AI, plus ang ilaya ginatawag nga paglantaw sa imprint, no, sang mga ebidensya.
6: Mm-hmm.
4: So, usually gabay, ang iba niya, syempre ang iba nagakamay-ara confusion. Kaya di nila ya nga pariho niya sa criminal court.
6: No?
4: Mm-hmm. Sa impeachment court, ginalantaw na dira kung ang ana pagpamahog bala, angayan or bagay na obrahon kang isang elected public official,
6: mm-hmm.
4: In relation sa iyaya, hindi iya nga pamatasan, no? Sa iya nga bearing, no? Sa iya nga attitude.
6: Mm-hmm.
4: Bilang isa ka elected public official. So, unang taon mo, athag, no, kag napresentar. Because in the first place, hindi mawara man gani gina-deny, no, kang defense. Ang ginaubra nila is una, syempre, ang gina-divert, no, ang discussion dito sa naga, no, naga, no. The defense is trying to justify naga ginubra ni Vice President. So, kung amo dyan ang dalagan, makita mo nga at hand na presinta na nagkamay-ara grave threats, not once,
6: mm-hmm.
4: but more than once. Kag suno, no, sa NBI, sa report ng ina task force, no, ginapakita nila nga daw ara ya, no, sa personalidad, kung mangakig, or kung may best hindi man akig, kung may magkutsu-kutsu, no, mm-hmm. pareho to sa ginatawag nilang Operation Romanov,
6: mm-hmm.
4: daw hindi niya mapunggan ang anaya nga emosyon kagang mga bagay nga pwede mm-hmm. niya ubrahon.
6: Mm-hmm. Okay. So, sa inyong pagpainsindi sini sa tao, kag gin-lay down inaasang inyo to nga mga testigo kagsang prosecution lawyers, nga ang standard sang grave threats sa isa ka criminal case kung sa korte ining regular, no, meaning mga regional trial courts, ginapangita mo da, Congresswoman Garin, ang proof beyond reasonable doubt. So medyo mataas ang standard, mabudlay. Pero ining sa impeachment iya, grave threats, as a result tinangin part ini sa ginatawag nga betrayal of public trust, no, kag culpable violation of the Constitution, fitness to hold public office lang. So sa inyong pagkainsindi, ma'am, nga
10: ang standard sang proof beyond reasonable doubt hindi parihas sang pag-prove iya sang fitness to hold public office. So kung mag-amune ang aktuasyon sang vice president sa kaso niya, ang fitness to hold public office niya, am I right sa pag-intindi nga ang stand sang prosecution nga hindi na sa fit to hold public office?
4: Amo na iya ang ginapresentar kang prosecution, no? Suno man, no, sa gin-file ng impeachment complaints, natulad na himo ng articles of impeachment.
10: Mm-hmm.
4: Amo na iya aspeto ang ginadipinsahan kang prosecution, no? Kaya ti, ang sa piyak to yung bahin, hindi lang yung beyond reasonable doubt, kundi ginalantaw mo, ano nga layi ang anaya na violate. Dili naman niya sa impeachment court, wala siya ginagahambal kang mga laws that were violated or criminal offense or whatever. Pero ang ginambal din sa impeachment court, amo niya gabay ang korte nga nagabusisi, na nagalantaw after being voted by the general public. Amo niya ang nagabantay in parallel, no, sang ombudsman, sang sandigan, amo man dyan ang impeachment court ang isa nga nagabantay kung ang sara katawo ang haybala kag bagayan magkinir sa iyaya nga posisyon.
10: Alright. Isa nga ginduso sang prosecution nga may ara na sang assassin. Pero ambal ni NBI Director Matibag, mga in 3 to 6 months kami mga persons of interest na makilala gid ni siya. So meaning as of now, wala pa ni makilala. But ambal naman sang defense, tikon wala sang assassin. So, wala man sang kamaturan nga may plano gid ang Vice Presidente. Anong impact sini sa inyong ginduso nga Article 4 sa tindog sang prosecution sa pagpa-impeach sa Vice President nga as of now, wala pa man sang assassin nga nakilala, Congresswoman Garin?
4: Wala siya impact, no? Kay naga, because ang ginaistoryahan di niya is grave threats, no, ang pamangkot, nagapamahog bala, kag nakita mo man, nagpamahog nga, tat yun, ipapatay, kag nagbuhol kang hard ng, daw may ara siya yung istorya, no, kag ginbalik-balik ang naghambal siya nga hindi siya joke, no, hindi niya joke. Kag sa isa naman na daw press conference, ginambal niya nga at pautod niya ang ulo or no, so in other words, kung lantawon mo ara, no, ara na ang ginambal nila nga ti wala man makilala kung sino ang ginistorya, kung sino ang ginhire, no. Sa composition kang grave threats, ang pagpamahog nga mas ang iban ganiya magalango-lango lang violin, pero nabla sa joke sa eroplano,
10: no,
4: ng bang joke na. So, ang mga iniya na bagay, makabig mo nga, it's not whether makilala o kung hindi ang ginistorya. Okay, siyempre, madinay man ina iya. Kung nga ba doon, tiya mo to yung gin-hire, no? Nga killer, ti natural gina iya, i-deny man na. Pero ti ang ginistoryahan rin iya is, nagkamayara ba na pamahog? And is it repeated? Is it part sa pamatasan, no, kung saan katawo na kung mga kigani or kung may ara siya hindi magustuhan, ubrahon niya ina. Amo na ang gina-discuss, no?
10: Yes.
4: Whether it's the vice president or it's the president or anybody else, that is what is being discussed. Kaya amo na ang ginreklamo kang group of complainants pagkanto sa Kongreso.
10: Yes. So ang pagpamahog is one, kung may gin-hire siya nga mag-execute sa pamahog niya, is another one. So in the absence of one, it does not mean nga wala sa namahog, no? Kay namahog gid sa iya, so muna ang tindog sa prosecution.
11: Congresswoman, ma'am, samtang nga nagpatigayon kita sa impeachment trial, nagwa ini ang survey, and nakita diri nga daw mataas gyapon ang trust rating sang Vice Presidente. Sa inyo nga paglantaw, ang ginfile ninyo nga kaso sa impeachment trial, ang betrayal of public trust, anong inyo paglantaw diri, Congresswoman, sa sining mataas gyapon nga survey ni VP Sara?
4: Well, una, best ang survey, rato ang parameters, no? Ang una, dira na pamangkot, saan una siya ginbuol, no? Kagdiin siya nga areas, kaya ti, when we talk about nationwide, ti iba-iba man, no? Natural ya, kung may impeachment process, hindi man gid tanan na dira iya nagatutok na iban na interes, na iban wala interes. No? Mm-hmm. But if we talk about accountability, mm-hmm. ang ginabasihan mo kang accountability, hindi surveys eh. Mm-hmm. Kundi ang senator judges, basihan nilang ilayas desisyon, mm-hmm. suno sa ilang mapamatian, mm-hmm. mga ebidensya nga makitaan, kagsa mm-hmm. mga deliberation na matabo pa in the coming months. Mm-hmm. No? So, I believe may kanya-kanya inaiyang parameters or factors ang survey. Mm-hmm. But that will not erase the accountability of the Vice President if mm-hmm. the Senator judges mapamatian mm-hmm. mapagpagtatihan nila ang ebidensya na igapresentar mm-hmm. kang prosecution.
10: Mm-hmm. Exactly mo man ang ginambal ni NBI Director Matibag nga kung sikat ka, huwag mo nagakulugan nga kung may krimen kaya, mm. kung may salabton ka sa kasuguan, hindi kayo mo pwede makasuan. No? So, lain man niya kung sikat ka, lain man niya ang kung may atraso ka nga ginhimo. So, in this case, ginabilin nyo na sa Senator Judges ang pag-decide. Finally, Congresswoman, sa antes kita magsailo karon sa next week sa Unexplained Wealth, gin-stop na ninyo ang pag-present sa iban pa ng mga witnesses. Ang isa to taning hostile witness, si Attorney Zulaika Lopez, nga Chief of Staff sa Office of the Vice President. Sa paglantaw nyo kay gindula nyo ng iban nga witnesses, ano ang nakita nyo? Nga daw enough naman, ang tatlo to ka mga katapos ng NBI nga gin-present sa prosecution panel.
4: Because nakita ta nga wala rong gid man it value no nga ipresentaran usa to ka official no sang House of sang Kongreso kag si Attorney Zulaika Lopez kay una des ang ginaistoryahan diya ang ginaubra ang ginapanghambal kag ginpakita kang Vice President in the case of Attorney Zulaika Lopez ginahimo nanda nga rason nga nangaki kuno amo na nga naubra niya because ginpatawag sa Kongreso ang anaya nga Chief of Staff. However, kung nantawon mo ang mga dates, no, suno man sa ginapresentar ni Congressman Noy Defensor, napakita nga atuyang pagpatawag kay Ma'am Zulaika was already after. So even before dira, may ara ron siya mga, as I think as early as November 20, may ara ron mga interviews, amutong nagambal siya nga, utdan ulo, or kung mga ano pa dira. Ang kay Zulaika was one of the incidents. Moreover, mabalik kita ya, ang pamangkot nga bay dira, kung ikaw yaga pangakig, will it justify kang imuya pagpamahog na patyon ang sangkatawo or pugutan kang ulo? So, ang ginpresentar kang prosecution is hindi kung ano ang rason kung nagaginubra niya, pero ang ginubra niya, which is a component of betrayal of public trust.
10: Yes, no, regardless kung ano naman to yung nag-trigger sa imo. Although, tiyan mo nang ginalitan nila.
4: Makapadugay lang eh. Makapadugay lang kung, pero yun, nabla sa korte, kung gusto mo, i-delay, hala, presentar, ikaw kang rako. No? So, in this case, hindi na pwede because strong na, no, mabakod na, at hantag klaro na presentar na kang prosecution ang anang gusto i-presentar.
10: Yes, no? Kag, assuming na hindi makumbinsi ang Senator Judges nga impeachable ining offense, te may bilin pa nga tatlo ka mga articles. Sa layi, Congresswoman, garin, paintsindiabi kami, ma'am, nga any of the four articles, meaning bisan isa lang da, that will amount to conviction sa isa kakusado kung mag-upod ang tanan nga Senator Judges o maka-16 ang Senator Judges?
4: Yes, no? Well, on the matter sang 16 or ano ang numero, hindi pa ka komentar, no? Okay, so the best to comment on that is the Supreme Court.
10: Yes.
4: Ang pero kung abila ang sitwasyon diya, apat ang ginhimo nga basihan, no? Apat ang akusasyon. Actually, more than four inaya, pero ang iba niya, wala yung baton kang Kongreso. No? So, ang apat ang nabaton, una pa lang dyan ang grave threat. Yes. That's why may presentar ang confidential fund.
10: Okay.
4: So, then,
10: yes, ma'am.
4: Ang unexplained wealth. No? So, may isa pa ang betrayal of, ang bribery.
10: Bribery.
4: So, sa inaya nga apat, nantawon na kang mga senator judges kada sara. So kung may isa nga makita nga makita nila ya nga ti tuod gid kag may basihan gid then they will decide.
11: Ma'am, next week after Sansona may mga istorya diri nga ti daway nila ni makita ya ining mga dokumento sa bangko, mga bank statements, etc. Sila nila malapit na tayo sa exciting part. Of course, ang prosecution ang mga aplastar. Anong inyong direksyon sa next week, Congresswoman?
4: Well, ma-resume no Wednesday, pero ang nagpangayo ang defense mga daw may ligwa bala nga what, 2 weeks, no, so that will start portion of next week, next week pagid. Tapos pag-resume ya ang pag-istoryahan na rigyan is the confidential funds, no. So ang ginpresentar kang prosecution nga una nga darawa nga matistigo are 2 land bank officials nga ginakabig suno man no sa complaints nga nabaton kang prosecution. Ang ginakabig nga sanda ang gin-withdrawan or ginhalinan kang confidential fund. So amo na iya ang i-presentar. I think it will be headed by prosecutor Congressman Joel Chua.
10: Okay. So ang diskusyonan sa masunod ni ng article is confidential fund. So hindi pa niya ang kwan ang parte sa mga tax records, bank records, kagang reports ng AMLAC, Congresswoman.
4: Next pa ina iya. Pero so, ini yang ang iba na dokumento, ang iba nga dokumento nga ginsubpina is related sa confidential fund.
10: Ah, dugala lang. Ngot na ni no, nabilin nga tatlo eh. Confidential funds, bribery, kaga ining unexplained wealth niya. So meaning confidential funds, so anong role sining duha nga ni ka former land bank managers? Anong ilang na balaan sini nga i-present sa prosecution, Congresswoman?
4: Sa sunod no sa complaint kag sa mga testimonya kang ginpatawag sa Kongreso kang ginadetermine pa lang namon kung may probable cause sa ila yang mga branches naghalin ang pag-withdraw kang cash.
10: Gin-withdraw ang cash. So meaning ang confidential funds dito ginsulod ay gin-withdraw. Ang nagkuha dira na mabala.
4: Ang siyempre, siyempre ang tanan na yan ang pundo na yan halin gid na sa government office.
10: Di land bank na. Oo, ang bangko.
4: So, ang isa niya nga land bank I think dira siya ya sa the walking distance do dira ya sa ano compound kang DepEd.
10: Okay. Sige. So ti dira na na mabalan. So after sang withdrawal, si ma-confirm sila abi, then masunod na may mga witness naman ngay present. May chansayhan nga maguluwa na di ang mga ngalan sa tong mga Mary Grace Piatos kag mga ngalan to sa Chichiria kag mga restaurant, Congresswoman.
4: Depende sa decision kang prosecutors, no, kang prosecution panel, pero may chance nga may madiskusyonan ina iya.
10: As to the safety sang sining mga testigo, no? Dahil matibag, yeah, okay lang nga mga armed personnel ni sila. Yeah. Ayun yung mga civilian nga i-present dira, ano, may mga pamagi dira nga may matagaan man ni sila sa seguridad bilang mga testigo, Congresswoman.
4: I believe the Senate is taking care of that, no? Pag daraman dira, yeah. Nagabuligay man ang prosecution sa kag of course ang iba nga government agencies, no.
10: All right.
4: Sige. Hindi man na sila ya mag-ubra-ubra kan kung ano nga sugilanon kundi ko ang pamangkot lang kung matuod bala nga gin withdraw pira sino nagbuol paano gin buol kag kasano mga amuna nga bagay.
10: Yes, okay. So hindi man na sila nga again sila kung kay sino daw rapin sila kay sino ila ya ma-confirm lang sila sa kung ano ang natabo, no, related sa ila trabaho.
11: Pero kami gani Congresswoman Guro Kamuma, no, I know nga base kamo ya may mga ideya na kay ara kamo da, pero kami mga ordinaryo naton nga mga pumuluyo gusto na namon mabalaan pilagid ang amount kagin withdraw sino mga tao nga ara dira nga angagin sa amunika na ko ang withdrawal tanang nga mga kinanglan natun nga mga bagay nga maintindihan man sa mga pumuluyo while nga nagahiring dira maayuman nga maplastar ina Congresswoman.
4: Yes, so basically amo ina iya ang ipagapresentar kang prosecution panel nila Prosecutor Congressman Joel Chua.
10: All right. Sige. Ma'am, salamat gid ha. Sining simpo. Good morning.
4: Good morning. God bless.
5: Tatak RMN.
10: So, ang next galing ay present, di pa to ang kwan? Ang unexplained wealth.
11: Wow.
10: Kwan pa? Confidential funds.
6: Pero mo man ni gyapon, dire na din ka touch ang betrayal ang
9: pareho man ni
6: bribery. Kati confidential funds to ang ibaan. Dire man ka touch dayon ang mga unexplained wealth man ni.
9: Tidala naman ang
6: basi bala magwa ng mga confidential funds. Ina kun may ara ngin pang deposito sa private nga account bla. So why tanak kabalo?
9: Mabalaan ina Radyo Manuvi kun may ara sa mga papeles from the bank. Tikaron amutong hambal nila nga may duwa ka lugar nga gin-withdraw. Ang isa malapit sa DepEd, ang isa dito sa Land Bank of the Philippines. Makita dito. Ang ining mga testigo, ang ilan naman lang ihambal kun ano malang nakabutang sa papeles Radyo Manuvi.
6: Yo, eh, mambal nga may nag-abot nga pundo alin sa
9: yes.
6: DM. Gin-download sa Office of the Vice President. Amuning whole amount, ipilato yung ibla mga 600 million.
9: Something
6: amunang amount. Tapos take and withdraw ni, tiyari din record, i-confirm malang namon.
9: Kagati ma...
6: Sino ang nag-receive?
9: Yeah.
6: Okay, pag ti siyempre Office of the Vice President. Dahil tiguro ipatawag na da ang kuway.
9: Kuway.
6: Pag in-declare nila ang papeles, sino ang nag-receive?
9: Diba?
6: Sa nga sining mga kwarta nga ini. Tapos, sanay sinutog yung pagtagaan. Dahil mang puto na, nakabot gimana sa inyo, kula. Kamu gimana din nagpirma, kula.
9: Isa na.
6: Dahil ang mga gindeclare to, ng mga Mary Grace Piatos kagiban pa.
9: Mabukaran na di.
6: Mang puto, sino ni si Mary Grace Piatos? Okay. Yeah. Sino ni siya? Di ni siya.
9: Di ni siya.
6: Di kung ipatawag na sila, nabaton mo ni wala. Ano ang ginahatag mo gid nga information nga deserve mo ang confidential funds?
9: Or kung hindi naman patawag, kung hindi naman presentar ang mga tao ngayon, kay subong, I think Radyo Manuvi ang PSA, ipatawag din ang Philippine Statistics Authority, ipatawag, iining si Mirigis Piatos ni may record ini sa aton, why?
6: Ga-exist ni siya, wala.
9: Then, Radyo Manuvi, dira natin makita, di ba may hambal na ang COA nga nagligad, nga gingasto ang confidential funds within 11 days, something? So, mabalan dira, sa isang adlaw, kapila ka mag-withdraw. Sa kwarta, kaya ang kwarta nga ini, ari sa bangko Radyo Manuvi mo hindi man iniya cash nga ginakaptan to ato sa baul lang to nga kwaon ta lang withdraw sa bangko then amo nang ginapanghatag kapila so, ka mag-withdraw sa isa kadlaw
6: so ang burden of proof this time daw medyo akon lang taw lang ha ma-shift sa defense.
9: Yeah,
6: ang burden of proof meaning magambal burden of proof
9: ang
6: ikaw iya ang mga budlay para i-prove mo ang imo nga kaso.
9: Yeah.
6: Sa pamaog sang Vice President,
9: ti ara sa prosecution
6: nga ti gambal kami sa inyo mahil matuod nga natabo ni nga namahog siya. Pero hindi man ni pamahog nga patupon niya gid. Pamahog lang ini dala sang emosyon niya kay nasaklaw sa nasakitan siya. Ti it's for the prosecution para ipaintindi nga makumbinse ang Senator Judges nga hindi namahugid siya iya. Sa confidential funds nga ini, may part na ding ang burden of proof para sa defense. Pamatudaan dapat sa Office of the Vice President. In particular ni Vice President Sara Duterte nga naga-exist ini mga pangalan nga ini kag nabato nila ni.
9: Daw mabudlay ni?
6: Ting sadya kay bisan sa kay Mary Grace Piatos lang nagambal na ang Philippine Statistics Authority wala gid na din ni isa ka Pilipino nga may record nga mo nang ngalan pero pwede pa nila malutsan kun alias lang ang pamangkot kun allowed ang alias
9: ti no? Hindi ta mabalan
6: makambal na da
9: yeah.
6: Ginaallow ang alias kay ti ang confidential funds ang nature niya sini manugid ka sang intelligence info no sa opisina sa Vice Presidente ti kun ginambal niya to nagligad kontra NPA
9: yeah.
6: Kontra terorismo ti hindi ta pwede isugid ginangalan sang source ta
9: pero Radyo Manuvi ano ni ka ang ginaobrabla subong nakita ko ni like presabi may ara sang NPA bala nga magsurrender sang ila nga mga armas mabalik sa gobyerno. Di ba ang ginabutang sa ila alias man lang nila?
6: Pero
9: may dokumento na eh.
6: Nga ila gid
9: nga ila gid ang alan nga pirmado nila eh.
6: Pagwa sa publiko.
9: Tama na. Okay. Tikon ibutang mo man for example ikaw to ang asset ko, Intel ta ka. Ang pakilala mo man lang sa akon Radyo Manuvi si Juan Kaabi no si Kabuyan abi no amo nang imo abi nga alias amo nang ipabaluta alias, Pero unless, sa dokumento dito sa Idalom, ang pirma dito, ngalan mo gid.
6: Unless base sa organisasyon ginpagi, like AFP, PNP, gin-receive sang commander. Pero ganyan, why niya na ma-declare?
9: Why ma-declare eh? Mas lala,
6: radyo mo. Di kayo niya gin-declare. So meaning, dito gito yung nagkalagto sa mga alias nga to.
9: Kung intelligence fund ina, intended abira Jumanovi sa AFP or sa PNP. Usually may record kasi na sa LGU, sa LGU para sabi may confidential or ang ginagamit diri is Intel fund. Like provincial government, mahatag gabi bulig sa army. Automatic na iya may papelis na. Okay. Why niya Jumanovi ginambal? Pila kinanglan mo? 1M, are 1M. Why ka na kwanda? Although ang ibang sang una, why na na, di bang Intel, why na na gina subject for
6: audit?
9: Subong naman lang na. Pero dapat may whole amount, kung naghatag ka to 1M, dapat may ara ka sa papeles nga na-receive ang 1 million, Radyo Manuvi.
6: Kaya ang isyo naman lang na di, kung sa naisin o to mga alias nga to.
9: Damo-damo to.
6: Di ba si may magbayaw man na kamot nga ako na siya? Di i-cross-examine na?
9: Yeah.
6: No? Pag cross-examine, magwa na da kung gabutig ka kung
9: wala. Kaya mabalan, kasi kadang mudamo
6: sila. Kaya basi, ginpapungko ka lang da para kuon. Pero sa video ni VP Sara, nga included sa pamahog niya, manumduman mo, may na-mention siya. Akig sa kay First Lady Liza Marcos. Kaya sila niya, ikaw man naghambal, ngay panagtag tani sa mga taga-DepEd. Kaya sila niya, nga subong, balon niyo kung nangawat ko. Te, ina nga pamangkot kung tuon na. Te, kung ginparagtag sa Gadeped, ano ang ara sa Tagadeped? Ano ang nang-enroll nila sa unit team last election? Nga tagaan sila. Kung halimbawa, ang balon ni VP Sara, ginpanghatag ko to sa Gadeped, ay may regress piatos ni mga regional director ni or mga opisyal ni sa Gadeped. Di ba?
9: Amuna nga ining...
6: Di anong role nila? Kisa kanino na propaminsar, kung ano siguro ang touchable itong kilala mo?
9: Simple man.
6: Kaila seleksyon, simpre, patawag na sila tanan, no?
9: Simple man.
6: Di ako sa tanan ng mga prinsipal, ta, mga mistro-mistra, ta, nga sa aton sila.
9: Sa aton sila?
6: Oh, ti, as a sign of gratefulness, tiaring inyo, kaya nakapungko na ta, kita mo ining confidential funds, ginatag ini, after election, kagin panagtag.
9: Pinanagtag nila.
6: Pero ti ang pamangkot, kaya nag-ako si VP Sara ang panagtag niya, kung maako si Liza Marcos, nga gin panagtag, gin sugo niya ang isa, ngay panagtag to.
9: Diba si sumabat?
6: Kaya sumabat. Ikaw yung aking tagaan. Kaya kasi sumabat sa bla, why kuya kambal sa nasiya?
9: Anong pamatuod mo nga nagambal ko na siya? Mo kayo una beses, ikaw yung sekretary, sang...
6: Pagmambal sa ti ano yung otorite ko si mo, kaya sawa mo lang ako yung isang presidente.
9: Isa na...
6: Bisan subuhon, takapabi, nagpati ka man imo, ikaw yung nakapikipirma na, so bala ka na iya.
9: Amuning sa para sa akong exciting part, Radyo Manuvi, kaya atong party to sa pamahog, nakita ta na to mo. Nakita ta to.
6: Ang ginawayan na lang to ya, kung bala ang pamahog, pwede na siya ipa-impeach o kung hindi.
9: Amuna na nawayan. Pero
6: nakita ta na
9: Nakita ta na.
6: Gani nga nataka ng pumuluyo, maglantaw. Pero by the way, itong survey sa Paul Seisha, June pa to. Ang trial, July ini nagsugod. So why pa na? So we will see kung may effect eh.
9: Pero te, amuna gani siling ko by next week sa mga pumuloy natin. Bantayan natin ini. Kay kita mismo, Radyo Manuvi, maintindihan natin kung paano, anong akusasyon nila, nga ang ginakusar nila si VP Sara, anong mga rasunin si Nadiri, anong pilang kwarta nga nagalibot. Isa sa nakita ko, Radyo Manuvi, sa confidential funds, base may maghambal karon nga mga USEC, maghambal subong ang mga regional directors, nga sila niya, nagbaton gid man kami na.
6: Ti may RD
9: ganin. Laban-laban may ara gid ina ra
6: gid. Ginagligad may gin present sa house. Nga RD, sila niya og gingaan kami. So mo to ang ginsarsahan nga bribery. Ang sadya di ba si Blacon amo gid man ang inistoryahan na nila. Tiang isa ni naghatag man niya. Tigaling kay isa ay naghatag, ti siya may go eh. tapos ang gitagaan nagambal man nga why niya ginhatag kusang loob, ginbribe niya kami sniya.
9: Amo na. Pwede ka na yung sarsahan, Radyo Manuvi.
6: Hindi ka pwede, kambal. Di yung, di kayo mo manaisturihan na ita. Hindi. Kaya may buot ka na, may posisyon ka, lawyer ka man, Balan mo nga illegal ang ginapo, brahon mo na.
9: Di balan mo man nga kun mag, di ba bribery, di ba ang maigo sina, hindi man ang naghatag.
6: Mm.
9: Pati ang nagbato ni.
6: Tiyo eh.
9: Oo,
6: kun, it takes two to tango.
9: Kaya mo na nga basi.
6: Bribery can never be consummated.
9: Mm.
6: No, without two people.
9: Matyag ko may witness, may testigo ang prosecution nga maghambal si Nira Jumanovi.
6: Mm.
9: Amo na nga ining party sa confidential, ining party sa mga accounts or mga bank, mga makwarta sa bangko sa VP, Vice President. Amuning gusto ko iya mabatian. Kagusto ta talaksan ini na Jumanovi nga kung may mga kwarta siya, kadamu-damu ka isang kwarta niya. Ti mambal ang tao ti ano ginaya? Betrayal of public trust gidi na.
12: Tatak RMN.
6: Sige, so bantayan ta na sa masunod nga semana for after sinati before sinamati tanay State of the Nation address sa ngaton presidente. Pero pagbalik tabo sa idol, check tang mga baha-baha, danaw-danaw diri sa sudan. Pero kuhaon ta man ang report ni Radjuman Marjorie Miani. Masi ko, medyo kayo kasi ni.
9: Naman.
6: May lalaki nga nagpagwa sa nga buli sa babayi.
9: Okay.
6: Dahil pa sa uli na balan, pagwa pagidiasta yung
9: batutoy. Kwa na, ginaakwa na, hunoptanan.
6: Tikman. Okay. Karong kami cutter ang isa. Why bla gutrabun ang buli, ba, buli niya? Eh, pilas buli niya. Promo niya Chimpo, ya, imbis nga magsimpatiya ka sa gingutraban, masimpatiya ka sa nang gutrab. Manway ka ubrahon, te, lantari, bol mo parte mo. Bono yan, feeling mo nga giwol-iwol ang buli mo, gulpi lang. Binagnusan ka to sang cutter nga pertek talong mo sa idol. Te, amak mo, ang buli mo nga duwa na nga danang hiwa, ah, nahi mo, kuro tatlo. Divided by two ang buli, di ba?
9: Tiyo,
6: ina pumangkot para blaw. Ti karon kay kinurisa ni masi divided by 3 na.
9: Istorya ta na karon kag anong update sa tuna Jumanov itong panot ba lang nga kawatan tubala sa pututan.
6: Buta na pa ang nakilala na siya.
9: Kilala.
6: So meaning pailan na lang ni sa kaso.
9: Grabe.
6: Magwang waran to bares mong upaw ka. May imo kagid.
9: Ang budlay sa iya kay pangdalahig blaw.
6: Ti amo nang budlay blabo sa idol lang upaw ka na. Mango ka pa. Di may pulos to siya.
9: May pulos siya?
6: Di daw hindi gawa sa makita.
9: Oo.
6: Pero kay para tabunan niyang CCTV para hindi siya makita.
9: Kinuha niyang pulos niya.
6: Kinuha niyang pulos niya. Tina-expose tsura niya. Kaya mo itong kintabon. Pero at least mong tabunan, na-expose yung tsura mo eh. Manmango ka, upaw ka pa. Kakaduro kakig si mo subong. Hindi bangod sa ginimo mo. Ginpakawian mo ang mga upaw.
9: Di ka magpropakita sa ako na? Adakpan talang kay.
6: Te mo na, no? Mga upaw association na Biliilo, akig subong siya. Kaya mga upaw, yan, di ba siling nila, luha sa black is the new beautiful. Hindi ba, ang kalbo, ang bagong guwapo.
9: Gapati ko na.
6: Si kalbo, bagong guwapo.
9: Gapati ko na, subong mga...
6: Ngayon mga what?
9: May mara subong na Jumanovi nga gapakalbo gid hungod.
6: Oo, ti bisan hungod kag indi.
9: Mm.
6: Ti kalbo ang bagong gwapo.
9: Awa.
6: Tapos sa puro-puro trantado. Sabi no, balaan niya man nga ang CCTV.
9: Mm.
6: Amo na maka-identify sa iya. So para nga hindi isa ma-identify,
9: yeah.
6: Gintabunan niya.
9: Gintabunan niya.
6: Tabunan, gintulok niya anay, kagintulos, ginukas ang pulos niya, kagamong itabon. Ti bungklok. Kundi kabi hangag klasik upaw.
9: Amo nang wala, amo nang ginatawag nga wala sang perfect crime.
6: No.
9: Kay why sa naglaom, nagapanabon sa matuod na Jumanovi, why sa maglaom, ngi sila niya para nga matabunan ko to ang CCTV. Kuwaon ko di anay ang aliaya nga gimbutang sa ulo ya.
6: Tiyo, how can there be a perfect crime when there is an imperfect criminal? Kalbo, bagong gwapo, puro-puro trantado. So, standby kay kwaunta mga updates, sini nga mga balita, dugi-duguan.
12: Tatak!
9: Magkaradyuman sa atong nga papangalagad, Ari Anay, ang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Editha Delamide.
14: Kamusta na imo, Ma'am, subong medical condition?
15: Okay na ito ng breast ko. Pati ko, katuri, di napasuno. Moko, napa-ultrasound. Guwab lang adugo sa nipple. Sa kalungoy, ito ginoo. Nag-okay na. Tan ko lang na sa comity.
14: Comity, yes, comity.
15: Tagura ko ito na pag ginadura, ang anak ang life extension, ang D3. Nay, kaysa una, tanayom sa anong painom kang mga vitamins, mga kung ano, bulong, mga ibang mga herbal. O ay, gidya, sige, gidya, tanagwa sa nga dugo sa nipple.
14: Pero subong sa nag-life extension ka, wala na gidya nagagwa.
15: O ay na.
14: Sino ganit liwat ngalan ta, ma'am?
15: Mrs. Editha Delamide. 65 na ako. Di, try mo man ang life extension, kasi Robin, kagigaw mo nga, dira ako nag-ayo.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Tatak RMN.
6: Alright, mabalik kita di Kidugay, dari sa aton nga pagpangalaga. Las 8:56.
17: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updaily sa granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
21: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
23: Delivery! Maria Jose!
24: Is that box really mine?
23: Surprise!
24: Why are you inside the box?
23: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
24: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
25: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
26: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Ganit, healthy ang glow with proper diet and exercise.
27: United Home. Unilab yan.
28: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: I have lagnat and I have sipon. Agto! Pwedeng flu!
30: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali na pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paad ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
34: Anong gusto nyo?

0: 29.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
9: Miss Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino and the Miss Universe Food.

0: ngayon.
1: Gerald Anderson, EZ News, Mark

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makapansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko kagaling. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko kid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Kidney Care. Giga.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tatak RMN.
12: Oras las 9:05. Aring aton health news, Radyo Man Joel Franco.
13: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo mo na ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Idabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtinuos sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix,

0: May kape ka na? May bulong ka pa!
1: Ang pagkabos ng ginhawa kung nagasaka sa hagdan, normal lamang. Inibangod nga ang mayor nga mas gulos ang lawas na ka-require sa kurason kagbaga na magpangabuday agad mag-deliver sang extra nga oxygen. Kung makarecover ka sa surut sang isa at tatlo ka minuto sa gawala sa ibang nga sintomas, nalalang ini sa kakulang sang cardiovascular conditioning. Apang kung mayupot ini nga pag-uot kapag sakit sa dugan, paglingin sang ulo, may ubo kag-missing sound nga wala nagkakadula, kinalan mo na nga magkadto sa imo doktor. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manuel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Mga Radyo Man, sa mga tabalamati naton, mainom kita sa vitamin C. Ang aton vitamin C, Mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective ng vitamin C. Bisan wala unod imo tiyan tiyoy, ini magsulab ang imo nga sulok-sulok man, alkaline siya. Ang pinakanamid rin, kay batuan niya ang sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kaiban pangabalitian. Hindi lang ina, madasig magpali ang imo nga pilas, kag pati nang imo nga mga kirap-kirap sa mata nimo, kag ang imo sini mga allergies. Magkaradyuman kung vitamin C, mag-Mighty C, and pabalo natin sa inyo. Di ka mo magkalipat, mainom kita sa klinika D3 Bio. Amo ini ang food supplement, magkaradyuman, nga makabulig para sa aton sini nga mga suki sa kanginan, kay nga may MCT siya, medium chain triglycerides. Kung may cellphone ka mo, i-google ninyo. Kay ini mga karadyuman ang nagapabulig pa-fit, pa-relax ang aton siningalawas, plus nagapadasig sa aton metabolismo. Kadwa, mayara sa some virgin coconut oil, anong bulig niya sina? Punggan niya ang mga bakterya kay viruses nga nagasulo sa aton lawas para ni kita dali mabalatian. Kag ang pinakimportante nagapadamo sang good cholesterol, siligon niya bad cholesterol para hindi ka mo mag-high blood. Gani sa mga tapalamati na aton mga karadyuman, inom kita sang Klinika D3 Bio.
4: Alright, salamat gid, the boss idol, sa aton nga mga taga-palamati. Yari ang aton nga loves ko si Mother Earth. Ambang standby na si Radyo Man Flo Navarrete. Radyo Man Joylene para onda.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tito Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad, pinaagi sa pagpili sang eco-themed nga celebration. Ang eco-themed celebration nagakahulugan sang pag-usar sang reusable nga mga dekorasyon, nagalikaw sa paggamit sang single-use plastics kag pagpreparar sa nagakaigo lang pagkaon agud nga indi ini mauyang. Suno sa United Nations Environment Program, naga-contribute ang mga kahiwatan kag selebrasyon sa kadamuon sang plastic waste kag pagkadula sang pagkaon sa kalibutan. Paagi sa paghiwat sang eco-friendly nga selebrasyon, nagagamit kita sang digital invitations, washable nga utensils ukon paghatag sang tanom bilang regalo. Gani nagaselebrar kita indi lang sang espesyal nga okasyon, kundi sang aton responsibilidad nga protehiran ang aton kalibutan.
6: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Salamat Radyo Man Joylene para Onda. Aryo, no? Kaon tabla ang sitwasyon sa aton nga syudad. Basi na kanay kanay nag-demand.
3: May mga nagapamangkot gani Radyo Man Uvi diri sa aton kung kuno kung nagnubo na sa may area sa Lapas, no? Pero tikagina pa to.
4: Laban.
3: Subong ti daw hindi na gidman tudog gid sigurong ulan, although nga nagapuro pa na litira Radyo Man Uvi. Pero mas maayo gid kay ang ibang dira Radyo Man ang ilang source nga ginapamatian para nga makabalo sa balita. Ti-provide ta sa inyo kung latest ano subong. Yes.
4: Ang iban dire sa Luna Lapas, ang pick up point sang mga modern basta.
3: Tunga karsada
4: kay ang kilid, no, hindi sila to ka bantay. Hindi sila pasakay kay matusmo gid ang tiil mo.
3: Di kay ara da sa kilid, di ba ang kilid medyo dalom sa iya kumpara sa tunga.
4: Ganit.
3: So ang tanan nga mga tubig sa kilid nga pinpin. Di ko nakasapatos ka Radyo Man Uvi.
4: Eh, basa eh.
3: Basa kagid.
4: So mo man nga logical man nga reasonable man nga si mayor.
3: Mm-mm.
4: Yung tatang klase, kayong kabataan ta, siyan magbantay lang ni Slakyan, luwas sa ulan. Kagluwas sa eskulahan nila tong kabaha to, te budlay magsakay sa Slakyan.
3: Kaga ang gamit sa kabataan, labi na ginang mga sapatos, maguba kong pirmi ba sa kagapon Radyo Manuvi, ti San June, nagbakal ako sa sapatos sa akong agot.
4: Hindi.
3: Siling ko kay Mrs., siling ko, pila bakal mo na? Siling niya 500.
4: Okay.
3: 500. Kagapon, lang taw ko Radyo Manuvi, guban. Gangangan.
4: Sa basa.
3: Sa basa na, kay tigit, tinapak-tapak ka sa basa mo.
4: Te, ang risgo pa sa kabataan sa leptospirosis. Duga mo pa dang dinggi. So, standby ha, sa aton nga pag-pangalaga. Check tabla, si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man, report!
7: Radyo man na Novi, Radyo man na Regan, medyo nagtahaw naman ng ulan. Hindi ni sa Monica Baskog.
3: Pero nagaulan pa, pero gatalit pa.
7: Nagatupa pa ang manifesto.
3: Matsag mo guro, matsag ko, Radyo Man Flo. Sa mga pictures ka ginsan mo ni Sakon, daway guro na magagawa ni ang Haring Adlaw, subong ada, subong ano, ng mga inuras.
7: Daway ginsan sa siguro, no? Ang magawa si Haring Adlaw. Pero gin-check na ton ang pila ka area sa distrito sa Ngaro, bangod sa sining na pagtupa sa ulan, ang Altasira village sa Haro, no? May portion sa pila nila ka mga dalan ang nagtaas ang tubig,
3: okay.
7: No? Radyo Man Regan, kagati nagatagin isang perwisyo sa mga pumuluyo dito sa Altasira. Ang ibang dito nag-ginupa.
3: Ining picture mo nga ni, ining picture mo nga ni, nga may auto nga black sa kilid sa dinis Altacera.
7: Altacera village na, no? Radyo Man Regan.
3: Tilang tawa bala subdivision ni na Radyo Man Flo. Kadalag ko sa mga balay nila. Pero hindi kayo mong kagwa sa karsada kay puno sa tubig ang karsada, o?
7: Oh. Amo gani, no? Ang Takasaro, sa Kwangin, may welcome arc dira. Medyo nagsaka man ang tubig. Pero kwan na, manageable, makasulot ang mga magagmay ng salakyan.
3: Yeah.
7: Radyo Man na Regan, Radyo Man na Novi. No? Sometimes sa La Paz Public Market, katuan pa nato, kay pabalik kita sa area sang La Paz, and sa General Luna, no? Kay iti may reported day, may aras ang nagbungguan na dito, nga duha ka mga salakyan. Pero sa amuning nga sitwasyon, kag sa amuning nga nagtahaw ng ulan, ang kwan siguro ang dito sa may lapas public market.
3: Medyo naglubo na guro to ah.
7: Naglubo na siguro ang level sa tubig.
3: Yeah.
7: No? Radyo Man na Regan, bangod man na
3: kay tiwai naman na unless nga sige ang ulan na tutuflo flow, pero kung wai nagin man ang ulan, siguro naglubo na. Pero kay ina dira sa may medikos sa tubang sang Andox, nagdalom ng tubig wai.
7: Dalom. Gali nyo, tao gani mga basura kay na dito, no?
3: Pero sa ulihi mo nga pagkadto kagina, pag atong naging check ka na mo nila, Jumanovi, medyo na, nabaw na to, or medyo dalom pagyapon?
7: Nag-tahaw-tahaw na.
3: Tahaw-tahaw na. Pero kagina sa nga gaya, mga kagahon, dalonggid?
7: Dalonggid, no? Moto gani nga, nakibot kita, no? Nga gulpi lang nag-taas ang tubig, kaya ang lingkang, orang income na may ginatatapakan sa taong ang handa sa La Paz Public Market, nalabot na.
3: Ang lintang, no? Tinalom na eh, dalom eh.
7: Kaya mo nakataas ang lintang dira sa La Paz Public Market,
3: yeah.
7: Nalabot pa sa tubig. Samtang, may kwan kita, may advisory kita nakuha sa Philippine Coast Guard, no? Sa nagpamangkot kung may biyahe balang pambot, no? Ang oromodernize sa bangka, going to Guimaras, pagang mga roro wharf naton. So hilway pa na maka-travel sila subong iyang aga.
3: Hindi man guro mamadlos, hindi man dalag ko ang balod na Juan Flo. Medyo kwan lang, nagaguom-guom lang ang ato sining panahon.
7: Yes, papatay ko ang tingog ni Lieutenant Junior Grade Barniso, no? Sa nga kon sining na ma-interview si Lieutenant Junior Grade Aldrin Barniso sa Philippine Coast Guard sa nga kon sining ma-interview.
8: Sir, ang advisory alas 8, wala pa naman kita sir may gin pagbagin niya advisory kay wala pa naman gale warning agin release ang pag-asa. So, may harap kita biyahe subong sir sa atong mga pantalan, especially diri sa Iloilo, including man ang biyahe tapag Guimaras, ang biyahe tapag Bacolod, pati ang sa Aklanta sir, sa Antique, may mga biyahe pa man kita subong sir.
9: So, so far, wala ka man kita diya storm signal mo?
8: Wala pa, sir, wala pa.
9: So, epekto ini sang hangin na baga, sir?
8: Sir.
9: Na nagpadamol sang ulan?
8: Yes, sir, yes, sir.
9: Oo. Saan ang next ninyong advisory, sir?
8: As of, ano, sir, subong adlaw, sir, kung ano ang i-issue sa pag-asa karon ng advisory, sir, i-relay lang natin ini sa aton man mga Facebook pages. So, standby lang aton mga ano, sir, aton mga biyaheros man. Kung pwede, tanaw lang sila sa mga updates natin, sir, sa aton social media. Pamati mo sila sa mga balita, sir, especially sa mga radio, sir.
9: Ang mga ano, sir, ang mga...
7: Lieutenant Junior Grade Aldrin Barniso, ang public information officer sa Philippine Coast Guard Iloilo, no? So may biyahe, no? Ang aton sininga mga Morgan's Bangka padulong sa Guimaras, the same time ang Roro naton going to Bacolod and Aklan Kagapis, no? Pantalan sa Aklan Kagapis, Antique may biyahe subong iyangat na. Amo ni matulong na tong information subong aga sa pagpanagansang straight to the point program. Bantayan ang dugang ng mga update nanungod sa sining pagtupasang ulan sa Facebook page ng DYRI RMN Iloilo. Gikan dito sa Maya Patrol, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Salamat Radyo Manflo Navarrete.
3: Sa mga nagapamati sa radyo subong waygawa ulan, nagnubo na ang aton sining mga ang tubig sa mga iskinita. May mga subdivision diri Radyo Manovi nga daan na bigid wala nga mga subdivisions, pero pigaw na ang ila sining mga drainage. Medyo may mga tubig pa pero daw manageable na. Andre Sayre sa lapas, gapa subside na, gapanubo ng tubig. And kabay pa nga hindi na magulan para nga hindi na matamaan ang aton sining mga pumulot.
2: Tatak RMN.
4: Sige, pagbalik tama ka Radyo Man. Pauntab lang ng uris. Nang lihap, bulebla. Te, sala mo na kay pag-uwa sa sang private parts niya po sa idol. Nasuya ko rong babae. Ang butang babae ang nag-utrabo ko ng...
3: Te, hindi ginaya manami. Pareho man to sa nang lingling sa may boulevard.
4: Te, kay sinapote siya na bunahan pa siya.
3: Ang ginumpisan siya na nang lingling ka mo. Te, ang ginumpisan siya ni Radyo Manuwi, ginapakita mo na nga hindi na dapat ginapakita.
4: Yes, kag notice mo, basta gani, pang bastos ang ginay mo mo. Kag may matabo si mo, daw wala gin simpatiya ang tao si mo. Sige, balikan tani ni Dugay guys sa report. Sang aton nga RMN News team.
2: Tatak RMN.
3: Aga Radyo Man, subong aaga, istoryahan ta naman ang isa sa mga tupiko nga aton sinimabi ni palabo sa inyo upod ang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Ang aton atay, isa sa pinaka-importante nga organ sa lawas ang taong responsable sa pagpagwa sa mga higko o kong toxin sa aton lawas. Gani hindi nyo nahulata nga magkaangkon sa problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabakuro ng aton atay, Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Ginatinuan ang aton atay kag ginapagwa sa lawas sa mga toxins nga mo ang ginalinan sa baratian. Kung ikaw permi nagainom sa makalubong ilimnon, base kon magka-problema ka sa atay, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
4: Mga ka-Radyo Man, Busa Idol, gahingyo ang defense panel headed by Vice President Duterte sa Senado nga kon pwede masiparar sila iya sa ila pagkaon kag ilimnon, meaning mga tubig kag kurano pa dai. No? Kape. Sa ginahatag sang Senado sa ilaguro ng mga staff. Te ang prosecution, kung ano lang yung ara, guro, te ila eh.
3: Amo na eh.
4: Ang defense na nga, yung gaya sang ila.
3: Dala ka mo yung sa inyo eh.
4: Pwede kay ambal sang Senate President. Nya, wala iya sang i-provide iya ang Senado sa private nga defense team. Kay te, press lang na nagkadto ka bala sa korte. Alang-alang pamahawan pati mo ka korte to.
3: Kakita ka mo nga. Ako, Radyo Manovi ka, pinata magbalik sa korte mo. Pero why ganyan ka pa pamahawang korte
4: gani, sa ato? May ara mo lang. Permihon tayo.
3: Wow! Kaya sabi, may buffet. Abi no, rinibisan mga pak lang na bala nga. bisan ano lang na tinapay lang. Duway gidi balay ang kurti gatag sina sa ato Radyo Manovi. Tikon gusto nyo iya nga may ara kamo. Dala kamo iya balo nyo eh.
4: Gani.
3: Dala kamo iya balo nyo
4: gusto nyo. Kamo iya bayad.
3: Kamo bayad na
4: kita mo,
3: di ba?
4: Ang tawag nila subong sini undeserved entitlement. Feeling entitled gidya. Ma-request gidya para pakanoon sila iya.
3: Pero second part balik pagbalik tara Radyo Manovi, gaayo gini ang provincial health office natin. Kay may ara sa next month sa hiwaton balang MRCA. MRCA Radyo Manovi, measles rubella ini nga injection nga gaayo ang aton nga taga provincial health office nga pwede ang mga kabataan ninyo ipa pa-vaccine naton sa measles Radyo Manovi. Kay may mga nanay subong nga hindi sila mapavaccine sa ila bata. Delikado abi ang tipdas. Ang measles tipdas no? Ang measles rubella isa ina sa dapat nga ma-avail sa aton nga mga kabataan. So sa mga nanay, paghambal sa sentro nga pabukunahan yung mga bata ninyo, dapat na bakunahan ina.
2: Tatak RMN.
4: Last 9:22.
10: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagcor.ph. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga pa.
11: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breakfast.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ako, Glissi Carla, taga-Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. INB Kuya Fly Kamahal. Nag-sistring ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ang mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng, Kagroyal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, Minerals, Ginseng, and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Kinikil!
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS CDOI Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Tatak RMN.
5: Oras las 9:29. Standby si Radyoman Marjorie Miani. Iningabayan dulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga nagapabato sa aton sa pulaw, kapanami isang absorption sa imo nga ginapantunaan sa aton nga paminsaron. Kaginapanami ang kondisyon sa aton nga prostate, napalikaw kita sa enlargement, pagtiga, kagbasi pila ka daw, mahulog sa cancer. At siyempre, kunami ang kondisyon sa prostate, nami man dayon ang inyong intimacy bilang mag-asawa. Gani, mag-Mega Man Gold Coffee Mix!
6: Magaradyo man ang kape mo may glutathione. Wala, no? Ang kape mo may collagen. Siyempre, waay. Ang kape mo gapapag-unsang tulaan. Ang kape mo nagapaputi sang panit. Natural, hindi. Pero matagpalamati natin arin kape nga ginhambal natin sa inyo nga makapaputi, makapapag-unsang aton sa tulaan, Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga may collagen, ang kape nga may glutathione. Gari mga karadyuman sa masuki natin, subong ang malamig ang panahon, painit-initantang aton sa mga sulok-sulok, inom kita sang Santon Gold Coffee Mix.

0: ng bakla.
1: Soft Touch Wonder Oil. Doon duman ko lang po sa idol, Kitty. Kay sa buhok nga nagauno. Muni dapat yang ginkawat sang upaw to sa pututa, no? Para masip lang kung maulaan ang tingkoy mo, may chansab lang. No, tistingin nyo ang Balanyos nga may lima ka mga kampyon ng mga ingrediente. Eh. No, may ara sa sang aloe vera na mugin ang para sa upaw mo ra. May extra virgin coconut oil, may rosemary oil, may eucalyptus, no? Chimpo sang dinggini. Aring Balanyos nga
2: kung
1: masimutan niya makapalayo sa imo nga magpalapit ang lamok. Mabaho sa lamok, mahamot sa tawo. Kag siyempre, ara man ang lemon nga nagapadugang panami sa aton nga kutis. Soft Touch Wonder Oil.
3: Tatak RMN.
1: Duhani ka balita o oh, ang dalon sa aton ni Rajuman Marge. Si upaw ni sa pututan, ti nakilala na siya.
2: Lala na si upaw.
1: Ti file na ni sa kaso eh. Son, kung magwang waranto bares niya.
2: Ti dakpan na siya. Dakpun gina siya.
1: Kagit. Pero check taman ini natabo sa distrito sang Molo. May buli busaydol nga
2: ginapresan
1: sang cutter. Cutter yun. Talong talong na.
2: Hindi nga part sa may buli yaman.
1: Yung tambok yun nga balte sa buli niya eh. Lang-alang man na mag-igot-igot. Bow! Nabaw man lang, no? Pero mapdi na.
2: Gintabunan, abi
1: ni. Gintabunan, dalong guro.
2: Dalom, adira oh. Tapit, dalom.
1: Sus.
2: Dalom guro eh.
1: Ang tambok din nga parte sa buli. Dari,
2: before bala Radyo Manovi sa may dalom sang hawak ta,
1: mm-hmm.
2: Pakadto na da sa may buli tagid ayon, mm-hmm. Dira sa gin gutrab.
1: No, kay ang natabo ko no sine, nasagad niya ka pakita-kita ko nung buli niya kagato itoy. Ah, ti man. Pero kung tabing detalye, sino nagpakris sinisang buli niya? Kagti, sino ang ginaristo? Siya? Sa pangbastos niya? O kung ang nagpila sa iya? Munik isang budlay kung mag-react ang ginawa bastos, bla? Kung sino ang dalakpon? Radyoman Marjorie Miane.
3: TYRI Radyoman Report!
4: Radyoman Novi, Radyoman Regan, natumod na sang Pototan PNP ang ining upaw nga kawatan nga nagsulod sa isa ka tiangge.
2: Ang abi mo, Radyoman Mars, may tao kami di ba lang nga ginapanggiran. Hindi na namon mahambal si mo, hindi mo familiar, hindi ka familiar, pero pariyo gitsuras. Hindi ka, hindi mo kilala, pero kilala namon ni Radyoman Novi.
1: Ipos-ipos ka lang, ari ka di gilis mo.
2: Abi ko, nurse ka.
1: Ara ka naman.
2: Di ba yung
4: nakilala na siya sa pulis. Ang problema lang, actually di magiging problem, kay ongoing ang investigation, kasi ang June pa ni natabo. Kaso naglaptalang ni, subong July, kagda wala ni ma-report dayon sa pulis. That's why nga nagpinangayo pa dari ang pulis ang dugang man nga details sa tag-iya sang Puloy-an. According diri sa Pototan Municipal Police Station, nga natumod ng ining suspect, pero nabudlayan na sila subong because wala nisa sang permanente nga address, Radyoman Novi, Radyoman
2: Regan. Pero taga-DNG siya, taga-Pututan man.
4: Wala pa ginpatpat ka police kung taga-DNG, pero kilala na siya.
2: Kilala, eh, kaya sa ang tao nga ni ang iya nga picture, mapakita mo lang ni, kinamuna mo nakakita si ni Radyoman Mars.
4: Oo.
2: Kinamuna mo na nakakilala siya.
4: And ang information niya nakuha naton diri kay ti mga 5,000 ang nakuha niya sa Changi. Pero abi mo nung pinakadako, ang 1,000 plus cash na siya. Ang pinakadako diri 4,000 nga balor sang sigarilyo. Amo nang iya nga ginkuha. Radyoman Novi, Radyoman Regan. So karon gina-prepare na diri. May dala pa siya, may mga canned goods pa sang nakuha, gamay man lang nga dilata, pero pinakadako gid nga nakuha niya puro sigarilyo.
2: Ya mo na amogit, amogit guro ba siga panigarilyo ina?
4: Gani ba si supply niya na bala isa ka bulan?
1: Ti mapos baligya eh.
2: Ti mapos gi man ibaligya. Ang sigarilyo ay kahakaha mo. Mapos si baligya o rin gani ang uso subong kwa na inang binilog lang bala iya Radyoman Marge.
1: Sagdugay expire.
2: Oh, dugay expire.
4: Oo, tayo mo itong iyang naging kawat. So, karon gina-prepare na dari ang kaso nga theft o robbery. Batok sa ining suspect, ining upaw, Radyoman Novi, Radyoman Regan.
1: Kaya nga akig mo sa mga upaw, Marsa? Kaya nga bukin na yung imo headline niya, upaw nga kawatan. Pwede mo manambal ng kawatan. Balo mo kaya upaw nga kawatan.
4: Kikikitaon. May nag-comment.
1: Pero abin mo kay parang ma-identify sa dasig. Emphasize, guilty. Actually, ang post mo, muna kabulig,
2: nakilala siya.
4: Nagdamo ang nakakuha, naka...
2: Damo, damo, damo, damo, share sa Rajuman na March mo, damo to share?
4: Oo, pero may, nag, may nag-react to, nga ba niya? Pwede mo na nga kawatan lang, dalawang gig nga upaw, pati kami na ulamin.
1: Hindi, may nga, ang ga-comment lang to. May klala mo ta gani, di ga-comment bago lang.
2: Daw kakuan gani daw medyo kasalaklaw
1: no?
2: Sa kasalaklaw bala sa daso nabi mag ubra ka sang headline
1: hindi naman pag umira ang mga wala labot yung upaw.
2: Pwede ka man natani ka headline ngang upaw nga taga pututan amuna natani ang imoy gin dalahig mong
4: kala ino mi ihambal mo nga upaw nga taga pututan kay basta may maiguan pag gid bala nga taga pututan gid nga
2: kag ini man ta sure nga ang inang tawo nga na taga pututan.
4: Okay lang. Sige nang bala, balaan mo nga gabuling mo to sa kwan ka polis. Samtang, pila sa likod ang naangkon sang isa ka lalaki matapos ging kuritan gamit sang cutter. Sang isa ka tindira nga iya gin kumbaga gin garit-garit nga ginsunlog. Ginpakitaan niya sang term na to latra. Sa pagipakitaan niya sang iya nga buli. Gin iwul-iwulan sa may Haro Big Market. Okay. May mga allegations pa gani ito nga ginpakitaan niya pakakinatawo kagin ayud-ayudan bala Rajumanovi, Rajumanayan.
2: Binastos man ang ubra ya gali Rajuman.
4: Oo. Ti ang victim di si Elias Budoy ginabanta tayong tanyong ang edad kag ginapahayog may problema ini sa paminsaron pero masugo-sugo mo ini siya. Galing kay ti mo na may pagka ano lang gid siya kung kisa abala gatukar. Oo, nagatukar ang iya nga batasan. Kay kisa gani ko no, nagamurusingal na siya kay wala man na mabalaan. Kung taga diin, karon kahapon sang aga kay ti market day sang Haro Big Market. Sa ganyan ni Kuno kasunlog ang volunteer nga si Elias Beth, 43 anyos. Nagina, muna ginapakita-kitaan niya sa alatrasan niya, kagina iwul-iwulan bala. Ti siguro na pikon ang babae, kag kung ikaw babae, amuna, do ka kalain, gidman. Do ka kalain bala sa feeling, Rajumanovi, Rajumanraigan. Yeah. Pero ang intention sa babae, according sa police, is hampakon lang sa tanay sa cutter. Eh? Ang daw hampak, galing kami galabaw bala nga gamay, na wala na sulod ang blade. Nagkurit, pero hindi mo siya tama kalaba. Mga 1 inch lang. Galing kasi sa picture do kadako lang siya tulukon.
1: Kaya may mga ni Marsha, kaya at least ba padudla sa blan?
2: Padudla siya, kaya itihimuon niya na. Kung okay lang na, subong kung mga purpakita pa lang. Eh, paano kung manumog na sa pilakadlaw?
4: Oo, tiangin... Ang cutter to gamay mo lang ang labaw pero madugo kasi cutter siya mo diri sa babaw kabuli niya pagtuwad-tuwad niya gidong diri lapit bala sa may guya
2: so hindi lang niya buli ang ginapakita ya ga kwan isa
4: according sa pila ka pumuluyo pati kinatawo ya kagaid ayod siya dito so napikon man ang tindira kag na kuritan sa kablade pero kay naluoy man ang tindira kagati amo na gani medyo may diferensya sa paminsaron ginopdan naman lang siya pagkadto man sa ospital para nga ipabulong
2: laban laban tong nagabili nagbayad to laban laban ng tindira
4: tindira man oo ti amo na na okay na to
1: pero na dakpan eh gin safe keep ni wala na
4: wala na gin kay okay man sa kung kisa. Wala, ginasugo na dahil siya kita sa may
1: Haro Big Market. Di paano
4: mo niya ni ka grupo na ton.
2: Okay. Gindala sa ospital, ginpabulong.
4: Okay. Ginupdan man ni Beth niya nag-kurit man sa likod niya.
1: May pinabayaan niya lang to at panapirwisong ginabantayan niya, obligya.
4: Oo, nagdugang gasto.
2: Obligya ka, gastusan ka pa?
1: Oy.
2: Te, anon mo na abi, no? Galing kay te, ang inabalang...
1: Tariringon galing, Mars.
2: Ang babae.
4: May, ano, may sawid gamay.
1: Okay. Pero masugo-sugo na das merkado.
4: Masugo-sugo. Ganit kayo mo na ang bagay ni kisa kapulis. Kasi ako nung nagatururo na kung mga ano niya, on or ano pa tira. Pero ti, maliwag mo siya. Kaling may time lang nga doon nagaligto balang iya nga pinsar.
2: Kaya mo na ang delikado. Mo na ang delikado, kapin pati subong okay lang na. Gan siling ko, pero pakita lang. Pero ti, sa pinakadlaw, basi kung manumog na ina, mga kabataan na pang ang... tirahon niya bala Rajuman Mars. Muna permi kita mo mga balita na to Rajuman Uving nga may ang problema may ara sa ang problema sa pangkaisipan ka mga dalagko sa mga ginapang ubra nila nga krimen. Salamat Rajuman Mars.
4: Amo na madulong naton nga balita subong nga aga. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Mianeng, Tatak, Aramen.
3: Tatak!
2: Okay, Rajuman Ovi, ang ginistoryan ta subong, mental health naman ina, ang ginistoryan naton subong, problema ina nga, way ta makita, kay way man sa dugo, way naton makita, kay way man sa nabali, nga parts na lawas ya, pero ang bali ara sa utok,
1: Pero hindi na ka mo magulat, base pila kadlaw. So, dapat ni, padala na ni sa mental institusyon.
2: Dapat hindi ano na na.
1: Nunuan mo to nagligad sa Jordan, Guimaras, nga nadakpan to sa San Lorenzo, ga bit-bit sa binango niya.
2: Ligado to.
1: Eh, kung may nasugata, bito
2: ko. Kag labuon niya na lang.
1: Hmm.
2: Tiara, amo mo na. Why kita kabalo, subong amo pala na Radyo Manuvi. Pero ti, sa pila kadlaw, ay may masugata na dumog yung kabataan nyo na.
1: Eh, sa tuod lang, kami lang diya ang wala taong nagawakal kag nagkinadlaw. Ang masaligan pa ninyo, hindi yung mga labo.
2: Sigurado pa kamo iya nga, subong, bisan nagkinadlaw kami, nga duwala kami.
1: Natawa niyo subong, oh? Hmm? Arasa, oh? Gawakal, why tawo? Tawab lang, oh? Why managpanganon? Kay parte niya sa obra niya mo. Ang lain na kung gari, kadi ka kaurungan ka.
2: Halina ala size, Radyo Manuvi, manog alas 10 na nga duwe kita. Sige lang nga winakal. Why di tawo?
1: Kag magkinadlaw.
2: Kag magkinadlaw. O ka isa magpinangakig.
1: Kaya duwa man lang tadi. Nga tunugan, taman hambal duwa, no?
2: Dahil yun kung dumangakig, bala kita nga duwa. Kita malang diwa yung matasang may grant no? Sa aton. Nga doon na kung ka isa, doon ka paramula kagin ka pangakig.
1: Gani, no? Pero hindi na tayo maglabot sa point nga daw kinanglan kita dalon gits mental, no?
2: Daw hindi pa man guro ah.
1: Kaya marang... kung dalon kita, ah, tanan guro nga ang kurman di slilo, mo manang taboy. E sila, mo manang ginayin nga.
2: Muna mo lang hambal sa magulang ko sa una.
1: Hmm.
2: Nagsulod to sa mental, may ginupdan siya.
1: Hmm.
2: Sila sa akon, sila niya, napuli.
1: Hmm.
2: Dito kayo sa Mandaluyong, Radyo Manuvi. Hmm. Ito to din istorya ya, hindi ni ano ha. After 3 weeks, pumuli. Siling ni nanay, siling niya, ano ka nga napuli ka? Siling niya, nandito magwantan. Niya kay dito ka lang kakita sa mga tao nga nagapamunit sa arinula.
3: Tatak, RMN.
1: Ayamak mo? Bro, the best na bro, no? Nga, hindi ka mag-ubra sa nga muna nga content sa imo nga vlog. Ang dinang tabi, mamunit ka sa rinula, no?
2: Ninyo, sa piyak ko to may nagaginuingoy. Sa piyak to may nagakinadlaw. Sa piyak ko daw nagatulok lang. As bro, sila niya, hindi ko gin malipatan sa ginsugi dyan na Jumanovi. Sila niya, ato kita tao. Ato ka to kakita sa tao nga nagapamunit sa rinula.
1: Kaya mo nang budlay. Okay para gani nga sa rinula ka mamunit. Kaya tinasosate mo siya sa suba lang na gamay. Ang lain na karon kung makabunit ka na sa rinula.
2: Pero tinani ang gobyerno naton sa muna nga mga bagay Radyo Manuvi. Paim nun tala, may medication ina mo.
1: Okay, kinanglan i-establish ta gid na kay karon kisa igo kita magriya kung may matabo na.
2: Ang budlay abi kay ang iban
1: makahalit na sila.
2: May mga pamilya sila nga ang pamilya nila. Wala na lang na bayad ta lang
1: way na na sigas. Kay kabakal pagkaon nila.
2: Amo man.
1: So muna nga kinanglan kita ni.
2: Yo komplikado.
1: Ang intervention sa aton gobyerno.
3: Tatak RMN.
1: Dito ay nakita chimpo mo
2: sa
1: idol.
2: Sa mga kauturan naton dira labi na gid subong sa mga traffic aids naton. Ulan init niya mga traffic auxiliary naton ara gina sa tung asandalan. Amuning trabaho nga daw ay gusto magsulod diri. Hindi ni maobra sa mga doktor, hindi maobra sa mga engineer, hindi maobra sa iban sila nga mga propesyon. Ang nag-obra sa ni traffic auxiliary nga nagabantay sa aton sila nga madalan, perting palamanol, perting kakapoy nga dala nila pagpuli sa balay. Sa aton nga mga mapisan nga mga listeners dira, nagabatsyag-gabalas ang kakapoy, domay nagatuslok-tuslok ang palamanol. Posible madamo sa aton na mayara sina, pero ginagwanta talang kay hindi pwede nga mag-unta sa trabaho para sa aton kaugalingon kag pamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo, mag-Farex B-Complex adlaw-adlaw, may-ari inisang sapat nga B-Vitamins base sa DOST, FNRI, PDRI 2015, bulig likaw sa palamanol. May nagatuslog-tuslog kang paramidod with proper diet kag healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos ang SRP. Amuna nga sigurado gid nga kayang-kaya ta. Sa aton nga mga tagpalamati para sa aton nga mga handom kag pinalangga sa kabuhi indi gid magbuhi. Kag padayon ang kita nga mag-Farex B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tatak RMN.
1: Ang pamilya Sir Bulyes nagapasalamat gid sa tanan nga nagsimpatiya sa ila pamilya sa kamatayon ni Mr. Romeo Sir Bulyes ang barangay Lampaya, Kalinog, Iliwilo. Ang iya pamilya ang nagapahibalo.
3: Tatak RMN.
1: Happy happy birthday subong adlaw sa kay Congressman Nonoy Defensor. Happy happy birthday. Ayos na kita po sa idol.
2: Ayos kita, boss.
1: Radyo Man, Novi Guaso.
2: Radyo Man, Reagan Arlos.
3: Tatak, RMN.
0: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang lubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Oras tatak impunto alas 10.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
4: Nods. Herbal Capsule.
5: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
4: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone.

0: bala ko ang pangariskis mo. Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ng lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya na scabies, makalalaton. Once, liniment oil. Yan para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dakugid ang mabulig sa Nance liniment oil. Marilip kagidiya sa sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sa kagat sa lamok partner, makuha man niya. Kagsigurado kung nagapanghaplas ka na sa Nance liniment oil, hindi naging ka mumakagat sa lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nance liniment oil. Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sa iya, advanced formula. Nance liniment oil. Mabakal sa mga butika. Nance Corn Coffee. Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner. Nance Corn Coffee! Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sa lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sa cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagin sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi. Mega Man Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imong mga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: So wow!
3: Namin nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
6: Sakit pag-ihi.
5: Sakit mangihi. Tapos kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon ginabusisaw ka doc. And then ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho. And doc cloudy.
2: DTX 500!
7: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlao City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
4: Ano ka pila ka maginan?
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na.
4: Subong, kamusta?
7: Huwain niyo ginapat siya at maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
7: DTX 500 lang ang mugi na ang makaayos sa aton.
2: DTX 500!
5: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May kinatawag kita usually nga bacteria nga infection ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra,

0: Amo niya portal of entry. Urethra sa lang ang buhusod lang niya.
1: Infection.
0: Correct. Mahubag. Mahubag.
2: Pwedeng ang rason, ano, sobrang kaon niya tamis.
0: Isama na.
2: Mahubag ang imo, ano.
0: Palakaon ka sa white bread, ano. Mga starches.
2: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to. Kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
3: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
0: DTX
2: 500. Hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong nga bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant, ang works ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula.
1: Sir JP, namigid ang DTX 500. I-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga beris-beris sa Amerika.
4: Layo.
2: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
4: DSE.
2: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
5: DTX 500. Partner.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Yung mga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
5: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
5: Bilan na lang yung mga blood sugar sa last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
6: Inom ka mo sa DTX 500 kaya ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: mga. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ako, Glissi Carla, taga-Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
16: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
15: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
17: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
16: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogong?
15: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
17: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintiyende ka! Ha?
15: Mang!
18: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
19: Ano ka na?
18: Diba? Oo, sometimes.
19: Love conquers all.
18: Oo.
19: Amo na galing once.
18: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
19: Gani man.
18: Tanugon.
19: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
15: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini,
4: Kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri? Ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kuna ko mahambalon. RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City. Sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kuna ko mahambalon.
20: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Gramil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa apel, wala git ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio.
4: O si Karen, nandamong it's ang akon hair fall. Nag-indik man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may visit. Ang Visio ng may D3.
2: DDX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DDX 500 buntag na o gabi.
6: Karon pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa DDX 500.
0: DDX 500.
7: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
10: Number one!
11: Sorry. Excited ko. Ah, kaya gakurog pa ko din nga dahan ng aircon nyo. Ano ni, nang estasyon niya ko na ice storage. Mayong adlaw sa aton tanan-tanan. Hello, hello, hello, hello, hello sa mga pinalaga o mga tagpalatik. Ay, malay, mga suki na ito nila. Kulagi ko bla ano ng tawag siniman. Parehas wala si Iya. Kulang ko sa... Hindi na lang ko. Ay! Nagyari na, hindi ko na pagpatugayon pa mga pinirangan ng mga tagpalamati. Ari naman ang sulat ni Auring ang hataga natin sa pagtamod. Auring, hello, birado!
12: Mayong adlaw lang sa inyo, tanan. Tawagan nyo lang ko kay Auring, ah. Kabalo ka mo, nalipay kuya nga. Nagkalakat niya sa abroad ang anak ko. Kagdako iya ang sweldo. Amo na nga buhay, Reyna, na kuya Subong. Kay ti, wala na kami agalastuhan mo. Agad mahangpan niyo na lang sang lubos. Siguran ko sa pagsaysay ang tanan.
13: Ay, ti, maayo gali, Mads. Kaya nakalakat na siya sa Japan, ino?
12: Ay, huugin, Mads, eh. Ay, kabalo ka. Kung anong ipadala niya sa akon dere, ha?
13: Ay, ano, Mads?
12: Ano, mga Mads? Gold. Ay, kay hindi bala, tahom yung mga Japanese gold. Ti, amo nang ginapangayo kuya sa anak ko. Kagpadalan gid niya ako.
13: Ay, ti, saan o siya malakat, Mads?
14: Ay, huo man, Mads.
13: Kagkun matabo, Mads. Buhay, Reyna, ka na gidya. Hindi ka na yung mabangbang.
12: Yung ay, correct, gidya, eh.
13: Ay, saan o siya malakat, Mads?
12: Eh, wala pa man siya ma-schedule, ah.
14: Ati, sige lang, aamo gid ina. Ay nga, ah, saan o pa siya nagpasa sa Yeri Shumei, ha?
12: Kahapon lang, ah.
14: Ay, kabuhi, set, may niya sa imo, istoryahon man. Abi ko, buwas na siya malakat. Gali kay kahapon, na nagpasa sa resume, ya? Ay, ah! Galutaw pa niya sa sabaw sa tugaba!
12: Ay, sige lang bala, mga Mads, ah! Hindi lang niya mahibala ng tiyon subong niya. Basi kung makalakat na siya dayon niya, kundi, buwena siya. Hindi bala, mga Mads!
14: Ati, huon na, ah! Wala kagidya tupa, Mads. Palupad kagidya magsugid!

0: kay nahisa sila.
1: Na ano ka naman ni Moya Aureng?
0: Ay, ang mga kumari ko, wala nga mahisa o na ah.
1: Kag nga aman?
2: Ngaman, mang.
0: Ay, tikigin sugiran ko sila nga mapadyapan ka.
2: Mamang nanugit-sugit kay Moya? Wala pa gani, nagpasa pa lang ko gani resume ko.
0: Eh, amugin na iya ah. Excited man kung adaan nga makalakat ka sa Japan. Agad nga, makikita ka man to sang cherry blossom nila.
2: Eh, kay wala pa ganit na nugid-sugid ka na yung muya.
1: Eh, kabalo ka naman nga dahil sa babasag ilo yung mga ina. Eh?
0: Ay, ara naman ka mga duha.
1: Ay, matuod man.
0: Ako naman ang kakita niyo. Ay, basta, kung makalakat ka sa Japanak, padalaan mo ko mga bag na malahalon kag alahas, ha?
1: Aureng!

0: Ahay, nasubuan man ko nga wala na daring bata mo.
1: Subuan man? Damo man ang gusto mo! Nga makalakat ang bata mo!
0: Eh, dason bulan kon makapadala siya.
1: Mm.
0: Mabakal ta sarakyan.
1: Sarakyan?
0: Parang sikat.
1: Ay, itip mong garo kay Muya!
0: Oh, nga, aanohon mo yung ipadala sa bata mo, haw? Ini ka magsili nga, iinom mo lang!
1: Kaya wala pa ganyan magkasuldong bata mo, nag-expectar ka na yung Muya nga makapadala sa dakong kwarta? Karami isang uni mo eh, no? Mabakal ka tayo sarakyan?
0: Para sikat.
1: Nan! Muna yung aral sa sunod sa ulo mo. Hala! Hala ka pasikat!
0: Ay, nugay na ah! Nga akon makasalakyan ta, hindi ka magpasikat, haw, ha? Ay, ako pa yung bindihan mo!
1: Tenga, mapasikat ka gidaw! Ano gidaw makuha mo ta?
0: Mapasikat ka gani, para sikat ka! Ay, buang kay Moya! Buwas bala, ano? Kay sugiran ko mga kumari ko, para na kon makapadalang anak ta, ibakal ko na yun sa lakyan niya!
1: Ahoreng!

0: 93 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Masapos at mas madasig po ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang iniyang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about. Paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw? Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka-the-best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain D3.
2: Because
3: plain
2: ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear sta, ni sa eyes sta, bi ara magi sa underarm.
5: Sa panit.
4: Sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambay nga ni
2: 300 trillion. 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Namuna ka grabe magdepensa ang probiotic sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Yung si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B complex.
4: Correct.
2: Ba produce sa imong happy hormones.
4: Happy hormones. Mm-hmm.
2: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
4: Correct.
2: So mag inom ka dito bio, sir boy. Pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutundan tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay, pag abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria. Lumpat-lumpat
5: imong
4: Ginubuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala tayong mag-exercise. Iwawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko palang mapag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamayan ako nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuso na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT. Medium chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na nga sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung himuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwani?
4: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang benepisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo
4: siya. Padamoon si probiotics.
2: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
5: Wala.
2: Sa D3 Bio lang. D3 Bio na.
5: Luwas sa Doc Sam, kada Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya pada mo ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
7: Kamu ang trap eh.
4: Kung may trap.
5: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sumunod pa gid nga epekto.
4: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. So sa sa chan, healthy si probiotics, ang balindo Camille nami ang production sang gut derived vitamin B.
2: So di ang B complex importante na sa imong nerves,
4: correct, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kuryente, imo lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
7: serotonin ka blue family.
2: Mga kadlawon lang, bastante ka happy hormone. Tumatawa mo na, sir boy mo. Kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Gina-promote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: IQ. Wow. Ara na sa plane niya, D3?
5: Wala.
2: Wala. No? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako natapos ang luha kahulan niya pagkumar. Natunaw gina
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga buka.
0: D3 Bio. Health News.
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako! Sirene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be MX-traordinary with MX3.
14: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawa, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
18: Santon Plus Gold.
20: Bakal sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
23: Ahoy! Kidney Care Time!
24: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na, sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa Kidney Care.
25: You care? We care! Kidney Care!
26: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
27: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
21: uri ng sakit. Supple Plus Gold!
28: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold,
20: mamakal sa mga butika.
21: Santon Plus Gold.
29: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
30: Char-Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Bangkong kumakablog sa Charm!
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
29: ACS! Alas 10:33.
32: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
32: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN. Number 1.

0: Ay, maduha na kabulan. Da wala pagi dyan makakontak sa aton si Nunoy, ha? Ay, ano, nanawag siya sa imo?
1: Wala!
0: Ay, do, hindi amuhaw.
1: Masisako to, eh.
0: Duha kabulan. Di dapat may sweldo na siya, hindi bala?
1: Oh, anay ka. Abrito anay bilang pertao. May nagapanuktok.
0: Anay ka bala sin o ni man. Babayi? Hobin?
2: Hi, ta.
0: Hooday nga, tani.
2: Ikaw ang mama ni Nunoy, no?
0: Hooday ako. Nga aman?
2: Magin padala di gali si Nunoy, ho. 5,000. Amulan ako no anay, kay gabayad pa siya sang utang sa agency. Ano kay nag-CA na siya? Auntie siya naglakat, eh.
0: Nag-CA siya? Ay, doon wala kami na yung kabalo, ha?
2: Oo, ta. Ginbili niya sa akon.
0: Ano? Anay ka, ano nga ginbili niya sa imo, ha?
2: Okay, nangayo ko sa isang kwarta, ha? Siling ko, mabakala ko sa motor. Para nga, hindi na ko bala mabudayan, tahaw. Kikinahanglan ko, gina mo. Guess ko ila ko, bay. Nasun, ginbayaran pa niya ang tuition ko.
0: Ano?
2: Oo, ta. Kaya na bala nagpa-pays ko hala sa akon subong. Ay, palang gagawin na siya gani sa parents ko, ya.
0: Hindi pong garo, ya. Hindi pwede, ine.
2: Ay, sige ta, ah. Malakat na ko, ha. Kamuna lang ni Nuno, istorya, anay, ta.
0: Ay, ano?

0: makita sang bata mo nga ina. Wala din siya kapanawag ko. Kagun manawag ko sa iya, wala yung kinasabhat. Mahambalan siya nga sa ako siya.
1: Ari man nga bahay nga, babae lang dablang bata mo.
0: Ay, babayan nga ang babae nga itong nagauyat sa suldo, ya? Ay, ari mo, gitay.
1: Ara ka naman. Oo, nano ka, sinog natawagan mo?
0: Ang bata mo eh. Ha, hindi lang niya pagsabton karon kay makatilog siya sa akon, bro. Oo nga ni Malia ho. Wala yagid ginasabat ho. Ay, bilas ko, ganya. Gimbatsa niya ko sa cellphone niya. Gimbatsa niya ko. Aba, wala gin sa batasan. Eh, himbo. Ba, anay ka, nag-message siya.
1: Basa ha?
0: Oo.
1: Ano ko no?
0: Ma, hindi ko masabat kay may work pa ko.
1: Eh?
0: Kung may problema, i-message lang kay baby. Ay, aba.
1: Man, araman ang galina. Eh, i-message mo kay baby kung anong problema mo eh.
0: Ano?
1: Oh.
0: Makita sa babae nga ato. Anda na ang bibibigay kayo na sa akon, bro.
1: Aureng.

0: ari tao. Inulam pala na kay wala pa makapadala si Nunoy.
1: Ay, gali ka,
0: ha? Pagala ta. Hindi pala hala ka message si Nunoy ta.
1: Ano? Ha? Ano na, ha?
0: Kwarta manayhan ang kinahanglan mo, hindi bala?
1: Baw, baw, tay. Magpalayo ka sa akin, ha? Palayo! Hoy! Hindi lang kwarta ang kinahanglan ko!
0: Pati ano pagita, ha? Ay, habalon ko na nga daan, ikaw yata, ha? Wala niya sa kwarta si Nunoy. Bayad ko na yung adaan niya sa boarding house ko yung 7K, ya? Tuition ko pa, dasun pagkaon ko pa, dasun bayo ko pa!
1: Anay ka gani? Wala kang ginikanan, day!
0: Ano pa uli? Pakuya sa mo niya nga tauhay ang pangabuhi, kuya. Nabisan wala, kuya, obra, suportado, kuya, ni Nunoy.
1: Ah, dali ka, ha? Bo, animal ka, mapatay ko ikaw!
0: Inagid ang hindi pagbuhata, ta! Mapauli, ganyan balaya si Nunoy, mawad ang gita papay!

0: The Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yan sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi, nga pigaw ang imo sa pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. What's more, sa mga tagpadamati nato, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
1: Pero hindi man botabalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapayo sa atan sa nga lawas.
0: 7 Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wa man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ilan sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-atulog, Sir Josil.
0: 7 Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. The Secrets of Health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantag supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended yun, Sir Josil. Ngay updon yun naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang so, nagin naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka baryan sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sang kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga baryan sang kape.
0: Premium D3 coffee mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
0: The Secrets of Health.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
4: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
5: Sanligal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
6: Nan's Corn Coffee.
7: Bisan diin ka pa
6: sa trabaho,
7: kag mga ulobrahon sa balay.
6: Ang Nan's Corn Coffee.
7: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
6: Magtimpra na sang Nan's Corn Coffee
7: para magpabiling ka nga healthy,
6: focused kag energized.
7: Nan's Corn Coffee.
8: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mga butika.
0: May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rites na galero. Sang pagsugod ko, inom sang may TC.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na gid nabalik ang arthritis ko.
4: Tibog gid kaayo ang may TC.
0: May TC.
2: Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Rosita. Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Sa mga butika. GTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa GTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nagko ginabatsyag
0: GTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ng system D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
10: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
11: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough, kagdatol na patunlan, due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran. Tusiran.
12: Tusiran forte.
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Oras, tatak, alas 10:50.
15: This Strength Check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: This Time Check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
18: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ilong Ranger?
5: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
19: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
19: Sip-on ganyan dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C-Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
0: Santon Plus Gold.
1: Mabakat sa mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
1: lalakas,
0: at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sigurad ang duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
0: Pinahusa.
1: Santon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
7: soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with a new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
15: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number one!
20: Te, kung amo na bengnobya sa bata mo, hindi kayahan pag-hybladon? Silingan nga, permi ko gagawa sa panit ko mong. Kung kaisabaw ka nami na gidhuyapan, kagang bata ko man niya, boka nami man patilawon tampa para makabugtaw. Ano ning buhaton ko man? Sa inyo, bikon ka mong pahambalon, awring.
21: Te, amo gina-awring, kung iloy ka, te, agwanta kas bata mo nga, dungol, nga pasaway.
22: Mm.
21: O, kay ikaw amay ka.
22: Nan.
21: Te, nag-ugtas ka man sa bata mo.
22: Mm. Ano nga, may iloy?
21: Ay, iloy ka din. O, oh, iloy ka. Te, nag-ugtas ka man sa bata mo. Bata mo pasubo nga ng kulit-kulit na sa edad ya.
22: Oo, muna nga edad mo.
21: No? Muna nga edad, mga kulit-kulit, gina sila ya.
22: Ano yung pasensya?
21: 3 to 7 years old. Nan. 3 to 6 years old. Mga muna.
22: Saan gamay kaya, Delilah?
21: Ah, super. Gi kuya kakulit.
22: As in, nanakulit ya.
21: Kung pigaw lang guro si nanay, guro ng tumba na wala pinas.
22: Ti prone ka git sa akig eh.
21: Eh ano nga akig?
22: Bakol?
21: Kuya na lang ditay.
22: Ano yung tinawa? Kaya di ka sa sako?
21: Oo. Nasa ito kapit. Ti hindi. Kaysang mga sanguna, yung mga disiplina sa kabataan, amo mang ginaiya mo.
22: Oo, terroristic approach
21: sa,
22: na iya.
21: Oo, paludon ka sa munggo. Kagi ko na iya.
22: Wala ko nakaagi.
21: Pero kagi ko na nga ang akon nga hinablos ka ng bata o ginpalood ko sa munggo. Ano-ano sa tuhod.
22: Ginuya-uya pa?
21: Ginlis, ano na gani? Gin...
22: Linas?
21: Linas-linas pa nila. Sige, ay, hindi, manggit gali sakit. Makita mo lang.
22: Doon na miya. Ay, doon pa masyag, may massage pa.
21: Te, amo na na sumo mga kabataan. Kinanlan ko na ikaw, Eloy, ang imo nga kuryat na ba? Laba, gid ka tama. Pasensya mo daw. La, deribi, 18th Street, hasta toguro sa may mandalagan or bata ang imo nga.
22: Imo, amo mo na lang to sa, ano, sa Lupit Charge.
21: Kaya nga, ah, kinanglan, subong, ang pasensya mo, lawig-lawig, ikatama.
22: Oo.
21: Hindi ka na nga din kasakit sa bata mo, as in, di ba sa nguna, sa aton, ma-ano gitaya,
22: makapatupa gitya eh, oo.
21: Kung makasala ang bata, tapos patupaan ta gitya, subong hindi na.
22: Hindi na.
21: Balon ka na, yun nga. Sige, report ka.
22: Oo, ano ka subong?
21: Ipapalanggay ta ka.
22: Bidyuhan ka pa gid sang ano mabidyuhan ka kag magtrending ka ati.
21: Di kun kita nga mga Iloy kinanglan ta gid ang pasensya.
22: Mm-hmm.
21: Nga lawig-lawig gid ka tama.
22: Oo, correct
21: gid. Di ba kay Iloy ka man?
22: Oo, sala, oo, correct gid. Amo nga naka-relate gid ko sa mga amo sini nga mga problema, bala ka syempre ako isa man ka Iloy. Nakabalikin mo nang isa. Di ka makuha matres li. May araw mas downtown, tagdano, tagtatlo lima.
21: Pero kinanglan, disiplinaon ta sila in a nice way, guro. Mm. Kaya hindi na sila madala sa ano-tanot, sa lampos-lampos.
22: Kaya kung mga edad, mga 2-3, hindi pa na iya, wala pa lagi na iya. Hampang na iya. Tapos nakiga mo na kagano,
21: laygayat,
22: wala na iya sa bungog
21: pero nila. Pero kinanglan, mga elementary, to out doon mo ng sungay.
22: Amat-amat
21: diba,
22: na.
21: Diba, amat-amat ka na.
22: Tapos i-explicar mo siya kung nang sala iya. Ang balgani, no, according sa akong friend, ngayon psychologist, kung mag-disiplina ko.
21: Sisiw lang ng mga psychologist.
22: Pamo ka na bala yung imo. Drawing, gali yan. Drawing, miming. Ang ambal, nga kung akigan mo ng bata mo, hindi mo pagpabayaan, nga giakigan mo lang siya. Kaya makapamisa ng bata, nga giakigan ko yun ni ma'am. Anong sala ko?
21: Kaya hindi mo saya.
22: Di sa uli, manging kabalat ng bata, kayo akigan. Ay, akigan. Wala isa kabalat sa sala iya. Pero kung ipa-chindi mo sa iya,
21: nga giakigan siya.
22: Giakigan ko gali kay nangawat ko. O gihampak ko ang ako na.
21: Nagbato ko sa iyo, nagsabat-sabat ko. Ging
22: kusik ko si Manang.
21: Kinanglan, ma-identify nilang pag him ang sala kag ang hindi.
22: Oo.
21: Kaya binanilaw sto lang kung kaisa ilagi na himo. Gali ka hindi na mo.
22: Nan, oo.
21: Diba? Mayara, mga kabataan nga mo. Di, wala man to yun akong ginano yun. Wala man to yun. Marason mga kabataan. Sabang mga, ang reasoning power nila. Grabe man mo.
22: Oo, grabe.
21: Di kung ikaw nga Iloy, kinahanglan, ara
22: ka ang lain, pag ikaw ang bata mo, gintugloan mo English, tapos rasonan ka English. Di mano ka?
21: Mano ka nga.
22: Ay, sa bahat mo, hambala. Okay.
21: Okay.
22: Go outside. Play with your friends.
21: Oo. Di amo nang like, eh, di ba? English speaking, mga kabataan sumbong.
22: Oo.
21: Di ba, aking kada English, English kada ya.
22: Eh, paano kami mag-aking sa English sa bata mo? You!
21: Ah, you!
22: You bad! You bad! You bad! You!
21: You go outside.
22: Okay, you're forgiven. End of the story. Ay, kanasig mo lang ganit magpatawad kay mama.
21: Gani, no? Muna.
22: So, dapat rin, ano, gano'n ng multilingual ka dahil mga aking, ano, di ba?
21: Correct, gano'n.
22: May English kung naghihiligay, no? So, good luck pala sa mga ginikanan. I'm sure, damo, ginaya nga makarelate sa amo sa inyong problema. Normal, common, niya. Oh, basta pasensya mo lang, gano'n. Kay kung hindi ka gid na ganun eh, sang pasensya mo, hindi matumba kagid wala pilas.
21: Oh, correct. Eh.
22: Okay? So matirang matibay. Padayon na pagdala sang sulat dinhi sa palatuntunan.
21: Kona ko, pahambalon. Kona ko, pahambalon. Kon kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Ang El Niño ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
11: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amo ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
23: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
24: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Niño.
25: Magkano kilo ng karne?
26: 500.
25: Bula!
26: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
25: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
27: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
28: Pananagutan.
29: Kailangang may managot.
28: Maraming pangako. Maraming hamon.
29: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
28: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
30: Uy, concerned lang ko, kundi pa ma-

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Kamusta mga kabyanan? Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o konubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mang

0: Kuya sa Gilayon ang imunawas. Ang iban sa mga nagapanguna kasing tumasang trangkaso, amo ang hilanat. Pagpalang luya, kag paranakit sang lawas. Paranugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka, kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation, maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta analysis and systematic review of randomized controlled trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza na identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugaliun nga mag life extension vitamin D3 adlaw-adlaw, safe, effective kag masaligan. Mag life extension vitamin D3 de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag stand alone nga vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic at original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Jeffrey Piganson, ang inyong BC Alcalde sa siyudad sa Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ininga sakit. Amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson Space Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro Branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag MaxFit,
3: para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balagian sa kidney.
10: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko kagaling. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatian ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epektos ng super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
18: Charm, Fabcon, mamong pumaka-bloom, hanggang amoy kulo sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS! Alas 11:17.
3: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Pagaling si Yan Rita Tuyan.
22: May high blood ka ba sa una?
21: Oo, may ara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko kaya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
20: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule Adlaw-Adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gidanay bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Mabakal sa mabuti ka.
7: Mahigpo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
7: Nga sa masami,
4: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
7: Masalikan
4: DTX 500.
7: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
6: mabaka
4: sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio,
4: ang Physio
7: yung may D3
4: Bio.
7: Yo!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: ¿Es tú, Gilad?
1: ¡Ay! Si long din sa payador, hindi ka yung Gilad!
0: Hindi magawa sa payag to! Hindi na ka na sa road! Panago lang ba?
1: Okay, kaya! Pauli ka din!
0: Oh! Tuman ka kuso sa kilat at igo sa kakoy malapit sa akong ginatidrukan! Ay! Halala! Tunog ba rin bugos kong alawas, ho? Piliton ko magkatakas na restrangan! Napasinugos payag! Tuman ka delikado sa kilat!

0: Ano? Yung tayo na kamukha ina maigos ang kilat?
1: Si tatay lang na eh. Nagpasilong kuya sa payag. Siya, sigigapo niya pang hampil. Di pagkilat na igo ang kahoy malapit sa talamnan. Maayo lang wala maigo si tatay.
0: Oh Diyos ko, kulong. Kabalo ka na ganyan. Nagainulan kang nagapangilat. Nag-obra ka pa imuyo sa talamnan.
2: Nagaw ko abis timpo, day.
0: Sobra-sobra na ginabalang imo, toy. Kung naigo ka abis ang kilat, mapalayo lang. Paano kami sa kabataan mo, ha? Wala kang gibala nagahalong, kulong mo.
2: Sa sunod na hindi na ako mag-obra kung nagaulan. Delikado, galit, day.
3: Ay, nay, tay. Kinanglan galit namon sa cellphone sa eskwelahan. May mga activities kami sa school nga, hindi namon cellphone.
1: Si Manong Untoy, Blao. Daw wala bala pagkabalaka kay tatay ho nga kay Soriana ay pagani nga dito ayan na siya maigo sa kilat pro.
3: Na ano kaya lato? Patayaw ka naman?
4: Kasi sino ka na bala lato? Dumagula ka pa karon sa amon ah. Dopiyo ka karon kan makambal ah. Karon
0: mo. Bina? Untoy? Abi pa mahong-pahong man kamo?
2: Sila kamo mag-aawa hindi na usto na ina. Nga ahaw. Sano ninyo kinala ng cellphone? Kaya mabaligya sa tinday sa baka. Guto nga. Mabaklal ka mo cellphone.
4: Matatay!
0: Kulong!
2: Basta, gamitin ninyo sa insaktos pag-skwila, ha? Wala ginaya problema sa akon niya. Suportahan ta ka mo sa inyo pagtuon. Hasta nga, makatapos ka mo sa kuleyo.
4: Yay! Salamat, tay!
2: Basta, tutom lang, ha? Kaya ikaw yan at to, anong gusto mo? Gusto mo bakla naman cellphone?
1: Hindi lang ko, tay, ha? Sukta lang ang kwarta mo, tay, ha? Itigana na lang na kung magkulihiyo kami, tay.
0: Lato!

0: Ate, oo. Ma-cellphone na lang ka mga ma-cellphone, Bina. Untoy. Makapila na ako magsugo kung managoob ka mo sa tubig sa bubon kay hugasan ninyo ang mga pinggan. Madiga mo para sa pala niya pununta kay ginakapoy ko. Wala gid sa bisan isa sa inyo nga nagtuman sa sugo ko.
1: Nagatuon nga may balanay.
2: Amo man ako. Ari sa cellphone na mo lang tulunan namon sa eskwelahan.
0: Hindi nyo ginakauntatan, anay?
1: Wala kami nga balagi na sugo ni tatay ko na rin siya sa balay.
2: Amo? Kulitan na lang ang mag-abot si tatay, ah. Siya na lang managob ang magdigam mo.
0: Lapyo na karoon ang amay ninyo nga mag-abot halin sa uma. Siya pa ginamadigam mo?
2: Nagatoon gabi gani, nay.
3: Pati ka na, nay. O, gampang lang siya sa cellphone, no?
1: Hoy! Ikaw, ah. Pabida-bida ka kipirmi, ha?
3: Ari mo, ay.
1: Agay! Agay mo nga, guess ka ginungaw.
2: Te!
1: Madugo kita karoon ng sungad mo sa ako mo.
3: Managit ka lang dayon.
2: Teko, amo premium mo. Man, pasip-sip ka. Isa ka kayo, wala kayo cellphone.
0: Isa ha? Mabalbalan gid ka mo karoon nga tatlo. Isa pa gid.
3: Ako na lang managob na ya. Mga tamaran niyo mga magulang ko. Mga dalagko lawas, bro. Hindi mapuslan. Wala maluwi kay nanay kag tatay. Nga lapyo mo na daan sa pagpangabudlay. Hindi pa gid sila magbulig ya. Mga wala ulos ya.
2: Okay. Lato! Ah!

sukatan ko sila to sa bubo na ginsaguban isang tubig. Hindi pa niya masarangan na magkakot sa container ko sa galon. Pero na nagubgid siya. Ay, lapyo na ako halin sa uma, pero sige lang. Sarangan ko pa nga magpabubo na. Bisan napatsagan ko. Nagapalang hugot ang taku ko. Agay. Nanonood ba lang ni man? Nalilang nagpalang misel ang piya ko nga lakwas. Nagapinod ang to ko nga kamot. Hindi ko makikang to ko nga til. Lingin ang ulo ko. Hindi. Narin naman. Nagapalang dulong naman ang panulo ko. Maboy ko sa kahoy. Ginawan, hindi ko matumba. Malain na hiling ang pagpimakal.

0: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
10: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
13: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
12: Maluwas sa manamit gid,
13: may free collagen,
12: and guta tayo nga pa.
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
10: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
15: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
16: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
17: Ganyan ang Pinoy.
18: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Sample Plus Gold.
21: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
0: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
22: Alas 11:31.
0: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Salaga. Max Protect.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernion.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
8: Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
10: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo!
9: So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke!

0: kamtan, Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Sa mga nag-edad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

0: Nakalakat ng kabataan mo kag-asawa mo sa eskwelahan?
1: Ato na sila, Nay.
0: Kumusta ang pamatsyag mo? Bati ko, gintabang-tabangan ka kuno kagabi. Eh. Naglain ang pamatsyag mo, no?
1: Wala to, Nay. Wala. Kan, napauan ako.
0: Ano ang ginbatsyag mo, how?
1: Gamay. Nagblingin ulok dali. Sa init guru kapon sa umabla, oh. Kag ulang spaway.
0: Amo ginabala ang siling ko nga hindi ka magpatama sang ubra. Hatagi man bala sang pahuway ang lawas mo, kulong? Kung oras gani sang pahuway, pahuway! Hindi magpasubra sa pagpangabudlay. Kay bisan ano nga aspeto, makapalain, makatalagam, makapukan ang tanan nga sobra. Bisan sa ano nga bagay, malain ang sobra, kulong.
1: Nay.
0: Oh, naa nagtindog ka. Saan ka makadto?
1: Islam na, Nay.
0: Ay, ang tungto ni Yaho. Silingan ganing ang magpahuway ka, Anay, kakagabi ka lang naglain ng pamatsyag. Mapauma ka naman, subong. Buambot, wala ka ginagapamatay, kulong, no? Hinali galing asukto ng lawas mo, kag maangol ka na lang sa higad, manganga kagid.
1: Nay.

0: mapauli ko sa udto ha. Hula tanay ka mga tatlo, magpauli sa hapon.
1: Ha? Nga mapauli ka na niya?
0: Si Karon kong amay niyo. Nagalain ang pamatsyag niya eh. Kaginbayaan talang siya kaina sa balay. Mas maayong masiguro ko kung paano nang iya kayong tangan subong.
2: Di naman ano si tatay ah. Lalaki na. Wala niya ka ba?
3: Wala kang gadya na kabalaka kay tatay nung no?
1: Inakaroon masakit ka naman karoon kay Manong.
0: Pagpahimuyong ka mo ha? Nung mga ido ka mo karoon kakuring ha? Makabati lang ko karoon nga nagainaway ka mga mag-utod. Parihogig ka mga mabalbalan pag abot ninyo sa balay. Kainchindi ka mo?
1: Nay!

0: si kulong sa balayaw. Nagkadto ako sa ilan ng dahil Nanay Tresing. Pero ang siling niya, nagpaumako na si kulong. Paglumbos namon sang aga. Katig-agi ni bala ulo ang bana ko mo. Makapila na hambalan nga magpahuway na lang sa balay. Kaya nagalain ang pamatsyag niya. Pero wala gin magpapugong. Madali, dali ako. Basi bila nag-ubra naman to sa talamnan nga perte nga daan kainit subong.
1: Buday, ano ang ginadali-dali mo? Sa diin ka ba pagto?
0: Ay, mapauma ako chay utang. Subayon ko aning bana ko kay basi nagalain ang pamatsyag niya, nagpauma paghihapon.
1: Oy, tani nagpahuway na lang siya.
0: Amo na gani, Bertoldo mo. Wala mo din siya masiplatan sa uma?
1: Wala ko yung makalabay sa uma niyo. Diri ako sa pihak nga po katod nag-age. Diretso halang to sa payag ninyo ah. Basi nagpasilong man. Puwerte daan kainit, subong.
0: Oh, kabay pa ato lang siya sa payag, chay utang. Kabay pa.

Dugka ang kulang ng kahon nga ginabasbasan ko. Papahuway ko tayo. Nga naman, tumang kainit. Bisang ka pamulos na ko sa pinakasampaw nga bayo, pero nagalusot niya po ng kainit sa akong ulo. Nagalingin naman ang nagaplang dulong panulo ko. Di man, nagapirin naman ang lawas ko.

Kulong! Toy! Sadiin ka! Ay, Diyos ko. Sadiin ba lang bana ko, ha? Wala siya sa payag. Buot si Lingon, nag-aubra pa siya sa talamnan. O kung sa bantod, sa sininga oras. Sa talamnan ako madiritso. Long! Kulong! Diin ka, Long! Halika. Hindi. Siya na nagalumpiga nga nagasandig sa kaon sa talamnan, na. Kulong! Long! Ano man? Oh, Diyos ko! Nagapalangisil siya. Kang nagkakirig. Kulong! Diyos ko! Ang bala ko! Tabang! Bulingin ninyo ako!

0: Sangkaho!
1: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang Max Feed. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: Max Feed, kargado!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Max Feed. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag Max Feed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hitray Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray na mo patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio.
3: Ang Hitray Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: DTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema, kugida nga ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio,
3: ang D3 Bio,
2: yung may Vizio,
3: ang Vizio,
2: yung may D3.
3: Mga butika.
7: Megaman, gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman. Herbal capsule.
7: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
8: Alas 11:46.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, fab, con, pangong tumakabloom, amoy kulub, sa bangon ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangbang kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
14: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat na po sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay ginayo niya ang balatian kong asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako ng balatian.
13: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
15: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
16: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3. Naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
19: Unta tina. Tusiran forte. Pulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
20: Tusiran forte!
21: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
24: Supple Plus Gold.
25: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
24: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Nagkape ka na.
25: Nanakas.
26: At gaganda ka pa.
27: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
21: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Supple Plus Gold.
28: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw at law ko inom, wala nang sakit ang akong ulo.
24: Supple Plus Gold.
25: Tanakal sa mga butika.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Number

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Gad permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E. Kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gamit bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Puti Vitamins Plus Iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Nons Liniment Oil.
11: Kaspan?
10: Wala problema.
11: Nons Liniment Oil partner.
10: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
9: Nons Liniment Oil.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburkon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
4: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: I have lagnat and I have sipon. Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinikel!
14: Uy, 150 over 100 dali.
15: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
14: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
15: Ay...
16: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
17: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
18: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
2: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo.
0: ACS Hulika Promo.
2: Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner.
0: ACS Hulika Promo.
3: Tata RMN.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
8: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
9: Pananagutan.
10: Kailangan may managot.
9: Maraming pangako. Maraming hamon.
10: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
9: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan

0: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: Ahoy! Kinikilig time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Available. Move it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
2: Megaman Herbal Capsule.
1: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
2: Megaman.
1: Mabukal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm, Fab, Con, among pumakablog. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangkong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mga balitang patok sa inyong mentaryong pinag-iisipan.
9: RMN Target Anay sa Udto.
10: RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi.
9: RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sobito at Rajman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parekoy Ronel Sobito at Master Don Dolido.
11: Welcome sa isa namang edisyon kapag bangalagad sa palatuntunan tergita na isa udto karong adlaw. Adlaw kita subong a Biyernes, yari kita sa Petsa 24 na sa bulan naman sang Hulyo 2026. Kumusta na atong mga suki sa kanginan tabok sang kadagatan kaumahan gagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome pa sa Visayas, welcome Philippines, bilog ng kalibutan. Basta may mga internet, nakatutok na. Diri sa RMN Iloilo.
12: Of course, kita nagabi-abi man sa tanan naton sini mga suki malinsa, aton sini nga mga pisan nga manguma sa aton kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya, pakanto sa tag sa mga kuloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
11: Inyo kami mabatian sa 7-4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
12: Inyo man makita na amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
11: Sa kinanda no pwedeng inyo mga abyan mga amigo sa kanginan Master Kilabot the Great of the whole universe. Basta laon balo kag pinayaan ang pagambalan Master Rajuman Don Mr. Green Boy Dolido.
12: And of course ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha ang akon nga partner Mr. Hot and Spicy Rajuman Ronel Sorbito.
11: Kag ini ang Targitanay sa Udto. Subong adlaw, mabalo, bagyohon ang aton nga panahon, mga kabiyanan. I-check ta dugo dugay pag-asa Iloilo connection nagigan sa pag-asa forecasting center Master Don kay ning bagyo nga si no kay Quiapo international name Nol, mga kabiyanan.

0: ang nag-aigo subong diri sa Philippine Area of Responsibility. Kagina pa baskog pag ini isang hangin habagat. Amo ni subong do arita sa red ang warning master don sa rainfall no. Ara sa red warning mga kabiyanan subong mga tinion that is why siging tupas ang ulan nagamat-amat naman saka kagabi nagsaka na nesta magkagahon bangod man sa mamunog nga ulan subong bumalik naman ang ulan mga kabiyanan kag nagamat-amat naman saka ang tubig baha.
1: So, i-check na sa mga kotora na to. Medyo along-along gid, ha? Tigin na kansilar sa nga aton sinelkalde ang mga klase diri alin sa preschool pa kanto, mga kabinan sa senior high school, no? So, para nga hindi na maruya ang mga kabataan kiti may mga eskwilahan subong katulad sa West Visayas. Nakita na ton sa Gua Parikoy, grabing tubig, tubig. Dira kagina, no?
0: Mm.
1: At kag sa iban paging mga lugar sa Tansa, I believe, grabe ang tubig nga dira. So para malikaw o para malikaw
0: sa may kwan sa may church
1: so. So dira para malikaw kabataan sa huol kag syempre sa iban pag nato ng makulturan mas may pa nga i-cancelar ang klase no sa kabataan kag magdiretso sa iban sining mode parekoy.
0: Yes, amo ni gati subong adlaw diri sa sudan sa Iloilo halin sa preschool pakadto sa senior high. Mga kabiyanan wala klase diri sa sudan sa Iloilo kay kagahon pa lang ginanonsyo na inis ang aton nga alkalde sang sudad Mayor Raisa Treñas. Anyway, dugay-dugay i-check takin iban mga kabanuhanan nga nagcancelar man sa ilang nga klase subong iya nga adlaw. Sapiya kabahin sa mga dalagko naton kag dalalupandon nga mga balita while waiting sa aton nga koneksyon sa Pag-asa along-halong sa dalan kay may isa ka van nga may karga nga mga bulong nag-awas ni sa talamnan dira sa may banwasang Ahoy Iloilo. Mga may normal lang pero tip pandam lang ini nga madanlog ang dalan budlay i-maneuver no labi na gikud dasig ang imo dalagan kag medyo palikuon danlog ang dalan matugapla kag umawas at mahalaga ni kay talamnan master meaning mahumok ang duta nga natupan sa sini nga van that is why minor lang ang pilas nga nangkon sang biktima.
1: Yes, no dugang na ito ng mga impormasyon. Diriman sa ito sining pag-pangalagad mga kabinan. Diriman sa targitan ay sa Udto. Ang Iloilo City Government nagpanagtag sa mga abuno sa mga asosasyon sa mangunguma. May mga mangunguma kita diri sa aton sa may syudad, no? Pero ti 200 kasako sa triple 14 fertilizer sa mga pulo ka mga farmers pasi sa mga area sa nga Robla, no? May mga ara panadara sa mga ano mo sa mga rice field parikoy no anyway nami ini para sa aton sining mga farmers diri man sa may syudad sang Iloilo.
0: Speaking of farm bala master do nag kuan sa feed ko si ex DA official ang mga ex DA official kagang ining sina pulis bala dumduman mo na convict sila master don 10 counts sang malversation o public funds angot sa 50 million nga farm assistance scam para sa mga mangunguma to pero sila ang nagkurakot. Mga kabiyanan, that is why nadutlan sila. Daw pati maana do damo pagid madutlan sa sunod ni, no?
1: Fertilizer scam daw wala pa na natakol gid parikoy, no? Tiining kay Janet Lim na police, isa ina sige nalantaw daton nga nagpadako so na kay manti siya nagasupply mo. No, sang mga farm equipment kini ka mga farm chemicals kini pero ti sobra ka overprice parikoy. No, para nga makamatag sa mga dapat tatagan na sang isupi, no? Kag subuman na biyahe sang pila ka mga sakayan pandagat sa Iloilo nagapadayon suno sa Philippine Coast Guard kay ti as of now. Arang Pag-asa.
0: Okay. Oy, i-check tang Pag-asa Iloilo kay para mabalantang latest sa sining mga tinion. RMN News. Panap. Si Engineer Leonor Silvestre, Engineer si Rajuman Ronel kag Rajuman Don sa RMN Iloilo, maayong udto ma'am.
1: Maayong udto.
2: Hi, hello, maayong udto. Muna yung aton latest weather update para sa dukaron nga adlaw sa Friday, July 24, 2026. As of 10 a.m. kaganing aga, gina-monitor natin si Tropical Storm Quiapo. Ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang IA Centro ay yara sa may 135 km east of Apari, Cagayan. May maximum sustained winds ini nga 75 km per hour near the center, kagastanas nga up to 90 km per hour. Ang IA hulag ay pa westward at 30 km per hour. So, base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Quiapo ay posible magkapalapit sa may northeastern portion of mainland Cagayan between this morning and afternoon kag magkapalapit ini or di gani magalandfall sa may Babuyan Islands between this afternoon and evening kag magagwa sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning. So ang ini nga bagyo nga ginamonitor natin ay wala ni siya tidirektang epekto sa aton diri sa may Western Visayas. However, intensify niya ini ang aton nga southwest monsoon nga kung sa diin sa dukaron ang southwest monsoon amo na ang nagaapekto sa may Mindanao kag western sections of southern Luzon kag Visayas. So bangod sini nga sistema diri sa may Western Visayas ay mag-experience kita sa mga occasional rains tugas ang southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan ng pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 30 degrees Celsius ang adlaw na butla kaginang alas 5:37 sa aga kag magatunod ini 6 to 16 PM karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa may Iloilo na Florida Station. Ako si Lenore Silvestre, madamagod nga.
0: Ma'am Lenore, ma'am, ang grabe subong ulan bala, halimba kagabi man nga ulan, subong nabalik naman grabe. Naka-kuha ng NDRRMC nga ara kita sa gihapon sa red warning, ano ganyan panawag siya? Para sa rainfall naton, ma'am Lenore?
1: Red alert kita, ma'am, or orange?
2: Sa Dukaran, sir, there is may sa city, sir, heavy rainfall warning kita, red. Sir, sa Dukaran, base man sa ating radar image, ay sige-sige mga pag-ulan ng posible natin ma-ano.
0: Mabal-antan ni, sa data nga nabato na ito, kung pila ka oras nga sige munog sa ulan?
2: Well, ang kung tanawon natin din sa may radar, sir, posible pa ni ma-asta sa hapon or gabi, sige-sige mga pag-ulan, sir. Kay, may gasunod pa eh, ng mga pag-ulan sa may dagat taan.
0: Pero ining bagyo nga si Quiapo, saan o magwa sa park?
2: Well, si bagyong Quiapo ay magagwa sa ating nga park by tomorrow morning, sir.
0: Okay.
1: Sige. May masunod pa, Ma'am Lenore?
2: Sa Dukaron ay wala naman na kita timigin na monitor, sir, nga iban nga weather disturbance.
1: Sige. Ma'am Lenore, thank you again.
2: Welcome, sir, kag... Good afternoon, sir.
3: RMN News, panahon!
0: Ikuan, Master, red status, no? Ang aton nga rainfall, mga kabiyanan. But silingon, mamunog, ding ulan, kagasta pa ni karon sa hapon, hasta magabi.
1: Sumuluntat siya, pila ka mga minutos, pila ka oras, guro. Then, mabalik naman na. Tikiba mo, depende na parikoy sa huyop sa hangin mo, pag-form sa mga clouds, mga rain clouds naton. Pero, tiamulan ng siling na mo ni Permini parikoy, mag-lusob ka mo sa baha, dira, o kung sa danaw, make sure wala ka mo pilasa. Ay. Kay delikado ang leptospirosis.
0: Correct na. Kag dira sa Haro, Master Don, ang Tough North, Igo, da, may baha da. Grabe man dito sa Kubay, may ilagabusong to gani gin rescue. No? Kag mga kabiyanan, ang Hamtik, subong sa probinsya sa Antique.
1: Grabe.
0: May nabahaan dito, may mga landslides dito, mga kabiyanan. Grabing mga rescue operations na ginapatigayon sa Hamtik, probinsya sa Antique. Check ta ni karon mga kabiyanan, kay nagasiging tupas ang ulan. Ang mga update dugay-dugay atong balikan diri sa atong pagpangalagad.
1: I-check ta na karon, naka-standby na ang RMN Network News.
0: Magabalik ang Targitanay sa Udto.
3: RMN Network News.
4: Yan, ang pagtupad sa kanilang constitutional duty bilang impeachment court at ang tungkulin bilang mga mambabatas. Sinabi ito ni D sa harap ng pagbubukas muli ng session ng Kongreso sa Lunes, sa July 27, kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ni D na handa ang House of Representatives na makipagtulungan sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian para pagtibayin at pagandahin ang mga natitira pang panukalang batas. Ayon kay D, ito ay para masigurado na ang maipapasa nilang batas ay napapanahon, magpapagaan ng buhay at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at magkapaunlad din sa ating bansa.
5: May kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ng kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
4: Yan po si House Speaker Faustino Boji D. III. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's Special Coverage.
6: Magkasama labi sa nakakagalit ang panibagong insidente ng pambubuli at harassment ng China sa West Philippine Sea. Dahil dito maring kinukundina ng grupo ng pamalakaya ang ganito mahagpang ng dayuhan sa teritoryo ng Pilipinas na bahagi ng ating exclusive economic zone. Sa paniwala ni Pamalakaya Vice Chairman Ronel Arambulo, isa sa dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay ang demilitarisasyon sa ating karagatan. Nakakalungkot para kay Arambulo ay kasama ang China sa pagbuo at pagkakaroon ng EEZ ng Pilipinas alinsunod sa international law. Pero dahil sa economic wars ng US at ang China ay nadadamay ang Pilipinas.
7: Nakakalagdag tayo doon sa gera ng Estados Unidos na hindi naman dapat tayo malagay doon sa ganitong alanganin. Kaya nga kung makikita natin na may mga patuloy na pagpapalaki ng mga balikatan na exercises, nandiyan yung mga US troops, yung mga facilities, mga bases, mga civilian facilities na pinapagamit sa tropa ng US. At ito pa yung pinaka nakakabahala na mismo doon sa economic tayo, no? Yung economic security zone, yung itong napakainit na iso ngayon, yung 1,600 na hectares para doon sa New Clark City. Bahagi po nung Paksilika Initiative na basically, para nga po yan doon sa economic war, laban nga doon sa China.
6: Kaugnay naman ay kanimang sona ni Pangulong Marcos, bagsak ang gradong ibinigay ng sektor ng mga mangingisda sa trabaho ng Pangulo.
7: Negative, mas ano pa yan, negative pa sa zero, mas mababa pa sa zero, yun ang aming grado. Kasi nakikita natin, ang paghahalimbawa natin dyan, yung mas masahol pa siya doon sa walang silbi. Kasi yung mga walang silbi, wala lang silbi. Siya, wala lang silbi para sa amin, tapos purvisyo pa sa mga mangingisda. Kasi kung pagbabatayan po natin yung kanya maging track record sa loob ng 5 taon, pagamat pinangako niya na titiyakin niya, isigurin sa pagkain, iaangat yung kabuhayan ng mga mangingisda. Pero sa paglipas ng 5 taon, ay lalong na dugmok sa kumuli ng kahirapan yung mga mangingisda.
6: Yan mga kasama, si Pamalakaya Vice Chairman Ronel Arambulo.
3: Sala ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's Special Coverage.
6: Mga kasama, sisingilin pa rin ay iba't ibang grupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangako nito sa taong bayan. Ito ay kaugnay na iklimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa Lunes. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendania, maraming napakong pangako si Marcos sa kanyang SONA noong nakalipas na taon. Ilan sa mga tinukoy niya ay ang mataas sa presyo ng bilihin at ang mataas sa presyo ng produktong petrolyo.
8: Kasi po ulit-ulit sinasabi ng Administrasyon Marcos, mula pa nung kampanya hanggang ngayon na gagawing abot kaya ang presyo ng pagkain. Pero kabaligtaran yung nakikita natin. Sa ngayon lalo tumataas ang presyo ng bilihin, nalulunod sa taas presyo ang ating mga kababayan. Tapos hanggang ngayon ay hindi pa natutupad yung significant na pagtaas ng sweldo ng ating pong mga manggagawa. Sa lahat ng minimum wage earners, pumasa na sa House of Representatives, pumasa na sa Senado, pero hindi ito na isa batas. At alam natin kung ano nangyari. Inarang ito ng mga economic managers ng Malacanang. So sa puntong ito, gusto natin ipalala sa Pangulo na bilang Pangulo dapat kinakalinga ang lahat, lalo-lalo na yung pinaka-nangangailangan at ang kagyat na dapat tugunan, usapin ng sahod. Para nang sa ganun, para itong salbabida lulunod sa taas presyo, iabot yung salbabida para kahit papaano ay makaramdam ng kahit kaunting ginhawa pansamantala yung ating mga kababayan.
6: Isa pa sa hindi natutupad ay ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, partikular sa flood control projects. At sa Lunes ay 1 taon na mula nang ibuniyag ni Pangulo Marcos ang anomalya sa flood control, pero hanggang ngayon ay iilan pa lamang ang nakukulong at wala pang nababawi sa pera ng bayan.
8: Doon sa pinanghalaan niya na 15 mga contractors na responsible dito sa flood control scan para ang nangyayari 0.5 pa lamang kapukulong. We have yet to see yung accountability at makita natin yung buong picture. Paano ba nagnakaw? Saang level ba nagnakaw? At sino-sino ba dapat yung mga utak sa likod dito na dapat makulong sa lalong madaling panahon? Kinakailangan yung big fish na sinasabi makulong sa lalong madaling panahon. At wala dapat itong sinisino. Kung sino man mag-responsable, kung sa tayo ng ebidensya, dapat yun ang panagutin. Kinakailangan magkaroon ng substantial, totoo, genuine, yung nararamdaman talaga na epekto yung drive ng administration against corruption. They have to make sure na yung pera ng taong bayan na pupunta para sa serbisyo at benepisyo ng ating mga kababayan. So hindi pwedeng magsabi lang na mahiya naman kayo. Dapat kasabay ng pagsasabi ng mahiya naman kayo, may nakukulong at mas mahalaga, may nababawi na ninakaw sa kaban ng bayan.
6: Kahapon, nagpatikim na ang Akbayan Youth ng kanilang kilos protesta kaugnay ng sona ni Pangulong Marcos Lunes at lalaw din sila sa mga pagkilos ng iba't ibang grupo.
3: Sona ng Pangulo, ang 5th yugto, RMN Networks Special Coverage.
6: Mga kasama, para sa sona o sa opinyon ng nakakarami, ano? Alamin po natin ang mga nais marinig na mga bakulod noon sa sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Nikki Magbanwa ng RMN Bacolod.
3: Sona ng Pangulo, ang 5th yugto, RMN Networks Special Coverage. Special Coverage.
9: Sona, sa opinyon ng nakararami, ano? Magandang araw mga kasama, sa Hulyo 27 muling haharap sa buong bansa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang 5th State of the Nation Address sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Kabilang sa mga inaasahang patalakayin ng Pangulo ay ang kalagayan ng ekonomiya sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng giyera sa Middle East, presyo ng bilihin, trabaho at sahod ng mga Pilipino, edukasyon, kalusugan at mga flagship infrastructure projects ng gobyerno. Pero para sa mga ordinaryong Pilipino, ano kaya ang kanilang inaasahan? Sa ating pag-iikot sa ilang lugar sa Bacolod City, tinanong natin ang mga mamamayan kung ano ang inaasahan nilang marinig mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paparating na sona. Sabi ni Emma de la Cruz, isang manicurista sa Bacolod City Public Plaza,
10: may tendency ba na bumaba yung presyo ng bilihin, lalo na pagdating sa gasolina?
9: Samantala, ang mga estudyante ng STI West Negros University na sina Donna Marie Alimpolo at Abigail Cabigo naman ay nais makahingi ng sagot kaugnay sa isyo ng Paksilika at online gambling.
11: Why we are risking our future for Paksilika, and how can you say that this project is for us when its massive data centers will drain Luzon's power and water grids? And why is it that the DNR gives permit to this Paksilika project?
12: What are your thoughts on the rampant online gambling that is being promoted by not just the celebrities but also these people nga are man in the government?
9: Hiningi rin natin ang opinion ni Sangguniang Panlungsod Committee on Human Rights Chairperson Councilor Jun Gamboa.
13: Gusto ko na bigyan tayo ng update on the flood control scandals, which was basically the main gist of the SONA of the President. The infamous quote, "Mahiya naman kayo." So I would like to get and hear from the President no less the result and update of the investigation. And secondly, what will be the action of the government with regards to the full-blown conflict or war in the Middle East wherein apektado ay ang ating ekonomiya sa pangkalahatan. And so therefore, I would like to know from the President himself what are his plans to avert any economic meltdown or downgrading of our economy out of the result sa sining-away doon sa Middle East.
9: Para sa sona ng Pangulo, ang 5th yugto, special coverage mula sa RMN Bacolod, Radyoman Nikki Magbanwa, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
6: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. 6 na pisong taas presyo sa diesel at gasolina. Nagkaamba na naman sa susunod na linggo.
3: RMN Network News.
14: Pilipinas sa idupos ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
3: Pananagutan.
15: Kailangan may managot.
3: Maraming pangako. Maraming hamon.
15: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
3: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Iklimang Yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage. RMN Network News.
6: Kasama sa puntong ito, kilalanin natin mula sa isa pang regional winner ang ng pelikula Grario 2025 para po sa kategoryang Arbo. Tampok ang kanilang pelikulang Adan Tulata na sumasalamin sa buhay, tagumpay at pagkakaisa ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Pakinggan po natin ang aking ulat.
16: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
6: Magandang tanghali mga kasama, patuloy po yung ating pagkilala sa mga natatanging obra mula sa pelikula Grario 2025 ng DAR. Ating makakasama ngayong araw ang mga student filmmakers mula sa Rehiyong 1, partikular sa lalawigan ng Pangasinan, mga estudyante ng Urdaneta City University na sina Lord Justin Jefferson Cruz at John Michael Evangelista ang producer at ang director ng short film na Adan Tulata na nagwagi sa Arbo category ng DAR Region 1 Pelikula Grario 2025. Magandang araw sa inyo, Lord at John.
17: Magandang araw po sa lahat po ng mga taga-subaybay ngayon sa RMN. Ako po si Lord Justin Jefferson Ang Cruz, ang producer po ng Adan Tulata.
18: Magandang araw po sa mga taga-subaybay ng RMN. Ako po si John Michael D. Evangelista, ang director ng Adan Tulata.
6: Welcome po sa ating programa. Para po sa ating paunang tanong, bilang mga student filmmakers sa nakaraang pelikula Grario 2025, ay maaari nyo ba kaming bigyan ng ideya sa ating mga tagapakinig kung patungkol saan ang kwento ng inyong pelikula?
17: Bali po, ang aming pelikula ay pinamagatang Adan Tulata, which roughly translates to meron at meron pa ring darating para sa atin pagdating sa Filipino. Bali, kunikwento po natin dito sa Adan Tulata ang iba't ibang karanasan ng ating mga minamahal na mga magsasaka. Bali, ine-emphasize din po namin dito ang iba't ibang natulong po ng mga ahensya para po sa Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative at ang iba't ibang mga initiatives at iba't ibang mga pagpupursige na ginawa po ng ahensya na po ito para po matulungan ang ating mga magsasaka.
6: Sa inyong pananaw, ano naman yung inyong naging inspirasyon sa pagsali dito sa pelikula Gragyo?
17: Unang-una po sa lahat, kami po ay mga estudyante ng Bachelor of Arts in Communication dito sa Urdaneta City University. Bale, gustong-gusto po namin gumawa ng mga film at isa po itong pelikula Gragyo na maging learning opportunity po sa amin. Sunod naman po ay mga estudyante rin po kami ng Urdaneta City University kung saan isa po sa mga pinaka-importanteng values po namin ay ang transcendence. Kung saan hindi lang po dapat sa classroom kami natututo kundi pati rin po sa mga outside activities gaya po nitong competition po na ito.
6: Okay, sa inyong short film na pelikula Gragyo na pinangmagatang Adan Tulata, sino yung tampok sa inyong kwento?
17: Bali po ang pinakatampok sa aming kwento ay si Mang Rolly Mateo Sr., ang chairperson ng Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative.
6: Para naman kay JM, ikaw ang direktor ng Adan Tulata. Ano naman yung pinaka-challenging na bahagi ng inyong production?
18: Ang pinaka-challenging part naman po sa aming production is yung pagpunta sa mismong site at pagkandak ng site visit sa aming arbon na napili, which is si Sir Rolly, na kung saan pinuntahan namin ito at pinagplanuhan ng maigi kung paano nga ba namin ma-execute ang film na aming ginagawa para sa pelikula Gragyo 2025.
6: Alright. At ano naman yung masasabi ninyong unique o yung pinaka-importanteng karanasan sa paggawa ng inyong pelikula?
18: Pinaka-unique at importanteng karanasan namin sa paggawa ng pelikulang ito ay mas mapalalim pa ang knowledge namin about sa DAR na kung saan sa mga kanyang support services and intervention na nagmumula sa DAR.
6: Bilang mga student filmmakers, paano nakaka-apekto sa inyo yung pakikipag-ugnayan sa mga ARB lalo na sa proseso ng paggawa ng inyong mga pelikula?
17: Bali po maraming mga factors na nakaapekto po sa pakikipag-ugnayan po namin dito sa mga ARBO na aming kinausap. Unang-una sa lahat po ay mga estudyante po kami at sila ay mga trabahador kung saan magkakaiba po ang aming schedule. Pero pagdating naman po sa pinakapag-ugnayan ay naging mabuti naman po ang aming pakikipagsamahan.
6: Okay, so bilang kabataan, paano nagbago ang inyong pananaw sa agrarian reform matapos itong proyektong ito?
17: Matapos po ang proyekto po na ito, bilang kabataan, ay marami pong nabago na pananaw po namin pagdating sa agrarian reform. Ang agrarian reform ay hindi lang po pala about sa lupa, kundi about din po pala ito sa mga tao na nagbebenepisyo sa mga lupa po na ito.
6: I see. So sa kabuuan, ano yung mga natutunan ninyo patungkol sa DAR at sa split project?
17: Pagdating naman po sa DAR at sa project split, ay gaya rin po sa agrarian reform na hindi lang po pala ito tungkol sa mga lupain at kung ano yung mga pataba na nangyayari sa mga lupain, kundi pati rin po pala ito sa mga tao at sa mga nagbebenepisyo, pati na rin po ang mga byproducts ng mga lupain po na ito. Kung saan pagdating po sa DAR ay tumutulong din po sila sa mga beneficiaryo pagdating sa mga projects, seminars, at syempre, face-to-face po silang nagpapakita ng suporta nila pagdating sa ating mga magsasaka.
6: Bakit mahalaga yung mga proyektong katulad ng pelikula Gragyo kung saan may partisipasyon yung mga kabataan patungkol sa usapin ng agrarian reform?
17: Bali, mahalaga po ang pelikula Gragyo para sa aming mga kabataan, lalo na po pag pinag-uusapan natin ang agrarian reform dahil ang pelikula Gragyo ang nagsisilbing bridge sa aming mga kabataan para mas ma-communicate at mas masabi namin ang aming gustong mensahe through filmmaking at sa pagkwento ng mga wasto pagdating sa ating mga magsasaka.
6: Okay, siguro bago tayo magtapos upang malaman din ng ating mga tagapakinig, pari ba ninyong ibahagi sa amin kung saang plataforma maring mapanood ang inyong mga pelikula? Go ahead!
18: Mapanood po ang aming pelikulang Adan Tulata sa pamamagitan ng YouTube ng Department of Agrarian Reform Philippines or di naman kaya sa website ng Department of Agrarian Reform Region 1.
6: At baka meron din kayong mensahe ha, sa ating mga tagapakinig na kapwa niyo mga kabataan.
17: Para po sa aming mga minamahal na tagapakinig, ang aming mensahe po sa inyo ay sana patuloy pa rin po ang inyong pagsuporta pagdating sa Department of Agrarian Reform, pati na rin po sa pelikula Gragyo. Para po sa aming kapwa kabataan, ang mensahe po namin sa inyo ay kapag gumagawa po kayo ng mga kwento, ay sana ay nakikwento po natin ito ng tama at may katotohanan. lalo na po dito sa Department of Agrarian Reform na pelikula Agrario, ang pinakamahalaga po na ating gawin ay ikwento ng mabuti ang mga iba't ibang karanasan ng ating agrarian reform beneficiary.
6: Okay, maraming salamat po ulit sa mga estudyante or mga student filmmakers mula sa Urdaneta City University. Diyan po yan sa Pangasinan na sina Lord Justin Jefferson at gayon din si John Michael Evangelista, ang producer at director ng winning film na Adan Tulata sa Arbo category ng DAR Region 1. Ito ay sa pelikula Agrario 2025 sa pakikipagpanayam dito sa ating programa.
17: Sa ngalan ng aming acting university president, Dr. Amihan April Melia Alcazar, at sa aming chief operating officer, Attorney Dar A. Diga, maraming salamat po sa RMN dahil sa inyong opportunity na binigay sa amin para mapag-usapan namin ang karanasan sa aming pelikula Agrario.
18: Maraming salamat po sa pagsubaybay sa programang ito. Muli, magandang araw sa ating lahat.
6: Alright, magandang pagkakataon para na rin sa atin lahat na malaman yung iba't ibang mga programa at mga suporta na ginagawa ngayon ng Department of Agrarian Reform o DAR. Partikular ang pagpapahalaga sa ating sining at talento ng ating mga kabataang Pilipino sa pamamagitan po ng sining. Ngayon taon, abangan ang Pelikula Agrario Film Festival 2026 na may temang Tinig ng Lupang Malaya. Kwento at aral agraryo, butil na pamana sa kabataan. Ating sabay-sabay na saksihan ang mga natatanging kwento ng tagumpay, pag-asa at inspirasyon ng ating mga magigiting na Agrarian Reform Beneficiaries o ARB at ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO patungkol po sa Pelikula Agrario 2026. At kung nais nyo pang malaman ang iba pang detalye, maaari lamang po kayong bumisita sa Department of Agrarian Reform website at Facebook pages.
16: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
6: Network News. Samantala, sa iba pang balita, matapos ang 10 pisong taas presyo sa produktong petrolyo noong Martes, nakaamba na naman ang panibagong malakihang taas presyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na pagtaya sa Minoplat, Singapore, posibleng pumalo sa 6 pesos hanggang 6.50 ang price hike sa kada litro ng diesel. Habang 5.50 hanggang 6 pesos naman po ang itataas sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Source, ang big time oil price hike ay dahil pa rin sa pagsasara ng malaking bahagi ng Strait of Hormuz sa mga barkong may kargang langis, busod ang giyera sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Kinumpirma naman ng Trump administration na magpapataw ito ng 12.5% na tarif sa produktong iluluwas sa Pilipinas sa kanilang bansa. Sa inilabas sa desisyon ng Office of the United States Trade Representative, bigo umano ang gobyerno ng Pilipinas na maipatupad ang maayos ang pagsugpo sa forced labor import. Dahil dito mga kasama, inaasahan na makakaapekto ito sa Philippine export kung saan nasa $13 hanggang $14 billion ang pumapasok na kita sa Pilipinas. Katumbas po yan ang halos 16% ng total exports ng Pilipinas. Sa anunsyo ng Trump administration, aabot sa 60 bansa o mga trading partners sa Amerika ang papatawan ng 10 hanggang halos 16% buwis sa mga produktong ipinapasok sa Amerika. Kabilang po sa mga bansang ito ay ang China, India at ang mga miyembro ng European Union. Iba't ibang grupo naman nagkilos protesta sa PICC kung saan isinasagawa ang mga aktibidad ng ASEAN. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulep. RNN Live
19: Report. Hinig ng iba't ibang grupo sa China na humingi ng paumanhin sa AI-generated video na inilatala ng China Daily na nagsasalarawan sa mga Pilipino na unggoy. Ayon kay Giselle Albano, ang convener at spokesperson ng Filipino Do Not Kill the Movement o FDNY, sa kanilang pananaw ay naglalaban ng racist na paglarawan sa mga Pilipino ang naturang video Tinawagan ang mga ito na agad alisin na ang naturang video sa internet at maglabas sa pampublikong paghingi ng paumanhina. Nanindigan ang grupo na ang ganitong uri ng nilalamana ay hindi katanggap-tanggapa at walang lugar sa maayos sa ugnay ng mga bansa. Mariinding kinondena ng grupo ang paggamit ng dahas laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, gayon din ang patuloy na panghaharasa at mapangalid na pagkilos sa mga barko ng China laban sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa lamang sila ng humanitarian mission upang maghatid ng tulong at suporta sa mga mangingisang Pilipino sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa Baho Timasinlop. Muli iginit ang grupo na alang ng China ang United Nations Convention on the Law of the Sea of UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award na kinikilala ang mga lehitimong karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
20: Ang Pilipinas po ay napakaraming pulo! Ilan ba ang gusto nila sa kapuluan natin hanggang sa wala na ba ang Pilipinas? Hanggang pa ang parte ng Luzon, Visayas, Mindanao ay kwento na lamang po sa mga magiging anak natin o sa mga apo natin! Hanggat ngayon po na kaya po nating sumigaw, isigaw po natin! Hindi kami unggoy!
21: Hindi kami unggoy!
20: Hindi kami unggoy!
21: Hindi kami unggoy!
19: Nilinaw naman ng grupo na sinagawang mapayapang pagkilos ang hindi paramang gulo kundi upang ipaabot kay Chinese Foreign Minister Wang Yi at sa pamahalan ng China ang lintumong panawagan ng sambayanang Pilipino. Kasama mo sa DZEX ng Arimen Manila, Radyo Manjeral, di ulit sa Paka, Arimen.
6: May kasama nangungunang isyo ng katiwalian sa mga nais marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Batay sa pinakahuling Pulse Asia Survey, halos 30% ng mga Pinoy ang nais marinig ang plano ng Pangulo laban sa korupsyon, partikular ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Sinundan ito ng issue kaugnay ng abot-kayang presyo ng mga bilihin na may 18.7%. Kabilang din sa mga inaabangan pang matalakay sa SONA ang patungkol sa pagpapalago ng trabaho o kabuhayan, pagtugon sa kahirapan, problema sa illegal na droga. Gayon din po ang pagpapataas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng langis. Isinagawa ang survey noong June 28 hanggang July 3 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 ng mga respondents sa edad 18 years old. At Gabriela, nagkasan ng protesta sa Mendiola para naman ihayag ang mga sulirani na nararanasan sa Administrasyong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Eman Mortega.
22: RNN Live Report!
19: Nagkasanganan kinos protesta ang grupong Gabriela sa Mendiola, Manila ilang araw bago ang State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inihayag ng Gabriela na hanggang sa ngayon ay wala pa rin pagbabago o nangyayari sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Tila wala din daw na ipapatupad sa mga pinangako ng Pangulo sa mga nagdaan nitong SONA. Mas lalo lang daw napahon sa utang at lumala ang korupsyon sa gobyerno sa nakalipas na taon mula ng maupo si Pangulong Marcos Jr. Panawagan niya ng Gabriela, lahat ng sangkot sa korupsyon ay papanagutin habang tutuwa sana ng administrasyon ang problema ng bayan tulad ng mataas na presyo ng bilihin, hindi sapat na sweldo para sa manggagawa at suporta sa mga maralitang Pilipino. Kasama mo sa DZEXL, Arimen Manila, Radyoman Eman Mortega, Potok, Arimen.
6: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
23: RMN Network News.
24: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
25: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
27: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
28: Ganyan ang Pinoy!
29: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3, tunay, natural, at orihinal.
3: mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa. Nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
4: Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
2: Bukas po ulit, ha?
4: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundations of Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500.
12: Bula!
13: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
32: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
33: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
34: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, nasa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
33: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
6: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: D3 Bio!
16: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Pumakal sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Pugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C.
17: Pumakal sa mga butika.
15: TTX 500.
19: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang ako nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: TTX 500.
20: Kina na subong imo
21: sugar.
19: Nam isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500 na
15: DTX 500 D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
23: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
35: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Rhea, akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, yung tisingan ko. Maayugit ang resulta ang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
37: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanan sa Uto.
38: Mga ka-Rajuman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa Rem Enter Gitanay sa Udong Oras na ito, Philippine Standard Time. Pataklas 12:54. Tambay kay dugay-dugay kwa untang report ni Rajuman Joel Franco. Wow, Master Don, si Gigidang Inulan. I-check naman karon kag standby sa update kag kwani mga observations sa ato mga Rajuman reporters kung pila ka mga lugar na di si Rilo Subong ang nagkuano na bahaan na. No? E, si Rajuman Joel, unahon ta ni Master Don kay may 30 ka barangay na diri sa sudad padayon subong nga ginabaha. Ang CDRRMO nagpanugyan sa mga pumuluyo nga mag-aligmat gid sa posible mabaskog nga pagtupa sang ulan kay base sa report sa PAGASA hasta panikaron sa gabi. Kay magwang bagyo nga si Quiapo sa buwas pa nga daw halin diri sa Philippine Area of Responsibility.
39: So standby sa aton si mga kulturan diri sa aton sa pagpangalaga din ninyong porsyona. Gradulong of course inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer, no? Kay manting tanan nga kulang ginadugangan. For example, kulang ikaw sa vitamins and minerals. Don't worry, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga mag-equalize na. Kay delikado, no? Ang kung kulang ikaw sa bitamina kag mineral because mamasakit ka gid, no? Kay ang deficiency sang vitamins and minerals will result to diseases. With 7 magnificent ingredients, sigurado ngang vitamina kag mineral sa imong lawas will be supplied adequately. Yeah. Evergreen Herbal Capsule.
38: Evergreen Herbal Capsule. Ang talaga sobra buhin ang talaga kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan. Naga-limpyo, nagababakod, nagadepensa sa aton nga lawas kontra traidor nga balatian. Ganyan ang pang ginuhulat ninyo, mga kabiyanan. Mag-Evergreen Herbal Capsule. 2 to 3 capsules kada adlaw kibalokan nami sa Evergreen kay kun sobrayang sugar mo da, sobrang cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buhinan niya na kag inormalize. Pero kung kulang ang imong vitamins and minerals, dugangan niya naman. Amo nang nami nga timpla iya sang Evergreen Herbal Capsule kay ang iyang mga sangkap, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, ang barley grass nga daan niti, acid, alkaline, balancer niya mo. Acid, alkaline, balancer, ang barley grass, kag ang vitamin C, siyempre, healing nutrient. Kag ang saluyot for longevity and beauty vegetable. So ano pang inahulat naton? 2 to 3 capsules every day, ang Evergreen Herbal Capsule.
39: Yes, Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
38: Yari mga byan, ang isa sa mga users, Master, atong pamatian.
0: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir? At anong lugar kayo dyan sa Palawan?
1: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Bulion, Palawan.
0: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
1: Yes, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako, Dok. 4 beses sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
0: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
1: Yes, ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, katulog na ako ng maimbing. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahilang gano'n. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako lang sinungaling. Ang ganda na ng Evergreen, yung Herbal Capsule.
38: So, Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, isa sa mga users, ato na batian, maginonggid, 2 to 3 capsules kada adlaw. 12:58 si Radyoman Joel naka-standby, Master. 30 ka mga na-monitor subong ang barangay diri sa sudad sa Iloilo out of 180 barangays. Nasulod na sa tubig baha. Yaring update, Radyoman na Joel Franco.
37: TYRI Radyoman Report.
2: Nagdangat sa 30 na ka mga panimalay, no, ang currently kinabaha bangod sa sining pagtupas ang ulan halin pa kagabi, no. Ini ang kinkonfirmar ni Chari Lidesma, Local Disaster Reduction Management Officer 3 sa Iloilo City CDRMO, no, sa ila sining monitoring sa mga kabarangayan. Maluwa sini, may lima naman ka mga pamilya nga na-evacuate dira mismo sa may Kalubihan Harod, o may reported naman sila nga kaso sa pagapukan sa kahoy. No, padayon na monitoring sa CDRMO sa siyudad sa Iloilo, kag-advise nila sa mga pumuluyo, especially sa mga low-lying areas, at the same time sa mga balahaon kag-ara sa coastal nga dapat maaligmat din, no, nga hindi na maghulat na maglalapang panahon kung kinangalan nga mag-evacuate, mag-evacuate dayon. Hindi bangod, maso sa iya, magpaabot kita, no, sa mas mapasok pagiging pagtapas ang ulan dala sa bagyo, no, dali sa ato sa siyudad sa Iloilo. Aray pa matiyan naton ang payag ni Chari Ledesma, ang LDR Mo 3 sa Iloilo City Government.
3: Based sa mga data nga nagsugod diri sa aton Iloilo City Emergency Operation Center, as of 11 a.m. kaina, no, sa epekto ni TC Quiapo sa aton, may sir 30 ka barangay nga nag-report nga may flooding sa ilang areas, no. Kag may ara naman kita 5 families with 12 individuals na gin evacuate sa barangay Kalubihan. Kag may ara naman kita 2 ka puno nga reported nga nagkalatumba. Tugas ang aton nga simpo.
4: Ma'am, as we progress, anong monitoring naton sa lakat sang bagyo? Magin ano man makadugang pagid ang basog sa ulan diri sa ato sa siyudad sang Iloilo.
3: So this year, no, sa aton pre-disaster risk assessment nagin kanda kahapon, no, ang aton siyudad diri sa Iloilo City naga-experience sang yellow rainfall warning, which is 50 to 100 millimeters of rainfall, no, hasta sa buwaser sa aga, no. So ginabantay-bantayan gid nato, no, kung may improvement, kung may developments, no, sa mga tropical cyclone bulletin nga ginapagwa ni DOST Pag-asa.
4: Ma'am, sa mo nga volume sang ulan, kung i-translate ina siya sa pagtupa diri sa aton, doon ano ina siya kadamon?
3: Doon mo muna siya subong, sir, no? Sa aton nga gina-experiensyahan nga ulan, no? 50 to 100 millimeters na aton nga yellow rainfall, doon mo amun siya sa ginabatsyag na aton subong nga ulan.
4: So, kung siya, capable siya magpalala sa pagbaha sa siyudad sa Iloilo?
3: posible gid sir nyo nga mag exacerbate pa niya sa pagbaha naton, lalo na gid kung magsigi-sigi niya sa sir nyo ang pag-ulan naton. Muna sir nga gid continuously monitor gid naman, closely monitoring gid kami no sa aton nga kabaranggayan no, para makita naton kung ano ba ang diin pagid nga barangay bala ang magabaha pagid kag magtaas pagid ang level sa tubig no, para makaobra kita sa mga actions na dapat nakaigo in case na magsigi-sigi pagid niya ang pag-ulan naton.
4: Ma'am, ang imong advisory sa aton sa ning mga pumuno sa kabarangay, especially sa mga flood prone barangay sa mga panghigaron sang baybay.
3: So sa aton mga pumuluyo diri sa syudad no, sa amo ni nga panahon naton nga may ginapangatubang kita no nga bagyo nga si Quiapo, maging alerto gid kita kag mag-aligmat sa aton palibot, bantayan tagid ang mga weather updates nga ginapagwa sang aton mga ahensya para updated kita no sa aton nga ginapangatubang nga sitwasyon. Kag sa aton dira ang mga barangays no, especially sa coastal barangay, sa low-lying area, low-lying barangays naton kag sa mga flood prone naton nga barangays. Bantayan gid nato ng sitwasyon dira nato no, kag magareport gila yon sa aton mga otoridad no, kung may ara kamuda sa mga patangan no, or kung gataas na gid ang tubig sa inyo no, kag kung pwede di ta na paghulaton nga magataas pa ang tubig before kita mag maglikas no, para

0: Dira. But anyway,
1: ano pagid well? Ano pagid ng lugar well?
2: Amo lang na so far, no? Ang na-mention ni Ms. Ledesma, kagmay duwa ko, no, ka mga napukan niya, Kahoy Regime Maronel. Actually, subong nagpagwaan man sila sa mga personal about yung mag-update, no, sa sitwasyon sa siyudad sa Iloilo. Kaya as of now, halin naging report yung kagabi sa subong, wala pa, no, sa pag-subside sa tubig because ang ulan ting kinapaabot mga 90 to 100 millimeter, no, ting enough inisya, no, nga magpabaha naman din sa atong sa siyudad Regime Maronel at Jimantol.
0: Sige. Okay. Anyway, thank you so much, Regime Joel.
2: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Regime Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Sa sugpon lang sa balita ni Regime Joel, sa city proper may anom ka mga barangay nga tumaas gid ang tubig kagapiktado sang tubig baha, no? As of 5 a.m. kagina ang barangay Kairupan, no? Ortiz Gomez Street, 4 ka inches. By 10 p.m. ang Tansa Esperanza, ang Tansa Timawa Zone 2, ang barangay Inday, kag ang barangay Samora Milyesa, anong kabilog sa city proper. Sa area sang La Paz, ang Divina Gracia in front of Plaza La Paz Police Station, Zone 3, Zone 4, La Paz 1 going to National High School, Bokabit, 2 to 30 inches ang pagtaas ng tubig. Lopez Haina Sur, pakadto sa Reyes Extension Street, La Paz National High School. Number 3, Barangay Nabitasan, Zone 4 to 5, 5 to 6 inches naman ang pagtaas ng tubig. Lopez Haina Norte, Zone 1 to 6, Zone 1, 6 inches ang kataason sa tubig. Barangay Bantod, Desin Street, 4 to 5 inches ang pagtaas ng tubig. Kag Barangay Baldosa, Villa Hermosa, naiguan man, Zone 4, ang portion sa Zone 1, 4 to 6 inches kid. Sa area sang Lapos, apiktadong Barangay Sinikway, portion sa Block 1 nila, portion sa Block 3, 4, Block 4 nila, portion sa Block 5, kag pakadto sa 6 to 12 nga block.
1: Abaw.
0: Lambot ko no tuhod ang katason pagtaas ng tubig, no? Barangay Lubok to Villa San Lorenzo, ikatatlo, Barangay Don Esteban, Zone 7. Sa area naman sa Mulo, may aras ang pito ka mga barangay. Poblasyon Mulo ang Zone 3, pakadto sa Ikag Road, no? Number 2, San Juan, sa Zone 2 sa may Bangga Isingda. Zone 2 Health Station area, half knee level. Ikatatlo, Barangay Kutsero Mulo. Ikaapat, Barangay East Baluarte. Ikalima, Barangay Kalumpang. Ikaanom, Barangay Taal Mulo. Kag ang ikapito, Barangay Infante Mulo. Sa area sa Mandurriao, ang Barangay Oñate de Leon, pakadto sa Punta de Leon Imperial Homes 3 Subdivision Phase 3, kag Happy Home, 7 inches. Sad home sa subong guro sa piyom.
4: Ati yan bala pa?
0: No?
1: Hindi na sulod mo daw kung mag-ulan, yuhom ka?
0: Yuhom ko na. Kay ba mo ang president sa komuner, des toto, pilisyo bla, pasibigan.
1: No? Gayuhom ka, pero ang taga-draya gahibi.
0: O, oh, pari pilisyo, pasibigan da. No? Wala pa rin kabalong, iban nga siya komuner, president mo.
1: Galing ka?
0: Oo, oh, no, siya lang kabalo. Number 2, Barangay Kalaunan, Mandurriao, sa Sonto. Sa tubang isang barangay hall nila, 4 inches ang pagsaka. Barangay Nabaes, pakado sa sityo Sapa, 4 inches. Barangay PHHC, Block 17 to Block 28, Phase 1, 3 to 4 inches. Number 5, Barangay Tabukan, halindra sa Siron to 7-11, 2 to 4 inches. Sa area Sangaro, Barangay Kalubian, ang balginan ni Radyo Man Joel, sa Zone 2, 7 inches si Parikoy. Barangay San Isidro sa Zone 8, Barangay Balabago sa Zone 2A, Zone 2B, Zone 3, Zone 4, Alta Tierra Inland Heights, Costa Esmeralda, 4 inches. Kag sa Arevalo, isa lang bilog, Barangay Sook, sa may Project 765, kag Sook proper, 5 to 8 inches.
1: Okay.
0: Ang pagsaka. Pero linain na mainura si Parikoy.
1: So, kandaan mo, Master Don, kuan pa, siging inulan. Kag
0: sige pa.
1: Sa pag-asa, hapon, hasta gabi, mamuna. So, kabay pa nga mag uluuntat na sa until nga mag-subside anay ang itupa niya, then pwede sa balik, tapos masubside naman din, balik naman siya, doon kita schedule na, doon kita gahimo schedule, yaba? Nga kung mahimo tani amula na, daw okay, kaya kung sige-sige, master, sige man ang pagsaka, kay hinay ang pagsubside sa tubig.
0: Ang balsang pag-asa, asa panigabi, at kung to guro kagahon eh, so, let us expect the worst so that we can prepare pareko, i-preparar kita.

0: Kasi sa mga kabaranggayan dira, especially kagina sa report ni Radyo Manflo, no? Sa yasining RMN news, no, sa Real Minute News niya, parikoy.
1: Wow.
0: Real Minute News niya. Barangay Arevalo siya. Grabe.
1: Why paka seminar parati sa Real Minute News? Ara na?
0: Oo nga. Bala, seminar. What's that? Ambal ginaniplo, no?
1: Da siya, siya nang himoon resource person, magamunay.
0: Yes, bala ko kung gusto niyo ako pa ma-speaker eh. No, anyway, pare ko grabe kag gidang balod sa Rivaloda. So ginapandaman naton sa mga coastal area,
1: coastal barangays.
0: Coastal barangay alin dira sa may barangay Tikwani,
1: sa may diri sa City pa, pero
0: si, alin dira,
1: Ortiz.
0: Oh. Paka down na ina sa Tansa Bonifacio.
1: Hasta na ginato sa may
0: North Baluarte,
1: sa may
0: Boulevard Kalumpang.
1: Oh, dito sa may Kwan Black, Santo Niño
0: Sur na. Ti grabe ti medyo luligmat lang kita kay while gaulan-ulan. May dapya-pya pa rekoy sa balod nga kataas kay bangod sa hangin nga dala, no?
1: So pilang mga beses nga ang imong utod naton nga rasabay bayon bala sa kilid tong puntaged, no? Nga ginadapyan sa balod pilang ka beses nga kada magdagkong balod, may pila ka balay na nga ginapang guba.
0: Guba gid
1: kag ano malang yung imo, balay mo, tubsok mo sa kumbaga sa kwadla flyover bala nga ang haligi mo, ara lang niya sa
0: kwan humok. Dugatong-tong niya sa... Tihumok ng...
1: Tihumok ang duta, ang balas sa kwan nila, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Tikaroon nga, amo na hampakon, pag ito ano, anong isa ka nung ibulig, yes na si mo, mahapa, hindi ang imo nga balay
0: siya. Yes, o. Oh, ti along-along, ged, ululigmat, especially sa mga barangay official pariko, hindi na ta magulat, tabala na sila, evacuate na.
1: Yeah.
0: Balik lang kita kung okay na niya.
1: Ang mamani sa mga creek diyo, kag mga suba, bala master doon, kaya ti, hindi na kayo magkwanda hulat ng flash flood, bala?
0: Ito may rescue ganina to, mutong balmong gabusong.
1: Gabusong.
0: Dito kalubian?
1: Do area ka Kubay to.
0: Kubay na.
1: Oo. Ti, may harap man sa kalubian. Subo kay grabe man, bahat na, top north area.
0: Oo. Ti, ang balay dira balan sa kalubian, no, mga utod na to, permi ka mo galabay sa tulay daulan yung ginalantaw. No, sa idalom na, may mga balay na da. No, sa malapit sa creek parikoy, amak mo na yasang height sang mga pagbahaya, tas taas niya parikoy, lapaw na ganing iban sa balay nila.
1: Di, isan dito sa area ka, Simon Ledesma, wala da?
0: Oo.
1: Mga taytay da?
0: Na,
1: mga balay na. Da? O, kalapad na ganina kay, siyempre, lapad ang suba da. Pero ti, kung magbuslog ang tubig galing sa babaw, maagigid sa mga suba ta.
0: Sakto.
1: Oo. Ti, isang una na, sa wala pa kita flood control, grabing baha.
0: Ah, grabing ng baha.
1: Galapaw. Tidra, mga CPO area sa una, grabe na. Kung subong, at least, bisan paano, nakabuligid, no? Nakugid, actually, hindi nga bisan paano, ah. Nakabuligid.
0: Galing ang problema lang naton ang aton din nga mga drainage system parikoy. No? From little functioning to non-functioning, gidya. Ang ibanta din nga mga, ano, kay wala outfall parikoy mo. Kung baga may outfall man, pero sinumalangay bila sila?
1: Lapaso, ito, blang werba na.
0: Kudugay
1: na sa to sa may before sang La Granada. Plaza da sang La Paz.
0: Kudugay na ginya parikoy dira sa may area sang La Paz Plaza mo.
1: Oo.
0: Pakadto dito tsakto na ang balmo, pakadto dito sa La Granada. I don't know ano ginadira ang problema.
1: Tingtubig ora na ganin das magdalo.
0: Oo.
1: Galing kiti siyempre naka red warning kita ti about silingon ti grabe ginana.
0: Grabing ulan.
1: Ang ulan master ti. Along-along lang. Ang may mga pilas-pilas da, lanag, etc. Hindi lang sagay...
0: Hubog.
1: Hubog sa tubig kay delikadong leptospirosis. Okay? So, anyway, ulat-ulaton din, Master. Ula rigmat kitang sudad ta naka-ready man na anytime. Kung ano, may rescue on dan, malabanti, naka-ready
0: alerto, naman. Alerto, nga ton, sining city DRMO, no? Balikan ta lang si Radyo Manflo karon sa sitwasyon naman, latest naman, as of... ala una subong, sandbay ka mo na balikan sa si Radyo Manflo.
1: Yes, ini nga bahin sa ito kapag pangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Nans Super Plus. Mga kabiyanan, number one nga kapsula dito sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island kag Gimaras. Nans Super Plus, new and improved. Nans Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ng mangustin and guyabano, lakit na malunggay. Para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, Natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Panay Island, kag probinsya sa Gimanas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ang pambansang linimentang Pilipinas, NAN's Linimenta Oil. Oy, tandaan ninyo, ginulan-ulan subong breeding days home sa mga lamok. But don't worry, may NAN's Liniment Oil kita. Ang NAN's Liniment Oil, ginbutangan sang neem tree extract na gatabog sang lamok ini, no? Para sa mga kuturanta, sa mga babies na ton, diba? Especially sa mga bata. So para malikawan naton, magpamanyos kita sa NAN's Liniment Oil. Gapla mo ipoy lawas mo, madula na. May katol-katol ka dami, erikis ka dala, pap, madula na. But most importantly, kay tigululan sa mga kaginulan sa aton mga kabaranggayan, no, magpamanyos kita sa NAN's Liniment Oil kay may neem tree extract na gatabog sa lamok. Siyempre preko, hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka-dengue
1: ah. Ang dengue dalaman lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengue, mga kabiyanan. Ganun ang panginuhulat ninyo, magtumar na, magpamanyos na sa NAN's Liniment Oil. Dula pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis, alapap, alipunga, an-an mga skin problems. Ano magubog-ubog ka mo da, pagtapos niya ubog, abi pamanyos ka mo. Delikado pa na mapatay ng mga kurando nga germs na kag bakterya, master doon, kag siyempre maproteksyonan, nga hindi makapenetrate ang higko, kag iba nga bakterya sa mga pores na ton, master.
0: Oo.
1: No, amunin nga dapat pamanyos, giga mo, kag base kung makagat ka mo sa lamok, itigululan na, mga kabiyanan, delikado ang dengue, no? Basta balanyos, dula pala nakit sa kalawasan mo, nami pang masahe, NAN's Liniment Oil.
0: Yes, of course, pareko, siyempre, hindi kita magkalipat sang aton siningang talisman, mga boys! Nami subong tugnaw, subong nami magkupo-kupo sa imo siningang loved one, no? Para nga preparado kita, kaya hindi kita pagadlawan, kawito-yutuyan, kadlaw sang atong partner, mag-Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa lawas ng tao. Ang unang impact, siyempre, magatiso, magatigyang imoy kong tao. Ang second impact, siyempre, madugangan ang imo sininga resistensya. And by the way, ginapalayo ya ka sa mga boys ta sa masakit nga prostate cancer. No, wala kita problema sa prostate ta kung adlaw-adlaw kita gainom sang Megaman Herbal Capsule. Available na sa mga butika.
1: Yes, available na sa mga butika, mga kabiran. Megaman, Megaman, Megaman!
0: Ay, karami!
1: Ala! Oh my God! Grabe! Now na laslas gid ang tanan nga lalaslas, no? Tanan nga gunat nagkalagisi, mga kabiyanan. Muna nga sawag tawag nga round the clock laceration. Tumiyara na. Why, siyempre. Mga kabiyanan, Megaman Herbal Capsule, the best hindi nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, Kagamaras. Namigit sa bongketog now. Namigit. Amo gining mga abi mo, siyon bala nga amoni bala nga lapit sulot tugnaw na bala, no? Tapos ga ulan-ulan ang Megaman bala, mga kabiyanan, daw gina ano man gina panghamal nyo ne nga nga nagtripli naman niyang sales, oh. Sa Megaman, no?
0: Triple na?
1: Kay, hindi kay kung tugnaw gali, master, doon. Oh. Gum sila, Megaman.
0: Yes.
1: Herbal capsule, no? Sa mga lalaki, mga boys, silingat yung ano makamihabi, kaya arim lang kami panimuyo ko. Di?
0: Mm.
1: Kanugon man sang mga inadlaw nga ginauyangan tala. Hindi taka-choking-choking. Di siyempre, amo mala ng kalingawan sa balay ko, no? Aba. Mga kabiyanan, ha? Mrs., trangkahin na si Mr. Pimlabla Megaman para nga pagwa iya sa balay mo. Hindi nga. Ang i-remit iya sa gwa na kung sa imo na ginang. Exclusive.
2: RMN. Exclusive.
1: Hindi pwede magamit sa mga hindi eksklusibo, ha? Igurin na ito kung ginang hits nyo. Basta, ini mga kabiyanan, Megaman Herbal Capsule. The best ini nga kapsula pang lalaki sa Panay Island, Gimaras, Bato, sa Pulau, Kakapoy. All natural. Hindi magbalaka, hindi synthetic. Hindi niya maguba yung atay ka kidney mo. Hindi magpalpitate heart mo. Sini, safe niya gamiton. Adlaw, Gabato, sa Pulau, Kakapoy. Gabato kay misis sa kama lang. Outside sa kama, hindi magbato kay sigurado.
0: Perde ka gina.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: And of course, nami kung amuni oras magpangapingapi, especially tapos kapanyaga, antioxidant, kilo ng tira mo sa lawas mo, Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Ay, di kami yakaroon niya nga law. Ay, hindi ah. ang but silingon na mo ni Parikoy, gagwapo yung performance mo sa imo nga trabaho, kag siyempre sa imo sininga partner. Mega Man Gold Coffee Mate, ginakompose sa mga natural ingredients nga nagapabaskog sa aton sininga lawas, kag siyempre nagapasaka man sa aton sininga gana sa labing-labing. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
1: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, mga kabiyanan. Mega Man Gold Coffee Mix, ano pang ginuhulat ninyo, bakal na sang Mega Man Herbal Capsule sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kag, ang Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape ni Paripol. Si Paripol, kuhan gano'n sa linya. Amo niya ako niya nga. Kuhan niya. Siya kung ginuot, ginay mo yung iced coffee. Okay man. Oo. Pero kung kuhan hot coffee, no? Kung tigtulog now?
2: Tigtulas na! Tigtulog now!
0: Kung gabi-gabi na, ano? Ha? Kung gabi, mga alas 10, ano?
2: Tigtulas na!
0: Kagahon na, mga alas 2.
2: Tigulas na!
1: Grabe.
0: Tuntong ka manok, no?
1: Oo, ang tagiya ka manok. Mga kabiyanan, ang lain pagiging konsyana ang ginahimo ang manok. Nga, Meg, may bulang ang manok mo? Hindi, Meg, ako.
0: Mas nami ko ang manok kung gakantay, mga kanta. Bala mo, anong kanta sa manok?
1: Ano kanta sa manok?
0: Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk,
1: tuk. Ah, mga kabiyanan, welcome na sa...
0: Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk,
1: welcome. Mga kabiyanan, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad.
0: Tuk, tuk, tuk, tuk.
1: Karon nga unto, mga kabiyanan, diri sa aton nga palatuntunan.
0: Tuk, tuk, tuk, tuk. Kakapoy mo ni Manu. Kung live, bino.
1: Amo na, bino.
0: Live, bino. May mga nga nag-tok-tok ka lang yun.
1: Bayaran man na. Binabayaran man. Binabayaran man. Sa uli, hindi available ang sulog, ang munga. Ano yan, no? May guro, no?
0: Wala pa nakapag-itlog.
1: Why? Why, sulog mo ang munga, anay. So, in a way, mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule lang sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Ariglado pagbalik ta Master Don.
0: Sa to pagpanumbalik check naton situation subong as of 1:20 sininga hapon sa aton sudad.
1: Alauna 20 magabalik ang
0: targetanay sa udto.
3: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Ang El Niño ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
5: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
6: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abiyan nila sa radyo.
7: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Niño.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
8: Sangkong Plus Gold. Tabakan sa mga butika.
10: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse.
15: Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix.
16: Maluwas naman namit ang sabon.
17: May collagen kag-glutathione.
18: Makapahubin pa siyang na-world.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Supple Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aralig ko problema sa kidney. Baka tudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
19: You care, we care, kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
20: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Pananagutan.
21: Kailangan may managot.
13: Maraming pangako. Maraming hamon.
21: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
13: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, amoy ko makablo, tanggal amoy ko lo, sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Pambang kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang banatian.
7: Mighty C,
9: babaka sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio TTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong score gani? 470. Magtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
7: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, muti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko, sabay ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, babakang butika. D3 Bio.
14: Ko si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. TTX 500.
15: Si Erin Grace paglumutan.
16: Ako may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
16: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. Sugar.
16: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
7: TTX 500.
17: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
20: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
25: United Home.
23: Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pirmi makabatsa. Lag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: Sample Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
2: Pili sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix.
2: Nag-gabi ka na, lalakas.
0: At gaganda ka pa.
2: Ang isa mga buka.
5: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Happy. Everybody is happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Sample Plus Gold.
28: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
29: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
30: Charm, Fab, Con.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bangod sini. Permi na kuhagard. Kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
4: Kag Rajuman Don Dolido.
5: Don Dolido.
4: Target anay sa unto.
6: Mga Rajuman, balik sa itong pagkapangalaga diri sa Arimento. Kita na isa undong oras na ito, Philippine Standard Time. Patak alauna 38 sa hapon. Standby Rajuman Plo kay check tang observation report diri sa sudan sa Iloilo. Sa padayon nga pagtupas ang ulan, agati sa reporting diri sa aton sudan sa Iloilo, 30 out of 180 barangay nang nasulob sang tubig baha, Master Don. Oh, ang mga dalanon ta, kamusta? Standby Rajuman Plo, inianay nga bahin, Master, ginadulong sa inyo.
7: Yes.
6: Sa Kalwan, mga kamyanan sang Santon Plaza Gold. Ang gold standard sa patag sa ikanang lawas, kung may gold ang alang sa Santon mo, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plaza Gold, mga kabyanan. Maginom 2 or 3 ka kapsula kada adlaw sang Santon Plaza Gold. Ini halin sa extract sang ampalaya, mangustin, malunggay, garlic ug spirulina. Ano pang ginahulat ninyo, ha? Kung may kondugo mo, may diabetes ikaw, hypertensive ka, kag may mga bukol-bukol o nahubag-ubag sa lawas, pero bilang ginaubos, ipon, hilanat ng kaso, maginom 2 to 3 cups every day, Santon Plus Gold. Kag kon kape. Ang ginapangita, ari na. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen, may ari ni sang glutathione, nga nagapaputi, kag nagapailastik sa atong sining panit, meaning dugay ka magtigulang ang mga wrinkles, kag mga fine lines, ginadula niya. Kag nagabakod ang aton nga tulaan, naganaming tubo sang buhok, sang kuko, kagiban pa. So, tinlo, gwa, sulod. No? Basta nga ang aton kape, Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
7: Kag syempre sa mga manguma na ton, mechanized na kita, gamit na kita sa mga makina, katulad sa mga Kubota products. No? Kung Kubota products man naman lang ang inyo sininga gusto, kanto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota product or spare parts, mayara ka mo raffle coupon. Basika mo na mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated. Kantui sila sa
6: ara lang sila sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Aceres Terminal. Nagabaligya sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island kag probinsya sang Gimaras. Mga kabyanan, ano pa ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester kag Kubota Cane Loader to Truck. Ara lang sila sa Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
7: Right, no, check na tons material. Standby na, Rajuman Flo Navarrete.
4: TYRI, Rajuman Report.
8: Rajuman na Ronel, Rajuman na Don, medyo nag-tao na naman ng ulan. Subong iyang unto. No? Pero hindi naman sa ligal. Kaya ito, dugay naman niya na tupa ang mabaskog na ulan. Pag dugangan pa, mabaskog man ang hangin. So gilibot na ton ang sila sini sa mga area kag mga barangay diri sa may sudan sa Iloilo sabihin apektado sa sining pagtaas ang level sang tubig dala sa hangin na dagat timpabaskog ni Bagyo Quiapo, no, sa may area sang barangay Timawa Mulo kundi magdada kay madugay na ina na problema kay tungod sa magtupa ang mabaskog na ulan, kinabaha sila. No? So makita dira sa akon ng mga video, no, ang pag hinay nakat sa sining mga salakyan nga aton nga masugata, no, while nga nagadrive kita sa patrol kagamit yung mataas ang tubig, no, sa area sa Timawa Mulo, Radyo Maronel, dalas-das na ina sa may Iloilo Doctor sa hospital, no, kunalin ka sa may baluarte, maliko ka pa Timawa, nagsuhon mo na maabot ka na dito sa may Iloilo Doctor sa college and, or Doctor sa hospital. Sa Doctor's Hospital, kaysa ako panada sa Timawa, tibago na kayo ang mga drainage mo. Matandaan mo po, Radyo Maronel, Radyo Mandon, nga ginbisitaan nila ni Secretary Vince Dizon ang sang DPWH. No? Subong, wala na inaga baka dira sa may area sang Doctor's Hospital. Kag nakita man naton ang kilang sinika mga katapo sang DPWH, nga nagadiklag, no, kung nagadiklaging para nga mabuhinan ang ining baha, no, nga ginaanto subong sa mga pumuluyo sa Timawa Mulo. Samtang sa Tansa City proper, nagunas naman ang tubig, no, kay kaina sang aga nagataas dira ang level sang tubig bangod man sa wala untat nga pagtupa sa nga ulan, Radyo Maronel, dalas-das na ina sa may area sa nga Tansa Church, no? So wala na sa nga tubig sa sininga mga triyon. Samtang ang dirikita sa may lapas, kaina sa nga kagahon, nakita ginaton, no, ang pagsaka sa nga tubig, tubig ulan sa may lapas public market. Sa rin na nalabotin ang hagdan, ito yung Monica Taas, ganisang lapas sa public market na nabot pa, no? Radyo Maronel, sa portion din sa mga entrance sa nag-atubang panting sa Jollibee, no? Nasulugid sa tubig ang ulan ang ining lapas public market. But subong, na why na sa tubig subong, kahit di madasig manini na na-subside, no? Ang ining tubig ulan, Radyo Maronel.
6: So, subong, why niya ulan, Flo, or taliti na lang?
8: Why ganito ito pang ulan?
6: Okay.
8: Taliti, why na?
6: Okay. No? So, hindi lang ito magsalig ito yung pag-asa na gambal nga ti Stephanie aron sa gabi mga ulan. So, possibly, may nang kinag-plo pa why sa mag-subside na ng tubig kung magtupa, gimana at least ang tubig na panaog na? Hmm?
8: Yes, correct na, Radyo Maronel. Muna nga, hindi magsalig, no? Kay, basi ba lang, kultiyada ni naman magtupa ang ulan, no? Radyo Maronel, Radyo Mandon, diri sa mga syudad sa nga...
6: Ano nga mga lugar subong sa kwan ang grabing tubig? Na-check na ito ni Watding area ka, sa Kalubihan, sa area sa Taft North, kagang area sa Kubay nga may reported nga gipang rescue earlier, Radyo Manflo.
8: Sa may Kalubihan, sa report na ito ni Radyo Man Jewel Kaina, no, may naging in-rescue dito nga sa Bagi, no, nga nagabusong.
6: Dito, ako bay ato, kung Kalubihan?
8: Kalubihan Haro.
6: Mm-hmm.
8: Kalubihan Haro. Ang area sa Happy Homes, sa Mulan Negali, no, sa may Happy Homes, sa division, sa Mandurriao, tubang sa ng Mandurriao Catholic Cemetery, taas dira ang tubig, no? Nagtaas dira ang tubig, Radyo Man na Ronel, Radyo Man doon. So, ang nagapakad ko naman sa basbahin sa Sook Arribalo, no? Or Pauton Titi, Soka, Tanadang area, so, taas ang tubig dira sa may papihom sa samay at ubang sa Mandurriao Catholic Cemetery, Radyo Man na Ronel. Ang Tachera Village, no, sa Haro.
6: Hindi lang, kwan, no, ang nagabusong kay ina daw sa Kubay. Unless otherwise, may isaman nga nagabusong ginambal mo nga sa Kalubihan.
8: Daw sa Kalubihan to kay ina, no, na monitor ko. No?
6: Mayara.
7: May Kalubihan.
6: May Kalubihan, man. May ara. Pag sa Kubay, separate. So, grabe ang mga nagabusong. Tiki, siyempre, budlay ni Master Don. Kaya hulag nila ni limited mo.
7: Correct, correct.
6: No? Ginpangkuha ini sila sang CDRRMO kag ang isa to nagabusong kay nato sa may Kubay asa puluyan sa barangay Kalubihan. Kalubihan, no? Sa distrito sang Haro. So, gindala na to sa barangay evacuation center. Radyo man, Flo. So, pro-why man sa mano, Flo?
8: Why man, ah. Nang kayo na rescue man sa diyon mo. Radyo man na Ronel, Radyo man doon. Samtang ang aring masubo ang balita, no? Kay Bangon, isa diri kartintay upso anyos na lalaki sa Banwa sang Mina ang nagdalim sa Iabalay, nagtabok sa pihak, agod na magkadto sa may iyang napayag, no? Ang napatay matapos gin anod sang tubig baha sa Mina Iloilo, Radyo man na Ronel. So na-interview ko diri si Police Lieutenant Redan Octaviano, ang EP sang Mina Municipal Police Station, na suno sa iya na ginakatiper pa ang ining tigulang gani, no? Kag waay gid ka masalbar sang pila sini ka mga pumuluyo bangod sa mabasbog nga dalugdo sang tubig baha. Yari si Police Lieutenant Redan Octaviano, ang EP sang Municipal Police Station.
9: Oo, sir. Positively, may ara kita nga na lumos sa Gina, 78 years old, si alias Tatay Eugene Hinyo. Ayun. Sa barangay ito, Larukan, Mina, Iloilo.
8: Mm-hmm. Paano ni sa sir na lumos sir ako?
9: Actually, hingiya nga routine sa isla tabok sa permi sa suba. Kaya may payag sa piyak na ang piyak bariyo, piyak sa suba is another bariyo naman, adjacent bariyo. So may payag sa dito adlaw do amo nang iya nga routine every day, but unfortunately kagina nakapag-attempt ng pag-cross naka ano gid siya nakadanlog, so nadala gid siya sa sang dalo do sang tubi taga mo na nalumo siya.
8: Mhm. So pero may nada share nga nagano nagatabok sa suba.
9: Actually sir, duro daily routine niya na ni, pero gin-advise na sa sang iya nga mga family. And isa takik sa tapok-tapok considering sir nga may ano na sa sir, ginakatitar na sa same time ang iya edad is 28. So kagdason gaulan-ulan, subong hindi natin mapaktan ang dalugdok sa tubig. Bila sir, tapin pag ito ang dalugdok sa tubig, halin sa kabukiran sa niburing barang, niburing towns na ito, sir. So hindi mo mapugong ang ano sir, amo to ang natabo pag yun na, why ko rin ma-expect sir ang dalugdok. So hindi na ma-off balance na sa sir.
8: Oo. Din siya naghalin, sir. Kagabi. Police Lieutenant Octaviano, no, sa Mina Municipal Police Station. So nakita ang yabang kay, no, mga 10 meters away, alin sa ginhulugan niya, no? Sang sining sitay upso nga biktima.
6: Huwag gin may nakakita sa iya, Flo, pagkahulog yung Flo?
8: May nakakita, pero
6: ulihin
8: layo,
6: na?
8: No? Layo.
6: O, ay, okay. So ang nahulugan niya, nino grabing dalodo sa tubig?
8: Grabing dalugdo sang tubig, no? Kaga kaiti ang pila ka mga kabanuanan sa probinsya nagagrabe man ang bubo sang ulan, no? Tingnan sa timingan man sa area sang Tularukan na Niway nagaulan-ulan, no? Kaga mabaskog ang kuryente o ang current sang tubig baha sa Juman na Ronald Rodriguez na doon, no? So ti wag din makaluwas, no? Ang ining tigulang Radyo Man Ronel na nahulog sa may suba sa may barangay Tularukan Tularukan Mina Iloilo. Amo ni madulong naton information sa pagbalangan sa programa Targeta na isa odto. Kasama mo sa DYRI Arimen Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
6: So isang patay sa probinsya kay na hulog master sa tubig ba? Tigulang na. Oo, oh, may nakakita man, pero ito ulinan tanang kaya dalodo sa tubig sa Doka Baskog.
7: Yes, no, tiyan mo ni gamay lang yun nga along sa mga kotoran. Kita o ganin doon, may nag-viral subong nga video sa tao nga nagtabok sa grabe na itong sa tubig sa suba.
6: Okay.
7: Nagtabok pa siya. Ahay. Oo, nakita sa video. But anyway, lang tao nato ni na, no? Kasi nakaluwas
6: siya. Sa probinsya, master?
7: Daw sa Sagwa. No?
6: Sagwa. Oh. So, anyway.
7: So, anyway, parikoy, are kita, gaspag-ambal kita sa proteksyon. Ano ba lang protektado para sa ton? Kabalo-kabala, abyan nga may aras ang suplemento nga makasarang magproteher batok sa balatian? Wala na sa iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerol nga nagapabaskog sang resistensya para mabatuan ang impeksyon sa atong lawas. May anti-tumor effect pa Buti ringon nagabulig paggaro sa pagtubo sa kanser. Ang Dr. Midoy may ara pagit sang omega 3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton maugat para mapalayo ang mga masakit ka sa korason pareha sang heart attack. May ara man sang vitamin D3 nga nagababaskog sang aton mga tulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may ara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga mga masakit sa thyroid. May vitamin A nga gapati naw sang aton ng mga mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ang Dr. Pinoy bastante man sa omega 3 fatty acids kag para sa may mga deficiency o kulang sa omega 3 ari ang para sa aton. Importante kini para sa health ha, sang korason, no? Kung may heart problems ka, dapat nga mag-inom ka omega 3, no? May ara kita sa suplemento nga bastante diri kag kaya sa bulsa. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May 99.9% squalene content nga makuhaan sa omega 3 fatty acids sa Dr. Pinoy nag-amlig kontra sa heart disease kag kay naga-control ini sa bad cholesterol. Ang omega 3 nga yara sa Dr. Pinoy Squalene isa man ka anti-inflammatory nga nagapaiban sa pag-ngut-ngut sa kalutalutahan. Kung wala ka sang joint pain, ang pag-take sang omega-3 makapugong ini sa pagkaguba sang joints para hindi ka na mahalitan sa ginatawag ng arthritis kag iban pa nga mga balatian. Gani, ano ginang ginahulat ninyo? Ano pa ginahulat ninyo? Bakal na sa mga butika sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mag-inom 2 to 3 capsules kada araw.
7: Ay di magkalipat ang mga boys, mga barkada, da, kanto ka mo sa Paluto Seafood Grill na resto ka namin ni Subongo. Gusto niyo magpasabaw? Abi, magsabaw ka mo da. Mamakulukahang-kahang. Ang bala nyo lang kung ano nga klase ang pagluto, dira. Kay ang nami dire ang unlimited no but silingon oy do gamay na lang aton nga ano da nga lobster agbi balik ko to kay ma pasugba ko liwat sang lobster amo inambot silingon sang unlimited gani kanto kamo sa Paluto Seafood Grill Restaurant ara sila namtang ha, sa may barangay Bituon Haro. May branch man sa Pasig City, parikoy.
6: Master, doon kagabi, dinala ko to bastante gid ang bisita tari gapon, bla.
7: Oo.
6: Dinala ko to bastante gid. Nagpuli gid nga ginasapnay nilang ilang mga tiyan. Hindi ka gwanta. Ligo, ay kulang pa. Ito pa gidaw. Sus, grabe. Hindi ka gwanta sang Anli Paluto in Sugba. Anli Sugba.
7: Mm-hmm.
6: Sa Paluto Seafood Grill and Restaurant kagabi. Master, dito kami na niyapon. Kampiyon gid.
7: Oo.
6: O isang... kwangid na lasap ang sarap mga kabiyanan. Huwag ka ta. Eh, kulang pa. Ano pa? Hindi na. Hindi na ganit kabangon mo.
7: Oo.
6: Hindi na kabangon. Saktoon na lang magpanimungko mga kabiyanan. Nagpaunay-unay, anay. Mm. Antes maghalin kay kabugat ginsang tiyan kay kanamit daw hindi paghalinan. Pero gusto pa sang mata pero hindi na kaya sang tiyan.
7: Oo.
6: Kay busog-busog na gid. So, bawing-bawi ka kung ikaw nagkakaon sang Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro or dira sa Sudad sa Pasig.
7: All right, okay, check nato nang aton sining STL Parikoy.
6: Oh. Oh, kag balikan ta dugang pagin aton nga mga balita. Masyot ta ni commercial ipot nang gid, standby sa STL. Alauna 55 magabalik ang Targitanay sa Udto.
10: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
10: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
19: Iberry for a clear and healthy eyesight.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
20: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Ang oras pa yung standard time, alaw na 58. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyo Manhon! Come in!
22: Yes, so sino nga mga tinion?
6: Wala pa si Radyo Manmon, mga kapyanan. Standby, diri sa itong pagpahalagad. Si Radyo Manmon, kapalihan para sa resulta sa aton nga STL. Standby, ha? Kaya damo ga pamangkot kon ano na ang nagwa. Pero standby lang, kaya masin nagdaog ka mo. Oh, aran na, Mon! Come back, Mon!
23: Iyari na nga itong sinigang resulta, Radyo Manmon, Radyo Manmon, Radyo Manmon, STL, sa mga hapon. Ang atong sinigang first winning number. Numero 25, number 25. First draw kita, Julio 24 to 2026. Sa pansining nga, draw team head si Sir Adrian Miliesa. Draw operation si Sis Catherine Pinyar, kagatang sining nga, draw operation specialist, Mary Denise Doromar. Second winning number, iyari na, ikutuan natin nga numero.
24: Number 3, numero
23: 3. Numero 3, number 3. Ang atong sining second winning number. Atong sining SL representative Mr. Glenn Sunyo. Judges chairperson Ryan Melgar, kaupos ng SL mga members, Ella Maligan, Dave Danoy, kag Jenna Magina Vizcara. Third winning number sa subong hapon. First winning numbers naton, 25 kag press. Yari na ang ikatatlo natin ng numero na magkakompleto sa atong sining winning number. Numero 6, number 6, na kompleto sa itong sining na 3 winning numbers sa buhapon.
24: Draw number 1,477, July 24, 2017, car number 25, 3, and 6. Sariwat numero 25, 3, 6, in exact order.
23: Numero 25, 3, kag 6, 25, 3, kag 6. Congratulations sa itong sining na mga winners. Sa mga tumalayan na sa Estrella, sa probinsya sang Iloilo, subong hapon. Kaya sa wala pa, padayon na sa pagkaya para makabulig kita sa kawang-gawa. Direct na diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kay sa Eagle Roll Gaming Corporation, Radyo Manmon, yalas na pariyan at takaringan.
6: Manamang salamat, Radyo Manmon. Kapalihan ang resulta sa STL karon sa gabi, alas 8, bantayan diriman sa RMN Iloilo. Hoy, pasardon, ininay nga bahin sa ato nga pagpakalagad ginadulong sa inyo sa Kaluan, mga kabiyanan sang D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang aton nga kombinasyon nga the best, isa lang mga kabiyanan ang D3 Bio. Bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, pwede na to nini imnon baklon, kagara lang ini sa mga butika. Tandaan kon bastante sa MCTs ha, may monolurin, monocaprin, monocaprilin bao ang lawas natong gabato gidya kontra traidor nga balatian. Hindi magkabala ka, hindi pagbabayan ng lawas, mag D3 Bio, adlaw-adlaw.
7: Ang D3 Bio is the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kamo nagatugas sa ubos ipon nilanat kag trangkaso. Binutangan pa gida sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, magditribayo every day.
6: Gani mga kabiyanan ng pagkinahulat ninyo, ditribayo na, daw-adaw kagato ng vitamin C, mighty C, vitamin C, sa halang palang very mighty na, nanasidig kag-alkaline, hindi magising lining sa tinaiyo kung sa atong nga tiyan. Kay bangod, inisafe mga kabiyanan, adlaw-adlaw. Hindi, pagpabayaan ang lawas, basta vitamin C, kaya ang lawas wala ga-produce vitamin C. Pagkitaagin ang mighty C, ha? 2 to 3 capsules sa mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw.
7: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod nga puro-puro, ini siya may abilidad ini magpainat, magpaelastic sa aton mga ugat sudat madula dira mga blockages bla nga mo nagatuga mga kabanan sa hypertension. Pero suggestion ko, kung mag-inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. Ginanormalize ang DTX 500 ang aton blood sugar level, that is why layo kita sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang DTX 500.
6: Ang DTX 500 di sugar sugar cane halin sa tubo gingkuang kalamay ang nabilin din ang abagaso, mga kabiran. Grabe nga pugaay mo. Puga, puga, puga ang extract sina among the best antioxidant, mga kabiyanan. Nga ara sa ato nga DTX 500. Gani sa matag palamati na ito, ano pang kinahulat ninyo, bakal na sa DTX 500 o po ng Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
7: Batman and Robin's patagsang ikaayong lawas. Sa aton sining pagpanumbalik parikoy, check na to, no? Bilo-bilohon tanay ang commercial.
6: check na report ni Radyo Manmon, mas
7: doon? Ang PSA, Philippine Statistics Authority, ginatag ang paagi sa pagpili sa mga pangalan sa binipisaryo sang uplift nga makabaton sang tag 2,000 pesos.
6: Mm-hmm.
7: Di mayon ni good news niyo? Basi madalang alan ka muda, madalang alan nyo da.
6: Anong qualifications?
7: Yes, amno, amo na pamangkot na da.
6: Qualified nga makabaton 2,000?
7: Bati ko kuno, importante lang may...
6: ngalan?
7: May ngalan ka, no? Kaya kung wala kang ngalan, ano ka?
6: Ah, okay.
7: Oo.
6: Basi nagwa ka lang sa puno, sa kawayan. Pero ano to ng qualifications para ma-qualify ka mo sa sining
7: uplift.
6: 2,000 pesos? Uplift program, no?
7: Uplift program.
6: Balikan ta, pagaligan sa mga pahimalo. Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa alas 2 ang hapon. Magabalik ang
7: Targitanay sa Uto.
0: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via

0: Ni Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
3: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
6: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you.
9: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon

0: Isang salita.
1: Ganyan ang Pinoy.
2: Ang Pilipino may isang salita.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3. Dito ako believe.
5: Oras tatak alas dos jes.
6: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
6: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
9: Ako, Gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsistring ko sa iBerry. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request iBerry.
10: Ang iBerry mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may
3: D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy and glow with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makan sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Oras tatak alas 2:15.
12: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Kinikil!
17: Uy, 150 over 100 dali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
4: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang gapo lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysa ang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Babcon.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Kilabot sa mga balok at binayaan.
1: Yes!
9: Master Radyoman Don Pulido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Radyoman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa Udo.
6: Mga ka-Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remender. Kita na isa udong oras na itong Philippine Standard Time. At aklas dos na di sa isang hapon. Tapay kay i-check na itong mga kabiyanan si Radyoman Mon Kapalihan Master Don kay... may pila kita diri ka mga update sa dili madugay parte sa PSA kay may mga patag sila diri no kung paano pilion ni ang mga ngalan sa beneficiaryo sa ginatawag nga uplift no nga makabaton sa tagdulo 2000 pero ti pila ka bilog ning inistoryahan ta nga makabaton sa 2000 kung diri sa aton like for example sa Iloilo or sa bilog ng Western Visayas sa bilog ng region. standby, Rajuman Mon, ininga bahin sa aton nga pag pangalagad, ya ginadulong sa inyo. Sa kalwan, Master Don, sang?
7: Life Extension Vitamin D3.
6: Kampiyon.
7: Yes, Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular Vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya, kay man epektibo ini siya. May ara gid ini sang therapeutic effect suno mga kabayan sa Food and Drug Administration sang Amerika kag Pilipinas, no? Bakal na kamo sang Life Extension Vitamin D3 sa pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
6: Yes, Life Extension Vitamin D3 mga kabayan halin sa Amerika kag dela diri sa Philippines para magatag alibyo sa gidabatyag sa aton diri nga mga pumuluyo. Ano pang ginahulat ninyo ha? Life Extension Vitamin D3, bala mo master kung taas ang Vitamin D3 level sa dugo layo ka sa balatian. Kag amo ning ganiga pamangkot niya pwede ka sa nagabusong, pwede gid. Ano ba daw gina-remind ka mo naman nga gabusong nagapadide? Healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo basta nagatumar sang Life Extension Vitamin D3. Ang adlaw gina mo gabi ang gabi gina mo adlaw kulang kita sa silak sang adlaw. Iban man yung adang gusto magputi hindi man magpasilak. Aryo, Life Extension na lang ka mo. 2 to 3. Soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw.
7: And of course, in case of constipation, super fiber is the answer. Puno sa mga essential fiber nga kinanglanon sa lawas naton para nga mas madasig nga marisolba ang constipation sa lawas. Tagani nanay, mag-stack kita dira sang super fiber sa atong nga tokador para anytime nga atakihon ang kabataan o kung ikaw man mismo sang constipation, may super fiber na sa aton sining mga cabinet. Super fiber, sarang mabakal sa mga butika, kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
6: Super fiber, mga kabyanan, the best ini, panglimpyo sa kolon. Tandaan kung may guang kolon, tag 3, 4, 5, anong kadlaw, hindi ka guang higko. Bo, dapat magdagundago na sa butika, bakal na. Sang super fiber kay delikado. Ang super fiber kay tinlo ini sang lawas natong tinlong lawas layo ka sa balatian. Tandaan mo na no. Kaning sekreto naton basta gani magbuna ka nga way magagwa, way magagwasa, mga kabiyanan i super fiber mo na. 10 to 15 minutes before magpanyapon bakal na sa mga butika.
7: Kag subuman parikoy nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ginakaydawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakamagong nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective sa kag kilalagid nga mayara sang mo nga immune boosting properties ang tagsa kasasay sa Vita D Plus Coffee Mix. May harapan sa unod nga 200 IU nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
7: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
6: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
7: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Standby na, Rajuman Mon Kapalia.
0: TYRI, Rajuman Report.
16: Rajuman Don, Rajuman Ronel, gin at agkaroon sa Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office 6, no? Dari sa may Western Visayas, kung paano naging ili ang mga pangalan sa beneficiaryo sa sining pinakaulihing assistance, no? Na ginaparagtagkaroon through Department of Social Welfare and development ining United Package for Livelihoods Industry Food and Transport o kunang uplift Regiman Don Regiman Ronel no uplift assistance program kay man may tatlo ini no ka mga kategory o kun grupo nga makabaton sini sang tag 2,000 pesos no apagatag sini 2,000 per household Regiman Don Regiman Ronel. Sa unang kategory, may yara sa mga beneficiaryo sang 4-piece kag walang butong program. One time lang ang pagkatag, sinisila sang 2,000 pesos. At ang kaduwang grupo, amoning grupo nga gin-identify through the Community-Based Monitoring System o kunang CBMS, paagi iya sa Philippine Statistics Authority. Ang mga near 4 kag 4 ng mga household arrangement na donor-donor o kon ang pamilya kag ang ikatatlo ang mga low income earners sang ining mga ano ni members no sang SSS sa Butrigon mga 20,000 and below ining kita nila amo ning katlo nga grupo nga hatagan sang 2,000 ang sa PSA kag sa SSS ng mga beneficiaries anum kabulan ini sila nga magabaton sang tag 2,000 pesos ang kaning kada pamilya o kon total no 12,000 pesos sa kabilugan. So, nagsugod ini subong nga bulan sang Hulyo tubtob sa bulan sang Disyembre. O galing sang pagsugod sang sining uplift assistance sa payout na kadamo sang nagpinamangkot or kadtodra sa may PSA Regional Statistical Services Office 6. Tapos man kay ang iba na kay balo sila naging pagi sila sa nasunod sila sa data sang CDMS pero wala sila makabaton. At the same time mayara man yang iban na do hindi baka itindi amo ning rason kung nga ang naghatag na lang sang patag ang PSA kung sino ang dapat nga hatagan sang sining nasambit iyang assistance paagi sa ila ang ila yabi data no kagagipasa nila ini sa may DepDev tapos gin forward sa may central office sa may Manila gin aprubahan gin balik diri sa may regional office gin check nila liwat kag ang nagparagtag ang payout amo niyang DSWD regional office 6 iyari ba lang kabahin sa papayag ni Director Nilida Amular ang regional director sang PSA regional office 6
20: about the uplift distribution which is now ongoing in connection with the CDMS. So hindi malipot sa atong ibalo na sang 2024 nag-conduct ng PSA sa community based monitoring system together with our census of population 2024 census of population. And ang pag-conduct sa to, ang atong na census is ginatawag ina a census kay bahay-bahay gin or lista sang kada isang household sang atong nga mga kabarangayan. But ang atong CPMS is voluntary, hindi siya mandatory sa diin ang gusto lang nga kag nag-ambal nga mapa CPMS sila amo ina ang interview during the conduct of the enumeration of the CPMS. And during the enumeration, may ara kami nga ginabutang nga sticker, color blue, sa diin, dira, ina nag-manifest nga na-census siya, ina nag-aid man sa among mga supervisors to do a spot-checking kagbabalaan nga ina nga area na cover na tungkol sa stickers na ginapadukong. Kasi ang sticker nga ina, may vaccine na dira, ako na si BMS ka, dinachekan. And therefore, with the recent ongoing ng distribution of uplift na ito nga program for our recipient, nag-crop up ng mga questions na daw na si BMS sila, wala sila sa listahan. Kagang iba, nagkakantungan din eh to verify kung ala sila sa listahan. Kagang iba, ilan man naintindihan na ang ila galing paghango na kung na CPMS automatic mangin recipient sila sa upgrade. So, hindi amuin na. Ang CPMS na datos in process, yung kag-invalidate namon sa PSA. Bagoy hatag sa Department of Economy, Planning and Development or former NEDA adepted na Cebu. Ininag-agi sa proxy means test modeling sa diin nira makita through the modeling kung sino ang atong nga poor and non-poor or near poor nga mga households. And after the processing of the NEDA, they return us the list and they return us the list so balis central to central office ini. And ang PSA yung malahatag man sa among na provincial field offices, same is true sa DSWD field offices. And sa napatunas ang DSWD, we also do the validation. And kami man sa PIL. So kung nagawa nila nga kung kilala mo man na si mayor or si vice mayor na sunod, syempre, kakasuno siya. Okay? Hindi si mayor qualified because of the indicators yung ilapangayon natin nga multi-poverty indicators. Ang atong si BMS Balaan, nagkakatagin na sa mga survey na sabihin ng economic characteristics sa isang household. So, makita mo nila ang mga indicators sa isang abigado o puro ng family because makita mo nila ang source of income. Wala, makita, ginapamanggo nila at ilabalaan nakatrabaho sa sunod balay. Ang access to health. May mga PhilHealth Balaini, may mga insurance, health insurance, education, kag-ini bala, may kabataan, yung napag-eskwila sila. And many others, ang especially pa ining ang ilang mga drinking water, safe bala, siyempre, kung maayong pakabumi, may mga, namin man ang ilang ilimnan. Rumiban, sa bubog ng kasalig. So, ano bala yung yun? Malimpiyo, kag safe for drinking. And many other economic indicators wherein you could say that this household is really poor or near poor. So may kinatawag kita nga.
16: Yes, Imandon, Regiman Runel, no? Ang pagpatag ni...
7: So ang iyasang PSA, Philippine Statistics Authority, ang naghahatag sang listahan sa mga local government as a DSWD, kagang DSWD naman niya amo ang mag-implement siya ni. So, gano'n ba tayo ito gina? Doon cluster nila, yung grupo, ginila sa according to the qualification na Rajuman na Mon.
16: Yes, oo. May tatlo ka grupo ni sila, no? Ang sana siling panam. Sa DSWD, mayara sila ng mga beneficiaryo. Ining walang gutong program ng mga beneficiaries kaga for peace. Pero one time lang yung bato, nagka 2,000 pesos. Rajuman doon, Rajuman Runel. Ining sa CBMS o kunang community-based monitoring system nga gipatigayon sang PSA, amo ni sila gina-identify nga mga poor kag near poor household santo man sa sinisurvey sang sa CBMS. Kagang ikatatlo to nga grupo, amo ni sa SSS naman iya nga mga members nga low income earners pala, na mga below 20,000 ang ila sininga kita. Regimando de Jabaronel, no? Pero iniging klaro ni Director Amular, amo ni siya ang sa mga beneficiaryo sa under sa CBMS, no? Na nakabaton iya sang 2,000 una, no? Kagati 12,000 kanin kabirugan kaya kada bulan ining paghatag sa natungdan iya ng pamilya kung na-include ikaw diri sa sining uplift assistance program regiman doon, no? Kiti, from PSA, na siling ganit ni Director Amular, ginpasa ini nila, ginilang listahan, pasaka nila sa DepDep, no? Ginpalabot ini sa Central Office, ginlantaw pagindiwat, kag ginbalik naman diri sa may Regional Office, bago ipasa liwat sa may area, iya, ukod sa may DSWD 6 for payout na. No, kasi ang DSWD, amo ni ang nagahatag iya nagarilis sa mga assistance sa regiman doon, regiman Runel, no? Di medyo kwarta be kasi duro sang luyang magabil, amo ning rason kun nga ang kadamo sang nagasulod kag nagreklamo kun nga ang wala sila iya ma-include sa sining uplift pa assistance sa program sang gobyerno.
7: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige.
16: Actually, nag-start na sang Monday, no?
7: Ah, okay.
16: Ang mga manual, ang ganito, walang gutong program. To one time lang sila, no? 2,000 pesos lang inaila.
7: And city, in, no? City?
16: Bilog ni, actually, nga region, no? May city, may...
7: 1,500 lang?
16: Hindi, 2,000 per household.
7: Ah, okay.
10: Hindi, pero pila ka households?
7: Pila ka...
16: damo niya ang household. Actually, the target nila sini mga 77,000
6: wow. Sa Western sa bilog ng Western Visayas. No?
7: Household per, per household dili.
6: No?
16: Per household, oo.
6: So, 77,000 households daw mo na.
16: Mm. Mm, ang maswerte diri ang mga ara sa CBMS tikag sa SSS nga low income earners kay anong gindi ka bulan no umpisa subong July
6: so kada bulan 2,000
16: 2,000 mga 12,000 tanan nila mga bato niya ang walang gutom kagang 4 pesos na do top up lang na sa ila
6: pang sapin-sapin ah, naman lang 2,000 sa isa ka bulan pang sapin-sapan eh sapin-sapin bakal uga ah. Para in case ang kung di may kut-kuton ka
7: dugang balon sa kabataan amo na sige thank you Gidmon
16: amo ni madulong na itong information para sa pagpangalagad sa programa targetan ay sa Odso kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manmon Iales Kapalian
0: Tatak RMN
6: okay mo ni Master Don Pro Band-Aid solusyon na ni
7: oo ti ang aton sinigang polisiya sa pagpangatag sa mga ayuda wala man ni problema no. But we are dugi na padako naton ang aton nasyon sa ayuda no dapat kung tani the best thing that the government can do parikoy amo ang madamo ng mga investment diri sa aton katulad sinasang inang paksilikaw no nga linibo ang posible dira nila nga mga trabante parikoy nga tikoron dugi na protesta na naman ang pila ka mga grupo naton mga cause oriented group regarding man sina kay makmo ang ma ano nila ang ma consume nila nga kuryente mga 3 gigawatts
6: ay grabe
7: 3 gigawatts parikoy
6: so grabe oh
7: dako-dako ang kinanglanon nila kag syempre bangod may mga semiconductor pa brown da AI no so kinanglan sang tubig
6: wow.
7: No, sang tubig no. So para bala ma-maintain ang coolness sa mga earth material rare earth material nila bala nga ginagamit dira no. But you know, we need this kind of project sa akon. First employment para sa madamo naton ng mga utod. So, basta masiguro lang sa gobyerno
6: pare ko. Hindi lang parehas no, nagligad ato bala mga nagreklamo di dapat kali pa follow up ta to.
7: Oo.
6: Na lipat kita mag
7: o, gani po impeachment trial. Bangod sa impeachment trial no. Pero ari pare ko manami ini kay madamo sa employment ka mga tag plus siguro ang mga taxes nga ibayad nila diri sa aton no. And third, which is I think the most important is security. Nga security kadako-dako sang investment sang Amerika dira may interest ang Amerika dira ti karon tandugo na karon ka magpoise karon sang China karon nga maaway mambal silang Amerika dira lang kid may interest kami may negosyo kami dira kadako sa Pilipinas tistingin nyo lang palupad isa sini kaburador ha kay Otdo na mong gilayo ng hilo.
6: Balok ka mag-amo ni Master Don, away sa mga dumalagko.
7: Ni. Dumalagko ni.
6: Pili ka lang, China ka, US. Sa totoo na gilang istorya.
7: Oo. Mas dito na lang kuya sa demokrasya eh.
6: Temo ng isa ka kwanda. Kaya naanad na kita na mo.
7: Kag ano pa rin ang plano pag daw daw diraman I think nga area ang
6: hindi nga particular nga area ganin eh.
7: Master. Sa Subic.
6: Ati, so big sa nga dan sa unang aton nga kwan mo.
7: Oh, ti do iya sang BCD you know, basis basis conversion development authority.
6: US based sa una ti ara na gimana da.
7: Oh, do I think dong dira man ibutang ang amo manufacturing plant. Bala pare ko yung ubrahon. Amerika man. Ti ko mag-amo.
6: Ti ko na na ti master dong sa dumalag ko animal. Ginapreparahan na kami sa Amerika. Sining sa China. Animal ah. Gina-preparahala kami sa Amerika, ha?
7: Ako gabilib sa Amerika kag China. Puro ito ng ilonggong ilang ang mga tinaga, no?
6: Oo, oh, wala problema. Kami chini na sina. Kami dugay nag-spy sa inyo, eh. Kamu pa, problema.
7: Abi nyo amo lang na. Oh. Abi nyo, anay, bala lang sa M45 ang ginobrada.
6: Oh.
7: Tilaban-laban na pare ko yung missile. Ang mga... Oo, oh, lantaw ang akon na pare ko yung trabaho. Kag ang well, kag ang technology.
6: Yes, so pero ti ako na ko ang Amerika butang anda kada kay ti syempre armament ko na.
7: Armament.
6: Kuan ko na panigahan na ako na sa mga kaaway.
7: Ha, Philippines, kuha lang mo da bala kung kitang lano niya.
6: Anyway, mga kabiyanan balikan tani ari na aton health news bala na para sa ikayong lawas o pag Radyo Manda Joel Franco.
10: Ang inyong kabahin, ginadala sa inyong kaluwaan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
21: Kung nagabiyay kita, masaming nga nagabalaka kita sa pollution sa guwa sang aton sa lakyan. Apan himbalawaan nyo bala nga mas delikado ang mga kemikal sa sulod man sang aton sa lakyan? Ang mga kemikal among benzene kag formaldehyde nga ginagamit sa manufacturing sa mga salakyan. Ang formaldehyde mahimo nga makatugas ang cancer sa mataas nga level of exposure. Samtang ang benzene makahalit naman sa reproductive system kag sa development sa tao. Bangos sige na panugyan nga kung magbiyahe mas makapayo kung buksan ang bintana sa salakyan, agod mas circulation ng hangin sa sulod sang inyo salakyan.
22: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
10: Hindi nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugs and pharmacies sa inyong lugar.
7: Okay, thank you so much kay Radyoman na Mon Kapalian. Oy, kaday, ano gali? Ah, kaday, Joel gali. Sorry. No, oy, kay Parikoy Stephen Panega. Dira, Parikoy, how are you, dira? Ma'am Ilinita La Pastora, dira? Kanday, Parikoy James Carpe, no? Ay, di mo ginapatamiyaw to si Ma'am Ilinita La Pastora mo na nagin. Happy birthday to my sister-in-law, Inday Angie La Pastora Imano o Brumagay Ray San Enrique. Paribibot. Maribibot in Rosalano, ara ka sa may Canada, subog
6: nga mga
7: galan tao sa aton sa Facebook.
6: Gabi ko nung gabi baha di Parikoy, oh, pero may mayo lang ganit ka naghulaw ang ulan, nagsubside ka dali, no? Ti Bebot and Mila Talabahan.
7: Yes.
6: Mayroon sa nung puli si Paribibot man?
7: Mga bare months na. Bare months
6: na. Anyway, mga kabiyan, ano, ang gin-rescue gilik na to sa Kwangiman, sa Kalubihan.
7: Kalubihan.
6: Kalubihan na. Arong rescue nga nagabusong bala.
7: Okay.
6: So delikado, gigabusong tibudlay na ang bata pa si mga Kwan bala.
7: Tumangas gin ng tubig eh.
6: Mm. So, anyway, ari na, master.
7: Ari na to nga Turista with Radyoman Lynette Yulatrix.
23: Ang Turista of the Day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dehydrated ka bala? Nagamalang imututunlan kag bibig? Nagapangluya ka? Kagdasig ka po yun? Kabati bala ka mo sang gaka-heatstroke kay taman ka bulad sa init? Kung permi ka nagainom sang tubig, ang lawas mo mas makakontrol sang iya temperatura para malikawan ang heatstroke. Magluwas diri, dapat kita mismo may pangaman man sa aton lawas agud malikawan ang mga balatian nga makuha ta. Siguraduhon nga may dala permi nga tubig kung diin magkadto. Haginom mo ng Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Upod sang madamo nga tubig. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ginatawag nga Oxygen Capsule, bangod may 99.9% squalene content. Ginpakigbahin sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, ang kahulugan sang heart model sa service recovery. Ini among masunod. H, hear ukon pamatian sang sincero ang reklamo ukon kapaslawan nga natabo. E, empathize ukon ibutang ang kaugaling. E, empathize ukon ibutang ang kaugalingon sa mga nagareklamo. A, apologize ukon magpangayo sang pasaylo sa kapaslawan. R, respond ukon solusyonan ang problema. Kag T, thank ukon pasalamatan ang customer sa direkta nga pagpalabot sang reklamo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
6: Thank you very much, Radzuman Lineth. Yari naman ang atong viral balita subong with Radzuman Mon Kapalihan.
24: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
25: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa man ukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dinhi ang may NEMPI extract. Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong,
1: subong. Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka kangaro kag pispis nga kasubong nagadug singanay sa tunga sang isa ka malapad nga loon. Sa video makitaan ang kangaro nga nagahamras sang iya kamot sa tiun mag-attempt ang pispis nga magpalapit sa iya. Ang video ang ginkamutan sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak R. Amen.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Ari naman ito ang trivia with Rajuma Rezi Bordon.
5: Ang International Self-Care Day ang ginadumdum sa tag sa Kahulyo 24. Ini ang nagapabutyag sang importansya sang self-care bilang pundasyon sang wellness. Sa bungadlaw, ang mga individual sa bilog ng kalibutan ang ginainggan yung himuon ang paggabalaka sa kaugalingon bilang kabahin sang adlaw-adlaw nga routine kag himuon ini nga prioridad. Isa ini ka milestone yung oportunidad agad yung mag-raise ang awareness sa mga benepisyo sang epektibo nga self-management sang ikaayong lawas. Ang simple nga paglakata ang makapractice na sang self-care. Ang ining trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
6: Kung gahulo yung mata, mabugat ang abaga. Kung may problema ka, may sabat na kita. Hindi magkabala ka, makakadlaw ka, ari na sila. Labugay boy.
4: Alang-alang na kita sa tiyempo, diri sa atong pagpangalagad. Oy, halong-halong lang sa aton yung mga Radyo Manibela. Sa aton, Arimen 774 Targita ni Taxi Club, Arimen 774 Targita na OFW International. Ang Arimen, Iloilo Fans Live sa Singapore, Hong Kong, kag main chapters.
7: Ay, parekoy dyan, pero tsoso magaysay da, no? Thank you sa pagpamati.
4: Alang-alang na kita itong tiyempo. Kamala ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
7: Radyo Man Don Dulito.
8: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Community. Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
11: Nice Herbal Capsule. Ano sa mo partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga partner. May mga common causes ina partner nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sang dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bla infection, injury or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bla or urinary tract infection ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ni partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang Nance Herbal Capsule.
12: Nance Herbal Capsule!
11: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
12: Nance Herbal Capsule.
11: Yara lang sa mga butika.
12: Recommend Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Tutuy. Tutuy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
12: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
11: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka. Kunigo tuitong katali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
12: Megaman, Herbal Capsule.
11: 30 minutos ang partner, yara na ang panading
12: Megaman, Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Nons, Lemon Oil.
11: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pada ng lugar na mahigko. Kagkong ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
12: Nons, Lemon Oil.
11: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nons Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
12: Nons Liniment Oil.
11: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
12: Nons Liniment Oil.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Nons Corn Coffee.
11: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nons Corn Coffee partner.
12: Nons Corn Coffee.
11: Oo partner, kay ang Nons Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nons Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
12: Nons Corn Coffee.
11: Ang nami pagid sang Nons Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
12: Nons Corn Coffee.
11: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
12: Megaman Gold Coffee Mix.
11: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
12: Megaman Gold Coffee Mix.
11: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
12: Megaman.
11: Gold Coffee Mix.
12: Coffee Mix.
11: Alerto ka na.
12: Power up ka pa.
11: Yara lang sa mga butika.
13: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasilin. Bye-bye and I love you.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Wind Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras tatak alas 2:50.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Life Extension Vitamin D3.
6: Hi. I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficial para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Si Dr. Marpa, kag sa kanan, may adlaw.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
2: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
3: CDO Idol GZS, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatas mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Mag DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: TDX 500!
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: D3 Bio. Ako si Karen. Nadamo mo gid sang akon hair fall. Hindi man namin. Ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon puti.
7: D3 Bio. Ang D3. Nga may visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charmed Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Cellphone Plus Gold.
5: Ako galing si Sherry.
6: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Kasunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel, amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa
10: nabutika. Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Cellphone Plus Gold.
13: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Cellphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Oras, tatak, impunto alas tres.
12: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Maingadlaw, Siyudad, kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tap Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Ako yung iwalagad, Nathaniel Machado. Recently, ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council upon ICDRRMC in partnership sa Office of Civil Defense Region 6, madinalagon nga naghiwat sang second year nga Kabalaka Expo sa Mega World Convention Drive, humalin Hulyo 15, tugtog Hulyo 17. Kabayan sa sining event, isa ang Metro Pacific Iloilo Water bilang official hydration partner ug participant sa exhibit. Tingin pakita nato ng mga modern technologies kag strategies sa pagmanage ng water distribution systems during disasters kag emergencies. Kagagod mas mahibaluan ini naton tanan, kaupod nato ng aton guest, ang Non-Revenue Water Department Head ng Operations Division. We have once again, Engineer Anthony Rocco. Engineer, mayong adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Thank you, Gidnat, no. Happy ko nga nakabalik ko diliwat sa Top Talk, no. Sa nagligad to, do episode 2, ako nagwa, subong sa ika-39, nagwa naman ko liwat.
0: Right. Engineer, madamog yung salamat sa pag-aman mo, sa imution, agad na makaupod kami subong adlaw. Engineer, kamusta ang mga team, kiti, sa kadamo subong, sa projects, sa activities, sa operations division, wala na ka mo po Hawaii 24/7?
1: Well, busy, no, as usual, no. Pero amo man na ang challenging kag fulfilling sa amon nga trabaho, no, kay maskin busy kita, no, gapangita kay kami time nga maka-connect sa aton nga consumer kag mapaathag kung ano pagitbala ang ginahimo ni MPIW para right. Papanami ang serbisyo.
0: Right. Subong palang, Engineer, thank you to you and your team for your dedication and service sa Bugos ng Ilonggo community. Now, Engineer, isa sa mga recent activities ng MPIW ang maang pag-participate ninyo sa ikaduwa nga Kabalaka Expo. Engineer, kamusta ang experience?
1: Well, it's very fulfilling, no? Kay, syempre, ang nagustuhan ko gid sa Kabalaka Expo kay nag-ulupoday dira ang nanare-sari nga parts ng government agencies, emergency responders, kag private organizers nga may isa lang ka common goal, no, ina ang pagprepara sa komunidad antes pa magabot ang kalamidad. So may mga showcase sa mga equipment, emergency demonstrations, kag syempre may ara man nga iban nga learning experience.
0: Right.
1: Very fulfilling idea.
0: Yeah. Amo gid naman na may engineer bangod nga ti ang preparedness wala lang nagasugod sa tion sang kalamidad o kuno emerhensya. Mas maayo gid nga ti prepared kita, no, antes pa man magabot ang ining mga ginatawag nato ni mga disasters, abi, engineer. Now, engineer, aside sa exhibit ang nabalaan ko man, isa ikaw sa speaker sa K-Talk segment sang Kabalaka Expo. Dito, engineer, gin-share nimo ang topic na building a climate resilient water distribution system through leveraging smart monitoring, leak detection, radio communication, to central control monitoring system. Engineer, mahimo wala ini ma-share sa aton mga tagpalamati.
1: Correct not, no. Una sa tanan, nagapasalamat gid ako sa Iloilo City DRRMC kag Office of Civil Defense Region 6 sa oportunidad nga ginahatag nila sa amon, no, para at least ma-showcase ni MPIW kung ano pagid ang iban nga mga technologies nga ginagamit right. Amon para mas mapanami lang ang amon serbisyo.
0: Very timely kid ni engineer bangod nga ti isang nagligad lang, no, isang nagligad nga semana. Nag-agi si Typhoon Inday kag isa gid sa mga importante nga mga leksyon nga ato nakuha diri is to be prepared and to be alert. Now, engineer, ano bala ang role sang data loggers during disasters?
1: So ang data loggers nat, no, adako gid ang role si, no, kay during typhoons, si data loggers ga monitor niya siya sang pressures naton.
0: Right.
1: Now with in that monitoring time, no, kung makita naton nga for example nagnubo ang pressure sa munang area, so both silingon base may mga pipeline breakage nakita dira o kung leaks nga ano nga ara sa site, pero hindi lang naton makita kay wala pang aton nga field teams. So kung droughts naman, for example, ginagamit naton ini para ma-optimize ang pressure kay mas mapanami naton ang pag-distribute naton sa water.
0: Amazing, engineer. Engineer, pwede mo ba lang ma-describe in simplest terms, anong ginatawag natin na data logger?

0: central system, ano, control center. Mm-hmm. Bali, da, ina send mo alarm na. So, meaning, wala pa ka-complain ang customers, mabalaan na nato nga, ay, may diferensya sa amuning area. So, dirita una, mapa-deploy sang team naton para mm-hmm. maka-investigate.
1: Right. Engineer ka na, may kiti ang halos tanan, connected, naging engineer, no? Pero may isa ka-technology, nga ti masami natin mabatian sa mga previous episodes, engineer, ni ang Central Control Monitoring System o kon CCMS. Ano naman ini engineer? Kagpaano ini siya nag-work?
0: Yes, not no. Ang CCMS, amo na ang aton niya do command center. Mm-hmm. Or, kumbaga, for example, kung makita mo sa mga MMDA, mm-hmm. makita mo ang mga different videos na nilang dra. Sa isa ka room, damo-damo, sa dashboard sila right. makita. Mm-hmm. So, same sa dira, kita may amo man sina, ma-establish sa amo sinagid or mas panamion pa naton. Mm-hmm. Para at least during emergency crisis, for example, dra na lang kita malantaw. For example, diri sa area nga ni ay nagdubo ang pressure diri ay gauntat gali ang ano diri ang supply naton do nagdubo basi may problema basi may interruption may breakage kag syempre halin dira sa control center kumbaga dra magahalin ang aton nga ano nga nga ipaubra naton sa aton team bala kung dinta sila pakatuon ng mga instructions naton nga mm-hmm. igahatag sa ila.
1: Right. So engineer, kung eliminize inisa naton, do ka mission control o kung air traffic control inisa ni MPIW, no, isa ka command center nga nag-monitor sang tanan nga nagakalitabo sa aton water distribution system kag nagaguide man sa aton mga teams kung ano ang dapat unahon. Kung mag engineer do utok inisa sang operations team kag sang tanan nga equipment kag control engineer.
0: Yes, not no. With that siguro no, magiging mas coordinated ang aton nga pag-deploy sa teams. Mm-hmm. Mas mabalaan naton kung din aton nga i-priority sa ila kag para at least mapanami pagid naton ang aton nga response kag ang serbisyo sa publiko.
1: Right. Very impressive, engineer. Makita gid naton nga MPIW wala lang nag-respond during emergencies, instead proactive gid ang approach, ginagamit ang technologies para ma-detect kag ma-address dayon ang mga possible na mga concerns, engineer.
0: Yes, not no. May isa pa gid kami kagin showcase mm-hmm. ka equipment dito sa Kabalaka Expo. So, ang tawag namon dira is ang leak detection equipment or acoustic leak detector. Mm-hmm. So, ang ginahimo naman na, for example, kay during typhoon, diba, mm-hmm. some areas maka-experience sila sang landslide.
1: Right.
0: Mm-hmm. Diba, mag-uyog ang lupa sa ang duta, madamage siyang aton nga pipes. Mm-hmm. So, kisa ang mga leakings naton dira, leakages naton, hindi naton pa ma-identify, balakong mm-hmm. din, gahalin. What if galap tanada ang leak? So, paano mo siya pangitaon? So, amo na nga may leak detection kita, amo na ang ginagamit namon para at least mas mapadasig ang pagkita na, pagpangita natin sa leak.
1: Mm-hmm. Engineer, very timely, kid. Bangod nga, ang tanan nga leaks, hindi man visible sa dalan o kung sa ibabaw sang duta. Ano ba lang mga leak detection equipment at gina-utilize ni MPIW engineer?
0: May ara kita tatlo ka equipment mm-hmm. nga ginagamit no. Una is ang acoustic leak detector or ang ground microphone. Mm-hmm. May ara kita sang correlators, may ara pa kita sang noise loggers.
1: Right.
0: So although same concept man lang sila no, ang mapinpoint mo gid kung diin dampi ang list kag madasing mo pangita. So ang acoustic leak detector nga gid showcase natin dito, bali amo na siya ang kumbaga ginapa ano niya ginapabaskog ang sound or sound waves kay kung makita amo for example may makita ka sa dalan may tubo dira nga galiking baskog ang pressure mm-hmm. no diba do nagaproduce siya sang hissing sa right, sirip right. na so what if sa dalom na siya sang duta mm-hmm. ba sa dalom sang karsada or sa sulod sang mm-hmm. drainage hindi mo makita nga may leaking tugali wala ka man may makita nga tubig mm-hmm. nga gagwa. Pero may ara dito ga kauyang nga tubig.
1: Right.
0: So ang leak niya na ga produce na siya sang amo to nga sound mm-hmm. Vibration siya. Mm-hmm. So gaagi na siya sa lupa kung sa diin man da kag amo nang gina-amplify sang leak detector naton. Mm-hmm. So para mabatian naton ay diri ni gali ang baskog nga tunog sang leak diri gini siguro siya gahalin. So, amo na.
1: Yeah. Engineer, medyo madamo. Galing kita sa mga leak detectors, no? Breakthrough, gid ni engineer, bangod na ti-imagine before pa kamo mag-decide na ti-kutkuton o kung i-excavate ang duta. Mayara na kita sa modern equipment, agod na ti-magbulig pinpoint sa exact location sang leak. Kay the faster nga ti-ma-detect nato ng leak, the faster nga masolusyonan. And, of course, mas damo ang tubig nga mas-save nato, engineer.
0: Yes, isa pa gid no sa future innovations ni MPIW no is ang radio communication system.

0: So, based on experience, no, actually last year, November, kung sa diin nga, I think nag-signal number 4 kita diri sa Iloilo, no. So, may experience mo, hindi kita ka-send message, hindi kita ka-tawag. Ang internet, wala man. So, kung ang obrahon sang radio communication system nga ni, so maskin wala signal, run out, kag ang hindi kita ka-connect sa internet, no, padayon nung Japon nga aton nga communication. Iti medyo mabudlay man nga matipon kita sa isa ka area, so mambata nga, ay kadto yan ang diri nga area, i-repair nyo to. Tapos pagbuwa sang team naton, wala ta kabalo kung ano nang gakatabo kay hindi ta ka contact sa ila, di ba? So tama gid siya ka budlay kung wala kita sa muna, especially during the emergency.
1: Yes. Very promising ini sa engineer kay ti kumbaga lai naman ini nga level iyan no sang communication. Now engineer, pwede mo bala kami magaan sang overview kung ano ang roles ni once ma-implement na siya, engineer?
0: Syempre amo na no, ang constant gid nga communications nato no kay ti kung may radio communications na kita, dasig ang aton response, dasig ang pag-communicate. So for example sa ano na ton, sa control center, halin sa control center ma-dispatch kita sang team paagi dira. So makatag kita sang data sa ila nga real time man through control center, and then for example pwede nyo di unahon ang amo ning area kay diri mas critical na diri diri kay makadto. Kag especially hindi lang man sa faster response na naton pagagamiton. Kay for example, 'di ba, maskin gabagyo or kung ano man da, ang team naton niya kung pwede pa lang nga magwa kag ma-repair nila, i-repair nila dayon. So syempre, hindi lang sa pag-responde kundi ang pag-check man naton sang status sang team. Kay for example, pakantuon mo ang team da, so pila ka minutes di na mag-abot, buhay ka balita sila. So at kumbaga para sa aton as MPIW, it's our role man para ma-check ang status nila. Kasi syempre, tao lang man sila mo, hindi man sila siling hindi maapektuhan ko ano man ang gakatabo sa site, di ba? So amo
1: Yeah, overall engineer though, lifeline ini siya sang operations team no, kay tikon may mga emergencies kapati kita nga every minute counts, kag mas nami gid nga connected ang tanang team sa bisan ano pa nga sa isang sitwasyon, engineer.
0: Yes, not no, exactly. Mas organized gid kita no kung may ara kita siguro sa mga muning technologies. Kag syempre, mas mapanami naton ang pagserbisyo naton sa publiko kag ang pagresponde kung ano man gakatabo.
1: Engineer Rocco, thank you so much sa pagsulong, no, for being embracing, no, sa paggamit sining mga advanced technologies para sa mas resilient kag efficient nga pagdulong naton sang tubig sa safe and reliable water sa aton ang mga pumuloyo. Now engineer, at this kita magtakop, let's do fast talk. Engineer, ready?
0: Ready.
1: Of course. Engineer, smart monitoring or manual monitoring?
0: Smart monitoring.
1: Engineer, data logger or leak detector?
0: Data logger.
1: Radio communication or mobile phone?
0: Mobile phone.
1: Engineer, preventive maintenance or emergency response?
0: Preventive maintenance.
1: Engineer, technology or experience?
0: Experience.
1: Engineer, one gadget na hindi pwede mawala sa operations?
0: Portable clamp-on.
1: One word to describe the NRWT?
0: Guardians.
1: One word for climate resilience?
0: Adapt.
1: Engineer, one word to describe the future of MPIW.
0: Transformation.
1: Yun, transformation. Engineer, coffee or safe and reliable water?
0: Safe and reliable water.
1: Of course. Engineer, mensahe mo na lang sa atong mga tagpanamati kag tumalan ang subong kag sa kutob sang malabot sang atong mga programa. Go ahead, engineer.
0: Hello sa mga viewers natin, no, kag sa mga tagpalamati natin, no. So ang ginapangayo ko lang sa inyo is gamay nga pasensya kag syempre kami sa MPIW ginatingwaan gid namon nga mag-innovate para sa future nato, no. Hindi man namon nga gusto nga hasta sa uli kumbaga ang quality sang service nga igahatag namon sa inyo is amo lang ni. So we need to transform para at least mas mapanami namon ang serbisyo namon sa inyo, no. So thank you gid.
1: Yun. And that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, would like to thank our guest, Sir Rocco. Sir, thank you so much.
0: Thank you, Nat.
1: For sharing these valuable insights. Ini pamatuod nga Metro Pacific Iloilo Water padayon nga nag-innovate, kag nag-invest sa technologies kag makahatag sang mas maayo, mas resilient, kag mas reliable nga serbisyo sa tagsa ka mga Ilonggo. Sa atong mga tagpalamati, kag tumulan ang subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Pagdayon kita, Iloilo.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Pananagutan.
3: Kailangan may managot.
2: Maraming pangako. Maraming hamon.
3: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
2: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
7: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
8: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amuin ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tao.
9: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa, paagi sa ila official Facebook page, website kung nga naabyan nila sa radyo.
10: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
11: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Oras tatak alas 3:20.
14: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangbang kumaka Bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry.
3: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
3: Sa sunod sang duha ka semana,
2: nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
4: Pinahusa.
0: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid mi interval sa imong pagkaon. So meaning pa namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lagi carrots.
8: Oh, mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nono.
5: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damo ko ba yung tingin.
0: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud indi na malabot sa stomach acid. Syempre ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga basanti ang kadamuon ang gitawag Slimmy Lear sang gitawag Imochan.
6: Matapos ang isa tutud duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase. Intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabukbo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
6: Sobra pang iba, no?
9: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom. Gatrabaho na ang imong gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay mo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So termina mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit.
10: 470.
4: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
10: Nag-take ko 2, sa gabi 2, sa aga, bali 2 times at least.
4: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
10: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas na blood sugar, anong mahambal mo sa
10: inom? Inom ka mo sang DTX 500, kaya ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500.
0: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sa makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
6: No,
9: kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe ka taas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig ka anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
6: Carrots da, orange da, mga orange.
9: Dapat amo na tani, pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
11: So Kevin, ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatugas ang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage na kalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at gutputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
9: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisag gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang mayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan din na ba? Panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikrito niya?
6: Milig sa taguay?
9: Wala sa panago si Jirabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo mo kung ano, sino ang gapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
6: DC ko no, DC. 19, ang hit, nag 19 ako no, kilisir 18 plan to mo. Uy, 19 na.
9: Nakakampiyon ni Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang tagarado bandira gapamassage, gamit ang DTX herbal oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-atake sa buo sang ilok mo, ano imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo nga daw adlaw, no?
6: Basic.
9: Oh, maligo.
6: Basic. Ginaiyan.
9: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin yung DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, yung kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo makininom nga kapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. Sugar.
13: Namin nagita akon nga panatawan, wala na gabi rin akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
13: Mabakalang ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ni sa akin. ito nga lawas.
0: PDX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka uminaw yung mata.
0: Pure C Vitamin C, Santhum Plus.
15: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Piliin po niya pakan, tagay ganyan. Pero nilang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramidgan ako. Ang mabatian ko ang Pure C Vitamin C. Nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
0: Pure C Vitamin C, Santhum Plus.
15: Manamigin!
0: Pure C Vitamin C.
17: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magpabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang nagdimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika DeoFresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre na konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver aburido kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho ang gidang ilok,
2: kung nagtaas ang crudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mamanggapon.
1: Ha, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
1: So wala.
3: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
4: Confident.
5: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
1: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
1: Mangapi
5: na. Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergothionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
3: Kaya anak namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
3: Natural sugar.
1: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, may bulletproof coffee ka na.
5: Mm-hmm. Kay engineer yan, pampabakod extend.
3: Iba na yan pabakod ya.
5: Mm-hmm.
3: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa supporta, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line, ha?
2: Correct.
1: Kinang laron na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Agkon ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin nga klase sa aton lawas?
3: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown down into fatty acids.
2: Oy,
3: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy,
3: the work han inhana, Sir Boy.
2: So wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas di kahimo sa Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
3: Kinahanglan niya, may source ka nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinahanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
3: Kung sa kurinti pa,
2: covering.
3: Dapat may cover para di, ano?
2: Hindi
3: magkakurinti. Wala ground.
2: Mm-hmm.
3: Importante gid ka tama ining fats. Kaya ga, amo nang insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliin nato ang mga tambok nga magapaayo na. May araga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills.
2: Mm-hmm.
3: Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kaglycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod ini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga intaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
3: Kung okay, kainom ka ditribayo, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitwag bile acids ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitwag maayo nga pag-absorb sining gitwag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa ditribayo pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitwag neuronal regeneration.
2: Uy,
3: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
3: Dementia. Kung once nga pala inom ka, ditribayo. Kag nakanami ipagid, kung ga inom ka, ditribayo, ga-support ni siya sa gitwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
5: Champion. So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang ditribayo, matawag natin nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protectionan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions na makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag natin nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang ditribayo.
2: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni ditribayo, pati sa imo metabolism, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditribayo para sa imo.
6: Ditribayo with Physio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla. Agalabot itatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang ditribayo ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabot ka. Ditribayo.
8: Ako si Boards, nagabantay sa luna ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka manipaton. Gitry namo tatumaron sa ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang sa Ronnie Lula, bangod ina sa ditribayo.
6: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Magabot ka! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ang klase Ray Rilota from Sanangyed dati. Mabilis ako noon mapagod. Nung isa nakainam ako ng Pure C, wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
6: Pure C Vitamin C! Kag Southam Plus! Manami gig! Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Sige sa sinani, nag-antik. Ay, ginabatsyag ako nga ubo. Galalaan bala sa batian ko sa radyo nga may Pure C si vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
6: Pure C Vitamin C. Agsanthum Plus. Man Manami G Pure C Vitamin C.
11: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto ba kag barato ang presyo sa mga produkto? Ang klinika ang maghimo sang GTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika

0: malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupag sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mga sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
2: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon katama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sa mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
1: Para mensindihan niyo sang lubos, ang inulawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas niyo, tangki sang Russia. Ang immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Ipanalaan sila sa 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang. Mangimos na lang sa patay sa boy.
4: That's why we're sa labot. Kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara ka dito ang import immune system.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, magaayugin, sumadamo ninyo nga balatian.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
6: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian,
8: Nance Herbal Capsule
7: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
10: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
9: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
10: Tatak RMN.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mas ma-enjoy mong pag-inom sang kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes.
17: Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako ulit si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Para sa matilong na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Mas tatilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: mas aligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami
7: ako na putis.
6: Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon putis.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
8: nga may D3.
5: Pagkal sa mga butika.
8: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
5: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm, fab, con. Pamong kumakablo. Tanggal amoy ko lubang sa pangon ng charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
14: Di ba kauras ang pinaka-regular mid na interval sa imo nga pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 5 ta, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang ganyan carots.
17: Hindi lang carots, mga natural.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon ko balot, kadingin tayo ang akong oros.
14: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
13: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa nga mabalaan ng mga flowers na labong probiotic.
18: Basta mas mabungo.
13: Maitukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ba ako B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
20: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga niyatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sala na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sa gitawag nila nga keloid. Ang wound healing Sir GP, isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
19: gapali lang no.
20: Gapali lang nga tulawas to repair cuts and injuries. Imagine mo Sir GP kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
19: Na imagine no? Na ko dok sa mga may diabetes.
20: Adoy.
19: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes dagali ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
20: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
19: hemostasis
20: or pag untat sang bleeding, magaporma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang maporma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga palainom Mighty C or Pursy, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Mm. Ang palainom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system, which are gitawag la neutrophils. Agud i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bacteria kag paghimo sa mga debris.
19: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
20: So, dragged na mi ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500, ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500,
18: ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
18: Yan ang agapanupo
7: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
7: DTX 500,
18: asalwika
7: epic
18: tipo.
7: DTX 500.
20: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammations na. Need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection, ang pag inom sa gitawag Mighty C.
19: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
20: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
19: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
20: days. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, permi namo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Isa sa paborito ko ya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
20: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog na radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog na radiation.
19: Gusto, no?
20: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalo gani, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
19: Sa no?
20: Ambot ko ano katuod gin mana. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, daganabo mga yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante ni magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
19: Aha, ang sekreto niya. Milik sa tago ay.
20: Wala sa panago siya, sa ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabla ko kung ano ang sino ang kapamasahi sa'yo, Pridad, Sir Boy.
19: DC, 19, ang 8 na, 19, ako nung last year, 18 pala ito mo. Huwag na, 19 na.
20: Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasans ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Mga muna nga si Valentin, nakatugi na di ka na Merkulis, kaya ang taga-radio bandira gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
19: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sa boy?
20: Maligo ka daw adlaw, no?
19: Basic.
20: Oh, maligo
19: ka. Basic nga.
20: Ang pagligo is not enough.
19: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anong DSE, the most powerful kind of antioxidant giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain amo ni mga extract alin sa papayang yung kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE yung kapaputi mas imo panit, hindi pa kung ito si Doclamil giputangan sa vitamin C, mm-hmm, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
0: Mahigo pala ang imo dugo
21: DTX 500.
0: Masami ka pala ang gina-energy
21: DTX 500.
0: Ang DTX 500
21: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami
21: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy
0: DTX 500.
21: Masulika DTX 500.
22: Ikaw ba lang may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit ka doon na at magpa-check up. Kompleto pa at marato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.

0: PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, Sasagay. Bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaram ang kita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, pasangon na Dok Ramil, nagahambal na magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sangon na, palikawan ka lang tao TV. Subong niya, ginataga na sa isa. Cellphone.
1: Cellphone.
3: Subong.

0: Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dayon pati diabetic retinopathy apektado na ang imong mata. That's why DTX 500 is really important kung gusto mo dugay. Dugay ang imong mata, wala gapunaw pas ligoclamine. Mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo ang mata mo kampyon gapon tulad ni Sir JP,
1: layo pa lang kita na.
0: Why not
2: layo pa lang makakita
0: na. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 tag mag Mighty C.
3: Basta upag ko si Joanne, dark ang glasses.
0: Dark ang glasses.
3: Basta yung makita ko din ang panalukan.
2: Pero kung wala,
3: klaro-klaro.
2: Sala pa kalayo. Te, daog ka ganyan sa imo nga 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
0: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
0: That's why maligo
3: kitan may.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh may ara sang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
0: Of course, kung tapos ka ng Clinica Dio Fresh ka nanan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kaya kapangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang dito.
3: Hindi ka pa nakita, be? Ang imo yung bulong, kapi?
0: Kampiyon.
3: Namit niya sabon?
2: Perde mo yan ni, kuha niya, ni engineer ya, kaya kapi, butangan niya extend.
0: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetic ko ka, na may cancer, I suggest nga DTX Premium Sir.
0: Ay, kampiyon.
2: Ang DTX Premium, butangan mo na sa D3Bio. Kaya ang kombinasyon sa DTX Premium kag D3Bio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, Sir Boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuha na DTX Premium nga kapi. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom. Kag siyempre, D3Bio, Sir Boy.
0: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Field.
2: Confirme ka pala gahapit. Araman daw ang kuhan. Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuhan.
1: Hindi ha. Swimming pool.
2: Kasi mo, huwag ka kaligo daw.
3: Ara.
0: Kaligo ka daw.
3: May mga katawan daw.
0: Okay mo naman yun ha.
3: Confirme ka pala gahapit sa Golden Field. Confirme ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat mag D3Bio ka.
0: Udibati ka to.
3: Paano pala mabuligan ni D3Bio ang numero uno nga problema ni engineer? Hindi po ang support sa talk ni Doc. Oy, hindi malalaglawag ang STD, Sir Boy. Ang problema siya ni madalamo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. D3Bio ka na nga daan. Oo, before magpuli sa palay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc!
0: Kita ka nang nalalabog yung mga nadyos mo.
3: Pala inom D3Bio ang mga palikiro.
0: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki pertikit, no. Basically ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic kung ano sa ka kamayo, no, sa pang chicks.
2: Unfortunately, men is polygamy.
0: The most by nature, no.
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
0: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous.
0: Ang problema damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000

0: 100 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022. No? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietli Bayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Tong Camille?
1: Yes.
0: Sensitive po ni.
1: Sensitive. No? Sexually transmitted disease, STD.
0: Huwag maging dulong nung ano, sex good.
1: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
0: No.
1: Number one is HPV, human papilloma virus.
0: Uy.
1: Either virus na.
2: Vaginal warts. No?
1: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Yeah, bitches mo baho na.
1: Gonorrhea.
0: Ay, capital ayan.
1: Syphilis. Amo na sa una gali nung dumduman nga initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imong ato.
3: Amo na ko mayaga pa nagapangulabo.
0: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
1: trichomoniasis. An even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
0: Delikado gid.
1: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietli Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietli Bayo, may ingredients nga vitamin D3 na kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
0: Ay, wow.
1: The good news sa mga kuwan.
0: Mga ababae.
1: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang Dietli Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko wasakun ang envelope sang virus amo na ang number one nga kaya himuon sa Dietli Bayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietli Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya mag-mature. Kay pagbuwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Dietli Bayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, di siya katapik. Allergy siya sa Dietli Bayo. So, sa mga nagainom Dietli Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Dietli Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
4: Dietli Bayo. Ako si Richard, isang triple driver nga galing mo po ng baluan kong taas nila ako ng lapis na tayo ng panisis ng Dietli Bayo. Tatlo kami sa isa ka daw, 1 month lang ako ng ngayon sa ulo ko ng lubo na ako ng lapis na
5: Dietli Bayo. Ang Dietli Bayo.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may D3.
5: Magabot ka.
0: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. Ha? Kiko kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
3: Ay, thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags atong sa D3 Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no?
0: Check!
3: Kagang mga, may mga multiple partners.
0: Check!
1: Okay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kasi siyempre, ikaw bikaon sa saging, may ano, may panit.
2: Ikaw bikaon kung sino'y panit, galing ba?
3: So ang Dietli Bayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikana no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood
0: o tulo
3: sa tong dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
0: birth canal,
3: no? Sa ilang taguangkan. So, syempre paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no, nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietli Bayo, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
2: May asa pa.
0: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietli Bayo. Pero ang pinakadamo giklase nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV no or human papilloma virus.
2: Vaginal warts.
0: Almost kuno. Tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontak sini no.
2: Ay.
0: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini. kung pigaw ang immune system.
3: Cause cervical cancer.
0: Oh, the cause of cervical cancer. Ang unang nag-cause yung warts. No?
3: Warts.
0: Flowery ang flower. Ang petals.
3: The cauliflower.
0: The cauliflower.
3: Ang pitsay, maging cauliflower.
0: Ang manang tsura sa flower. No? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Nagali. Pulumbot ah.
0: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, berte ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endowment, no? Nga na.
3: Ano nga sa Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo? Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why, ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang muno lauri ni D3 bio, ilaputo niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
3: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this tawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
1: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience ka bi sakit kag daw kung manghihikaw la, Sir Boy.
3: Kakalayo, Dok. Nakalayo
1: manghihikaw. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay kapagin na
3: yan.
1: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na lang ta. Pag-abing friends na lang ta.
1: Ang nalang sinangabalat yan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay! Chlamydiasis.
1: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, mag-tsuk-tsak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oh, virgin.
1: Ang iba niya gano, bleeding between periods.
0: Abi mo virgin, gili ya, may claim niya
1: sakit, bleeding.
3: No. Amo na gener?
1: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
0: Amo lang cause, no? Cause
1: kagaw.
3: Agent, so.
1: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo na ang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
3: Inom ka gitu to.
1: Inom ka D3 bio, kag butangan mo D3 bio imo nga ano eh.
3: Ba nga bang may amo ni gid buya. Amo na kid no, so na active dapat naka D3 bio. Dapat tugay ni gid topic. Dapat
0: text.
3: Ha? Dapat tugay ni gid topic.
1: Subong ni gid timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya gid yang eksperto da.
0: Hambal nila, pwede hindi maliwat-liwat every week.
1: Basta importante din, nang lain gid ang ma-offer ni D3 bio, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 bio. The only D3 nga may BCO, tag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
0: Correct.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
0: So, kung ikaw, mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gidi ka guwapo ka, damo ka partners.
1: Kulang gali niya
3: yung budget mo, 150. Plus 8, gali, hindi. Ay, plus pilang, D3 bio, plus 14.
0: Pesos. Oh. Kagamay ka bakit?
3: 164.
0: 28 pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 bio, kaya hindi lang sa tangkaso, upusipon, kagilanat ikaw protektahan sa D3 bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kay gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 bio.
1: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 bio. Hindi mo nagainom coenzyme Q10, damo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain,
0: no?
1: Amo na mo, mga kampyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon, Sir Boy, nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best ni antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
0: Kaya
1: reason why?
3: Di ma-absorb.
1: Wala ma-absorb. diri makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 bio.
6: D3 bio with physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamisaro.
7: D3 bio ang D3
8: nga may physio.
7: Ang physio
8: nga may D3.
7: D3 bio.
3: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, mm-hmm. Dasig ka mabusog no. So ang D3 bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag nato nga leptin, mm-hmm. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 bio no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
1: uy,
3: imo na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3 bio.
1: Siling ni Lida William na buyan ko man pa price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa price.
9: Tonto sa kabligga. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok no, because low number of chains makita. Kung nga tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang usap dayon sa lawas mo no. And not only that no, ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga provide man energy sa brain. Way labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 bio ka na.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Informasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang karama tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
13: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
12: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ri da udyo dang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
15: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ang mga butika.
16: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Solving Iron. Kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Hoy! Kidney care time!
14: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
15: You care? We care! Kidney care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Kainggidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
2: Huwag alis yari yan. Nagkantosinitis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tugon na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline. Ng vitamin C.
3: Ako galis abigay loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaro.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Oras tatak alas 4:30.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
8: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, alaga po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, among pumaka-bloom. Hanggang amoy ko lumang sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangbang kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
15: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon, fresh, and focus. Wapa ka, stress tabs.
16: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs, if symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
8: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, alaga po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
8: Hindi lang carrots.
10: Carrots mga natural.
6: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Maging bahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, asa ako? Tani nga ko magkaon kumalot. Galingin tayo ang akong nono.
7: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Sige nga, mabalaan yung mga flowers. Nga, damo ko rin ba yun?
8: Mas na mas
7: Ano na

0: ayon lawas.
1: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
2: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
1: Gusto.
2: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka piel ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
1: Mm.
2: Siyempre, design nga apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka piel kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amun ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, sigurado.
1: Uy, santi ka, no? Sakit-sakit eh.
2: Sigurado may tsindihan sa mga, no? Mga...
1: May edad-edad na.
2: Hindi, mga mekaniko.
1: Ah, oo, siyempre.
2: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
1: Hosto. May mga...
2: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Di isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pag-mood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang

0: 对呀，没听够吗 ？GTX 500那个么 ？GTX 500，GTX 500。
1: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini yung makitaan sa mga mata kag ilong. Ini yung blang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amuni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amuni sa ginambali dok na masakit ang imong tuhod.
2: Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehear sa sakit sa tuhod. Ti DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure C lang sa GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasing nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Mm-hmm. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla. DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sa hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpong mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, sukton kagid sa sakit sa tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sa free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sa imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
0: Information sa ikaayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pang pangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kagun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, ang mga madamo sa mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sa tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pangkreas. Na bankrupt na. Di, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang fasting. 16 ka oras ang fasting.
1: Uh-huh.
2: Tapos exercise, bisikan lakat-lakat lang, amula na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500, kag mighty C or pure C.
0: DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500, ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kun mapabayan. Amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagpubak sang imo atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka mighty C or pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kung nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP so good. Ina ang rason kung nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kaga DTX 500 kaga mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
2: Mm-hmm.
5: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga . Kung taas ang imo blood sugar, this cause inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag mighty C everyday.
2: Kada mo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag mighty C, di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imong kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-mighty C na, or pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero why po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan nga hindi magbaho?
2: Klinika Diopress.
0: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tawasas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Amo na niya ang habon.
1: Wala ito sa salig sa mga bunto yan. Sa karabo, no? Iwal mo kung naghapon ang karabo.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
1: Dami ko, yung arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
3: Mm-hmm. Puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Mm-hmm. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Uh-huh. Kung gusto niyo magniwang, DTX Premium Coffee kamo pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni gapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo selula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awan, General, gawa ka panagod nago lang na siya.
3: Ha? Ang secret ko niya?
1: Milig sa tagu ay?
2: What's up, panago si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Playdad? Sir Boy?
1: Gising ko, no? Gising. 19 ako nung last year 18 plan to mo. O, 19 na.
3: Kampiyon ni
2: Mac. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto, ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-a-attacking sa buo sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo ka ilaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo.
1: Basic. Ganyan.
2: Ang paligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagkapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagkapaputi man sa imo panit, hindi pa kutito si Duclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But silingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta, sa Talk ni Doc with D3 Bio?
7: Talk ni Doc!
3: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So kung nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw tun anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camil?
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pa lang.
2: Alingagag pa lang. Amuna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-tooth decay ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumagit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
9: Pumakal sa mga butika.
8: D3 Bio!
9: D3 Bio!
10: O si Karen, nadamong isang akon hair fall ang hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akong buhok kang kinis ang akon puti.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
9: Pumakal sa mga butika.
8: D3 Bio! With Visio!
11: Ikaw ba lang may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, Klinika na! Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka! Klinika de Alternativo Medicina! Klinika de Alternativo Medicina! Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo! Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar! Sa Iloilo City! Bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street! Malapit sa Robinson's Haro! Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy! Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VC

0: saligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3ba, yung importante na Sir Boyce, kasi kung ginakagata bala mag-tumarta sini, ginausap nato, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy. Nga mo nang kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3ba, may hara sa ginatawag lauric acid. Amo na ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kunara na sa ginatawag stomach ang D3bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ra sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3bio, Sir Boy, may hara sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa ato niya nga tiyan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa ato niya nga tiyan. Kaya hindi lang yung nasurbo ko. May hara kagalay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang mga esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3bio, pwede nga mabulong, maayo ang ato nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3bio. How does D3bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3bio do this? D3bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung nami, kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3bio ka everyday.
3: So, kung pala inom ka D3bio, ang lauric acid nga halin sa D3bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man nakainom D3bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa drop lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imong nutrients, strong ang imong immune system, kag ang maintenance sa imong selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3bio.
2: Kampiyon, no? So, hindi na sa plangkaso, ubos ipon kagilanat, ikaw, ginapaayos ang D3bio, pati ang imo bad blood, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3Bio. Abin yung hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
4: Ikarami.
3: Siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imong B-cells. Membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pa ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mag D3Bio na.
0: D3Bio with Physio. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa na nakabulig sa akon. Kamu ang D3Bio with the Physio. Laduna ang ginabat sa
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radio ang D3Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan
0: nabatsagan
6: ko ang
0: epekto ng pagsiklawas. D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why naton ginaopdan sa ginatawag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E opdan mo gid sa pagtumar sa D3Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
4: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of, ano, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, di nga laki mo bata, sige magkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Puwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imong mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-D3Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more pagid no Japan. Ang D3Bio ga promote man sang absorption sang another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. Makabuti ka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio. Babakal sa mga buti. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Wind Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Makikiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Salamat, iho.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
15: Nag-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, matatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudaya ang pagpagili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng
18: oras na Attack alas 5:05.
13: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Ginhimo sang Unilab.
20: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
2: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kag saw,
2: palmetto.
1: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Yara na sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan. Nagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: may Visio.
6: Visio.
4: Yung may D3.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mahigpo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa Masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
4: DTX 500.
8: Masalikan DTX 500.
9: Hello, anak.
10: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang tao nga may madugong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na.

0: Ang kulon mo.
1: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balanse katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inomsang Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inomadlaw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Narilito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon ng kisbok na kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon.
4: Pinang bago nga Life Extension Vitamin D3.
3: Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Cold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Cold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Cold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Plus Cold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Dipay-dipay gid ko sa mabatian ko nga Sample Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nalakas.
4: At gaganda ka pa.
2: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gali si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisaki kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutum na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Pamakal sa mga butika.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
0: Evergreen Herbal Capsule.
11: O galing si Gabriel Catriano.
12: May high blood ka ba sa una?
11: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon yung iya. Sabot sang nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanang-tanang sakot.
0: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
13: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold.
5: Kal sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
14: Konfiyansa ang sumag. Isa ka sudyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas.
4: At gaganda ka pa.
2: Sample Plus Gold.
15: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
16: Ako si Vibot. Ako gid ang pagliwang ko. Bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
0: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service.
5: News and Public Service.
17: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Biyernes, petsa 24 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa ngalan ni Radyo Man Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan. Magano mo nang aton sining panahon bangod man sa sining epekto sang hangin habagat na ati gina pabaskog pagid no sang bagyo nga si Quiapo, mga karadyuman. Ang bagyo ang padayon karon nga naga hulag no sa maerya na sang Cagayan. Mga karadyuman, ang latest karon ni Balunta upod sa aton sining pag-asa, Iloilo, Subong, hapon. nag-amat-amat sa pag-hinay ang ginapusdak yung ulan diri sa may Western Visayas, particularly diri sa may probinsya sang Iloilo kag sa Bilog nga Panay Island, mga karadyuman, no? Kung ikumparar mo kagabi, grabing buo-buo sang ulan, top-top iya sa kaagahon, mga karadyuman, no? So, ibaloon, takaroon ng pinaka-latest sini, kalakip man ang sitwasyon sa aton sini nga palibot later on, no? Upon sa aton sini nga RMN News Team, mga karadyuman, no? As of 1 a.m. kainasang kagahon, no? Damol-damol gawa ang rain band sini nga na kuha sang Pag-asa Doppler Station diri sa may siyudad ya sang Iloilo, no? Particularly dira sa may area iya sang Pag-asa Field Station, mga karadyuman. I-check ta, update na isang panahon. Subo nga po, ano po sa Pag-asa Iloilo.
1: RMN News, panahon!
17: Punta sa Pag-asa Iloilo, si Engineer Rolly Cuenca. Engineer, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
18: Yes sir, mayong hapon sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest weather update sa Subong Adlaw, July 24, year 2026. So sa gihapon, no, padayon natin ginamonitor ining si bagyong Quiapo, no, nga naglandfall na ini siya, no, sa may vicinity sang Camiguin Island, Kalayaan, Cagayan, alas 2:10 na sang hapon. Kag sa karon uli natin ini siya na si Plata, no, ang iyang sentro yara sa kadagatan sang Kalayaan Island, Kalayaan, Cagayan. So may maximum sustained wind ini siya nga 85 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastiness sa pagmadlos sa galabot up to 115 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Si bagyong Quiapo, sa gihapon nila, ini isang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas, no? Kag southwest monsoon or habagat, no, ang gina-enhance niya nga naga-epekto sa central kag southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Posible ni siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility buwas sa aga. Diri sa aton sa Western Visayas, so generally naga-lessen naman ang mga pagulan naton, but still may mga occasional rain sa gihapon kita nga posible ma-experiencean subong kagabihon, no? So sa gihapon mag-alingmat kag mangin alerto sa gihapon kita sa mga posibilidad sa mga baha, no. And sa hangin naton, nakasarangan ang hangin naton gikan na nabagat na nakatungdan, magadala ini sila sa kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton, magatunod dala sa east, this is sa east. Magabot laki ni siya, alas 5.37 buwas sa aga. Nagaman naton latest for the update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
17: Engineer Cuenca, sir. Sir, mayong hapon liwat. Ang buwas sa aga, maturutaway na ang aton sininga condition or the same sa gapon katito gina-enhance siya pag-apon ng habagat, sir?
18: Well, sa subong nga kagabihon, sir, until by tomorrow morning, possible may mga occasional rain sa gapon kita, sir, nga possible ma-experience, no? So, wala na doble alerto man sa gapon kita, kaya medyo saturated na ang mga kadutaan naton. So, basa na siya for kasubong nga pag-ulan-ulan. So, magamay lang nga ulan sa subong nga kagabihon, kag by tomorrow, posible sa gapon mga cause ang mga pagbaha, no? So, still, may ginapaabot sa gapon kita, no? But, gina-expect naton possible by tomorrow afternoon or evening, no, ang pinaka-early naton, but until Sunday, no, so Sunday, Monday, no, as early as Saturday evening, so possible improving weather condition na nakita, sir, as this tropical cyclone or si bagyong Quiapo magwa sa aton par by tomorrow morning.
17: Sige, Engineer Rolly Cuenca, sir, madam, maging kasalamat, kag mayong hapon sa inyo sa Pag-asa Iloilo Field Station.
18: Yes sir, thank you, kag mayong hapon, sir.
1: RMN News, panahon!
17: Maraming salamat, Engineer Rolly Cuenca from Pag-asa Iloilo sa sining update sa daragan sa aton sining panahon subong iya nga hapon, mga karadyuman. Nagbuhin-buhin na gitman ang mga pag-ulan, no? Kay base sa Doppler radar, no? Hindi na tama gid ka damol sang galom nga nagatabon or yara ang presensya sa ibabaw iya sang isla sang Panay, no? Particularly ang southern portion dirigid apektado sa may syudad sang Iloilo, pasaka dito sa may probinsya sang Antique, mga karadyuman. Well, in fact, sa may Hamtik, grabe yung pagbaha dito, no? May mga nagkala-stranded yung salakyan kag pasahero, mga karadyuman. Sa Gyapon, nalong-along ang basa pag-asa, aligmat sa Gyapon kita sa sining kondisyon sa aton sini nga panahon diri sa may palibot iya sang syudad kag probinsya sang Iloilo, mga karadyuman.
1: RMN News and Public Service.
17: Check ta sa diri madugay si Radyuman Marjorie Herbomiani, Baloon, Tabisubong. Kamusta ang syudad kay mayara kay nasang nagkala tumba pagid nga mga puno, no? Say kay nasang agagrabing baha diri sa may area sa Mandoriao kag sa may Lapas, no? Bangod man sa sigi-sigi iyang ulan, mga karadyuman. E check ta si Radyuman Marjorie Herbomiani, sitwasyon sa syudad ka mga balita sa RMN News Team.
1: DYRI Radyuman Report.
19: Radyuman Moon, wala na sang pagtupa sang ulan subong hapon kag madasig na nagsubside ang piladiri ka mga dalan, no, portion sang dalan sang syudad. Naging pang baha kaina bangod sang wala untak sa pagtupa sang ulan kagabiya sa kaina sang aga. Ang nakita naton diri, especially dira sa may werba na Lapas, Bala Radyuman Moon, kaya di ba dira na daang daw grabe ginang baha.
17: Yes.
19: Nga daw lapis sa tuhod. Pero kaina, naabta nato ng mga taga DPWH, Iloilo City District Engineering Office, ginapang sulsog nila mano-mano ang mga drainage, Bala Radyuman Moon.
17: Mm.
19: Kay kita mong drainage, lumos ang drainage, Bala. Di ba dapat i-absorb na nilang tubig baha?
17: Mm-hmm.
19: Galing kay sa kadamo, siguro ka ano sang tubig, kagating gagmay ang mga buhok, yun ang pangsulsog nila kagay na, anebta na to, naman to nga wala na siyang pagbaha, at yung hambal ko, okay man na siya, galing kitikot kada baha na lang, magwa sila kagmang sulsog, ti, pwede man, importante, Radyuman Moon, nga mag-subside, no, so muna nga daw wala na sa mga pagbaha diri sa syudad sang Iloilo, based sa aton nga paglibot, kagpag-check subong nga hapon. Samtang, nagpatigayon sang clearing operation ng ICAG sa Barangay San Rafael, Mandoriao, matapos sa tumba ang dako nga puno, ini matapos sa tumba ang puno ni nga ginatumod natin, kag nangin sa vlog sa pila ka mga motorista nga nagalabay, no, na ibaluan nga naluka, nasambit na puno, matapos ang paghubo sa mabaskog nga ulan, halin kagabi, siguro doon naghumok, Bala Radyuman Moon,
17: ang
19: lupa. Oo. Hmm. Tiyo mo na nga na luka siya, pero tigin clearing na ito kaina sa mga taga-ICAG. Sa dugang pagid naton nga balita, patay ang isa ka-obrero matapos gintiro sa iyang upod sa ilimnan sa Barangay Talungunan, Pasig City, Huwebes ng gabi, a Hulyo 23, bangod sa ginatawag, Bala Radyuman Moon, nga hinubog nga istorya. Ang ining biktima, hinago diri kay alias sa Jose, resident 28 anyos kag residente sa Barangay Alibunan, Kalinog, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Talungunan, Pasig City, samtang ang suspect mo si alias Jude, 41 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Base diri sa investigation sang Pasig City PNP, Radyuman Moon, nga nag-inom ining biktima kag suspect sa ang isa tayo ka-witness. Galing kayo na ula, blang ilagin ang inom, Radyuman Moon.
17: Mm-hmm.
19: Nagbaisay sila. So pagbaisay nila, dito, nga nagtabo ang komisyon, so ginbulag sila sang ilang kwan, no? Ang ilang upod man sa ilimnan, kagpagkatapos, naglisensya ining suspect na may mapuli, kwan na ya. So naglisensya mapuli. Pagpauli, Radyuman Moon, nagbalik, may dara na siyang armas luthang, kagintiro, ang ining biktima nga naigo sa dughan kag sa kamot. Patay ginang biktima samtang suspect. Nagpalagyo, apang tinatigayon ining madakpan, pinaagi sa hot pursuit operation sang Pasig City PNP. Ang muna madulong natuhan ng mga balita, subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak! RMN.
17: Madam Ogid nga, salamat Radyuman Marjorie Herbomiani. Ang oras natin na 5:28 sa hapon, diri sa aton siring pagpangalagad sa Gyapon, no, liwat-liwat nato ni, no, nga magaligmat kita sa sining chimpo, no, kay apisar nga ti ambal sa pag-asa gani nag hina na ang pag-ulan, no. naggamay na ang rainfall mga karadyuman, but ha, bangod nga nabasa na ang palibot na may mga tendency pa sa mga occasional rains, posibleng yapon nga magbaha ang aton sining palibot, no? So bulubalik danyo dang inyo sining mga area kon sa masamig na baha kamo, no, kay isa ina sa mga balantayan naton, especially no nga naga pasulod kita sa kagabihon subong iya nga hapon mga karadyuman. Actually kon magsubong lang sininga daw, wala naman siya naga tupa, naga matamat naman subside tubig, no, dumaka kurukang panti na puti sa gyapon oro aligmat lang kita na hindi kita matagsang kumpiyansa mga karadyuman. Alas 5:29 sa aton sininga pagpangalagad, may yara sang ginatag diri ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 6. May kaangod sa siling tagtaganay isang 2,000 pesos, no, ining uplift assistance through Department of Social Welfare and Development bangod man kay kadamo sang nagreklamo, particularly ining nakaibalo sila nga ginpaidalom sila sa community-based monitoring system o kon CBMS mga karadyuman, no, ang survey nga gin conduct iya sang Philippine Statistics Authority desolo sa kay Regional Director Nilida Amular sang PSA Regional Office 6 nga dapat maintindihan sang mga benepisyaryo or sang mga wala makabaton kung anong proseso, no, kay ti hindi man sila nga tanan gigagin pa idalom sa CBMS mga karadyuman ang mag-qualify para makabaton sining uplift assistance para iya sa mga household diri sa may palibot sang Western Visayas mga karadyuman. At again, patag na ni kaina ni Director Nilida Amular ang pagkuha or paglista sang mga benepisyaryo sa sining uplift mga karadyuman. Ang kabay pa ko taningan na tagal ng iban kaga mag kalmante na kamo kung wala giman kamo ka baton kiti wala kamo yung madala, ipabaiin nyo na lang da. Actually, ang balsang PSA, may mga assistance mga iban ang DSWD kung gusto nyo gid iyang magkabaton, no, sa aton sini ng mga kauturan. And of course, ang bahin naman ng mga benepisyaryo naman through DSSS, no, ginpayag man ni Sir Amiel Hinoba nga ang mga benepisyaryo ining nalakip sa mga low income earners so nagasweldo sang 20,000 and below, no, pero may yara sa gyapon nga ginakuha ko naka-undergo ikaw sa community-based monitoring system, no, but silingon nga kon 20,000 and below ang imo sininga income sa isa ka bulan, pero wala ikaw mapaidalom iya sa CBMS, sa community-based monitoring system, hindi man sa gyapon ikaw qualify, no? Ang mag-qualify lang ang mga utod naton or mga members ng SSS nga may 20,000 and below nga sweldo kag ang ila sini nga ngalan ang nalakip iya sa community-based monitoring system mga karadyuman. Naman ang pagpatag man sang social security system kati sa subong nagapadayon ang tagtaganay sang uplift assistance sa bilog iyang probinsya sang Iloilo kag sa bilog ng Western Visayas, no, kati until July 31, no, kinang lang matapos na ni kay pagkabot ya sa bulan sang Agosto, baw lapit na lang galing bulan sa gusto, no? Another round naman, no? Sang 2,000 pesos and hasta ini magkuan, ha? Magbulan sa Disyembre. O ga palapit na gali radyo man to pay ang beer months, no? Kapag abot sang Agosto, tiyan ba lang Agosto, pagsulod sina, nakita mo naman dayo ng mga meme ni Ilonggo songwriter kag singer Jose Marichan, no? Sa mga Facebook pages, no? Nga nagapaminta na naman. Okay, tiara ng bulan, iyas ang September, beer months na kita mga karadyuman. But for now, no? Amo niyang estado sa Tagana, iyas ang assistance kabay pa nga naintindihan sa mga utod nato nga hindi tanan, no? Mahatagan kag may mga ginasunod nga requirements kon madala ikaw mga karadyuman sa sining assistance sang gobyerno. Sige, batayan nyo na karoon ng dugang mga update sa masunod pag-India News and Public Affairs Program sang RMN Iloilo. Mayong hapon lang sa kay Kasjan Perutso Sumagaysay, dara sa may Barangay Paho, Pututan. Sa kay Tatay Roger Amido, kagsapon niya nga si Hilway, dara sa may Barangay Libongkugon, Saraga. Toto Brick Show pa rin nyo kay Sir Rocky Penuela. Good afternoon. Bilog pa rin nyo family, mayong hapon gid. Salamat man sa pagpamati, no? Sir Stephen Panega, sir, mayong hapon. Thank you gid, no? Kasbrod Pit Madera Bistuer. Mga listeners naton, no, sa may area iyas sang Barangay Nasalit Binabista Gimaras, Tita Rose, Tita Sonia, Tita Romaki, Tito Jimmy, mayong hapon gid, Gaborno family. Thank you gid, no, sa pag pamati. Kas Juna Vasquez, mayong hapon. Kas Mark Istember, dara sa may Barrio Obrero. Thank you gid, no. Salamat gid sa pag tutok kag pag pamati diri sa ton sini nga pag pangalagad kag standby sa mga dalagko nga balita nasyonal ni baluontang update mga karadyuman sa nagakainabo karon sa national scene kalakip ng mga lugar nga apektado man iya sang sining bagyo nga si Quiapo, no, kag ang mga areas nga apektado man sang hangin habagat. Standby na sa pagsulod sa RMN News, RMN Network News. Sa ngalan ng gidamang ni Radyuman Magi Maleriado. Kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
1: Tatak! RMN! RMN Network News!
20: Ano man ang kailangan ng ating mga kababayan ay handa po nilang maibigay ang mga ito.
21: Sa ngayon, suspendido na rin ang lahat ng inland tour sa lalawigan habang may 32 stranded na turista na nasa ligtas namang kalagayan.
20: Tinututukan namin sa ngayon ay ang pag-monitor sa ating mga coastal areas po para hindi po makapalaot ang ating mga mangingisda at walang mga nagsiswimming sa ating mga baybayin dahil medyo masama ang lagay na karagayan. Kanina pong 11 a.m. naglabas po tayo na suspended po lahat ng mga tours ng mga turista po natin. At meron po tayong 27 local tourists and 5 foreigners, foreign tourists. Sila ay minomonitor ng ating provincial tourism office. At so far po, okay naman po ang lahat sa
21: kanilang
20: mga hotel.
21: Si Batanes PDRMO Head Liz Gabitak sa panayam ng DZXL RMN Manila. Malalakas na pag-ulan, nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Antique. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
1: RMN Live Report.
22: Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa lalawigan ng Antique dahil sa pagbaha at banta ng pag-aapaw ng mga ilog bunsod ng walang tigil na pag-ulan ngayong Biyernes, Hulyo 24, 2026. Ang masamang panahon ay dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat na hinahatak at pinalalakas ng tropical storm Quiapo. Ayon sa PAGASA, kabilang Antique sa mga lugar sa Western Visayas na inaasahang makararanas na malalakas na pag-ulan, kasama rin sa mga binabantayang lugar ang Iloilo, Maras, Negros Occidental at iba pang bahagi ng rehiyon. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nakararanas ng pagbaha ang ilang mababang komunidad habang mahigpit ding minomonitor ang mga ilog, tulay, pangunahing lansangan at mga lugar na madaling tamaan ng landslide. Itinaas na rin sa Blue Alert status ang Emergency Operations Center ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa Western Visayas. Ibig sabihin na kaantabay na ang mga rescue team, ambulansya, sasakyan at iba pang kagamitan para sa posibleng paglikas at rescue operations. Pinapayuhan ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog, gilid ng bundok at mga lugar na madalas bahain na huwag nang hintayin tumaas pa ang tubig bago lumikas. Iwasan ding tumawid sa rumaragasang baha dahil kahit mababaw na tubig ay maaaring makatangay ng tao o sasakyan. Patuloy namang hinihintay ang opisyal na situational report mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Antique kaugnay sa bilang ng mga apektadong pamilya, binahang barangay at mga residenteng inilikas. Samantala, patuloy na kumikilos pahilagang kanluran ang Tropical Storm Quiapo sa Philippine Sea. Bagamat malayo ang sentro nito sa Antique, patuloy nitong pinalalakas ang habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Pinayuhan din ang publiko na manatiling alerto, makinig lamang sa opisyal na abiso ng pag-asa at lokal na pamahalaan at agad na sumunod sakaling ipatupad ang preemptive evacuation. Balita mula sa probinsya ng Antique, kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Darka, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
21: Sa ibang balita mga kasama, bahagyang tumaas ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Philippine Egg Board Association of PEBA Chairman Gregorio San Diego na nasa 5-9 na sentimo ang dagdag presyo ng itlog depende sa sukat. Sa ngayon, nasa 6 pesos and 35 centavos na ang average farm gate price ng kada piraso ng medium na itlog, habang nasa 5 pesos and 72 centavos ang small at 7 pesos and 15 centavos naman ang large. Ayon kay San Diego, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay dahil marami na sa mga poultry raiser ang pansamantalang tumigil sa produksyon matapos malugi.
6: Kaya tumataas ang presyo ng itlog kasi ang daming pumasok na breeder. Ito yung mga, sasabihin mo, magulang ng mga nangingitlog na manok dito sa atin. Record yung pumasok na isang taon. Kaya nga, nung mga nakaraang buwan, ang average na bentahan lang, 4 na piso, samantalang ang puhunan, mahigit 5 piso. So, marami yung nagkal, yung nagbawas ng mga alaga. At marami iba, hindi muna nag-alaga nung replacement nila. Kaya medyo tumaas yung presyo kasi maano ko, halimbawa, ang alaga mo, 100,000. Ang itlog niya ko 80%, 80,000. Mm-hmm. Kung nalulugi ka ng piso isang itlog, nalulugi ka ng 80,000 a day.
21: Samantala, sinabi ni San Diego na bumababa na ang farm gate price ng manok sa ilang lugar, bagamat nananatiling mataas ang presyo nito sa mga palengke. Paliwanag niya, maaring dulot ito ng dagdag na gasto sa transportasyon at retail.
6: Dito sa Luzon, ang presyo ngayon, ang pinakamataas ay 130 at mga ganun, mataas ay 130. Dati yan 134 kahapon . Ngayon nagbawas ng 4 na piso. Ang pinakamataas na presyo talaga sa Rizal, dahil malapit ito sa Maynila, sa market. Doon ang presyo ngayon, 130. So, yung malalayo, talagang medyo malaki ang puhunan ng mga bihero kasi sa fuel, sa toll fee. Tapos siyempre pagka mahabang biyahe ng manok, nagbabawas ang timbang yan.
21: Tiniyak naman ni San Diego na sapat ang supply ng manok at itlog, ngunit patuloy na hamon sa lokal na industriya ang pabago-bagong panahon at mabigat na regulasyon kumpara sa imported na poultry products. Muling sumadsad sa record low o pinakamababang antas ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 61 pesos and 84 centavos ang palitan ngayong Biyernes. Mas mababa ito mula sa naitalang 61 pesos and 75 centavos nitong Huwebes. Pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, dulot ng panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Halos tapos na ang buong security plan para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay Philippine National Police, PIO Chief Police Colonel Alan Rayco, sakali mang may mangyaring o may mangyaring bagong sitwasyon sa nasabing aktibidad, ay mag-a-adjust naman ang pulisya o pulisya para dito.
7: 100% na po tayo final ng nasa final phase at all systems go. Of course, we will be doing some adjustment depending on yung kung meron pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalatag na po ang ating buong security plan.
21: Samantala, ngayon ay wala pang nadadagdag sa tatlong mga grupong nabigyan ng rally permit na halos lahat ay sa kahabaan ng Commonwealth Avenue na inaasahang magsasagawa ng kilos protesta. Pero meron pa umunong on process na mga grupo na nag-request ng permit para magsagawa ng rally. Sa ngayon, wala pa namang natatanggap na banta ang pulisya ng sanasabing aktibidad. Itinaas naman sa full alert status ang NCRPO simula ngayong hapon, kaya fully deployed na ang mga pulis. Mga magsusunog ng FEG kasabay ng SONA sa Lunes, hindi papayagan ng Philippine National Police. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
8: Hindi papayagan ng Philippine National Police sa mga posibleng pagsusunog ng mga FEG para sa inaasahang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. July 27 Lunes. Ayon kay PNPPIO Chief Police Colonel Alan Rayco, hindi lamang sa mga FEG ang hindi papayagan, kundi anumang pagsusunog ay ipagbabawal. Anya, kung meron mang magsusunog ay gagawin nila ang lahat ng mapayapang paraan para pigilan ang nasabing illegal na gawain. Sakali mang hindi ito matitigil, ay kilos na ang pulisya na naayon sa batas.
7: I'm not saying na mayroong magsusunog, pero kung may magsusunog po, it is not allowed. As a matter of fact, not only mga FEG, anything na ano na magsusunog ka is not allowed. We will exhaust all peaceful means para po mapigilan itong mga illegal po ito na gawain. But kung hindi po ano, we will have to act more decisively.
8: Tiniyak naman ng PNP ang maximum tolerance sa haring ng pulisya sa lahat na pagkakataon, ngunit hindi papayagan ang mga individual na makihalo para manggulo sa nagsabing mga mapayapang pagtitipon. Kasama mo sa DZXL RM in Manila, Rajaman Marjo Domingo sa Talk RM.
21: Puspusan ang paghahanda at mobilisasyon ng grupong kadamay para sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Ayon kay Eufemia Doringo, Secretary General ng Kadamay, mag-iikot sila sa iba't ibang komunidad upang manawagan at ipabatid ang mga pangunahing isyong kinakaharap ng bansa. Bago anyang opisyal na ulat ng Pangulo, ikinasana ng grupo ang kanilang sariling State of the Urban Poor upang ilantad ang tunay na kalagayan ng mamamayan.
9: Ngayon nga po, no, nagkaroon din po kami ng soup kanina. Ito po yung State of the Urban Poor. Dito po inilatag ng iba't ibang leader komunidad yung kalagayan ng kanilang community, kasi alam naman po natin pagdating ng SONA ni BM sa Brisbane ay magpapapogi lang siya. Sasabihin niya, gumanda na ang buhay ng mamamayan Pilipino. Middle income na tayo.
21: Yes.
9: Pero sa totohanan po, ma'am, kanina sa lahat ng mga leaders na nagsalita, wala pong nagsabi doon na gumanda ang buhay nila. Mas matindi ang dinadanas nila. Yung pangamba po na araw-araw matutulog ka hanggang panaginip mo, bit-bit mo yung baka bukas, wala ka ng bahay na matitirhan, paano na yung anak mo?
21: Dala rin ng grupo sa kanilang iahandang kilos protesta ang 0 over 10 na rating para sa kasalukuyang administrasyon. Gitang kadamay sa halip ng mga panandaliang ayuda ang ginagamit lamang sa politika, bibit-bitin nila sa kalsada ang panawagan para sa permanenteng trabaho, maayos na sahod at makatarungang programang pabahay na nakadisenyo sa kakayahan ng mahihirap.
9: Tinanong niyo mga maralita, ano ang gugustuhin mo? Kabuhayan na sasahod ka, kikita ka araw-araw, o yung ayuda? Ang sasagot din naman po nila sa inyo, ma'am, trabaho. Na may maayos na sahod para makakain. Kasi yung ayuda, gano'n lang po ba tumatagal yung 2,000? Pagbayad po lang ng tubig o kuryente sa community.
10: isang beses lang po yun, eh kung may trabaho at may sahod na nakabubuhay, pang matagalan po yun. At yun po yung gusto natin.
21: Magkasama si Kadamay Secretary General Eufemia Doringo sa interview ng DZXL RMN Manila. Inaasang makipagtulungan ang Kadamay sa iba pang sektor sa pagdaraos ng malawakang kilos protesta sa mismong araw ng SONA. Pangulong Bongbong Marcos, pinupulido na ang laman ng speech sa ikalimang SONA. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Jairus, Peña, Florida.
11: RMN Live Report.
12: Hindi pa umano tapos si Pangulong Ferdinandar Marcos Sr. sa nilalaman ng kanyang talumpati para sa ikapat ng State of the Nation address sa Lunes. Tapos yung interview kanila, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na maaaring may baguhin pa rin siya rito o idagdag kahit isang oras bago mag-umpisa ang kanyang talumpati. Ang kay PBBM, binungkulito na niya ito ngayon na at para hindi na maging masyadong mahaba o may sis at nakalagay ang lahat ng gusto niyan, palakayin.
23: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
12: Isiguro din daw ng Pangulo na may papalam sa lahat ng mga naging accomplishments ng administrasyon sa nakalipas sa isang taon.
23: I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already done.
12: Tanong naman kung isasama rito sa kanyang tulumpati ang pagdugo ng pamahalaan sa isyu ng korupsyon na sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na
23: abangan ang susunod na kabanata.
12: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Patak RMN.
21: Alamin po natin ang mga nais marinig ng mga mangingisda at magsasakang Pangasinense sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
3: RMN Live Report.
24: Sa opinyon ng nakararami, ano? Sa Pangasinan, hindi maitatanggi ang yaman ng probinsya pagdating sa sektor ng agrikultura at pangisdaan, maging sa mga dekalidad na lokal na produkto. Magmula sa magsasaka, mangingisda, driver at masisipag na manggagawa. Ano nga ba ang nais nilang marinig sa darating na State of the Nation Address o SONA?
25: Wala, kung nagdag ko pa sa'yo, okay lang naman sa ano, sa mataas naman yung gasol, ano, yung prodo, okay lang naman sa amin.
24: Pero sir, sa mga ayaw na yun, sa mga vendors na ako?
25: Wala, hindi ako nagagano.
24: Anong panawagan niya sa
25: amin, sir? Okay lang, kaya na. Importante, may araw-araw ako nagtitinda ako.
26: Okay naman po yung patakaran niya, sinasabi po niya na yung lahat na siya, okay naman po para sa akin. Ayun lang po. May simple lang po yung ano. Kung minsan po ano, construction lang po ako. Pag minsan po nag-ano po ko dito sa Arcada.
24: So ano po sana gusto ninyo may ibigay ng pamahalaan? Katulad natin nahihirap po magkarap ng trabaho.
26: Diba lang po yung pangawalo po ang magbibigay sa isang taon. Pangako sana matupad po yun, sabi.
27: Sabi mo, marami yan. Kung totoo sir, hindi lang isa, hindi yung dalawa. Unang-una, ayusin niya muna yung problema dito, number one, yung ekonomiya natin. Lalo na, patas na patas yung mga bilihin dahil sa epekto na ng gyera, no? Doon-doon, nandito na tayo. Medyo nakapuulo na tayo na doon ng konti. Kaya nga lang, ang gusto ko sa mangyari, ang gobyerno naman natin, umisip siya ng ibang alternative na para maging systematic yung kabuhayan ng bawat isang Pilipino ngayon. Sa ngayon, nararamdaman nila na naman ngayon dahil tupas ang bugot sa basag kuryente, tumas pa yung electric bill. Napansin nyo siguro yun. Maraming umaangal, hindi lang dito sa atin, pati sa
24: Ano pa man ang mga dahilan, opinyon at nais mapakinggan ng mga Pangasinense sa magaganap na State of the Nation Address. Iisa ang hangarin at iisa ang nais ng bawat nasa sektor ng komunidad na nag-aabang. Progreso, pagbabago, at ano ang bago para sa ikauunlad ng bawat Pilipino.
0: Kasama mo rito sa IFM Dagupan para sa State of the Nation Address Special Coverage. Ako si Idol Juana De Vera, Tatak RMN.
21: Mga nasampahan ng kaso at nabawing pondo mula sa kabanang bayan nais marinig ng isang senador sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Conde Pata.
11: RNN Live Report.
2: Umaasa si Senator Erwin Tulfo na magbibigay ng report si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga naging development sa inimbestigahang maanumalyong flood control projects. Kung matatandaan, SONA noong nakaraang taon nang banggitin ni PBBM ang katagang mahiya naman kayo na tumutukoy sa mga politiko o mambabatas na nasangkot sa ghost flood control projects at iba pang katiwalian. Sinabi ni Tulfo na mula noong pumutok ang napakalaking eskandalo ay may ginagawa naman ang pamahalaan para hindi na maulit ito. Isa-isa na anyang pinagsasampahan ang kasong ilan sa mga sangkot sa korupsyon kaugnay sa flood control projects na hindi pa batid ng publiko. Bukod dito, may restitution o pagbabalik ng ninakaw sa kabanang bayan ang naibalik na matapos ipag-utos ng Department of Justice. Batay sa mga impormasyong nakarating sa kanya, ilang bilyon na rin ang nabawi ng pamahalaan mula sa mga nagkamahal ng pondo ng bayan. Ilan lamang ito sa mga nais marinig ni Tulfo sa ulat ng sa bayan ni PBBM sa darating na Lunes. Patuloy din anya ang paghahanda ng Senado sa gaganaping SONA at pagtiyak sa seguridad ng mga senador na dadalo sa batasang pambansa. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
21: Network News. Mariing tinututulan ng grupong Kalikasan People's Network for the Environment o Kalikasan PNE ang kontrobersyal na proyektong PAC Silica sa malaking AI hub at data center na itatayo sa Campus Tarlac. Ayon kay Kathleen D. Guzman, National Coordinator ng Kalikasan PNE, hindi sustainable ang proyekto at magdudulot ng malawakang pagkakalbo ng kagubatan, pagkasira ng kabuhayan ng mga magsasaka at matinding krisis sa tubig at kuryente.
4: Sabi nila makakapagbigay daw po ito ng trabaho. Pero kailangan po nating questionin kung ano nga ho ba talagang mga trabaho yung kaya nitong ibigay. At yung mga trabaho po ba na ito ay pangmatagalan. Kumpara sa kayang maibigay nung kanilang pinagkakakitaan ngayon o kanilang hanap buhay na nagmumula ho doon sa pangangalaga ng kapaligiran, nagmumula doon sa pagtatanim. So yun po yung tinatanong natin. Dinidebunk po natin yung sinasabi nilang makakapagbigay ito ng trabaho dahil alam natin na hindi naman sustainable yung ibibigay nitong trabaho sa Pilipino. At
21: dagdag pa ng grupo, tinati ang aabot sa 20,000 katutubong AITA ang mawawala ng tirahan at ancestral lands dahil sa proyekto. Bagaman sinasabi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na gagamit ng rainwater harvesting ang pasilidad para hindi maapektuhan ang supply ng tubig at kuryente sa lugar, iginiit ng Kalikasan na walang itinaas na malinaw na pag-aaral kung sasapat ito.
4: Batay po sa aming pananaliksik, nasa 20,000 AITAs po yung maaaring ma-displace nitong PAC Silica.
21: Ang dami.
4: Opo. At primarya po talaga ngayong humaharap dito ay yung mga taga-Kapas.
21: Okay.
4: Mga AITA na taga-Kapas Tarlac. Actually, meron na hong inilabas yung BCDA mismo na meron ho silang inilabas na parang gusto nilang makipag-meeting doon sa mga maapektuhan. So may nilabas ho silang list of projected affected persons.
21: Mm-hmm.
4: Diba? In admission na ho na merong mga residente talaga na maapektuhan. Mm-hmm.
21: Si Kathleen D. Guzman, National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment sa interview ng Giza XL RMN Manila. Binigyan naman ng Kalikasan PNE ng gradong 1 over 10 ang pamahalaan dahil sa anilay pinasok na kasunduan na tinutuling nilang earth shaking o na nakasira sa Kalikasan.
11: RMN Network News.
21: House Prosecution Panel na nindigan na nakatulong ang bagong affidavit ni Las Canas sa pagtukoy ng NBI kung gaano kaseryoso ang banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
5: Nanindigan ang House Prosecution Panel na malaki ang naitulong ng affidavit o salaysay ni Arturo Las Canas sa pagtukoy ng National Bureau of Investigation kung gaano kaseryoso ang banta ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., malinaw sa naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na nakatulong ang affidavit ni Las Canas sa pagsisiyas at para maikonsiderang seryoso, aktual, nagpapatuloy at umabot na sa level ng national security concern ang banta sa buhay ni PBBM at sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Tolosa, kahit hindi notaryado ang isang dokumento tulad ng affidavit ni Las Canas ay hindi ito dapat ituring na walang legal effect o parang basura. Diin ni Tolosa, nananatiling malakas ang mga ebidensya na sumusuporta sa ika-apat na article of impeachment na kinapapalooban ng pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ng Pangulo at iba pang personalidad.
13: Nakita din nila itong naging pahayag or statement no ni Mr. Las Canas. So, yan ho ang konteksto niya. No? Para to be fair, no, sabi nga ho ni Director Matibag, pinipresenta dito not to prove the contents no, dahil wala naman ho nga si Mr. Las Canas no, na para magtestigo dito. But, pinresenta yan to show ano po yung mga naging basis ng NBI in conducting this investigation and in reaching this institutional finding ng NBI na seryoso ang threat at ganun siya kaseryoso, it's a national security concern.
5: Yan po si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.
14: RMN Network News.
21: DepEd kukuha ng 10,000 school counselor associates para sa mental health ng mga estudyante sa public schools. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Joyce Adra.
14: RMN Live Report.
15: Nagsasagawa ngayon ng recruitment ang Education Department para sa 10,000 na posisyon ng school counselor associate. Ito ay para sa magsilbing karagdagang suporta sa pagpapatupad ng school-based mental health, psychosocial support at guidance services sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Basic Education Act. Inatasan na rin ng ang school division office na nakatanggap na ng kanilang Notice of Organization, Staffing and Classification Action na simulan agad ang pagpuno sa natutulang mga entry-level position. Ito ay para maproseso at maipasan ang pag-aantala sa pagkuha ng mga kawani. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajaman Joyce Coriantas Adra, Tatak RMA.
21: Actress Meryl Soriano nagpasalamat dahil hindi natuloy sa politikang amang si Willie Revillame. Detalye mula kay Rajaman Alex Farake.
16: Aminadong aktres na si Meryl Soriano na hindi siya pabor sa pagtakbo sa pagkasenador ng kanyang amang si Willie Revillame. Ito kasunod na rin ang tangkang pagpasok ng TV host sa politika noong nakaraang taon. Ayon kay Meryl, napakabuti ng Diyos dahil hindi nito pinayagang manalong TV host at makapasok sa politika dahil hindi nito gamay ang naturang larangan. Sa fast talk ni Boy Abunda nitong Martes, sinagot ni Soriano ang katanungan ng talk show host kung ano ang reaksyon niya nang magdesisyong tumakbo para sa isang public post ng kanyang amang si Willie. Natawa pang aktres at sinabing, oh no, at aminado siyang hindi masyadong confident ng kanyang ama. Marami umanong tao ang humihimok noon kay Willie na tumakbo para makatulong at tila naunawaan din ng kanyang ama na hindi niya forte ang politika. Matatandaan na 22 si Revillame sa official results ng 2025 midterm elections. Yan ang ating entertainment news, Alex Farake, Tatak RMN.
14: RMN Network News.
21: At sumainyo mga maiinit na balita sa hapong ito. Ako si Radyo Ma, Jenny Pahilanga mula sa Arvin Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila. Sa mga taga Zamboanga, Buenas Noches.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
21: Ang oras, 6:04.
6: That time check was
1: RMN Network News.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. By Jessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng By Jessic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of By Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. TTX 500.
22: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
28: Saan nag-inom ka?
29: TTX 500.
28: Pinadala subong imo sugar.
22: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
19: gito. TTX 500.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
1: RMN Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
30: Mayong gabi mga ka-Radyo Mana, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
21: Adlaw kita sa buong sang Biyernes, Hulyo 24, take this meal 26.
30: Mga ka-Radyo Mana, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
21: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
30: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Mana, Marjorie Hervo Miane.
21: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
1: Headlines.
30: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, masobra 1,300 ka mga eskwalahan sa Western Visayas na nagsuspend sa face-to-face classes subong adlaw bangod sa malain nga panahon.
21: Sa balita international, duha ka Chinese super tankers nga nagadala sang langis gikan sa Saudi nakalusot sa blockade sang Houthi sa Red Sea.
30: Sa showbiz, si Chris Aquino magabalik na sa telebisyon. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06 kagkaroon. Sa detalye na, sang aton ng mga balita. Naglabot sa 1,380 kabulutuan sa bugos ng Western Visayas ang nagsuspend sa face-to-face classes sa bilog ng Western Visayas bangod sa epekto sa hangin habagat subong adlaw Hulyo 24, 2026. May pinakamadamo nga apektado ang Schools Division Office sang Iloilo sa diin naglabot ini sa 774,000 ginsundan ini sang SDO sang Guimaras nga naglabot sa 116 SDO sang Antique nga may 425 kag SDO of Iloilo City nga mayara sang 65 ka eskwalahan samtang wala naman sang suspension sa mga SDO sa Aklan, Capiz, Pasig City kag Roxas City. Sa Kabilugan mayara sang 481,000

0: Fiber pambato sa colon cancer.
1: Hindi na paghulaton nga magdalom ang tubig baha antes mag-evacuate. Ining panugyan ni Cherry Del Desma, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 3, Sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga nagapuyo sa manubong lugar, kag coastal barangay sa siyudad sang Iloilo. Ginhimo ni Del Desma ang panugyan bangod sa padayon niya pag-ulan, dala sang hangin hapagat na ginpabaskog sang Bagyo Quiapo. Sunod kay Del Desma, base sa monitoring sang Iloilo City Emergency Operation Center, yara sa yellow alert ang rainfall sa syudad nga may 50 to 90 millimeters nga kadalumon sang ulan nga makatugas sang pagbaha. Sa karon yara sa blue alert status ang syudad. May 5 na kapamilya nga ginabugusan sang 12 katawong nag-evacuate gikan sa barangay Kalubihan Haro. Yara sa 30 naman ka barangay ang padayon pang nga ginabaha. Ang iningabahin sa ating mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang, naganubong na nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagginis kasi sa softness ng supat. Gani ko rin magadabo, madawan ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santong Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang ato niya supat kaya mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow Natural, mag Santong Gold Coffee Mix na.
0: Sa dugang pagid naton nga balita, agin pahayag ni House Deputy Speaker Iloilo First District Representative Janet Gani na nga mabasko ang ebidensya nga ginpresentar sa ang prosecution panel sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte, Article 4 sang Articles of Impeachment o kan grave threats. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Garin, ginpahayag sini nga makapila ka beses kagin presentar sang piskalya kun sa diin. Ginaligar nagpagwa sang grave threats ang Vice Presidente bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Garin, wala ginpanginwala sang depensa ang mga pahayag sang Vice Presidente sa bailo gintinguhaan lamang sini nga ipathag o kung i-justify kung nga anahimo ini sang Vice Presidente.
2: So, unang tawon mo, athag, no, kag napresentar. Because in the first place, hindi mawara man gani gina-deny, no, kang defense. Ang ginaubra nila is una, syempre, ang gina-divert ang discussion dito sa naga, no. The defense is trying to justify naga ginubra ni Vice President.
0: Ginatag man sini nga wala nagalantaw ang impeachment court kung bala may kaso kriminal ang Vice Presidente, kung bala makabig nga paglapas sa pagsalig sa publiko ang iya ginhimo bilang isa ka elected official. Ginpahayag man ni Garin nga kabahin sa mga ebidensya nga ginpresentar sa piskalya mo ang report sing National Bureau of Investigation o kan NBI.
2: Hindi lang yang beyond reasonable doubt kundi ginalantaw mo ano nga lagi ang anaya na violate. Diri naman niya sa impeachment court wala siya ginagahamba ka mga laws that were violated or criminal offense or whatever. Pero ang ginambal din sa impeachment court, amuniya gabay ang korte nga nagbusisi, na nagalantaw after being voted by the general public.
0: Samtang ginalauman naman nga pag-aistoryahan sa masunod nga hearing ang issue sa confidential funds ang Office of the Vice President. Sunod kay Garin, duha ka opisyal sang Land Bank ang igapresentar bilang testigo agud magtestigo sa proseso sang pag-withdraw sang confidential funds. Pahayag niya wala sang tuyo mga testigo nga akusahan ng bisan sino kundi agud lamang ipaathag kung paano ginhimo ang pag-withdraw sang pondo kung sino ang nagkuha sini kag iban pa nga detalye nga sakop sang ila trabaho.
2: Tapos pag-resume niya ang pag-aistoryahan na rigyan is the confidential funds. No? So ang ginpresentar kang prosecution nga una nga darawa nga matistigo are two land bank officials nga ginakabig suno man no sa complaints nga nabaton kang prosecution ang ginakabig nga tanda ang ginwithdrawan or ginhalinan kang confidential fund.
0: Ang kabahin sa pahayag ni House Deputy Speaker Iloilo First District Representative Janet Garin na gindugang panigarin nga ang iban pa nga mga aligasyon sa reklamo sa impeachment ang posible may kahilabtanan man sa masunod nga mga hearing lakip na ang issue sang confidential funds ginaaligal bribery kang unexplained wealth ni Duterte. Mga kay-radyo man, food supplement ba lang na epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina na nagapanamik ay nagapabaskog sa ato ni kayong lawas. Santan Plus Gold produkto di kalidad sa Ngiesto Health Clinic sa 125A ang building.

0: Yulo Street, Iloilo City.
1: Ginbawian gid sang kabuing 78 anyos nga lalaki matapos makadanlog sa iya ginapatungan kag naanod sa suba sa barangay Tularukan, Mina, Iloilo aga sang Hulyo 24. Gininagong biktima kay alias Eugene kag pumuloy man sang nasambit niya barangay. Sunod kay Police Lieutenant Redan Octaviano hepe sang Mina Municipal Police Station halin sa ila balay ang biktima kag madabok kontani sa iya payag sa natabong aksidente. Payag pa ni Octaviano agin sa way ang tigulang sa iya kabataan na pangwala gid na mati kag namilit gid ini nga magtabok. Nakita ang lawas ang biktima 10 meters ang kalayon halin sa iya ginhulugan. Ang ini nga bahin giladulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus mas gin pepektibo kag mas gin pabasko gintingang mangmangosteen plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas pagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranan sa antioxidants suporta para sa mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi piliyang NAN Super Plus the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Ginathag sa Philippine Statistics Authority Regional Statistics Services Office 6 ang pagpili sa mga benepisyaryo sa United Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o kung AFLIF Assistance Program pinaagi sa Community-Based Monitoring System o kung CBMS. Sunod kay Nelida Amular, Regional Director sa PSA-RSSO or RSSO 6 ang datos ng CBMS ang ginproseso kagin validate sa PSA bago ginhatag sa Department of Economy, Planning and Development o kung DepDev 6. Pahayag pa ni Amular, ginagagi ini sa proxy means test modeling para mahibuluan ang mga panimalay nga poor, near poor o kung non-poor bago ibalik ang validated listahan nga listahan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kag sa mga local government units. Dugang pa ni Amular, kalakip man sa CBMS ang nagkalain-lain nga poverty indicators kasubong sa source of income, access sa health services, education, gingamit nga tubig, sanitation, trabaho kag iban pa. Payag pa sang opisyal nga kalagip man sa ginbasihan sa pagtumod sa mga benepisyaryo nga pigado ang poverty threshold sa Western Visayas o kung ang pamilya nga may 5 ka miyembro kag may bulanan nga income nga 13,801 o kung mas manubo pa. Ang pahayag ni mo ni Amular kasunod sa nabaton nga mga reklamo nga ginakwestiyon kung nga amayara sang wala malakip sa nasambit nga assistance. Ang ini nga bahin mga kay radyo man na ginadulong man sa inyo sa Mighty C alkaline nga vitamin C nagabulig agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kang isa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga mihangin ang imo nga China, base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Masobra 2,000 kapamilyang Ilonggo ang may kahigayunan nga makaangkon sang kaugalingon nga luwas, decente, kag affordable nga puloy-an pagi sa pasilong ukon pabahay sa pamilyang Iloilo Housing Program sang Iloilo City Government. Sa unang nga tuig sang administrasyon ni Mayor Raisa Trañas upo ang mga partner kag stakeholder nagpadayon ang syudad sa pagpatuman sang nagkalain-lain nga flagship housing projects agud madugangan ang kahigayunan sa mga Ilonggo nga magkaangkon sang kaugalingon nga panimalay. Bilang kabahin sang Rise to Action Framework sa idalam sang Rising Livability Pillar, ginatuyo sang pasilong nga hindi lamang maghatag sang panimalay kundi magtukod man sang inklusibo kag resilient nga mga komunidad nga may access sa basic services kag livelihood opportunities. Lakip sa mga mayor nga housing projects ang Iloilo Residences Public Rental Housing Project sa Barangay Sambagharo nga magahatag sang 362 housing units kag ang usog 4PH condominium complex sa Barangay San Isidro Haro nga may 1,677 affordable housing units pagi sa public-private partnership. Ginapabot man nga ma-award ang nahauna nga 120 housing units sa mga benepisyaryo sa December 2026. Sang damlaglam, 517 ka pamilya sa San Juan Villanueva Sian housing site sa Molo ang nagpirma sa contract to sell para mangin ila ang ginapuyan nga lote pagi sa isa ka affordable payment scheme. Sa subong may 46 relocation kag resettlement sites ang Iriila City nga ginasakupan sang 63 homeowners associations, 6 ka federations, isa ka confederation kag 27 youth organizations nga nagapaligon sang partisipasyon sang komunidad sa pagdumala kag papadayon sang ilang relocation site. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang D3 bayong pinakabago garantisado ng epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagapanghalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 bayo ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Mga idol, nahibaluan nyo bala? Saludo gid ako sa mga nanay naton. Hamakon mo, maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang nga ginaobra kag permi lang makaluluoy ang ilang nga mga kamot. Maayo lang may mga produkto ka nga isang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay. Nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue indi masakit sa kamot kag isa lang kalaba. Kakas gilayon ang mancha. Perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba para hindi magsakit ang ila nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakas gilayon ng mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
0: Balita sa luwasang pungsod, nagwa na sa Red Sea pagi sa Bab el Mandeb Strait ang duha ka Chinese supertankers nga nagadala sang gintingob nga 4 ka milyon nga bariles sang langis gikan sa Saudi Arabia sini nga Webes July 23 base sa shipping data. Ini nagakahulugan nga nalutsan sa natumod nga mga barko ang blockade sang Houthi militias sang Yemen na sa shipment sa langis gikan sa Saudi. Ang Red Sea blockade sang Houthis nagapalala sang krisis sa global energy supply bangod nagadungan man ini sa pagsirado sa Strait of Hormuz bangod sang pagbalik sang giyera sa tunga sang US kag Iran. Sandig sa shipping data, nag-U-turn ang Singaporean flag nga VLCC Sin Longyang kag nagpos sa tunga sang Red Sea sang Martes July 21 kag inpadayon ang ila biyahe pagkadto sa southward nga direksyon sini nga Miyerkules July 22. Ginsundan man ini sa Chinese flag nga VLCC Coast New Lake, kanagwa ang duha ka mga tankers sa Red Sea. Sang Webas, nagakadto or nagapakadto ang Sin Longyang sa pantalan sang Genzhou sa Southern Guangxi Province. Samtang ginalauman nga iga-discharge sang Coast New Lake ang ila cargo sa pantalan sang Hezhou sa Southern Chinese Province nga Guangdong.
4: Dodri madigahal in order ta.
0: Dara di ba galin? Ang balita international mga karadyo mga naginatulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. May sa arthritis, rayuma, varicose, pagpalamoy po eh. Palaman oil, palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar nga mga kaugatan.
4: Karadyo mga naginatulong
0: pwede man pang haplas sa mga nagaubo, palanakit ang liog, naunday yung mga balik, kanigaduo ng pilas. Iyan yung pangtatunotun o kon patuguno, nabubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Ersmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
3: Balitang Showbiz.
1: Nagakalangkag subong ang mga social media users matapos ginpakigbayin sang longtime makeup artist kagabihan ni Chris Aquino nga si RB Chanko ang ginapatihan behind the scenes footage sing sa ka-production setup kag cameras. Sa caption sang iya IG story, ginpayag ni RB nga magabalik ng real queen sa labing madali nga panahon. Bagod sini nagtunog ang huring-huring nga posible ininang madugay nga ginapahayag nga comeback sang TV host actress bangod sang K sa post ni RB. Isaman ka netizen ang nagpost sa Reddit nga excited sila bangod posible inilang teaser sa pagbalik sa screens sang Queen of All Media. Matanda niya madugay naman niya nagpabutik si Chris ang iya pagbalik sa telebisyon sa dinareport nga nagaprepara na ang isa ka network sang programa para sa iya apang wala inatuman bangod gen prioridad niya ang iya pag-ayo samtang nagapakigbato sa madamo nga mga balatian. Ang balita sa showbiz, ginadalong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
3: Kabloom!
2: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
3: Kabloom!
2: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
3: Kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Ginagreet natin, happy, happy listening. Nagapamati dari sa atong nga pagpangalagay. Dasa kay Ma'am Rena Mapa, dasa di ka may itiri, kay Lola Milanya Padernal. Kay Police Major Roy Tayona, kamusta sir? Kay Manny Nicoritar, da Police Brigadier General James Brillantes. Nga maga sa ulog sang iya birthday buhas. Paninoy, advance happy birthday kay kay Manny Michelle, de la Julian B. Hotel. Sa Generosa Street, Gimbal kay to Pablo Inasalan, kay Jobel kay Jaime kay ta Vilma. Sa mga taga Ilonggo Blind Massage, kay Police Major Dajie Dilima Maninoy. Congratulations! Ginagreet man naton dari si Hamero Family sa Kagamutan, Laganes. Duliete Family, Dolar. Dito sa mga Banwasang Dumangas. Kay Tudit, kay Tadidang, kagta Tonorbing Asero, kay Lulu Medina, nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad. Kay Masol Pagidno, nga naga pamati man dari sa aton. Happy, happy listening. And ginapanawagan naton ang sinuman nga nakakita sa nga wallet nga blue nga may flower nga puti. Iya, ini ni Faye Cheryl Bilaong na wigit. Ini siya sa may distrito sa Haro sa Nagligad nga Webe. So, base may makapulot paki turnover lang dari sa RMN Iloilo. Bisa ng mga importante na lang nga dokumento bangod kinahanglan sang tag-iya.
1: Sa ato naman, Facebook Live viewers, Andy C. Si Ma'am Nana Paniel Ber, maayong gabi Romeo Soberi, Karigaba Richard, Araman si Inanazel Blancada, Embong Soloberes, Mayo Katarsang Candado, Cabana, Kilji Uzuwi, si Edgar Morales, si Hikanal, Sir Stephen Fanega, Kagnonoy, si Lubrico. Sa iban pa natong atag palamati, maayong gabi, of course, kay Manina Hector, sang tatoy si Manukan and Seafoods, kay Manina Marichu, maayong gabi.
0: Mga kay Radyo Money, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat, adlaw kita sang Biyernes, Hulyo 24, Tagdis 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
1: Radyoman Christopher Mondahar.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
1: Radyoman Rezi Danioso Bordon.
0: Radyoman Marjorie Hervo Miane.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilasko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio.
2: Delivery, Maria Jose.
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Mighty C. Alkaline. Now Vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko mag-account sang sakto pero may lang ko gasuka. Painom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamati at ibugit patama.
0: Mighty Safe mabasa mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sang Ibu Blood Sugar. DTX 500 sa liga epektibo. DTX 500.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, kinapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanundum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Oras, tatak, alas 6:30.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
12: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sa Cellphone Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
0: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold. Itripa

0: Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Da problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit po yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Lakas Herbal Capsule.
4: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alkohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitihan.
1: Nance Herbal Capsule.
4: May kombinasyon sang 3 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall at hindi manami akon putis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabasa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabasa mga butika.
1: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanugo.
0: Kaga kontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
0: DTX 500.
1: Sa Liga.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
8: Number 1.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ang babae nga matahom nga wala makaimpon sa kwadro sang pamilya. Amo si Matilda.
2: Matilda?
1: Oo. Anak siya sang mabuot nga pamilya nga tag-iya sang balay sa tong dekada 20.
2: Dekada 20? Gusto. Amo man yung ginsugit sa akong sang caretaker.
1: Si Matilda. Wala naluyagan sang iya amay. Bangod, ginaligar siya nga anak siya sa lain nga lalaki nga nagpabusong sa iya iloy.
2: Ano?
1: Gani, gintago siya sang iya amay sa mata sang publiko. Ang drawing nga yara sa sala sang boarding house mo, mismo si Matilda ang nagdibuho sina gamit ang uling. Madamo ang wala makakita kay Matilda. Pero may ara man ilisipon nga nakakita sa iya. Labi na ang lola, sang caretaker subong sang balay. Asta sang ulihi, wala nagig makita si Matilda.
2: Aha?
1: Kag-abi mo to? Ginamat-amat pamatay ang magpamilya. Ang pinakaulihi nga ginpatay, amo ang iloy. Kag-abi mo kon, sino ang nagpatay?
2: Sino, Chay?
1: Ginpamatay sila ni Matilda. Umod, anak ini sa luwas, kag may handom sa manggad nga makuha niya sa pamilya.
2: Ano?

0: Ay, Emil. Nak, kumusta ka na, dira?
1: Okay lang ako, Drinay. Kamusta? Kamu, kamusta ka mo, dira?
0: Ay, okay man kami, ah. Eh, hindi na kami bala pagpaligbi.
1: Sige lang, Nay, ah. Makasuldo ako. Mapauli gidayon ako, dira, sa aton. Gusto ko nga ihatag sa imong una kong asuldo, Nay.
0: Emil?
1: Ah, si Susan, kamusta na?
0: Eh, ari siya, nak, oh. Oo, Susan, oh.
1: Pasturya ako.
2: Hello? Nang?
1: Susan! Oy, hindi na pagbabayis, nanay, ha?
2: Oo, ah. Alin sa una, ako gilaning upo diya din sa balay. Ay, ho, galinong. Si Mana, ang nagaplano nga magpauli kagabi mo, damo na to ko na pasanubong sa iya, no?
1: Uy! Kahibalo na ako si Naha. Kinagataw ganay man kami. Oy, Susan. Hindi kin magpaga-ga kay Manang, ha? Ha? Ako na lang babakas ang gusto mo. Kay may obra naman ako. Papahuayon ta naman si Manang Silda sang gasto sa aton. Ha? Matatata, sige na, sige na. Matawag lang ako dira-dason sa inyo. Maghalong ka mo dira, ha? Bye.
2: Bye, Nong. Halong man.
1: Sige. Ah, masulod na ako sa kwarto ko. Nalingaw ako dari pulupong ko sa salas. Kagtanaw sa matahom nga babae nga ara sa kwadro. Ah, Matilda galingalan niya. Matilda. Saan ko naman ikaw matangguhan? Saan pa?

0: Sir Emil! Nagaduhungan ka naman sa classroom mo ah! Buhi na! Uli na ta, sir!
1: Dali na, sir!
2: Ay! Ma'am Nilda! Ma'am Duna! Ikaw mo gali! Aho, naghihimos naman ako.
0: Ano nga naghihimos nga, nalabyan ka din namon sa classroom mo nga nagatulok sa salog. Ano naman ang ginapamensar mo?
1: Ang babae naman nga matahom sa damgo mo ay...
2: Ha?
0: Halo, may amo na gali. May in love ka man gali sa babae sa damgo mo. Bisan nga, ngalan niya gani, wala mo nahibaluan.
2: Si Matilda. Oh, siya si Matilda.
0: Sir Emil?
2: Oh. Kilala ko na siya. Nakasugid sa ako ng tindira nga babae malapit sa boarding house. Ngangalan ko na sumatahong nga babae sa kwadro. Amo si Matilda.
0: Sir Emil? Damgo lang ina, sir. Kagula ina sang kamatuoran. Gani back to the present na, sir. Dali na. Dugay-dugay ara ng tricycle nga masugat sa aton. Gani, himos na dira.
2: Ma'am Nilda.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500 57
2: akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day gid na akong ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
0: TTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato mitis or purcy.
4: Mm.
5: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite.
4: Mm-hmm.
5: Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
4: Mm-hmm.
5: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
4: Mm-hmm.
5: Mm, kag ini ang water soluble.
4: Wow. So,
5: coffee kayo.
4: Mm-hmm.
5: Nga magpares ang DTX 500 kag MITC kag Pure C.
4: Mm-hmm.
5: Kay isa man ka water soluble.
6: Water soluble man.
4: Gusto. So natumduman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit, tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays o ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
5: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahusto.
5: Kag squamous cells carcinoma.
4: Mm.
5: Ini ang nagatubo sa panit nga expose sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
4: kamot.
5: Mm. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
4: Mm.
5: So amo na kaimportante nga ang mainom ka sang DTX 500, MITC kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
4: Sir.
5: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
4: Gusto
5: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
4: Taga pasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Gabulad sa adlaw?
5: Oo.
6: Diba? Huwag katambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iapanit. Kita mo iapanit? Pero tiga-tiga.
6: Gasiri.
5: Gasiri. Gin-preparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
4: sa panit niya gid mismo, no.
0: TTX 500.
2: Diyan nga mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab.
2: Yun
3: sa man pag inom.
2: Multag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
5: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal. Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
4: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
5: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
4: Nga nagaprotekta sa tubo.
5: Yes. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang daw ka na mo. Daw ka bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang ano?
5: Imagine lang. So, amo na. Gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
4: Gusto.
5: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
4: Oho.
5: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
4: And the brain.
5: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag MITC kag Pure C. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kunomi. I envy Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kunaw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Na domay matika, blao, di daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni Close Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso ko pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold. Kay okay gid kunon ni sa arthritis. Motungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
12: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. O mayalig yugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polset.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Dili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga

0: Emil, magupod ka sa akon sa bubon.
1: Ho, Matilda. Bisan din mo ako dalon, maupod ako sa imo.
0: Dali ka. Magsunod ka sa akon.
1: Oh, Matilda. Hanika, ang wala na sang tubig ang bubon niya ini. May malaba ang hagdanan pa'y dalong?
0: Oo. Dali ka.
1: Mano kita, Dre. Matilda, ano ba lang? Matilda? Matilda, sadin ka na! Matilda, hindi! Nagliwat ang palibot! Hindi! Sinong tao nga nakabunit?
2: Maluoy ka! Hindi pagpatsa mga kabataan ko! Maluoy ka!
3: Dalita!
2: Wala ka sa kaluoy!
3: Ikaw pag-ihit! Ikaw naman na masunod!
2: Hindi! Maluoy ka!
1: Nakita ko sa dibuho ng mga kabataan kagang iloigin pamatay sila sa misteryosong tao!
0: Maluhay ka! Hindi!
1: Hindi! Si Matilda! Makita ko ang ginagapos ang iyakamot kang tiyel sa kamar! Hindi! Ginahimus lang siya sa lalaki!
3: Magpapaya ka na lang para hindi ka mapatay!
0: Papa Rodrigo, hindi!
1: Maluhay
0: ka!
1: Rodrigo! Siya si Rodrigo!
3: Ano nga, Papa?
1: Ang stepfather ni Matilda!
3: Ikaw na!
1: Siya ay nang ginahambal sa kandera!
3: Apo nga dinirot ah! Nga kirido sa giloy mo!
0: Ano?
1: Iti!
0: Papa Rodrigo! Sa matuan lang! Naluyag pa ako sa imo!
3: No!
0: Kani ang tatinang paghapon sa hapon! Masunod ako sa tanang giloyag mo!
3: Non! Very good! Very good! Sige! Lipa niya ako! Dali! Tung-tung!
1: Kaya pala ako managap ako ng kuno lang si Matilda. Porting hiligiyo niya. Naluhay ako sa iya.
3: Sige.
1: Sa pamilya niya.
3: Lipaya ako.
0: Amunin bagay sa iyo mo!
3: Ano na!
1: Hindi! Kinpuno-puno ni Matilda sa Rodrigo! Ha? Sadiin na si Matilda? Makita ko siya nga nagadalagang kung may bit-bit na malabang ang konsilyo kagdugoon. Ha? Hindi! Ginalaga siya sa mga tao!
0: Ay!
1: Si Matilda ang kriminal! Nagsulod siya sa bubon! Nandago siya sa bubon!
3: Sandin na si Matilda!
4: Wala na siya!
1: Matilda!
0: Emil! Sa loob magpati sa mga pumuluyong ako ang kriminal! Nasalano ako! Pero ang matuod na kriminal, ang akon amay niya si Rodrigo kung siya naglugos sa akon!
1: Ano?
0: Kung nga ang naging patay sa akon amay ang akon iloy kit mga utod, ilato ko natakpan nila nga ginalugos ako sa idalom sa bubon! Kag ang bubon amang sekreto nga dangyon!
1: Ano? Makaluluhoy ka man, Matilda!
0: Ginadilihan sa akon amay nga pagkato si mama kag mga utod ko sa bubon! Tungod ginhimo ini ni Papa Rodrigo nga dangyon para prison ako!
1: Ano? Aba! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Matilda! Pero daw... Dumatod-tod ginamdam ko.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mamakal, sumabuti ka.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Higit yan akong ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX
5: 500 Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo
7: blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
9: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule, ka-epektibo kayo.
8: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa

0: adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Narito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asuresyon, nung kiswap mo nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, day. Ang nabatsagan ko nga, puwena ko gawagin na po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yung akakapuwena ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang lalay sa mata ko. Takladon. Primang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Oras, impunto alas 7.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Amangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko balakay. At ama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold.
4: Amakal sa mga butika.
5: Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
5: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Panigoy vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
9: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako nung may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day okay na. Kung hindi ka pa kumpirmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule okay na ko.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas. Nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas mga butika! D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. D3 Bio GTX 500.
12: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya bayuwang.
13: Sa kadlo ka magino?
12: Sa GTX 500. Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nalay kami sa GTX 500. Ay nigo ginibatsa.
5: GTX 500.
14: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot para nami ang bugtaw. Calcium senoside sinokot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinokot.
5: Supple Plus Gold.
15: Ako si Joven, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sampong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
5: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
17: Isipan na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos na kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
2: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: So, unang taon mo, at hal, no, kang napresentar. Because in the first place, hindi mawara man gani ginadeny, no, kang defense. Ang ginaubra nila is una, syempre, ang ginadivert ang discussion dito sa Naga, no? Naga, no? The defense is trying to justify Naga ginubra ni Vice President. Hindi lang yung beyond reasonable doubt, kundi ginalanta mo. Ano nga layi ang anaya na violate? Dili naman niya sa impeachment court, wala siya ginagahambal ka mga laws that were violated or criminal offense or whatever. Pero ang ginahambal din sa impeachment court, amuniya gabay ang korte nga nagbusisi, na nagalantaw after being voted by the general public. Tapos pag-resume ya, ang pag-istoryahan na rin yan is the confidential funds, no? So ang ginpresentar kang prosecution nga una nga darawa nga matistigo are two land bank officials nga ginakabig suno man, no, sa complaints nga nabaton kang prosecution, ang ginakabig nga tanda ang ginwithdrawan or ginhalinan kang confidential funds.
1: Nag-file na sang rekomendasyon ang panel of investigators nga ipaidalom sa preliminary investigation sang Ombudsman Sanday Anay House Speaker Martin Romualdez kag da Anay Ako Bicol Party List Representative Saldi Ko. Si Martin kag si Saldi. Back to back sa Ombudsman. Nakasad sa complaints ang panel ang mga kaso nga plunder, direct kag indirect bribery, graft kag money laundering angot sa controversial nga flood control projects nga karon nakita naman matapos nga nag-inulan. Natalupang da naman kag nadumduman ang flood control. Flood control, flood control, flood control. Una na ginatag sa anti-graft body ang complaint, hindi para magkabing formal charge sa korte, kundi umpisan pa lamang ang preliminary investigation. Suro sa ombudsman nga mag-umpisa ang proseso sa fact-finding recommendation para sa preliminary investigation kag dira pa lamang magasugod sa pag-file sa korte. Yan pa siguro naman sa ombudsman nga hatagan sa kahigayunan Sanday Romualdez kag ko nga maghatag sang komento or magsabat batok sa mga reklamong ginpasaka batok sa ila. Bot silingon kung magsabat si ko, mga kasama, mapakita gid siya.

0: Tipahilayo lang kung magsunod yung administrasyon, dampig man ako hindi, basi pag-uaw na naman. Kay balani lang ang kalabanan sa mga Pilipino, especially kung nagapadlagan ka sa nasyonal nga level sa bilog nga Pilipinas. Image lang ang kuan nga lan lang ang nagamatter dira mga kasama, hindi ang performance, hindi ang kapasidad. Ngalan, only ngalan, name. Kay padlaganan mo lang nila, no? Wala man sila sa mga huya ang iban ng mga politiko nga bisan hindi kasarang, bisan hindi kay isrot, wala man iya sang huya. Wala man sana bilin nga huya sa iyang aguya, bangod perti nakadamol sang iyang aguya. Mapadlagan gid sa bisan hindi kay isrot. Kay ti masiling sa itugyan ta sa pumuluyo, pero balaan niya nga ang pumuluyo mabuto sa iya kay ti kwan siya bantog. Pero hindi sa pang-gobyerno, hindi sa good governance, kundi bantog sa kung ando manda nga field, ara siya. Kita niya, ara na niya si ilang mga kasama ang konsensya, masiling siya, ti, may pwede bang kita magdaog, pero ti, kwa naman, may musing alanta. Kaya man ta sa may mabuligid sa gobyerno, itugyan ta iniya sa mas kapabli, hindi bla? Pero ti, amo pa na sila mga maisog, magparadalagan niya siling mo doon sa mga piho-piho. Karon ang mga productive citizen, ang mga thinking citizens, daw mo karon mag-question sa kaugalingon niya, ano man, kitayahan ang mango? Ano man, kitayahan ang sala? Kaya aran ito sa punto subong sa Pilipinas, mga kasama. Ambot sa kanding amay bangs. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapati ang tag sa katinaga sa tiyon niya magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sininga paga pangalagad da mga kasama, adlaw na kita sininga Biyernes, petsa 24 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, siya rin nakita sa ikaapat na sa lima ka mga Biyernes nga adlaw sa ikapitong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog ng kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag-install lang aton mobile application, DYRI RMN Iloilo. Kag syempre, sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Sa TikTok, RMN Iloilo Official naman ang aton nga TikTok account.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong pag-diskuso ng karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Mga barangay sa syudad sang Iloilo nga yara sa kilid sang dagat kag manubo sini nga mga lugar. Ginmanduhan ni Mayor Raisa Treñas nga magpatigayon sang preemptive evacuation. Mga 40 ka barangay nga ginbaha kagina bangod sa malawig nga pag-ulan, madamol kag malawig nga pag-ulan. Nag-subside na. Matapos gin pang sulsog sang Taga City Engineer's Office. Ang mga buho, gamay nga buho, dako nga buho, sulsugon. Operation Sulsog. Kadlaw ka nga bata ka, pero ba si ikaw isa sa naghaboy da sang putosang tinabal mo? Nga nagpabara sa aton nga kwan, nagpaklag sa aton sininga mga kanal. Tibot silingon nga nagsubside. Mga kasama, clog lang ang aton sininga mga drainages, no? Bangod sa mga basura, nga nagsarab it sa saraan. Kamakon mo diri sa tubang sa Lapas Public Market, sa may magdalo, no? Although sa una, gabaha na gid man na. Kay manubo nga mga areas because ang syudad sang Iloilo, mangroves ang kalabanan nga parte sini, pinangbalayan. Sang pagbalay, wala man nagtampok sang duta nga mataas, wala man nag-obra sang kanal nga husto, basta makatampok lang. Tampok diri, tampok dito, tampok natin kayo. CDRRMO nagparugyan sa publiko nga ipaiwayan na yung mga outdoor activities sa buwas kag sa masunod

0: pang mainadlaw. Bangod sa walain nga dalagan sang panahon, ilabi na mga outdoor activities, makamping ka, mabaskog hangin, basilo pa doon yung imo siningaten. Mapabits ka, delikado, kay dilag ko ang mga balod, no? Maula nun, basi kon magkalalumos ang iban sa inyo, pahilayo lang, no? Kagiban pa nga mga outdoor activities, pabilin anay sa balay, ang mga gisi sa inyo bayo, amo nang pangsursihan nyo, pangtahian nyo. Nagay ka mo rili nagaw, no? Ang mga kwanda, ang mga basura, panghimusa, magpanilhig, magpanilo, sulod sang balay, ang mga yabuok, pangtrapuhi, hindi magsagad, kalinagaw.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Kagmag-scatter. Abi panas-panasan nyo na kagdula-dula ang pila ka mga negative nga mga pamatasan kaya kadamo na sa problema sang kalibutan. Hindi na pagdugangi, no? Umpisahan ta sa aton sining kaugalingon, no? Please lang, no? Tama na ka balati anon sa aton sininga pungsod. Sinya kita magpalasaway. Umpisahan ta, mga kasama. Umpisahan ta, mga karadyuman, sa aton kaugalingon ang pagbago. Pagbago para sa aton gobyerno, pagbago para sa aton pamilya, pagbago para sa aton siling environment, sa aton mga natural resources. Umpisahan ta sa aton kaugalingon. Hindi na kita magpangita pa kung sino maka-lead sa aton. Kay ano lang na da ka-elect naton sang mag-lead sa aton da, kung why ka man nag-umpisa sa imo kaugalingon, the same cycle will happen after 20 years. Basi maglala pa.
1: Palabra Di Honor.
0: So umpisahe sa gamay nga bagay, kung parehas nga malain dalagan sa panahon, nagay ka mo scatter, nagay sinugal, nagay ininom, nagay minaoy. Pangsorse sang mga gisi. Paninlo sa sulod balay, no? Pangtrapuhi ang mga yabok. Base ang lawa da sa imong kwarto, lawa sang damang, pwede na makabitan nimo. Or base kung mahulog sa imo bala, mahimo mo na muskutiro sa kadamuo na. Magpananom-tanom sa palibot, no? Parehas ni subong damo, mga lamok, mga kasama, paninlo kamus palibot nyo, no? Mga kahilamunan da, hurohag base. Diba mo na bala? Be productive, no? Hindi nga puro lang problema ang dulot ta sa aton palibot, no? Kun sa mga kun pumuluyo ka sang barangay sang sitio, nagay ka pasaway sa mga barangay official. Obraha sang gusto ang imo papel bilang pumuluyo. Kunara ka sa homeowners, nagay ka hatag problema sa mga homeowners association ninyo. Bayad sang gusto nga monthly Diyos. Nagay ka away ang inyong agwardyada.
1: Palabra Di Honor.
0: Hindi magparking sa dalan, hindi mag-double park. Kung sa uma ka naman, no? Ang buhangan sang imo pareho, hindi pagkapuli. Diba? Mga gagmay nga bagay, mga kasama, para mabuligan natun bulong ang pilason nga balat siyagon sang aton pungsod, no? Kay subong ti the productive citizen, no? Kung si kwan pa, si anay Soljen Pilo Hilbay, no? The productive citizen of this republic, hindi lang burdened, no? Kundi overburdened by regulations and taxes. Gusto, no? Gusto man. Ang mga produktibo nga mga pumuluyo, like ining mga nag-uulubra, parehas ni mga OFWs naton, no? Mga may negosyo nga gagmay, no? Amo nang damo pa pala sa anon nga problema sa gobyerno, no? Ginatax, ginabuhisan, no? Kagdaw tanan-tanan lang sila nagakulo. Pero magtinagdagan ay ayuda, sila pa ang hindi mahatagan.
1: Palabra Di Honor.
0: Diyan mo na nasiling ko nga balati ano na masakito ng aton sininga pungsod, no? Ti masuna pa si Presidente Marcos sa Lunes, duway man tat hangpon sina ano abing hangpon tada, no? Nga nga ti na pang file niya na kaso ang mga sa flood control. Ay,
1: Palabra di Honor.
0: Diyan tagani naghalin dito sa sulusog sang city engineers, no? Pero kalayo-layo na sang nalabutan ta mga kasama. Kaya amo na, kabalati ano na sang aton sini nga society, no? Amo na ka ailing, no? Or ailing, hindi ill, no? Ail, no? Ailing, amo na ka masakiton sa aton sini nga pungsod. Tindi na yung masulbar sa presidente. Kita makasulbar sina nga mga pumuluyo. Umpisanta sa atong kaugalingon sa pag-elect sa mga leader nga wala nagahandom sang poder. Sa mga leader nga hindi gusto mangin leader. Diba? Bayara na. Leader nga hindi gusto mangin leader mga kasama. No? May ara na. Leader nga hindi gusto mangin leader. Amo na ang nami himuon nga leader. Kabati kamo sang syudad sa Amerika nga Cincinnati. No? Well, may ari ni silang baseball team, di ba? Cincinnati. Kilala ko lang ang Cincinnati bangod sa baseball team nila nga Cincinnati Royals. Diba, no? Cincinnati Royals, baseball na or NFL. Ti ang Cincinnati, isa ina ka syudad dito sa Ohio, no? Dako mga syudad na. Ang Cincinnati. Ti kahibalo kamo kung di naghalin ang tinaga nga Cincinnati. Ang tinaga nga Cincinnati, naghalin sa ngalan nga Lucius Quinctius Cincinnatus. He is not American from the name itself. Very obvious. He is a Roman. Mga kasama, no? Basta may mga is na mga S nga pangalan, mga Roman ina, no? Lucius Quinctius Cincinnatus. Si Lucius Quinctius Cincinnatus, isa ka Roman statesman and military leader of the early Roman Republic nga nangin famous model sang Roman virtue.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Roman virtue, ilabi na ang civic virtue kung sa diin hindi siya gusto nga mangin leader sang Roma. Pero bangod problemado ang Roma, no? Bangod problemado ang Roma, ginkuha siya nga mag-lead, no? Kahit respetado siya nga military leader, pero nagapanguma na lang ni siya, nag-retire na siya, nagapanguma na lang siya, no? Nag-retire siya sa isa magamay nga farm kag nagapanguma sang 458 BC. Sang napalibutan ang Roman army sang mga tribo na kontra nila, ginapoint siya sang senado sang Roma bilang diktador, no? Si Lucius Quinctius Cincinnatus, no? Siya bali maglead, no? Sang ginkantuan siya sa mga mensahero sang Roman Empire, kita siya to garado sa taram na nan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: No? Garado siya to sa may taram na nan, mga kasama. Karon, ginkuha siya bilang leader, no? Mangin diktador, mga kasama. Tigin kuha niya ining challenge, ginpamunuan niya ining tropa, kagin pierde niya ang mga kaaway sa isa lang kadlaw. After sina, mga kasama, na-stabilize ang panggobyerno sang Roma. And after 15 days, nag-resign siya, nagbalik siya sa pagpanguma. Ti, amo nang mga tao, di ba? How would you know the true character of a person? No, paano mo balaan ang matuod nga pagkatao sa isa ka tao? Matuod nga pamatasan. Ti ang sabat sinada, give him power. Hatagi siya poder. Kaysa tiyo niyo may poder na siya, malain na.
1: Palabra di honor.
0: Malain ang iyang batasan, pero si Cincinnatus naglain, wala naglain ang iyang pamatasan. Pagkatapos siya sa iyang papel, nagbalik siya sa pagpanguma. No? Tidira naghalin ang mga halambalanon, mga kasama. No? By the way, i-connect na ito anay sa Cincinnati. Tikaroon ining si Cincinnatus, ang Cincinnati, no? Nakuha niyang iya sininga pangalan halinda kay Cincinnatus kay do may isa man ka kwan, no? May isa man ka American nga nag kwan, no? Nga nag pamuno sa Amerika, nalipat lang ko sa iya sining pangalan, no? Nga amo nang ginhimo, no? Daw parehas man kay Cincinnatus, no? Ti karon nag kwan sa mga kasama, no? Ginpangalanan niya ang lugar nga na nga Cincinnati from the word Cincinnati. Ti amo nang kinahanglan aton nga mga leader, no? Diri naghalin ang mga halambalanon nga ang pinakamaayo nga leader, which I believe, no? Yadtong mga nagabalibad sa posisyon. Yung adtong mga hindi interesado. Ang mga nagabolunter, no? Bisan sa mga PTA election ninyo, sa mga homeowners, sa class, sa so homeroom election ninyo, sa barangay, sa purok, no? Yadtong mga tao nga nagabolunted, mga kasama. Although iban dira, mahimo tampad man, honest man, no? Pero, ang ibandira nga naga kuan mga kasama nga naga volunteer, no, hindi malikawan mayara na mga hidden agenda, no. So the best person for the job hambal nila yadtong mga nagabalibad, because ang mga nagabalibad kain sindi sang ila limitasyon.
1: RML palabra di honor.
0: Yaman ang kinahanglan naton tagsak eleksyon, no, how to choose ang leader nga hindi greedy, hindi political dynasty, no? Nga kulang na lang ido niya kagkuring niya, pasudlo niya man sa gobyerno, ibuta niya man sa posisyon kung makapungko siya, no? Kag mahatagan siya sandako nga power, mga kasama, no? Hindi corrupt, no? Or kung corrupt man, do hindi gawa balanon bla, no? Ito ko budlay na gidman siguro subong, no? Although ti basi may ara pa man, no? Way kita kahibalo. Basi may ara pa man ta mga leader nga hindi gid corrupt katama, no? Tiya mo nang aton sini nga pilion, mga kasama, for us, no, nga makaangkon sa maayo nga future ang aton sini nga pungso, no? So hindi na iya sa kun kay sino nga leader, no, kay kalabanan, subong isalig ta na lang sa leader, no. Hindi kita mismo magpaninguha within ourselves, paninguha kita para sa aton pamilya, para sa aton maayo nga palangabuhian, regardless man kung ano mga kakulangan sang gobyerno naton nga nagapabudlay sa aton nga pagpangabuhi, no? And kada eleksyon, mag-eleksyon, pili kita sang matarong-tarong nga leader nga makarally sa aton pakadto sa masanag nga palaabuton.
1: RML palabra di honor.
0: Samtang sa ibang pinato nga nakalabot na kita di kay headline planta. Siguro bangod sa baha, mga kasama, no? Bangod sa baha siguro. Kay daw ay katapusan ng problema, kadako-dako na sang pundo nga ginallocate naton sa pagmitigate, sa pagkontrol sang baha. Sige gihapon ang baha. Because ang dako nga pundo wala man ginubos sa proyekto, no? Sobra katunga sang pundo linamon sang morto.
1: RML palabra di honor.
0: 72 anyos nga senior citizen patay matapos nga nakadanlog sa iya ginapatungan kag nahulog sa suba sa mina, no? Subot silingon na lumos siya. Bago naman sa naulang ilim noon, may update kita ni karon lalaki gintiro patay ang upod sini nga nagatagay sa Pasig. Okay, lanto abla, no? Sa ahaw ininom, no? Sa baylo kon gin pananom na nila bi kahon. Ginahagba sa bisang karikutan das palibot nila. Kasi damo naman og sa ila sini nga palibot.
1: Palabra di honor.
0: Chief PIU sang IPPO na patay, no? Police Major Dajie De Lima, temporaryong magapungko sa nabakante nga posisyon. At the same time, siguro, dual role, no? Chief Pagyapon sang Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO, si Major Dajie De Lima. Philippine Statistics Authority ginatag ang paagi sa pagpili sa mga pangalan sa benepisaryo sang uplift nga magkabaton sang tag 2,000 pesos. Kag NBI ginhingyo ng kuha kag SEC para sa mga dokumento sa ila pag imbestigar sa ginapahayag irregularidad, no? And financial anomalies nga nag-involve sa 2019 Southeast Asian Games and Philippine SEA Games Organizing Committee or PISGO.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Kag sa sunod nga semana sa Miyerkules, ang pagbadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kon saliin istoryahan ang ila sining another impeachable offense ang El Gatinwell. Kag may mga balantayan kuno nga testigo. Abi sanday sino naman na ti bantayan tay.
1: Palabra di honor.
0: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa aton sining apag pangalagad mga kasama. Gindulong kagin boy lugan ni digabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Payo. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang suplemento ang makabuli kagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga gin opdan pa sang vitamin D3, suplemento ang bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pa nga sa isang cancer bangod nga ginaputos ang imo nga selula sang medium chain triglycerides kagud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sang mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties na masarang ang tapnao na pagtuhao sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag DTX 500, kag Mighty C, kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agad mapunga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga alin sa DSE sa DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang ITC nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud patyo na mga gubang ang selula sang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag ITC adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari anay, pinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo, ay Karajuman, Rolly Cuenca. Kamusta nga itong sininga tiyempo, mga kasama, no? May ari pa bala diri si Kiapo. Sa sulod sang par, Karajuman Rolly, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayang gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang manatang latest update sa subong adlaw, July 24, year 2026. So sa gihapon no, aining si Bagyong Quiapo is padayon naton gina-monitor no, kag naglandfall ini siya sa may Camiguin Island alas 2:00 kay nasang hapon. Uli naton ini siya na si Plata ng Yes Centro yara sa kadagatan sang Calayan Islands, Calayan, Cagayan. May maximum sustained wind ini siya nga 85 kilometers per hour malapit sa sentro, kaga sinet sa Tagmadlos, sa Galabot up to 115 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa Kadisigon nga 30 kilometers per hour. So padayon niya sa gyapon gina-enhance ini southwest monsoon or habagat nga nag-aepekto sa central kag southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Posible ni siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility buwas sa aga kag diri sa aton sa Western Visayas. So generally mangina magalumon sa gihapon aton nga kalangitan kag may mga occasional rains kita nga posible ma-experience dalas ining southwest monsoon or habagat. Kasarangan aton nga hangin gikan habagat na nakatungdan magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato nya ra sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw nato nagtunod dala sa east 16, magabot la kini siya alas 5:37 buhas sa aga. Kagaman naton latest weather update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: RMN News, panahon.
0: Salamat gid karon man Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo sa pinakauling dalagan sa panahon. So ara na to si Quiapo, no? Basi ma-confuse ka mo sa Camiguin Island, no? Ang Camiguin Island, yung ginatumod diri mga kasama, ang isla dito sa may Babuyan na Island. Sa ibabaw sang Apari, Cagayan, no? May Babuyan Islands na da. Sa idalom niya, sa babaw lang gid sang Santa Ana, Cagayan, Camiguin Island man ina, no? Lain man iya ang probinsya sang Camiguin dito sa Mindanao, no? So ining Camiguin Island, isa sa apat or lima ka mga main island sa Babuyan Grupo of Island, mga kasama. Kung sa diin ang Babuyan, isa ini ka banwa sa probinsya sang Cagayan, no? So sa kuan ina, no, sa North Luzon nga Camiguin Island, hindi nga probinsya sang Camiguin dito sa may Mindanao. Grabe, no? May Camiguin dito sa Cagayan, sa Luzon, dito sa Mindanao, may Camiguin man kag Cagayan. Sa babaw man, sang Cagayan, ang Camiguin. Grabe, no? Ano nag-sulit? Sige, mga kasama, no? So, ining bagyo, nga si Quiapo, mga ara sa kadagatan sang Camiguin. Pababaw na, no? Pakanto na so, sa may Batanes sa mga kasama, no? Around stand corrected mga kasama, no? Ang Babuyan Island gali hindi na banwa, no? Ang banwa niya Kalayan, no? Kalayan. Pero ginakompos siya sang Babuyan Island, no? Damo man nga mga kwan. At siya kudo damo pa sa ganit population guro ning banwa sang Kalayan, no? Damo pa siya gani guro population sa Batanes. Sige, i-check abi naton na karon mga kasama, no? Grabe, nagbulubas kog siya. 85 kilometers per hour ang maximum sustained winds niya, malapit sa sentro kag ang pagmadlos nga 115 kilometers per hour, mga kasama, malapit sa sentro. Ang nag-aapekto diya sa aton sa Visayas, sa Mindanao, kag pila ka parte sang Luzon, ilabi na sa Central kag Southern Luzon, amo ning hangin nga habagat nga nagadala sang mga pag-ulan.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Gindulong kag Inboylogan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupres ang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagaguba sa atong beta cell function sa pankreas sa nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaaktibo sang beta cell sa aton silingalawas. Sa aton nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, ginaaktibar ang pila ka may insulin gene sa aton nga pankreas para makapatubas ang bastante nga insulin. Gari batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinakauna nga kape na may vitamin D3, ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi, Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Pasiplatanta na nga ito nagalupad yung mga balita. Upod kay Rajman Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Dali na atong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy niyo kolon, paagi sa dagong paginom, sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber, antes magpanihapon. Ang Super Fiber bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagpanguna ang pag-away sa korupsyon sa mga luyag sang publiko nga maistoryahan sa ikalima na nga State of the Nation Address sa Consona ni Presidente Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Base sa survey sa Pulse Asia, 29.8% ang luyag mabatian ang issue sa korupsyon sa SONA. Luyag mabatian sa mga Pilipino ang natuhoy sa pag-imbestigar kag pagpanabat sa mga involved sa flood control scandal sa ang pagbarato sa mga produkto. Nalakip man sa mga issue nga interesado ang kadamaan sa mga Pinoy, amo ang pagpaumwad sa trabaho o kontalang abuyan, solusyon sa problema sa mga imol, kag sa problema sa ilegal nga droga. Gipatigayon ang survey sa June 28 to July 3, pinaagi sa face-to-face interview sa 2,400 correspondents na edad 18 pasaka. Mayara ini sang positive-negative 2% error margin. Sa dugang pang balita, hindi o paboran sang Senado ang hiyo ni Vice President Sara Duterte nga sabton sang institusyon ang gasto sa pagkaon sa iyang defense team sa impeachment trial. Matandaan nga nagpadala sang sulat ang Vice Presidente kay Senate President Sherwin Gatchalian sa di inasaad ang hinyo nga sabton sang Senado ang gastos sa pagkaon sang defense team, staff, kagtesigo sang talagapadayon ang trial. Bawat sa isyo sa seguridad, nasaad man sa sulat nga dapat maghalin ang pagkaon sa accredited caterers ng Office of the Vice President o kon OVP. Apang suno kay Gatchalian, wala sila sang pondo para nga maghatag o kon mahatag ang hinyo sang Vice Presidente bakod kinahanglan man sang Senado ang ginauyatan sini nga pondo para sa madamo man nga galastusan. Sa isa ka pahayag ginsiling ni Senator Panfiloping Lacson, ang Senate Committee on Accounts Chairman, na kontra siya sa natumod nga hinyo bangod posible nga malapas ang Government Procurement Act. Sino kay Lacson, may kagulingan niya caterer ang Senado nga nag-agi sa regular bidding kag ang request ng usaron kag bayaran sa Senado ang caterer sa OVP makabig na questionable kag irregular. Wala pa sang payag ang OVP angot dali apang sino kay Attorney Michael Westipoa tagpawaba sa defense team sa Vice Presidente nga wala sila sang partisipasyon sa natumod na sulat gani mas maayo nga ang OVP na lang ang magsabat sa among nga topiko. Sa dugang pagid nga balita, naghimo sang dangerous maneuvers o kung delikado nga pagmaniobra kag ginbomba sang tubig sang China o kung China Coast Guard o kung ang CCG ang mga barko sang Philippine Coast Guard o kung PCG kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR nga nagpatigayon sa maritime operations sa Baho de Masinloc sini nga Biyernes. Suno kay Rear Admiral J. Tariela sang PCG ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, natabo ang insidente sa tunga sang fuel subsidy mission para sa mga Pilipino nga manging isda sa Baho de Masinloc. Safe man ang mga personnel sa PCG kag BFAR. Ginkoordinar sang PCG ang delikado kag ginapayag ang professional nga akto sang China Coast Guard. Kag sa atong panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Apolinario Mabini. Only he is truly a patriot who, whatever his post, high or low, tries to do the greatest possible good to his countrymen. Kagawa mo yan itong managalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Katak, RMN.
4: Tokmo News.
0: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Gindolo naman kagin Boy Lugan, inigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang pinaka-epektibo mga panilo sa ato nga kolon, pangontra sa problema sa constipation, agad mamiligan na ato nga kolon, kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin, agad hindi magtinera mahigko sa ato nga kolon, nga isa sa mga rason sa paglubo sa ato nga immune system kag pagtugas ang balatian sa ato nga lawas. Tinloy ang inyong kolon, pag-isadlo adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama, Super Fiber. No? Or I mean mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobrang ginabuhinan ang kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kagiban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, marguso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dugkiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Ginabantayan mga kasama ang SONA ni Presidente Marcos. Ika-5 niya ng SONA State of the Nation Address matapos siyang magpungko sa pwesto. Bangon mayara na lang siya sang kulang-kulang or ho tama kulang-kulang duha ka tuig, no? 2028 manaog siya June 30 of 2028 mga kasama, no? Pero sa akon experience personally or sa aton nga pamatsyag, though ay gigko sa may nalauman man nga mahambal nga maayo ni Marcos.
1: Palabra di Honor.
0: Sa inyo bi mga kasama, may ara ka mabantayan. Ano abing bantayan mo din Marcos, anong i-report niya? No? Nga daw maayo-ayo, abi kag daw ma-propose lang ta, kay daw halin sa first year niya mga kasama, first SONA niya. Gintandaan ko gito, lipay ko kay ma-create siya Department of Water. Diba? Himuan sa Department of Water nga amo mag-in charge sa patubig naton. Or I mean sa potable water ta, no? Ti dala man na yung irrigation eh. No? Kay di sa irrigation naton sa mga dam ta, ara man da mga kasama ang potable water, no? Mag-provide man na pareha sa aton nga Halawar Dam, may potable water component ini siya, no? Pero hindi pa na iya mainom, no? Dalon niya lang pakadto sa treatment plant sang mga kasama, dalon niya na sa treatment plant, kag i-treat pa na, no? Sang treatment plant or sang bulk water supplier da, kung sino man na. No? Ti aboyti, sara man da, no? Diri sa aton ang treat sang tubig ta, flow water, no? Ang Balibago water, may ara man sila nga treatment plant, nag-process man sila sang tubig na mainom. Na, di part na da ang potable water sa mga dam. Di kung may Department of Water kita, kundi amo na tani ma-take charge sina da. Pero halin sang first SONA niya sang July 2022, wala at mihura. Wala mihura ang iyang Department of Water mga kasama, no? Kahapos gid lang sina, 'di ba? Na-create gani ang para sa mga OFWs na to, no? Department of Migrant Workers, DMW. Na-create gani ang DepDev halin sa NEDA, Department of Economy, Planning and Development, 'di ba? NEDA sang una, DepDev subong. Ti may mga agencies kita balans ang gobyerno, tama kadlag ko, hindi ma-focusan maayos ang sekretaryo kay kadamo sa mga attached agencies and bureaus, no? Pareha sa Department of Agriculture. Kinamudamo sang attached agencies niya, no? Ang BFAR, ara pa sa iya. Tiyamakon mo, BFAR, parte na sa pangisda naton, no? Pangisda palang abuhian, pangisda para pwede pa naton makwartahan, mabaligya ta. O, te, Ano na tabo?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Agriculture na damo component mga kasama mo. Humay, mais. Ang tubota gani, under pa na sa kuan? Under pa na sa agriculture ang tubota? Do under pa, no? Utan. Ang sa utan lang damo mga kasama, utan ta? Isa man ina ka sektor actually or ka industry. Isa man ina ka industriya mga kasama nga kon ginafokusan sa gusto, no? Bisan kita lang magkaon sang utan aton mga kasama, perte ka na ko ang kwarta.
1: Palabra di Honor.
0: Ti the way man, no? Ti ara pa na da ang livestock raising, no? Livestock ti mga kanding. Baka. Karbaw. Ano pong upod sa livestock? Ang baboy, mga kabing na livestock, no? Oo, baboy! Pwede ka na kung dako sa industriya sa baboy kag manok? Haba ko yung subong tanan, nato yung ginakaon, subong magkanto ka mo sa mga fast food chains, puro manok! Wala pa na dalapot ang mga litsunan?
1: Palabra di Honor.
0: Diba kung mukong gasinagod kita manok? Ang mga pumuloyo, gasaragod manok? Gasaragod baboy? Pirti nga kwarta mga kasama, pirti ka na kung nga kwarta? Oo. Ti sa farming gali, ara pang kape pa naton. Kakao. Sus ka naman damo mga kasama. Abaka. Diba? Kanamo damo sang mga industriya nga makwartahan ta. Maka-generate sang revenue para sa atong nga pungsod. Para sa atong nga gobyerno. Para nga ang mga boys ngayon, hindi tanasagad ka patong kag sukot sa tawa. Di wala man mapangfokusan, no? Di mo na nga, daw ay katangpon manis dalagan sa gobyerno ni Marcos. No? Ang Department of Water niya, kung gintukon niya na mga kasama, pagka second or third year, subong di matakop nila yung termino, wala niya po ang Department of Water. Di lang tawa nga ito niya problema sa tubig. No? Tubig ta diri sa syudad sang Iloilo, aga lang gatubag. Kung gabi eh, why na? Sagob gas bubong. Ang mga banwa-banwa. Wala pa na mga water district sila. So, groundwater pa na da, giniinom sang tao. Kagtiya mo na eh, mga water refilling station. Bakal ka sang isa ka galon mga kasama, isa ka container ng tubig, pila? 30 pesos? Kaya mga kon mo na, ang tubig tani, libre na ang ginahatag sa gobyerno kung mainom sa tao.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Di ba? Tiwai. No? Tani, dira sa Department of Water nga na, kung ako ginkuha niya sining advisor. Sa Department of Water, arada ang potable water, arada ang irrigation. Itingob na da ang National Irrigation Administration ay under sa Department of Water. Ang mga water district nga ni, no? Ay under sa Department of Water. Kag, tanan yung mga adlag ko nga suba, butangan ta sang dam para sa irrigation, para sa hydropower, kag para sa potable water, drinking water. Oh, i-process na mga tubig nga ina, butangan sang pipeline, nga daw pareha sang national grid sa electricity, para dirakuha sa tubig. Oh, kag pabayaran mo sa tao at ang minimal cost lang para nga bisan paano daw may balik-balik mang gamay ang investment sang gobyerno. Oh, although nga ti tani libre na lang na, pero para bisan paano may balik man, no? Kumpara mo sa iban nga mga ehensya nga gwa lang gwa ang kwarta, ti diri bisan paano may makasulod. No? Pero hindi man matamaan ang tao, hindi man maburdin ang tao kay subong daw tanang ginapasaan sa Pilipino ang problema sang Pilipinas.
1: Palabra di Honor.
0: Mga OFWs na ton, no? Ginahututan ta.
1: Palabra di Honor.
0: Diba sa ilang mga remittance, may mga kwanda, may mga porsyon na dang karanto sa gobyerno. Gapa nami hulag sa ekonomiya ta. O. Ti, amo na, because ang aton nga gobyerno, mga kasama, corrupt, no? So kung mag invest ka man sa isa ka infrastructure, sa isa ka economic enterprise, gakaputo, no? Ang nagamalanggaranon, ang ginabutang da ng mga opisyal.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kanugon mga kasama, kadamo pa kung tani isang pwede natin mong bubra, pero ambot, no? Anong direksyon sinin ni Marcos na nabili niya nga tinuig?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Panay Guimaras Negros Bridge, no? ara lang gihapon sa plano. Bisan isa ka kabilya daw ay paghihapon sang may na tibsok.
1: RNL, palabra di honor.
0: Pinamalana ko nung doon, ang ginakinurakot landa sa flood control project da, sa mga infra projects, DPWH, hundreds of billions of pesos, no? Tibisan, budgetan mo pa na ang Panay Guimaras ni Gross Bridge, hundreds of millions of pesos sa lindas DPWH. Kada tuwag ang budget sa DPWH, buhinit ang 200 billion. Ibutang sa mga lagko kang mga big ticket projects. Oh, sugid lang mga kasama, tigaling way. Gindolong kaginboy lugar, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Nansa Liniment Oil. Pinagapuro kag pinaka-epektibo pang hapla serbal. Nansa Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, na ipit kang naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man pang hapla sa mga naugaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok, kag sa mga nagadugo ng apila, si Aini Patugunon, Pontaton, patuloy lang sang Nansa Liniment Oil. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang antioxidant sa muini ang maayong elemento sa lawas ta nga nagaaway sa mga free radicals. Kon matamaan ka kadamo sang free radical sa lawas, magatuga man ini sa nakilain nga mga balatian pareho sang diabetes, heart disease kag cancer. Mga kasama, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga manggaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy may madamo sininga binipis. Yo, isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag pra sang proteksyon sa mga ugat para nga hindi maguba. Kag suno sa pagtuon ang vitamin E kag squalene, ginausar man ini para nga magabulong sa mga tawo nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis kag cancer. Tungod sa antioxidants ang Dr. Pinoy, hindi ka magmasakit, hindi ka maka or ang mga masakit hindi na makapurma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo kag masaligan sadto pa, mabakal sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kaya, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy Lapas, kag Singo Pharmacy Lapas. Sa dugang impormasyon, magkontak lamang sa numero 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RNL. Palabra di honor.
0: Standby mga kasama, no? Ara ng STL tape, wala pang STL na ton, no? Standby dugay-dugay sa aton sing STL. Subong man mga kasama, no? Sa mga wala pa makahulog sa inyo sining raffle ticket or raffle coupon, pero kamo nakapamashare na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kay nakapamakal mga kasama, ano pang ginahulat nyo? Ihulog na ina Philippine na inang raffle ticket or raffle coupon mga kasama kag ihulog, no? Although tob December 5 pa man, 2 p.m. ang deadline sa paghulog sang sa Kubota, kaagapa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. May chance ka mo mag-download sang brand new Kubota products sa promo period hasta sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sang Kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sini ang ticket, kag dako ang chance nga magdaog. In every 3,000 pesos worth of purchase, mga kasama, may isa ikaw ka raffle ticket. Ang draw pati gayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm, Barotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervision man para sa patas kag transparent nga raffle. Ang mga premium ay pwede madaugan, traktora, transplanter, power tiller, diesel engine, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahe ang Facebook page, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pwede man magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNL, palabra di honor.
0: Yari na resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo with Rajuman Mon Kapalihan.
6: Yari na Rajuman Henry kag sa bilog na probinsya sang Iloilo naton sa mga resulta sang STL. Subong gabi, second row na kita lasutsus sa gabi, Hulyo 24, 2026. Ang aton nga first winning number sa subong na gabi, Numero 17, Atan sa nga Dotim Head, Mr. Adrian May Miliesa. Pakon Adrian May Miliesa, ang atan sa nga Operations Assistant, Raynan Pinyol. The Operations Specialist, Mary Denise Duramaga, atan sa nga Excel Representative, Mr. Glenn Sunyo. Second winning number sa Subong Gabi. Yari ng ikaduhangan numero. Numero 30, ang atan sa nga second winning number. First winning number, DC 7. Second winning number, 30. DC 7, 30. Third winning number, 20 seconds. Ang atin sa nga register person, Julieta Banyo. Taupon sa nga sining mga members, Ryan Melgar, Dave Daano, ikag Gina Vistara. Yari na yung katatlo natin nga numero sa probinsya sa Ilo sa Subong Gabi. Numero 23. Pagkompleto sa ato sila ng pre-winning number combination sa Subong Gabi.
7: 24,036 second row draw number 1,478 are number 17, 30, 23. Sa liwat numero 17, 30, 23 in example.
6: Numero 17, 30, 23, 17, 30, 23. Congratulations sa atin siling mga winners sa mga tumalaya natin sa probinsya sang Iloilo. Kung sa wala kapadayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta din sa STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Roll Gaming Corporation. Radyo Manmon, Iales Kapalihan, Tatakaraneng.
8: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Radyo Manmon, Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. 17, 30, kag 23. 17, 30, and 23. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kayang inyo taya. Nagakadto sa Kawanggawa.
8: RNN, Palabra di Honor.
0: Hambal ni Santi Stepan Chernigen, asta kuno ang production sang asin, kay asta ang asin daw naga-import na kita kuno subong. Ho, kulang ng production to sang asin. Kung nagani siling ko dito sa Thailand, kita namon pag travel namon sa Thailand, along the road dito sa northern parts ang Bangkok, may mga kaing na naga-puluti lang. Gali kay asinan. Diri sa aton, no? Although daw investment subong ang aton nga Department of Agriculture sa pagproduce ng asin daw dito sa Zamboanga del Sur, no? May mga farmers cooperatives na dito nga gin-training para mapa-improve ang ilang salt production. Yan mo na, isa pa actually kadako nga makwartahan na sa gobyerno aton nga salt production. Oh, pero tiambot.
8: Palabra di Honor.
0: Kaya mo na gani kung ipamanage mong isa ka economic enterprise ang gobyerno, no? Ginakinawat nila. Parehas ning mga water districts naton. Hindi makaservisyo sang gusto kay ginakinawat sa mga opisyal. Ang income, no? Kaya mo na nagsurulod private, no? Nag-salanyog ang mga private diri. We have to give that to them. Pero ti hindi tania muna, no? Ang aton nga electricity, private ang nagadumala. Ang aton nga tubig, private, no? Ang aton transportation, private. Ang aton ospital, damo, private. Ang aton eskwelahan, damo, private.
8: Palabra di Honor.
0: Katani yan ay sang gobyerno. Galing bangod sa inefficiency sang pila ka mga nagapadalagan, hindi ang gobyerno. Pila ka mga official da nga mga sakon, no? Mga greedy. Ila lang ko galingon nga kamanggaran bisan pa nga kadlagko man sang sweldo ginahatag sa ila. Takawon pagid ang para sa banwa mga kasama ti amo na. Ang mga nagpulungko ng mga presidente naton or mga matagas ng mga opisyal, no choice. But to privatize ang sining mga kompanya nga ni or else ulupod kita magrurusda. Pero as napukorta sa una, no? National Power Corporation siya ang grid, no? Nga nagatransport sang power pakadto sa mga distribution utility. Oh, di privatized ta. Mga kasama, kay perting kinawatay.
8: Palabra di Honor.
0: I stand corrected, no, sa OFW wala ni gali sila tax, no. Ang revenue nga gina-income or sa remittance, no. Ang revenue nga gina-income sang gobyerno indirectly sa mga remittance ang OFW pagi sa spending sa ilang pamilya, no? Kung gastuhon na na ang ginpadala nila sa ilang pamilya, bayad sa eskwelahan, pamakal, panggrocery, na amo na nga naga-income dira ang gobyerno kay gahulag ang ekonomiya ta. No? Ti gabinipisyo ang aton nga gobyerno.
8: RMN, palabra di honor.
0: Pero kung ginhataga naton sang maayo nga pala nga buyan ang mga tao, no? Nag-invest kita sa manufacturing, ay suso. Kadamo sang pwede naton mahimo mga kasama sa pruta, sa utan, bisan bulak naton, grabe ang kwartas pula. Di ba? Grabe ang kwartas bulak, mga kasama. Sa prutas lang, makakwarta ka, hamakon mo sa saging. Oh. Te, ang mga Florindo, din yung nagharing kwarta nila, no? Ang, kung ano ang SAP ni Presidente Marcos, nga nag-donate man saya sang dako nga kantidad sa eleksyon, si Lagdamio, negosyo sina sa pamilya nila, saging. Pwede kalapad-lapad nga saging. No? Nga kung i-sprayhan ni mo, aeroplano na ang ga-spray. Sang pesticidyo kay lapad-lapad. Saging lang na, no? Mga kasama, makon mo adlaw-adlaw, kakaong kita saging. No? Kita nyong mga baligya ng mga saging, especially ning lakatan. Lakatan na, no? Pero bisan sa baga ni, makon mo kanamudamo sa naga-banana queue, kanamo sa naga-tanok sang saging. Akon halos adlaw-adlaw, gatanok ko saging kun aga para sa kape. Pero kung kisaway ko sa may mabakal nga luto na. Te, kung gin pangitaan na, abi pamagin na ma-organize, sabi ng mga farmers, sa mga banana planters, di ba? Sa saging lang alone, mga kasama, damo yung mo sinikwarta. Kamute, balinghoy, no? Kamakon mong kamute da sa Gimara, so may arad da sa mga nagapanano, mga kasama din, ginahimo nila crackers. Pero tika na ko sa ilang market. No? Balinghoy, amo man. Ay, susbisan, aripahula.
8: RMN, palabra, di honor.
0: Ay, ambot. Ah, galing ito. Makita taman sa aton sila yung mga pumuluyo, no? May tramnan, may kadutaan. Ay, sus. Hindi man kabalo mag-tinder ang ibang. Ano yung tindihan niya, ya? Iprinda, no? Iprinda, tapos wala man gin-invest ang kwarta, naubos lang, gin-ininom.
8: Palabra di honor.
0: Tidira, nag-speak ina sang mentality, sang pila sa aton sininga mga kauturan, mga kasama. Tapos, konpigado na, tangla, katos politiko, kasaling ka, gobyor, konsihal, kap, huay, gobala tinig-angon.
8: RMN, palabra di honor.
0: Sige, pagindulong kagin boy lugaan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule sa tanan yung mga drivers kinagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maginom na sa Mega Man Herbal Capsule, hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sa kalalakinan, makuha pareho sa prostate problems. Wala na gatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sa pag-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw solve na ang problema mabakal sa mga butika. Subong man Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matutuod nga mga lalaki nagamling sa ato nga prostate para hindi magdakor maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kon kay misis. Sa tiyon sa labing-labing bagod may ginseng tungkat ali maka kag sopalmeto nga kilala nga nagamling sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
8: RMN, palabra di honor.
0: Pag balik ta mga kasama ang aton nga tingog hiligay noon kag hibaluan tang sitwasyon sa aton sininga syudad mga kasama, no? Kay may panugyan karon ang aton sininga alcalde ang city government sa aton sininga mga pumuloy especially yara sa mga manubo nga lugar nga balahaon kag sa kilid sa mga dagat sa mga coastal areas, no? Especially diri sa southern part nga mag patigayon sang preemptive evacuation kaya mga outdoor activities sa Likawan lang anay mga kasama. Karon may update kay Rajuan Marjorie Herbo Miani ining nagailininom nag tinirohay sa Tagay. No? Mula na yung madalas ang paminsaron sa iba naton yung mga kuturan. Inisilatan eh, yung manubo ang ilas niyang madalas ang utok nila. Dapat ginaayudahan inisang gobyerno paano mapanami ang dalagan sa ila kabuhi. No? Diba? Pero ang ginahimo sa mga politiko, i-exploit pa ni. No? Amo ning mga kulang sa pag iniskwilahan, i-exploit pa na nila kag hambalo siya. Okay lang na to.

0: Ay, Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: Sambo Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako COVID ang pangliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sambo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa kang bulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm and the Fab Con. Pangong tumakablo. Tanggal amoy ko lo. Sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangkong kumakablo sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
9: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin K3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Narilito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opirahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kisipot mo kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel every day. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon. Ito yung bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo binobang nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available Remind Choco Mix.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako COVID ang pangliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa kang bulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
14: Nance Corn Coffee.
15: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
14: Ang Nance Corn Coffee
15: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
14: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
15: para magpabiling ka nga healthy,
14: focused kag energized. Nance Corn Coffee.
1: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Is a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
1: You might Physio.
15: Ang Physio.
1: You might D3.
15: Mabakas mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ko si Ricky isa ko ka guard sige tig pulang utikog buntag gabi imo nang lunch ako nga kubra. Aluto gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
1: D3 Bio.
15: Ang D3.
1: Yung may BCO.
15: BCO.
1: Yung may D3.
19: Mahigpo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-energy?
20: DTX 500.
19: Ang DTX

0: 500. Ang nagatidlo sa imo mahigpong nga dugo. Nga sa masabi, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalrikan DTX 500.
1: Gina-improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Nga halin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
2: Herbal Capsule.
1: Wala side effects,
2: wala palpitation,
1: kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
2: Yara lang
1: sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sa duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
3: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Kasi Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon at
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pumili sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pumili sa mga butika. Pananagutan.
7: Kailangan may managot. May managot.
3: Maraming pangako. Maraming hamon.
7: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
3: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga Radyoman Live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nance Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
3: Nance Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
11: Ikinan. Gagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot ka. May tagas ang utok ko. Dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Ang mahigpo nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minuto sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi.
17: RMN, Palabra di Honor.
16: Gabi na albalanay na naman yung mga DDS kag ang mga pro Marcos. Kay man, nagligad nga adlaw after nga nagtestify si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para pamatudan nga indeed may natabo manggid nga grave threat si Vice President Sara Duterte kag that is an impeachable offense. Ginpost ang isa ka pro Duterte vlogger nga si Sas Sasot. No? Tama? Sas Sasot or Sasusot. Ginpost niya nga ga-imply nga something like corrupt kuno ining si Matibag kay actually may balay siya dito sa California, may investment siya. May napundar na nga propiedad dito sa California amo na kamangaranon si Melvin Matibag. Nga kun si Vice Mayor Halod Rispicio pa Matibag.
17: Palabra di Honor.
16: Tigaling may ara manggigali nga Mel Matibag ang alan niya nga Facebook user nga ang i-address sa Stevenson Ranch sa California. Amo niya nasalaan ni Sasot nga si Melvin Matibag.
17: RNN, Palabra di Honor.
16: Ayo di po set ama ni Indabang. Yati karon nag-delete ko na sang post niya si Sasot kay na kuryente. Ay, oo. Why nag-validate na isang information kahapos malang sina i-countercheck? Eh, kadamo man sa nag-aparirihas ang pangalan. No? Tiyanggwa, wala galitan at balay ito sa may Stevenson Ranch sa California, USA. Kaya ang Stevenson Ranch, daw kwan man mo, daw high-end man nga subdivision dito sa California. Why tanat property ito si Matibag, ah?
17: RNN, Palabra di Honor.
16: And it so happened nga ngalan isang Mel Matibag nga ini nga taga California daw guro ang gid man sa pangalan ni NBI Director Mel Matibag. So gin conclude guro dayon sang mga pro Duterte vloggers nga say ari na may balay galito sa ating alaman naton. Bao dako nagaling na pundar niya to. Igo mo rahon indi gali kuryente. So delete, delete, delete.
17: Palabra di Honor.
16: Yare anay, ato niya tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Faya May Otero.
18: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
19: Ining binalabay, ginatiguluhan, ido sa Plaza Libertad. Kulintas sa panulok, ang kwelyo niya sa liog, apang-upang sa tilaok. Lawig nga daw pasyonista, gaingat nga kadena, ang gatabid sa kwelyo niya. Sungad nga natabunan, sang busal nga angay bulawan, gali salsalon nga ang taghol na himunggan. Samtang lawig ginauyatan, sing angay gaanta nga kamot, sang tao nga kuno abi mabuot. Mga tiil na himunggan, nga indi makadalagan, saluyag nga padulungan. Bangon liog nga may kwelyo, nga naangutan sang kadena, ang nagagahom sa iya. ang busal sa iasungad, gapugong sa pagtaghol nga mapabutsyag, ang kinamatarong kaisipan kagigbalatyag. Busal sa paginhawa, gaupang huyup sang hangin hindi mahakluan, ang tunay kaghimpit nga kahilwayan. Niyan tubtob na lamang bala sa panulukan, sa pinanid sang kasaysayan, ang sakripisyo sa mga baganihan, unta hindi pagtugtan nga malutos, sang busal kagwelyo nga mahigot, kagkamot nga gapamigos, agud ang kahilwayan nga tampad, padayon nga mahaklo sa Plaza Libertad. Ining binalaybay, ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez sa Bituon Haro, Iloilo City, PIO sa Sumakwalan Iloilo Incorporated.
17: RNN, Palabra di Honor.
16: Salamat gid, Radyo Man Fiamme Otero sa aton nga tingog gahiligaynon. Gindulong kaginboy lugan, ini nga bahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa non-herbal capsule. May 3 si ka-vitamin at kagun si ka-mineral. Para likaw stroke kagbalatian, mag non-herbal capsule 3 times a day. Kagsubong man, non-scorn coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibit sa migraine, kagsakit sa ulo. Non-herbal capsule, kag non-scorn coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga botika.
17: RNN Palabra di Honor.
16: Tinghuan tanay nga hibaluan nabi mga kasama ang mga latest karon sa palibot sa aton sining syudad nga ginbaha-baha kagiina kag dumalain pang dalagan sang panahon although nagapalayo na si bagyong Quiapo. Si kasamang Karigaba Richard do nakamuno nga pakadto na kuno sa ila to sa Hong Kong. Ara kada subong sa Hong Kong ga bakasyon kas. Pakadto na kuno to si Quiapo sa Hong Kong.
17: RNN Palabra di Honor.
16: Sabi ko gani, masiling ikaw nga si Quiapo, ara sa Manila.
17: RNN, Palabra di Honor.
16: Sige, kay daw malayan ang dalagan sa panahon. Kag may mga panugyan, si Mayor Raisa Trenas ng city government sa mga pumuloy sa syudad, no? Sa sining maulanon nga dalagan sa panahon na mga kasama, no? May estudyante nato nga nag-upod karong gabi diri sa atong pagpangalagad si Kas Laura Sumagaysay, kasamang Karigaba Richard, si Pare Motok, Ari Cars Display, no, kung kamo gusto magbakal sa mga salakyan nga maayo pang kondisyon, second hand, mga pre-owned cars mga kasama, no, pamasya rin ninyo si Pare Motok, Ari Cars Display dira sa Duyan-Duyan, Santa Barbara, sa right side, no, antes ka magsulod sa may Iloilo International Airport. Kontaka nyo lang si Pare Motok. Basta mga salakyan nga daw nagagutok, pare motok.
17: RNN Palabra di Honor.
16: Basta mga salakyan nga wala galagtok, pare motok. Ari Cars Display mga kasama.
17: RNN Palabra di Honor.
16: Si Cap Noel Kapalya, no, kag kagawad Arniel Kasipe sang kotsero molo, good evening. Si Cap Ising Villanueva, wow, advance happy birthday, no, kay Cap Ising Villanueva nga magasaulog sang iya sining 30th birthday, no, ika-30 nga pagsukat sang iya nga pagkabunag. Si Cap Ising, amo ining manugluto tag iya sang pinakamanamit nga pansit molo sa bilog nga universo. Cap Ising's Pansit Mulo. Happy birthday, no? Advance happy birthday sa Domingo ng Adlao, Cap Ising Villanueva. Si Cap Boots Florentine Galida, no? Sa kapihan sa Mulo, perming upod sa aton kadagabi mga kasama.
17: RNN, Palabra di Honor.
16: Subong man si Cas Jesly Lauro, good evening, kid. Doña Margarita Margico Villas Biuda de Erdohan. Si Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, de Las Barotac, Moibo, good evening, kid. Sa Del Fuerte Refilling Station, Labrador Hardware, ni Ma'am Raquel Lumawag, Labrador, good evening. Cas Nicolay Somes, may rayad ng gabi. Si Pare Cyril Simpas, de Las Rojas City, kamusta ikaw, pare? Gaulan man de Las Rojas. Rebecca Baranda, no, good evening. Si Cas Allende Sen Paraico, may rayad ng gabi man, no. Si kasamang Iban de Nuevo Sudario, Maritalia Mitzilina, si Evelyn, present man. Si Hill Aguliana, may rayad ng gabi. Si Ihada Malot Ramos Kirante, wow, may dayad gid nga gabi. Ihada Malot Ramos Kirante Tolentino, kag siyempre si Ado Jose Tolentino, ang nagaluto tagiya sa pinakamanamit nga lechonan dira sa Kabatuan, ang Josmar lechonan. Dayad gid nga gabi. Paray maing alba, good evening man. Si Sir Minyeng Maravilla, no? Sa Mulye Dili dira sa may Lapusor, may dayad nga gabi. Tita Jen Palomo di Baha, kay si Mr. niya Antonio di Baha, good evening, no? Wala ko no sang short sa asin, no? Gina-prefer abi nila mag-import para may makuha dako ang income, no? Husto man na, no? Although nga medyo nag-deplete magid eh aton sini nga production sang asin diri sa Pilipinas, no? Kay ang mga nag-aasin sa una mga kasama daw ay nasubong nag-aasin, no? Ang mga nagakaralamay sa unta daw ay naman nagakalamay subong.
15: Palabra di honor.
16: Happy birthday lang, no, sa beloved sister-in-law ni kasamang Elinita La Pastora, si Inday Angie La Pastora Imano today, no? Happy, happy birthday. Yari sa linya naton mga kasama, si Mayor Raisa Treñas, no? May mga panugyan ang aton sining alkalde, kay daw maging maulanon pa aton sining panahon. Mayor, mayong gabi, welcome again, there is sa RMN Iloilo.
20: Yes, good evening.
16: Anong imo sining mga announcement subong? I guess daw kay may mga iban pang mga eskwelahan nga may mga klase kon Sabado, no? Gin suspend man nimo ang klase, Mayor Raisa.
20: Yes, upon na recommendation sa aton operation center, ginaprobran naton ang cancellation of face-to-face classes in all levels sa buwas, no? As of today, the 8 p.m., may 37 barangays pa kita nga affected sa pagbaha. Mm-hmm. Kag may mga pila na kita kapamilya sa apat na ton ka evacuation centers.
16: Mm-hmm. Okay. So, ang pag-insindi ko nga doon, nag-subside ng baha, no? Sa Kagaina, doon mga naglabot sa 40, no? Ang mga ginbaha na ton, yes, barangay. Yes. Subong, 37 pa. So, why pagali yan nag-subside, Mayor, ang baha sa ila?
20: Amat-amat naman, no? Maging na-monitor na lang kay ang atong ginakulbaan kung magsigi-sigi pa ulan. So, sige kita monitor kagang iban kinpa-evacuate na naton. As of the report naton sa 8 p.m., 37 pa kabanga barangays ang gina-identify na may pagbaha.
16: Okay, no? So, ang mga pumuluyo nga apektado, ginbutang lang anay sila sa evacuation center and ano ini, may mga support man ang syudad naton sa ilang, yes, mga pagkaon?
20: Ara na naka may ara kita dayon gina-activate nga community kitchen, no? Kagyahatag na kita dayon good sa ila kag tanan nila nga mga needs para hindi man sila mabudlayan sa aton evacuation centers.
16: Balikan ko to balang sa klase, Mayor, no? Kay nabasa ko ang mga comments ng mga estudyante, especially sa college, no? Nga ako no nga way ginalakip, no, kun may mga suspension sa classes kun malayan ang dalagan sa panahon. Nga way kun way ginalakip nimo ang sa college, Mayor.
20: Yes, you know, ang sa guidelines na usually for college, may ara kita nga ginalantaw nga signal sang bagyo, no? Amuna nga gina-review gid naton ano ang kakusog sa rainfall kay hindi man kita kadali-dali lang cancel sang klase. Amuna nga ga-follow gid ta sang guidance sang aton nga in-house nga meteorologist nga ginakuya man ang data halin sa aton pag-asa kag kun ano ang recommendations nga based on science gid. Hindi kita maka-desisyon kun waay kita datos nga nga nagapakita nga kilanlan mag-suspend kay sayang man ang inadlaw, no, nga learning pa sa aton nga mga kabataan. Amo ina nga ga-follow lang kita sang recommendation nga halin man sa recommendation ina sang pag-asa naton.
16: Okay. No, ti base sa monitoring dira nga gin feedback sa imo, ano ang dalagan sa panahon naton buwas hasta sa Domingo, mabaskog paghihapon ang pag-ulan, Mayor, or daw mahagan-hagan na?
20: Sa buwas may ara pa pag-ulan naman nga nagrekomendar sila nga shift to alternative mode, no, ang aton nga face-to-face classes nga may ara for tomorrow until hasta na sa mga graduate studies naton Amuna kayo may ma-experience pakita kag ang rainfall nga gina-expectar sa bus 50 to 100 mm.
16: Mm, okay, so daw makusog-usog pa ina, no? How about Mayor daw may mga pa, may mensahe ka sa mga pumuluyo naton nga nagiilistar sa mga manubo nga mga lugar no nga ginabaha ti subong ang ibang dira experience sa pasang baha kag mayara kita pumuluyo ni especially diri sa may city proper area Rizal area pagadto didto sa may Arevalo nga ara sa kilid sang dagat no what do you mean sini nga gina order nimo ang preemptive evacuation Mayor?
20: Yes no sa tanan naton nga pumuluyo gina-encourage kinaton no mag-follow gid sa aton nga guidelines nga gatani maka-preemptive evacuation. May mga barangays na kita nga na-identify sina kag-coordinate man sila sa aton OPSEN. 2 days ago or yesterday nagpatawag na kita PIDRA no? And na-invite na to ng mga barangays kag ang mga district natun to coordinate para makahatag kita sa guidelines para sa sininga pag-ulan nga bagyo natun nga ginatubang no amuna nga panawagan kita ang aton nga mga barangays ready na ina kag ang aton nga assistance aton nga mga pumuluyo kinahatagan na natun sila subong kun ara sila sa evacuation at centers natun. May mga folding beds kita, may mga foam na kay para comfortable man sa ila kag sa ila pamilya. Ay kung kisa nakita naton may mga labsag nga the evacuate, may mga tigulang. So we made sure nga it is now very comfortable for everyone kung mag-evacuate sila.
16: Okay. So ining mga ginahambalan nga magpatigayo na sang preemptive evacuation, ining mga gina-expect pa nga basi mabahaan or maigo sa madalagko nga mga balod, unta pa ini sang mga barangay subong nga ginabaha, Mayor?
20: Gina-review na lang nato no kay naglait ng area nga ginabaha subong ko na notice nato ang taas nga baha subong sa tikod sa lapas area. So following after this interview gina-finalize na lang sang aton nga office kay mapa-release na kita sang mga guidelines for preemptive evacuation kag i-monitor gid naton kun diin nga mga barangays ang ginakilanlan.
16: Okay no. Na ang iba tama na no ang ginahambal ni mo Mayor nga do naglain ang mga baha no. May ibang mga areas nga nagsubside na kay nakita mang kagiina ni Rajman Mar sa paglibot niya ang mga taga City Engineer's office nga ginpangsulsog tong mga kanal kay basi clog lang bala no, may mga basura nga nagsurupon so nagsupon man gid so na kwa na no nagsubside na mga baha. Pero ining mga areas nga sa 37 ka mga barangays nga wala pa nagsubside iyang baha. Anong mga cause ni Mayor manubo man gid ang ila sining area or ano ang mga mga outfalls ang mga drainage nila daw nagsulupon ano?
20: Yes, ang aton nga mga areas nga ginbaha amuni ang may mga problems gid no sa aton nga drainage like Prias ang Barangay de Vinagrasa. Ang aton da sa tikod ang Barangay de Vinagrasa asta na to sa punta sa lapos ang iyang problema amoy na nga may ara na da subong project ang DPWH bulan mo last year gusto na nila sugdan ang project nga ina. Pero since why coordination sa city, gusto gito nila last year nga sirahan ang bilog nga dalan. So both ways. So ay natigayon kay dako nga affected. Kay I think it's more than 200 calendar days ang Ilaolo Brown sina. So ambal namon nga i-review ho nanay naton. Kag it turned out nga one way man lang gali. So gasugod na nada sila subong. Kag because of their coordination, inasugudan na sang DPWH ang pagkayo dara sa drainage connectivity sa Barangay de Vinagrasa kag para sa distrito sang La Paz.
16: Alright, with that, Mayor Isa Trenas, thank you sa oras mo diri kag sa sining update no sa aton sining sitwasyon. Hopefully magnami nang dalagan sa panahon by tomorrow afternoon hasta sa Domingo kag magsubside ni ining mga baha nga ini no. Thank you gid sa oras mo diri sa RMN. Mayong gabi sa imo, Mayor.
20: Thank you kag mayong gabi.
15: RMN, palabra di honor.
16: Ang syudad abis ng Iloilo, mga kasama, kuan mo, wetland sinisang una, no? Or swampy area, no? Flat ining kadutaan, no? Unlike sa iban nga mga lugar, yang pareha sa Roja City, no? Kung nakakanto ka mo sa Roja City, may area siya iyang mga bukid-bukid, no? Kag ang bukid niya, hindi lang yung ordinaryo nga bukid nga duta lang yun. May iban niya nga mga bato, gadya, dalipi, gadya, lagpan-lagpan. No? That is why, ito ang station sa P-Box. Mga kasama, kay ang isa sa mga requirements, kag saan ticket o may arima, no? Sa ninii, ang P-Box. No? Kay isa sa mga requirements sa pagpahamtangan sa station sa P-Box, sa iyang mga equipment na nag-monitor sa linog, dapat ara siya sa stable na ground, no? Kaya balaan mo, ti, kuha na siya mo, ng sensitive siya, nga gamay lang ang pag-uyog, mamonitor niya, ti karon kun hindi na stable nga duta, like kadlagko nga mga bato or rocky area ang butangan sa iya, yawan ta naka-monitor ang equipment sa pag-uyog eh. Tiyan mo na nga dito sa Ruas to kay ang mga bukid-bukid as kilid sang Ruas City ko ano ng bato mga kasama ano perti ka damol ng mga bato o tidiri sa aton flat kita ano tapan dugang pa nga may suba kita diri kag higad bye-bye no kay isang una kung gidi wetlands gidi no low-lying wetland flat plain mga kasama malapit sa dagat no. Like sa mga istorya sa mga katigulangan sa una, no? Ining dira sa may Fort San Pedro, no? Kuan ina da sa una, ang dako nga parte sina da sa Fort San Pedro da, as Veterans Village da. Katunggan. Tigaling sa pagdamo sang mga tawo, tingin pang balayan, bisan katunggan kisa balayan. And dira sa may lapos na da sa mga punong da, mga alalasan da, no? Mga baryo ano na, Don Esteban da, kapunungan inasang unang. Pati din sa may Lapos. Laposor, mga Rizal Lapos. Kapunungan inasang unang mga kasama. Tingin na mata matambok, patindog ang isa kabalay. Matampok siya sang duta. Nag-ingod man tong isa, nagtampok man sang duta. Pagkasta sumong daw, sige ganing tinampukan na isang duta. Dira naman sa may, kwan, no? Sa may lubok. Para naman himuon commercial area mga kasama ang punong da ginatampukan no oh sa may lubok Lapos no para patindugan warehouse amo man nagkalatabo dira sa may tikod lapas sa dampi sa baldosa I mean no damo man da mga warehouse na ti mga kwa na da sa una mga kapunungan asinan
15: RMN palabra di honor
16: no? Mga asinan ti sa pag-ubra sang mga building sa mga balay no way man ginhimuan sang drainage system no drainage bala nga malapad gid iya mga kasama nga dira iya makadtong tubig parehas bala sa Bangkok Thailand di bang Bangkok Thailand flat plain man siya mga kasama kag damo man tubig nga nagabuslog sa iya eh kay ti may dako siya nga kwan mo. May dako siyang suba halin sa ibabaw, di ba? Ang mga suba sa babaw, di rin managabuslog sa kwan? Sa Bangkok ka mga kasama. Di, balahaon man actually. Pero, ginhimo niya sa ilang gobyerno, nag-ubra siya sa mga man-made canals para damo agyan ang tubig, no? Tapos may mga effective kag-efficient iyang mga pumping station. Muna, sa Manila, may mga pumping station mga kasama dira mo pakadtuon ang tubig tapos ipump nimo kay ti nagausmod kita manubo ang aton nga duta kaysa taas pang level sang tubig sa dagat ti paano kagwa ang imo sini nga kanal da or suba mo kay taas pang tubig sa dagat ti syempre mapundo sa kundiin nubo
15: palabra di una.
16: Diyan mo na kita diri sa syudad sang Iloilo mga kasama no manubo kita no? Manubo kita ang duta naton titani sa pag-ubra sa mga subdivision, sa pag-ubra sang residential area, no? Ang mga barangay officials ang una sina ginsituit nila nga magluwas nga may ara sang two-way road, two-lane road, dapat may ara man sang daw irrigation canal, no? Or canal para palutsan sang tubig. Tiyang natabo ang punong ginbalayan, gintampukan, no? Ang manubo nga area, swampy area, gintampukan, ginbalayan, huay mo man ginkanalan. Ang taramnan, gintampukan, ginbalayan, wala mo man ginkanalan. Kaya nung matabo, abe, no? Kaya huay mo ginkanalan, magulan, ang storm water, din siya, abe, makadto. Oh. Siyempre, matinira siya da. Kaya wala siya agihan pagwa mo. Ang karasada, manubo. Ang drainage, mataas. Oh, tiyano, matiyag mo abing pag nag-ulan, parehas ang kagainang aperti ka, baskog sang ulan. Sige-sige pang pag-ulan.
0: RML, Palabra, di Honor.
16: Anong pamatiyag mo matabo, mga kasama? Alang-alang ang tubig, malumpat nga daw sa puyo. Di matinir ang tubig. Di ba, baha? Titaning pag-ubrahon sinada, no? Pag-ubrahon sinada sang mga barangay official sa mga lugar nga na siguraduhon, no? Ang mga alagyan sang tubig, no? Pangkanalan, mga kasama, palibutan sa mga kanal, no? Para may agyan ang tubig, no? Kon magbaha. Tiyan mo na, pila ka mga subdivision iya, wala ginabaha. Bisan manubo man sila kay napalibutan sang mga kanal, no? May mga drainage, may mga tamburong, pero kisa gani kung grabe gid kag sigisigi ang ulan, mga kasama, ti hindi man ma-accommodate tanan ang tubig, kay ti kun dako gid ang volume sang tubig nga gindala sang ulan, mga kasama, ti madanaw-danaw kagid. But ultimately after a few minutes masubside man siya kay may guluan, basta clear lang ang iya sining alagyan, hindi lang puno sang basura nga ginahinaboy lang sang kung sino nga may responsable.
0: RML, Palabra di Honor.
16: Ti amo kita dira diri sa syudad sang Iloilo, no? Kadugay na naginaistoryahan ang comprehensive drainage plan. Nagasgas na nakag nataes. Huay gihapon mapatuman.
0: RML, Palabra di Honor.
16: Dapat na ya, may ara kita da sang drainage plan, mga kasama, no? Kay manubo ang aton sining area, no? Palibutan kita di sang kanal-kanal, no? Palibutan kita sang kanal nga daw sa pali tataramnanan ka bala nga may irrigation skillet. Para dira marulusot ang tubig, no? Kag kon mag-reclaim man diri sa pila ka adlaw, diri sa south part sang aton sining syudad, dira sa Rizal area, taason gid at least mga 2 meters above sea level, no? Above sea level during high tide, no? Na para nga ang imo sining drainage mapuswak gid pagadto sa dagat. Hindi ya nga pagtaob, ay sus, gin suyop sang drainage sang dagat. Di mabahagid, mga kasama, no? So sa mga barangay, ipang-clear ninyo ang mga kanal-kanal ninyo da, no? Pangkanalan ninyo, pakadto sa taramnan, pakadto sa punong, pakadto sa suba, ang inyo sininga barangay, kag ipang-clear ninyo sang mga basura, no? Tiyan mo ni aton diwa, ini sang kanal dapat, ining kilid sa mga karsada nga ina diri, ining Isnard Street naton, ining Valeria Street, Quezon Street, Mabini Street, no? Puente Street, Halandoni Street, Isnard, Ledesma Street, Jimbasa, General Luna, Delgado, Mabini Infante, Rizal Street, sa City Proper, no? Dilarama, Samora, Duran, no? Ano pagid? Nga malagba ng mga kalyeda. General Hodges, dapat sa kilid niya sina, no? Malagpad ang mga drainage nga daw halos isa ka lain na kagmadalom. Kagtapos gagwa sa dagat, no? Galing kay ti manubo sa dagat, sudlon man sa tubig dagat, tibutangan pumping station. Di galing wala, no? Parehas na di sa may lapas, no? Actually, ang diri sa may lapas market, may kanal na dao sa Rizal, no? Tambot nga, hindi da kakadto ang tubig, nahuya. Tambot, ano yun ang gusto nga planning mga kasama, no? Tigaling kayo ay, ala, sige lang nga balay, hala, patindog lang nga patindog sang balay. Hala, balay! Sige, balay!
15: Palabra di honor.
16: Waging consider ang drainage system. Ti, amo na, no? Baha kita sa tion nga mag-ulan mga kasama.
15: RNL, palabra di honor.
16: Si Jimmy Carter ang nagbalik as peanut farmer in Georgia, no? Hindi, paring jertak, no? Do may aragid, no? Nga American president nga ginakabig da Cincinnatus, no? Si George Washington, no? Si George Washington is the American Cincinnatus, no? Na-earn niya ang ining title bangod nga nag-resign siya voluntaryo after his military commission and power, no? Rather than staying in power and permanent control of the government, mga kasama. So ining a comparison ginkuha ini from the Roman statesman nga si Lucius Quinctius Cincinnatus nga nagsalba sang Roma bilang isa ka diktador, and then after sina nagbalik siya sa pagpanguma, wala siya nagpabilin sa poder. Kun Pinoy siguro tong ginhimo nga si Cincinnatus. Matiyag ko tanan niya nga pamilya guru politiko.
15: Palabra di honor.
16: Di ba? No, mayari kita di politiko nga Pinoy nga after yasang term niya nag-resign na lang, no? Why na yan nagpurso? Sigurado ko si Gloria hindi kalakip da. Amo na, I admire sa mga presidents, mga politicians, congressman, governor, mayors, nga after sang term nila iya, wala na nag-panlagan sa lain nga posisyon, kaya nagkakatabo subong. Kung ikaw congressman, tapos na term mo, hindi ka man pwede ka panlagan senador, tiang ubrahon, ma-mayor, no? Pagtapos na sang term niya nga mayor, kung wala na sang iban nga viable nga panlagan, ma-vice mayor. Kung hindi man vice mayor, kung sa probinsya, ma-board member. Ay, oo. Ti, diri sa aton, mga presidenteng admirable, no? Sa ilang-ilang ginubra nga wala na nagpanlagan after the term, Cory Aquino. Pagtapos niya sang term niya iya, wala na nag-congressman or nag-senador. Fidel Ramos, wala na yan nagsulod sa politika, pahuway na, retire na after kiti. Ang presidency is the peak sa iyong mga political career. Ano pag hindi ay mo prove da man? Kung hindi ka malam mo kung harakot na kang magtipon kwarta, ano pag hindi? Kung servisyo malang, takan ka na gano'y isang servisyo eh. Noynoy Aquino, wala na nagpanlagan. Si Gloria Ia, tapos niya, kwan? Tapos niya term? Ah. Congresswoman, hasta subong congresswoman. Former President Rodrigo Duterte, no? Agaling nag-mayor siya. Palagan siya. Balik sa Japon, nag-presidente ka na. Balik pa siya Japon, mayor sa Davao. Ara naman kabataan niya. Subong apo niya, ara na. Umagad niya, ara man. Amo na, mga admirable mga tao nga, mga politiko, nga wala iya sang iban nga miyembro sang iya pamilya nga nagpolitiko, no? And then pagkatapos siya sang term nila nagpahuway, hatag naman sa iban, di ba? Tiko magamo na ang sitwasyon mga kasama. Matsag guway gawa korupsyon. Kay ining korupsyon, gakatabo lang kay ti gusto nila magtinira sa poder, bango damo kwarta mo. Na ti nga matinira kada abi kon way kaga pangurakot, di ba? Pwera lang sa mga hindi kurakot, no? Or gamay lang ang ginapitik-pitik. Nga matiner ka na, abi, no? Stand by, Rajuman Marjorie. Nga matiner ka na, di ba? Ti, ang ginatiner da, kay para hamakon mong pundos ang LGU, pundos ang gobyerno kung ikaw presidente at your disposal mga kasama, sa budget lang ha, 6 trillion? Ikaw may control sa PNP, ikaw may control sa military, tanan-tanan, ikaw may control. Oh. Kung senador ka, congressman ka, hamakon mo mga puder da mga kasama sa budget, no? Ti ilang taon nagkakatabo sa flood control, mapaubra sila flood control project. Galay kay ang ginalagas nila, ang ilang commitment, quote and quote, hambal sa mga DPWH official, ang commitment nila, but silingon kung sa legal nga mga transaction, kung ahinti ka abis ang duta, ahinti ka sang salakyan, ang imo nga komisyon, no? Yang legal na yung komisyon niya mga kasama sa sales na yung sa private, legal na. Sa gobyerno, ang standard operating procedure, tiara sa mga 10%. No? Pero hindi na dapat na yung ginaporsyentuhan, kwarta na yung sang banwa. Di ba? Ti, sabay lang magkuha sang isuupi lang na 10%, ay sos, nahimo tag 20, 30, 40, iban, 50.
5: Palabra di honor.
16: 50%? Te, ang himuon sang kontraktor, kay te, nagkontrata ganin na para ka pitik-pitik man. Ah, i-substandard niya na lang to the extent nga hindi na lang matapos kay kulang na ang budget.
5: Palabra di honor.
16: Amo na, isa sa balasihan ta, magboto sa 2028 para masiguro naton nga mabuligan ta nga hindi maging corrupt. Ang aton mga politiko, hindi sila mangurap. Pilian ninyong politiko nga way gawa pamilya sa gobyerno. No? Mas maayo kung siya lang isa iya ang politiko. Kay bisan pa ano, daw may salig kita sina, nga hindi na sa mga rakot. Na, way sa pamilya sa politika, kagang background niya gede, kung may mga kaso siya, pero bisan damo man sila sa, galing doon, negative gede, basta damo sila sa politika. E but silingon sina yan, nang remedyo gina sila. Nang remedyo gina yan. Kaya kunway na sila kapang remedyo, da nag-renegosyo na sila privado. Diba? Tigaling kay kung damo sila da, but silingon, nang racket gina sila da, sa madali nga pamagi, hindi na sila yung mga budlay yung magnegosyo kaysa gobyerno, yan da, sing kwarta mo. Ti, alam taon ta da, ang mga wala sang record sang korupsyon, wala ng labo, no? Kag, hindi sila political dynasty, no? Well, dupila lang gurong mailik na mag-amo na. Tikon hindi man gid nga siya lang isa, at least bisan duha sila or tatlo sila da, basta daw ay lang background sa corruption, no, puro pwede, guro na.
5: RNN, palabra di honor.
16: Husto? Ah, husto.
5: RNN, palabra di honor.
16: Paring Jertak, no? Mr. Jerry Tacrino sang Hilway News. Good evening, good si former City Councilor Ili Estante. May ayad man nga gabi. Naka-standby sa Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Ma-update ni Anay sa tagay-tagay to sa ano tong natabo to sa may pasito. Gainom sila. Tapos, ang isa, mga kasama, daw wala gin kwan. Dali lang gini, check na ito, no? Wala gin tagayan, no? Ah, naula, gali ang ilim nun, no? Ti, naula, naslapay guro. Tiniro niyang kainuman niya. Ay, you deposit, amani. Patay! Sa update, Rajuman, Marjorie Herbo, Miani.
5: TYRI, Rajuman, report!
21: Radyumanhan na diri ang ka dula-dula. Okay, patay diri.
16: Obrero. Oh, basi, kwan? Basi may murto da Radyuman March kay ga dula-dula. Ang imo signal?
21: Nari ako sa da. Oo. Oh.
16: Basi sa ginapahamtangan mo na nga kwarto nga ay bintana.
21: Patrol guru.
16: May
21: ah, okay
16: Starlink.
21: Na, okay na.
16: May Starlink ka na.
21: Hello, Tuman.
16: Liso ka, Bianay? Or tanga? Ha? Pwede man, Marge? Sige, standby, no? I-fix anay, pe, no? I-establish ang signal ni Rajman Marjorie. Kay mamanyo, sanay kita sang Soft Touch Wonder Oil. Ang pagpalangga ang ginatawag, haplos na mula sa puso aran na sa inyong mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima ka, hindi basta-basta ang ma-ingrediente. Ginpidalong gin sa mainit nga pagtuon, aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, ka-rosemary oil. Pwerte nga mga ingrediente daw, may natural moisturizer ka lang mga kasama. Ang virgin coconut oil nga daan, nagapanami isang kutis. Ang rosemary oil, nagaparelax, nagapahamuok sa tulog, kaginabuligan dula ang korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa shop at sa Mara, dila sa Miramart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Kagsubong man, kapehenyo 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo mga kasama, may 14 ka ingrediente. No, nga mangustin, balunggay, may collagen, may ginseng, may makarot, may gutukula, may kukwa, tapos sa kwan pa stibyang gin patami siya gani hindi ka magdiabetison. No, tilawin ninyo, kapehin niyo 14-in-1 herbal coffee, 14 ang ingrediente niya, pero 25 pesos lang per sachet. Brato kayo. 14 kabilog ingrediente niya, tindi ka kakita sina 14-in-1 herbal coffee, pila kadlaw istoryahan tang refund kun hindi ka ma namitan. Joke lang. Bogtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapehen nyo! 14-in-1 Herbal Coffee kag Soft Touch Wonder Oil. Balikan ta si Rajuman Marge. Rajuman Marge, go ahead.
4: Rajuman Henry, so patay diri ang isa ka obrero matapos gintiro sang iya upod sa ilimnan sa barangay Talungunan Pasi, Webes ng gabi, bangod sang hinubog ng istorya. Ang biktima ginhinago diri kay alias Jose, 28 anyos, residente sa barangay Alibunan, Kalinog. Kagang suspect amo naman si alias Jude, 41 anyos, residente sa barangay Talungunan, Pasig City. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua, hepe sa Pasig City PNP, nga samtang nagainom ang biktima kag suspect, may nagluntad nga wala pag-insidihanay sa ilang duwa. Bangod man sa mga dupatasa as bala istorya, kag wala labot na ula ang sa ilaw lang argument na ula ang ilim nun. Dito na nagpoisay sila at nga doon naglabot sa physical, ngayon buka sila sa ilang upod sa ilim nan. Kaso, kundi after nga nabuka na sila, nagpauli na ining suspect. Galing, ang victim naglingling bala sa pertahan, katiyabi niya naglakatigin mo ng suspect, galing ang suspect ng lipot, gintiro niya ang biktima, nga naigo sa iyang adughan kag sa iyang kamot gindala pa ang biktima sa ospital Rajuman Henry apang ginbawian gid ini sang kabuhi samtang ang suspect nagtinguha nga magpalagyo apang sa hot pursuit operation sang kapulisan natigayon ini nga madakpan kay nakuha ang iyang short arm nga didose Rajuman Henry ang ining duha masami ini nagiinom kag miguhay gid ini sila Rajuman Henry galing kay ti ang tungod nga nakainom kargado sang makahulugong ilim nun kag kung ano pang ila to nga ginpang baisan nga wala pulos naglabot sa punto nga natiruhan sang suspect ang biktima ari si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua hepe sang Pasig City PNP sa ato ni interview
6: sidad sang Pasig around the 8:30 inipot kay sa ato na police station. So, ang natabo dito is sa mga investigator is nag-upod man eh. Upod sila duwa nga nag-inom-inom. Tapos may wala lang pag-intindihan ay sa ginaistoryahan nila while nag-inom sila pag naula ang ginainom nila daw nga ilim nun. So, baisanay sila.
22: Oo.
6: Tapos yun sa way man ka-witness natin. Opo. Nga na pacify sila kay nagambalang suspect nga mauli.
22: Oo.
6: Pag uli niya, umuto na nagsunod ang biktima nato, nagpagkanaw niya sa perkahan nila is gintiro na siya kang suspect naton.
22: Sir, nagupod ang ginsundan ka biktima ang suspect. Kag ginlingling niya pa ang suspect sa iyaman sa puluyan sa suspect.
6: Sigo, hindi ma'am, sa balay kang biktima sila gainom. So nagambal ng suspect na mauli siya.
22: Ah, okay.
6: Mga pila ka minutes later, nagsunod man ang biktima kay siya manirado. Do manirado, nagduro ka balay niya.
22: Oo.
6: So dyan gali ang suspect tapos lupi lang siya gindiro man daw.
22: Mm.
6: Kag after to, nagdalaga ng suspect man palayo.
22: Oo.
6: And sa pag ano pag pursuit man kang aton nga prisoner is na apprehend man aton ang suspected na recover man ang firearm.
22: Ano nga arma, sir?
6: 12 gauge na short ang recover na.
22: Okay. Anong justification niya, sir? Nga ang agin tiro niya to kuno sir raw? Kay miguhay man bala sila?
6: Oo gani, based sa iya daw na ano na to, daw na ba, na impito sa mga sa pagbaisanay dag sa mga hinambal guro ka isa ka biktima man daw siguro daw basi may naigo ang ego niya siguro sa hinambal ka biktima.
22: Oo.
6: Tapos dugang nga daw na ula uno ang ilim noon da mo nagpuli na lang siya din.
22: Nagkasong armas.
6: Pagwa kang ano biktima yung tiro niya. Oo.
22: Pero wala sila sir dalom nga hiligot ano ni?
6: Wala ay permi man ni sila updanay. Permi sila gisaga inom sila dito sa payag kang suspect is adira sa balay kang biktima man.
22: Anong obra ka suspect by the way, sir?
6: Pariyo man sila, ma'am, na ano, ma'am?
22: Labor, eh?
6: Labor, yes, ma'am.
22: Oh, okay. Te, anong plan subong, sir, sa family?
6: Gin, ano naman kayo, naging assistant to kato niya. Sige, tawag, gin, prepare naman ang mga tawag sila, mga papers niya, mga documents niya, ganun, na pag file ng complaint sa suspect.
22: Bali, ano nga kaso?
4: Si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua, Radyoman Henry, ang happens sa Pasig City PNP. So, aminado man ang suspect na natiruhan niyang iyang amigo, upod niya gid sa ilimnan, tungod lang gid sa hinubog ng istorya. Radyoman Henry.
16: May mahimo sa mga kabuhi nila, dira sa kapinotwa sa ilimnon.
4: Gani, miguhay na sila duha, miguhay na sila.
16: Nagkuan abi sila da, no? Para maka-istoryahan ay nangapi abi sila sang kapihin nyo. Problema nyo, kapihin nyo! Hindi, I mean, kanamos ang pwede bala mahimo, Radyoman Marge, sang sa magsagad din kay ininom. Amo na yung mode of camaraderie bala sa umano.
4: Oo, amo nang ilay yang
16: kwan. Hindi pwede nga magpungko lang kamo da like may ginahimo abi no. Rara kamo banig abi da sige istorya. O rara sang basket, ano pa gid ang pwede mahimo? Pamial kahoy, sige istorya. Pwede ka balhasan ka pa, di ba? Sa sasagad ni ininom, wae man kamo ideya nga ginaistoryahan da parte sa panguma, parte sa kung paano mapa-improve inyo farming, kung ano man ginaobra nyo da, construction. Nagsagad mo lang kamo pinatayog tayog kay ihi da, di ba?
4: Eh, amo na gani yung problema kay
16: Jesus.
4: Nalingaw ba lang? Tapos may guhay man lang kamo, pero may kamo giinom, hasta nga naglabot sa point nga...
16: Ikay kung mahubog ka na yun, lain ang imong kwan mo. Lain ang dalagan sa utok mo, Radyoman Marge.
4: So, do medyo sensitive ang ilang ang mga balatyagon. At amo lang na preso ng suspect, kag depende ini sa pamilya karon kung pasakaan ni kaso. Nga murder o kung hindi. But sa karon gan si kaso pang pamilya sang bangkay, no? Sang ilang nga himata. Arang nga nagtaliwan, Radyoman Henry. Amo na madalong natin nga update na gikan sa Pasig City. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: RMN, Palabra di Honor.
16: Salamat gid, Radyoman Marjorie Herbo Miane. Amo na mga kasama, kinahanglan pang i-improve naton sa mga mindset sa aton sininga mga pumuluyo, no? Kinahanglan ang mga pumuluyo naton. Amo na nga nag-disagree gid ako kag ginabali tagid ang hambal ni Senador Ruben Padilla nga ti di na kita padulong subong kay ti mga English hero kamo. No? Kay ti mga
3: di honor.
16: Kay mga maalam ang nag-lead sa aton. Ti how much more pagid kun mga mango ang nag-lead sa aton din pagintayhan siguro subong. 'Di ba? So kinanglan niya encourage sa gidya ang aton nga population nga mangin maalam nga mag-eskwela tason ta ang standard of education ta providan ta invest kita sa edukasyon naton patindugan ta ba namong eskwelahan komportableng eskwelahan ilibre naton ang pag-eskwela naton ang aton sining edukasyon budgetan ta sang dako mahir kita sa damo nga mga teachers no agud nga matinder gid ang kada kabataan agud nga ma-achieve naton sa pila ka adlaw, no? Ti, para maalam na, manutrisyon man eh. Kagina, istorya kami ni Mr. Mining Marabilia sa Mulidili, no? Para sa fishing competition, isa sa mga advocacy niya mga kasama, feeding program, no? Kay damo, mango nga kabataan subong bangod, wala nagkaklaon sa mga masustansya nga pagkaon, ilabi na pamahaw, no? Ti, paano ka katuon sa maayo kung huwag ka pamahaw, garag uokchan mo, no? So, muna, kinanglan, masustansya nga mga pagkaon ihatag ta sa mga kabataan. Dapat ining mga kabataan ta sa mga public schools, kinder, elementary, grade 1, grade 2, grade 3, providean sang mga masustansya nga mga pagkaon, tudloan nga magkaraon sang utang, no? Hatagan sa maayo sining mga supplements kag mga nutrina mga kasama. Kag providean sa maayo nga edukasyon para pag-arala ba mga kabataan ta nga maglabot sa pila ka adlaw kon ang kabataan nato na abi 10 million, no? Bisan 9 million na lang sinada ang makagraduate tanan-tanan. Dako na nga bagay, di ba? Dako na nga bagay nga kon magpulungko man na sila sa lamisa para maginom, ang ginaistoryahan, ideya paano makanegosyo, paano

0: active ang ginaistoryahan sa mga ilimnan kay tiway gani tinapusan ng aton nga mga kuuturan, manubo ang level sang ila sininga learning mga kasama. Kay kung tudlaan mo hindi man magparati, kay may mga tawo man kita kag may mga opisyal nga ginafeed pagin sila sa mga minanguman. Kuti mango na lang gid sila ya tubtub sa katubtuban. Pero kon mag-invest ang aton nga gobyerno dira mga kasama sa edukasyon, no? Hindi ko magpati nga may mga amo patani nga balita sa pila ka adlaw iya nga nasa lapay lang ang ilim noon, naniro, tiniro, patay.
1: RMN, palabra di honor.
0: Husto? Oo. Oh, alang-alang mga sala, husto eh.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kung may magsiling da nga sala, ati baghak na. Happy birthday gali kay Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Today, nagasuulog siya sa nga kadlawan si Iloilo 3rd District Congressman Nonoy Lawrence Defensor. No, kong Nonoy Lawrence, happy, happy birthday! Dose minuto sa kaligad sa takna, alas 9 ng gabi. Huwag na ito oras mga kasama sa aton silinga pagpangalagad. Damo pa ta nabilin yung mga commercial, so end kita early. Sa field, upunta, Rajuman Marjorie Herbo Miani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa inyong center, Rajuman Racy Daniel Sobordon. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Joe Valdavid. Dili naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ang inyong sinialaga ni Imo Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
4: TJX 500!
5: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basong tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akot tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
8: Nagapalantulong pala ang imong panulukan.
9: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Nandayan ko mangingi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
4: You might be three.
9: Mga butika.
4: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
4: You might Vizio.
9: Ang Vizio.
4: You might D3.
9: Mga butika.
4: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kunti kong buntag gabi mo. Nang lans ako nga ubra. Aluto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
9: Mabaka ang butika.
4: Sample Plus Gold.
14: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold.
9: Bakal sa mga butika.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas.
4: At gaganda ka pa.
9: Pag-ibig sa nabutika.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar.
4: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
4: Masalika.
9: Epektibo.
4: DTX 500.
9: DTX 500.
5: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang.

0: ulcer ako kag nagapalpitate ako.
1: Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500.
0: Kada tapos kaon, 2 times a day,
1: nagtawhay ang pamatsya.
0: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Van, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinitistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Delivery! Mariose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you.
6: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
6: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
6: So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
10: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ano tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2
13: sa gabi, 2 sa
12: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Ilom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
16: Sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko lang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
24: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
21: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
26: Let's go.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
0: Uy, 150 over 100 gali.
1: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
0: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
1: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang gamit.
26: Charm and Fabricon, among pumakablo, tanggal amoy kulo, sa pangon ng charm.
28: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangkong kumbaka blue sa Charm!
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
31: ACS!
32: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
33: Gikan sa

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang sparas mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ilong Ranger?
5: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganyan dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C-Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C-Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updini sang vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabay ng vanular.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
14: Hey, kini clear time.
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalanggang at tagpalamati, kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy and Life Extension Vitamin D3. Aton sa gihapon gina-continue ang aton kampanya, ang aton advokasya sa pag-promote sang health and wellness through integrative medicine. Kag amuni siyang aton gina-obra diri sa Life Extension Clinic, kung nga ang nagpatindog kita sa mga medical clinics para nga matigayon nato ng aton nga kausa, ining aton baladok nga kampanya nga ma-provide naton ang convenience, ang access sa aton nga mga kauturan nga sila ang makapa-check up regularly para ma-prevent, or malikawan ang paglala sang aton balatian kagma safeguard ang aton nga health.
20: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
21: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines kag affiliate clinicians sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo nga mag-avail sang libre kag detalidad nga medical check-up sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malala nga mga balatian pinaagi sa mas timprano kag regular nga pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magtagto sa pinakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duol.
20: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life. Kung ikaw nagagamit sang vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Diri ka na sa masaligan niya brand kag diri ka na sa vitamin D3 nga gina-prescribe sa mga medical doctors. Puro, concentrated, kag standalone nga may badamo nga mga medical studies. Hindi ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Importante nga pahanundon, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel nga mabakal sa butika.
19: So, upod na subong mga kamyanan, ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa, kag sa aton nga makauturan nga nagapamati, aton nga text line sa gihapon 0977. This is our temporary text line subong, 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Respiratory tract infection ang aton nga pag-aistoryahan, mga kamyanan. Oh. So, when a patient should need to consult or see a medical doctor.
22: Right. Oh. Now, kung kay sa atin, may tendency kita nga mag-self-medicate, no? Kay sa daw, itong kaso mo lang, matyagan na doon, si puno, bukay sa may, ang atong balang ginihimo, masami, di mabakalan nila sa mga over-the-counter medications na para sa itong kaso, no? Bakal kita na, iba na, di mga vitamin C,
19: antibiotic, bacterial.
22: No, hindi gali bacterial, may ibang antibiotic dira. So, namin itong imupamangkot, no? Ano nga mga simptomas ang bantayan sa aton yung mga tagpalamati na dapat magpa-check up na sila, mag-take na sila sa action, no? Or mag-seek na sila sa medical care. Mm-hmm. Katulad sila sa clinics naton, for example, or sa ilang mga doctors, dira. Especially kung may ara na nga high-grade nga fever. O, kung kaisa, bangod kahit saktotambal mo dyan, nga kunula, fever, sometimes nga na-presume naton nga okay ni. Patandaan natin, may mga kaso sa tinatawag natin dyan, nga walking pneumonia. May mga...
19: Bisan wala fever.
22: Bisan wala fever. Yung nga, dito ka ubob la. Dito lang lang sa puan, nga, go-develop na sila pneumonia, pero mabalaan lang isang doktor, kaya yung pamatian ng likod. Okay. May hagrak na nga mabatian, pero wala gitsa lang ilanat, kaya posibleng nga mo siya nga wala iyas ang fever.
19: Pero nagaluya ang pasyente.
22: Nagaluya, mm-hmm. Kung kaysa, nagadulang gana sa pagkaon, yes. No? Or ang iba din siling la wala sila gana magkaon kahit hindi na sila kapanabor or di na sila gawa kapanimaho bangon sa infection, no? Mm-hmm. Even though nga wala fever, kung daw medyo nagaluya ng atong pamatsyag, it's high time to seek medical attention, no? Tapos mga iba doon nagapinot ng dughan or daw medyo may may sagabal ng sa ilang okay. Paginhawa. Those are signs na hindi natin i-ignore. Meaning, we have to seek medical help. Kaya especially, kung ang aton nga symptoms lasted for more than a week, para nga ma-diagnose ng nagkaigo, kag matagaan kasing antibiotic, kung kinahanglan, kung halimbawa, yes. May evidence nga nag-pneumonia ka, bacterial,
19: yes.
22: Oo. Pero kung wala, still, no, may mga medications nga pwede mahatag sa imo, agud nga padasig ang imo nga recovery or hindi ba tamaan ang imo nga immune system. And usually, this is where nutrition comes in.
19: Yes. So, amo na siya gid ang aton nga practice diri sa Life Extension Clinic. Ang integrative approach, mga kabyanan, kung sandiin gahatag kita sa mga nutritional products nga scientifically validated again para nga makabulig sa aton nga mga pasyente nga hindi sila dali-dali madali sini mga bacterial or viral infection.
22: Mm-hmm.
19: Again, hindi pwede gali yan makagamit sa antibiotic ha, sa mga may bacterial or may mga viral infection.
22: Oh.
19: So, nga, need tagin nga makikita sa aton nga mga medical professionals, sa mga medical
22: doctors.
19: Very common siyang self-diagnosis. Kag self-medication.
22: Right.
19: Oh, they just buy over-the-counter nga mga medication. Nag-inom sila. Kag abi nila yung pneumonia or ang hilanat nila is bacterial lang.
22: Oh.
19: Wala sila kabalugali is viral.
22: Mm.
19: So, muna nga, dapat kadtugid ka mo sa mga license nga mga medical doctors pakonsulta gid kamo sa mga lehitimo nga mga medical clinics. Kira kamo nagasulod ang aton nga advocacy, ang campaign naton diri sa Life Extension Integrative Medical Clinics konsidiin di kalidad ang sahi sang medical check-up or consultation nga inyo ma-experience diri sa aton nga mga clinic branches, but wala kita nagasukot. So gina-wave naton ang medical check-up fee para nga mas ma-encourage nato ng aton nga mga kauturan nga ugalion nila ang pagpa-check-up regular. The earlier the detection sang simptomas ang aton nga ginabatsyag dira, the better ang outcomes sang treatment, the higher the chance nga ma-prevent naton ang pag-worsen sang aton nga ginabatsyag, especially kung ina is already a serious medical condition. Kag malikawan naton makabyanan ang paggasto sang dako nga medical expenses sa medical intervention. So bisitahan nyo lang ang aton nga mga clinic branches.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Maayong adlaw sa tanan. Ako si Dr. Bernard Caspe, Medical Director sa Life Extension Philippines, nga naghatag sa libre nga konsultasyon sa Life Extension Medical Clinics. Gina-promote ko kag na-endorse sa tanan nga mga pumuluyo kag mas nagid sa mga edad 40 kag pasaka nga magpa-regular medical check-up para maintain naton ang nami kag healthy nga panglawason. Paagi sa regular medical check-up sa aton mga licensed doctor, timpano pa nga ma-detect kumapalaan kita may ara sa mga masakit kag timpano man mapadapatan dayon sa mga bulong para malikawan naton ang paggrabe sini nga pwede maghatag sa mga komplikasyon kag maresulta sa timpano nga pagkapatay. Protektahan ang aton lawas, magpa-regular medical check-up para sa healthy nga komunidad.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magkento lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamukha kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch dira lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no, ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1153. 1154. Kaya nga ito nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na wag ko kung ka-text sa 0917-318-1154. 1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dira sa may GMA building, Mabinay Road, corner G Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch, aran na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Jensen Branch, sa may ground floor H1 building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantola ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
4: Mga kabyanan, ginaimbitar namon kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity, mag-aumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns, but also focuses on prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
22: Hey, bangod nga mahina ng ila resistensya, gina-make sure gin naton nga i-boost naton ang ilang nga immune system. Yes. Ang ilang resistensya. Kaya para medyo mas dasig ang recovery. So, we give supplements good. Kag of course, ang isa sang standard nga prescription nga ginahatag naton sila vitamin D3.
19: Kag hindi lang siling for pneumonia, hindi lang siling for respiratory tract infection.
22: Yeah, right. Yeah.
19: Regardless of the medical conditions sa kalabanan sa aton nga mga pasyente nga nagadangop dira, ginatagaan gid naton sang vitamin D3. So anong rationale dira, Doc?
22: Mahimo man madamo magwonder, matingala ti. Paano nga bisa ano na lang malarian vitamin D3 dayon, no? No. May ara sinasing rason. Number one,
19: scientific
22: nga rason. Okay. Not because nga negosyo ng inyo ya. No, hindi. May ara gid scientific kag sulit-sulit sa sulod na sang almost 10 years.
19: 15 years na kita, Doc.
22: 15 years
19: na? To be honest, Fermi lang kita, may sala sa aton ginahambal din nga 10 years na kita or more than 10 years. So, 15 years na kita nga nag-advocate sa vitamin D3 supplementation since 2001 pa.
22: Ah, okay.
19: So 15 to 16 years na kita and we have started dirigit sa Iloilo City.
22: Right, right. Yeah, I remember that.
19: That's why, life extension, yan lain ang quality. So, dito kita ya sa quality, kag sa matinlo, kag sa vitamin D3 nga gina-prescribe gidya sa mga medical doctors.
22: Kag na-appreciate naman, no, nga ini mga users bala. Medyo loyal gid man sila kay nga. Actually gin relate ini sa isa ka actually sister ko nag-relate sini, no. One time kung nagatindog-tindog da sa may Mary Mart Mall, lapit sa isa ka butika. Hambal siya. Na-overheard yung isa ka tao. Kay nabatian niya bala ang security guard nga naga nireklamo sang iya sipon kay kasing iya ubo. Nagpalapit ning tao siya siguro kilala yung dara manda pirmi. Gamit ka bala sang life extension vitamin D3 kaya ako yung dugay na ko gagamit na amig niya. Ini nga mga tao, hindi na sila maghambal nga makabulig ang pag-supplement sa life extension vitamin D3 kung sila mismo personal nga wala nagapati kag wala naki-experience ang benepisyo sini.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: And it's not just vitamin D3 makabiyana na nga mabakal-baka nyo dira sa kilid-kilid or kung ano-ano dira nga mga brand. We have to choose again ang brand nga Life Extension because Life Extension is a credible brand sang vitamin D3 and ginhimo sang isa ka credible company since 1981. That's why even ang aton nga mga medical doctors are confident sa ilang recommendation. Iban nga mga medical doctors yang nabutangin nila ya sa prescription pad nila ang specific brand sang vitamin D3. Not all vitamin D3 are created equal.
22: That's right.
19: We have to choose the brand Life Extension.
22: Ang aton nga lawas halin sa ulo hasta gidya sa aton basilian naton ulo hasta dapa-dapa different organs ang aton nga body utok naton hasta sa ano man nga bahin sa aton lawas may vitamin D receptors. So may vitamin D receptors na sila gakinanglan na sila sang vitamin D3. That's why sa ano man nga medical condition pwede naton gamitan sang vitamin D3. Of course there are rare, very rare situations nga probably i-forbid or probably imahimo nga hindi mag-prescribe ng doktor, no? But it's very rare. Ang large 2025 pediatric meta-analysis nga siling diri noted that when it came to preventing infections, bisan low dose lang 1,000 IU a day nagapakita sa benefit sa mga kabataan. Kay bisan mga kabataan, no, nagakinanglan na sila sang vitamin D3 kay ti syempre kalabanan sa mga kabataan aton subong wala man sang sunlight exposure tuod nga nagainom na sila sang gatas pero kung hindi na siya fortified sang vitamin D3 do normally get vitamin D3, no, sa ilang nutrition. Ang mga tawo, no, nagapakita nga atong mga tawo nga deficient, no, tandaan naton kay syempre ang kategory sang vitamin D3 level sa dugo masiling naton sufficient kung mataas ang level nakalabot ka sa 30 nanograms per ml. Ang mga insufficient meaning kulang-kulang kag ang deficient gid nang wala o halos nubo gid kayo ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3 kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataaso nilang ilang vitamin D level. Kag for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example sa isa ka study diri ang D-Pro trial nagapakita nga 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan ni gin-supplementihan sang vitamin D3 especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano? Siling pa sang isa kapag tuon sa mga kabataan nga man gihapon nga naka-experience sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede ba lang naton matagaan ng aton nga kabataan sing life extension vitamin D3? Yes, pwede gid, no? Kaya in fact, ang aton niya life extension vitamin D3, ang 1,000 na ayo, pwede na ma-prick, no? Kung hindi pa makatulon ang bata, pwede ma-prick ang soft gel kaya mapatulo sa baba.
19: Yes.
22: Kaya or ma-mix sa milk formula kung nagadidi. So, amoy na yun, no? Ang inapakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Joleff et al. Ginahuman sa 37 randomized controlled trial, nagapakita sing statistically significant kuno nga 8% reduction in acute respiratory infection risk. Kag ang isa kapagtuon ni Martino et al. Sang 2017, no? Nagapakita man sang isa ka meta-analysis nga may protective effect overall ang pag-supplement sang vitamin D3. Kag kay ang kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sang 1,000 to 1,200 IU per day nga vitamin D3. Kag siling sa isa pagtuon sang 2024, 43 ka randomized controlled trial na napakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose nga paghatag ng one time big time, no? Ang muna ginasapakita sa isa ka subgroup meta-analysis ang 2024 nga again may ara 8% reduction sa acute respiratory tract infection.
19: May dako gidya nga connection ang deficiency sa pag-increase ang risk of respiratory tract infection or even ang pagworsen sa condition sa isa ka pasyente nga may ara respiratory tract infection, both upper and lower respiratory tract infection. That's why nga very important ang pag-supplement sa quality nga sahi sa vitamin D3, and we from Life Extension Philippines are giving assurance gid sa nga mga pasyente kag sa aton nga mga regular users nga you made the right choice nga ang ginpili naton is Life Extension. And make sure lang naton para hindi kita mabiktima dira sa mga peke kag sa mga unregistered bala nga vitamin D3 sa market. Pangitaon gid naton ang tatak or marka nga LE, mga kabiyanan, sa soft gel. Pag wala sang tatak or marka nga LE ang ginhatag sa inyo sa mga pharmacies, i-report ninyo diri sa aton sa 0977-820-0012.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Virginia Magnumalate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
6: Pwede bang makausap si Ma'am Virginia Malate?
8: Yes po, sir.
6: Meron po kayong problem before. Meron pong tumubong cyst sa likod po ninyo at yung bowel movement po ninyo, hindi regular yung bowel movement. Gusto lang naman ma-confirm, ma'am, may naitulong ba yung Life Extension Vitamin D3 at ibang mga products ni Life Extension sa inyo?
8: Yes po, sir. Opo. Yung Life Extension Vitamin D3, pumutok yung bukol ko ba sa likod. Eskid na ako for operation, pero hindi na ako nakapag-opera. Parang may ano siya, pag pinipindot ba,
6: masakit.
8: Medyo masakit. O, pag hindi mo hinahawakan, well, okay lang.
6: Okay.
8: Pero minsan, pag galaba, sumasakit yung dibdib ko, magkabilaan, masakit sa taas, at saka dito siya may dibdib.
6: Pero paano po kayo nakapunta sa Life Extension Clinic at paano po kayo
8: sa nanay ko din.
6: Ah, siya nag-recommend.
8: Yung nanay ko, kasi ay sila nang tatay ko yung mga ano, yung mga clients doon.
6: Sa Life Extension Clinic?
8: Oo. Resita ni Doc, yung Life Extension Vitamin D3, gamitin mo ito.
6: Mm-hmm.
8: Tapos yung Sofra Omega, dahil makakatulong yan sa magandang bowel movement. Kasi yung problema ko, yung mahirap ako makapagpupo ba.
6: So mga ilang days po ninyo ginamit yung Life Extension Vitamin D3 regularly until na pumutok yung bukol doon sa likod po ninyo?
8: 3 days lang.
6: 3 days lang?
8: Oh, 3 days lang parang namula siya. Parang nag-burst. Pagka 4 days, nagkaroon siya ng mata, yung sa gitna.
6: Okay.
8: Pagka 5 days niya, pag gising ko sa umaga, basa na yung yung likod ko ba.
6: So, Life Extension Vitamin D3 lang talaga?
8: Oo.
6: So, nawala na totally yung bukol?
8: Oo, wala na. Wala nang sakit. Okay na siya.
6: Pero,
8: tapos yung bowel movement ko, okay na siya.
6: Okay.
8: O, noon, 1 week talaga, hindi ako
6: makadumi.
8: Maka bowel movement.
6: So, ano yung mensahe po ninyo?
8: Yung hindi nakakat try, mag-try sila na uminom ng Life Extension Vitamin D3. Feeling ko talaga, hindi ko na talaga iiwan yung Life Extension Vitamin D3. Yung anak ko nga, pinaiinom ko na.
6: Uh-huh.
8: Kahit nga yung yung youngest, pag nagsisipon, oo, pinaiinom ko siya. Pati yung kapatid ko, uminom na din.
6: So, kunin ko lang po yung complete name po ninyo, ma'am, at saka yung address po ninyo.
8: Virginia Magnumalate, Barangay 79, Obsad, Maras Baras, Tacloban City.
6: And ilang taon na po tayo, ma'am?
8: 46
6: years old and proud user po ng Life Extension Vitamin D3.
8: Yes po, sir, proud user talaga.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, for longer life. Mga kaabyanan, yari ang isa ka importante nga pahanumdum gikan sa Life Extension Philippines. Kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, siguraduhon nga Life Extension ang brand sang Vitamin D3 ang ihatag sa inyo pagbakal. Ini 1000 IU nga soft gel nga may gamay nga bilog kag may tatak o kun marka nga LE para sigurado ang epekto sa inyo ikaayong lawas, maghalong sa peke kag imitasyon. Ini isa ka mainabyanon nga pahanumdum gikan sa Life Extension Philippines for longer life.
19: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers dira. Kung gusto naton nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kay for every sachet sang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3 plus may reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya, mahamot, mananam kag available naman sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Tandaan nato ng brand Vita D Plus Coffee Mix, the first ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer, killer cancer disease, colorectal cancer. Kag good news kay ti ang aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon nyo yagid ang higko nga nagtipon dira sa aton nga colon, kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higko sa colon naton, the more nga ginapoison kita sang higko dira. So hindi pwede nga magtiner ang higko sa aton nga colon. Ang solusyon, tunawon lang naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubig kag i-shake naton kag inumon. Kag within the next few hours pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higko. We make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon naton kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sang aton intestinal lining nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi natin ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira pa yan magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So, tinluan ang colon, ugalion nga regular ang aton bowel movement, ang solusyon, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors kag available sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
22: Thank you, John. Kag... ginapasalamat natin din aton ang mga listeners no sa padayon nila nga pagsakdag pagpamati sa siling aton nga program.
19: Finally, vitamin D3 makabiyana na nagbalik ng supply naton sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies kag sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinic. Ugalion naton ang pag-inom sang masaligan brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind for how many years, for 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sa aton nga mga medical doctors. That's why amo na kami ka confident sa amon recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
20: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Oras tatak impunto alas 10.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
23: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
24: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Mighty C, Alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Buksan ka naman ang atun sining mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga daw ginabaliwala lang natun. Abi natun, okay na, gali hindi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement ng klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang git, antes ang tanan,
2: welcome sa palatuntunan.
9: Edukasyon!
2: Edukasyon!
9: Para sa ikaayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
9: Edukasyon!
2: Edukasyon!
9: Para sa ikaayong lawas.
8: Ambot nalang natingala kukon nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung na pagkaon gani, dasik, kung sa gwapo, dasik, kung sa gwapa, dasik, importante galing exercise mga kabyanan, ang kulang sa physical activity, makadulot galing siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, apigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination, pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
9: Edukasyon!
2: Edukasyon!
9: Para sa ikaayong lawas.
8: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Kasi kapag ka mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kit kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. May kadamo, nag-isa na buligan sini sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagit ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
9: Edukasyon!
2: Edukasyon!
9: Para sa ikaayong lawas.
8: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
2: Evergreen Herbal Capsule.
8: Makaangkon ka sa mapagsik ng lawas para nga maka-exercise ka.
2: Evergreen Coffee Mix.
8: May ara man nagagawa ng impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sang constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sinihigko. Nagapundo ang higgo sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barleygrass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higgo. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health. Utok mo, iguo niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipatun ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini. Increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa evergreen coffee mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pag itsang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghambalan. Ang mangustin perfect manini para sa pagpabakot sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa evergreen herbal capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini, halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. Garantisado magwapo, ganyan ka magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
9: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Kidney Care.

0: Pertamina'n emergency hotline sang pulungan.
1: Operator.
2: RRQN Patrol 774. 774.
0: Searchlight sa kadulong. Rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RRQN Patrol 774. 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabiwan.
2: RRQN Patrol 774.

Maula no naman niya gabi para sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamating. Nagapakalagad na naman ninyo pala tuntunan na magkahod, magharot kag iskandaloso nga pala tuntunan. Ang RMN Patrol 774. Gernes na kita karon niya, lapit sa 24 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. RRKMN Patrol 774. Sana lang kadaw ang aton sining alaga lakbangon mga kabiyanan sa sining semana, mga kabiyanan na sunana sa Lunes. RRKMN Patrol 774. Ngayon mga kabiyanan, ari kita sa maulanon, mga bahaon, at siyempre mga kabiyanan gadulom, nakalangitan mga kabiyanan kadagatupa ang manipis nga ulan. RRKMN Patrol 774. Damo sa mga naperwisyuhan mga kabiyan ng bangod lang sa sining pagbaha at siyempre bangod sa mabunok na ulan, wala hindi man kita direkta mga kabiyan ng maigos ang sining bagyo nga si Quiapo, pero mga kabiyan ng bangod sa paghatak niya sa sining hangin kaghabagat, mo rin mga kabiyanan ang nagpabaha kag nagbubo sa ulan mga kabiyanan sa aton diri sa bilog nga Western Visayas. RRKMN Patrol 774. So, sa 40 ka mga barangay nasa karon mga kabiyanan na flooded, pero daw na reduce na siya. Sa 40, 37 na lang mga kabiyanan ng flooded areas, mga kabiyanan sa mga low-lying area ng mga barangay dari sa syudad mga kabiyanan sa Iloilo. RRKMN Patrol 774. Kaangot siya mga kabiyan, advisory na naman ang aton sining Iloilo City Government. Hindi bangod mga kabiyan, wala naman sang klase. So face-to-face classes naman buhas mga kabiyanan. So suspindido mga kabiyan ang tanan niya klase sa high school ka mga kabiyanan sa elementary. RRKMN Patrol 774. Yung gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati na kapakaragad na inyo pala tuntunan. Mga kabiyanan, nagkaroon niya gabi pizza 24 na kita. Mga kabiyanan sa siling bulan. Kagakabay pa nga matahuhay mga kabiyanan huwag sa payan nga. Nagihapon maulano ng aton panahon. Basta pa rin sa kagahon, hindi garibos mga kabiyanan sa aga. Ang ginapaabot na ito niya magkanay-kanay. Pero grabing kahalitan niya rin mga kabiyanan sa syudado. May mga ginpang evacuate man. O may mga backwit kita sa mga lugar. Ang dibidegrasya, kalubihan. Ano pag hindi mga kabiyanan dumi sa may Lapos area. RRKMN Patrol 774. Pero mga kabiyanan, maswerte gyapon kaya mo. Kapangod mga kabiyanan ng ato niya mga kauturan to sa Antique. Sa Antique, ay sus mga kabiyanan. Tuluig na pang rescue na sila isang Coast Guard to. RRKMN Patrol 774. Nakita tama mga kabiyanan ang video ni Karon. Hula monta naman ang mga video sa ato sa ring mga vlogger. Ang base sa mga kabiyanan sa may Antique. Ina pang permi mga kabiyan ng mga taga-Antique basta magbumba mabunog ng ulan. Sus daw sila ya permi mga kabiyanan ang ginahulan permi. RRKMN Patrol 774. Hindi sa baha pa lang mga kabiyanan, why pang sus patawa ra kapalayo ulang mga ato na kulbaan naman basi kung may mga landslide naman. RRKMN

0: Again, mga kabiyanan sa aton sila nga mga kauturan dira sa may probinsya sang Antique. Mabay pangarag subside na mga kabiyanan. Ito medyo nagturutilha na ginman, nagkanay-kanay ng ulan. Pero hindi pa ni masaligan, gin. May mga kabiyanan na subong nag bugso-bugso lang ang pagtupa sang ulan. Ayong gabi man sa aton sa mga kabiyanan ng mga kauturan daw hindi ni maayong gabi para sa mga ginabahaan, no? RRKMN Patrol 774. Siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan sa mga kabanuanan. O pabalo ka mo dari ko nagbabahan na si inyo dira. Kumusta mga suba nyo da? Suba sa Pasig City, Duenya, San Enrique, Barutak Nuevo. RRKMN Patrol 774. Buman mga kabiyan sa Banuwas ang Dumanga, okay pa nga hindi lang mag-awas mga kabiyanan, pero ang masubo pagid mga kabiyan gina-check ta ni may missing mga kabiyanan, no, na mangingisda sa may probinsya sang Guimaras. RRKMN Patrol 774. Lulupo naman kita mga kabiyanan dari sa papangalagad sa inyo sa sulod sang duha ka oras. Para sa aton sa nga mga tapalamati mga kabiyanan, sa aton sa nga mga kababayan mga kasimanwa naton, mga sa seafarer, at sumuman mga kabiyanan sa aton sa nga mga OFW. Kundi man ka mga parte sang kalibutan, sa mga nag-online mga kabiyanan sa aton, mga kabiyanan paagi sa Facebook page sang RMN Iloilo. At siyempre sa mga nagpamati mga kabiyanan sa aton sa nga frequency sa 774 kilohertz. RRKMN Patrol 774. Kita man mga kabiyanan nagatamyaw sa aton sila nga mga sister and brothers sa Seventh Day Adventist. Kay karon nga adlaw mga kabiyanan panugon na sa ila sila nga prayer. Happy Sabbath Day. RRKMN Patrol 774. Siyempre mga kabiyanan sa aton mga kauturan, mga kabiyanan sa aton sila nga mga Muslim brothers. RRKMN Patrol 774. Inyong ginakalipay man mga kabiyanan sa ato sining mga Muslim nga kung isa mata utamiyaw sila. RRKMN Patrol 774. Ano sa ato mga kabiyanan nga mga Muslim brothers ba mga leader ginamon ni sa una mga kabiyanan daw isang simana nga huwag kita mga kabiyanan nag malapit kag nagabisita ni sa mga Muslim brothers naton. Wassalamualaikum. RRKMN Patrol 774. At siyempre mga kabiyanan sa mga nag-migrate na dari from Zamboanga City na mga Chabacano speaking, mga kabiyanan, buenas noches, amigos, amigas. RRKMN Patrol 774. Ang kabilugan ng ato sa mga kauturan mga kabiyanan, ayad-ayad ang gabi sa inyo tanan. RRKMN Patrol 774. Ini ang inyo kubos nga lagad, Radyoman Rodelfo Leon Agado. Nagkasiling naman sa inyo, welcome aboard. RRKMN Patrol 774. Kaunta na yung mga kabiyanan, ining report nga missing mga kabiyan na lumos sa ang subo mga kabiyan sa information nagkapabilin nga missing kay daw gin na call off na ang rescue. Ano natabo mga kabiyanan, dali lang kay gina-check ta subong atong sini nga chief of police sa may San Lorenzo Guimaras. RRKMN Patrol 774. Okay, so according sa aton sini information mga kabiyanan, nagapanahid ining na missing mga kabiyanan kag nalumos dira sa may Banwas sa San Lorenzo probinsya sang Guimaras. RRKMN Patrol 774. Ay, as of press time, nagapabilin mga kabiyanan nga missing ining 21 anyos nga manugpangisda mga kabiyanan nga nalumos dira sa may San Enrique San Lorenzo kaina sang hapon lang ho ang report. Huwag gini magkita hasta subong ho. RRKMN Patrol 774. Ito gani pe ang atong sining kuhan chief of police labuton ta gani. RRKMN Patrol 774. Ang atong sining chief of police si police captain Shani Alanik ang hipisang San Lorenzo PNP. Kuauntang pinaka-latest mga kabiyangan developments niyo. Kaya according sa information mga kabiyanan, ginalantaw nga nag labot sang pa ano ni sang pagsuyod guro ni mga kabiyanan no kun gani naga usar sang lambat ang ining mangingisda mga kabiyanan sang magpadulong sa sakantilado nga area nga kun sa diin na gulpiada lang nagsarurot mga kabiyanan ini mga mangingisda kag nagapabilin nga missing. So, isa pa na isa mga rason mga kabiyanan sa sining malain nga chimpo bangod sang bubo sang ulan mga kabiyanan pero nagpaningasog ba ang pangabuhi ang ginatawag bala RRMN Patrol 774. Iya yan ang mga kabiyanan ta na tinutuyo niya sini nga para makasudaan ba ng mga pamilya niya sini pero subo-subo man mga kabiyanan. Di according sa information nag-conduct man sang search and rescue operation sa lugar pero why gid makita ang ining victim RRMN Patrol 774. Tareta mga kabiyanan kung base may mga development na. Kaya according sa report, mag-resume pa iabos nga adlaw ang rescue group. No, mga kabiyanan sa papangita sa sining nagapangisda o nga nalumos. RRMN Patrol 774. Tareta mga kabiyanan nga malabot na rin ang Chief of Police ng San Lorenzo PNP. Si Police Captain Shani Alanic. Mga kabiyanan kung ano ng pinakalatest ng update. Laban-laban ni mga kabiyanan na rin sa police station ni ang mga pamilya. RRMN Patrol 774. Nagari sa subong sa linya nato ni Balon ta lang kung ano pinakalatest ni kag nano ang natabo sa siling mga mangingisda nga panahid mga kabiyanan dire sa may kadagatan sa San Lorenzo Guimaras. Punta subong si Police Captain Shani Alanic. Live ka subong sa RMN Iloilo. Pon mo subong si Radyo Man Rodel. Mayong gabi, Captain Alanic, sir. Ma'am.
1: Mayong gabi, man. Pan RMN Rodel.
0: Kasama abidumbong ko gani kay Shani. Babayi, gigali, lalaki, galini. Chef, sorry, gaya. Police Captain Alanic, sir. Ano ni ang natabo ni sa sining manog nagapanahid, bala? Mangingisda dira sa San Lorenzo. Anong result sini nga nalumos ini?
1: Ang kaina sang alauna, nag-aakatay ni sila nga tatlo. Nagpangisda kaya actually lapit man lang sa sitio, sa barangay San Enrique, sakop man isang San Lorenzo. Lapit man lang ni sa ilagin kwando, sigad lang ganin. Mga 200 meters alin sa shoreline.
0: Mm-mm.
1: So, ang natabo ini, so anak nila nga dawaton o ikwao na bala ang ilang apokot. Ikwa nini ang biktima nga si Rose Jim Galas. Nagpanaog gini siya. So nabaw man lang una. Gali, why na manotis nga ay kabatuhan nini siya mo. Why na manotis nga may dalom do pilas bala sa dalom sang kuan sang
0: tubig. Kantilado,
1: abi? Oo, kantilado siya.
0: Oo.
1: So, why niya manotis, nag-sarurot siya. So, hindi na siya, abi, kabalo maglangoy. Ginatempt mas ang upod niya nga mag-ulutot. Ginatempt pa nga i-rescue siya, pero why niya lang mabutan, namun niya upod. Tatlo sila mo, si Eric James Galito, mag-ulutot sila.
0: Mm-mm.
1: Si Ramel Jod Galito. Ginatempt na siya nga i-rescue, pero why niya mabutan kaya nagsarurot yun siya.
0: Jesus.
1: So, nag-create kami isang composite rescue team. Upo din niya ang gingamit niya ni namon, madusi ni ka bangka.
0: Mm-mm.
1: Tapos, composite sang rescue team, sang MDRIMO, PDRIMO, Bureau of Fire, Coast Guard, Bantay Dagat, kag summon nga police personnel, kag iban nga mangisda pag ito, nag-volunteer man sila.
0: Mm-mm.
1: So, mga 30 or 30 plus more or less ang mga nag-bully kinapangita, pero why gid siya makita.
0: Mm.
1: Okay. So na-suspend naman ang pag-rescue, temporary suspension, alas 6. Imidya kay nasang gabi kay madulom na bala kay likado man sa sitwasyon sang mga rescuer nato. Kaya nag-decide kami na convene. Nag-decide kami nga bukas aga kung before 6 o magtanag na i-resume ang pag-rescue liwat.
0: Okay. Naklaruhon ko lang ining nga victim gani nga nalumos ni ano ni babae ni ko lalaki, Rose Jean.
1: O lalaki, nalalaki ni siya,
0: Rose Jean ang yangalan. Kalag kalag dito nila, kalag.
1: Gala.
0: Ah, gala, gala. Okay, 21. Galang.
1: GELES, galas.
0: Ah, galas. Okay. So sir, madugay man ning manugpang isda man balay ning victim gani nga na disgrasya ni siya.
1: Okay, ang yagi di sini nga obra sa water filling station ta Pinar water filling station dira man sa pon.
0: I see.
1: Sa San Lorenzo. Siguro kay kay na off niya. So siguro para may makuha maruma kakita man sulod anon nag-akatay ni sila tatlo nga mangisda.
0: Ay sus.
1: So hindi ni sa kabalo abi maglangoy.
0: Ay sus.
1: Amo na nga kagan unexpected man siguro sa iya abi niya guro pag padalom niya nabaw or kaya niya imbuli may ara nga cliff nga padalom so na kwan siya na sarurot gid siya. So why na siya matabangan sang duwa o nabuligan sang duwa?
0: Subot silingon niya ti pagsaruro tsaka kantilado. Basi ko nagkwanto sa sir? Basi nagsangit sa idalom?
1: Oo, posible nasangit ni kay naka-sweet shirt ni siya mo.
0: Jesus!
1: O basi nakasangit bala.
0: Oo. Subot silingon, okay. Hindi nila sunado, hindi ya sunado ang ininga lugar, ang ila sininga ginano ni, gapanahid niya.
1: Oh, posible hindi niya sunado ni kag basi bala na lapaw na siya sa permi nila gina sa panahid. So why niya ma-expectar na mugali to kadalom.
0: So pamilyado ini si Rose Jean?
1: May wala, asawa? Wala na siya asawa.
0: I see. So 21 years old, subot silingon niya soltero ni siya.
1: Oh.
0: Okay. So subong tawad kay ina pa ang inyong ipatigay nga search and rescue. Pero bangod kay nagdulom na, amo na ni buwas na lang ninyo i-resume ang pagpangita si Rizer?
1: Oo, buwas na lang i-resume kay basi mabuta masalang alang ang kabuhi sa itong mga rescuer.
0: Gani man. So anyway, pero ang duwayag kaupo ni ano, nakapauli na?
1: Oo, wala ni sa mano kay kabalo man ni sila magalangoy kay pana siya o.
0: So, but siling, kung mag-ugalan sa guro nag-tilaw-tilaw niya panahid guro sa ilang bye-bye da Captain na Ananik, sir?
1: Dugay naman kay kada off niya daw ang niya ginobra para may at least may pagkao, may sudladaan nun man bala sila.
0: Oo.
1: So, okay. It's unexpected niya guro nga mo itong may ara nga cliff sa iyang napapakan
0: niya. Ay, so makwanta yan, masiling tanga may connection pa ni sa sining laing nga chimpo, dara sa inyo?
1: Actually, kay na ang dagat, why man siling nga baskog, yan nato normal man ang dagat kay na, why man okay. Siling nga baskog ang balod, wala normal kay na ang dagat, mula na nagbaha lang, pero after sang naunta ang ulan, wala naman.
0: So, kay boss pa ma-resume initi, pero ginapatihan nyo na, sir, nga huwag na rin bata nga ni, ang victim?
1: Hindi pa man natin naman ba yung hapon, pero itinguha natin nga at least basi ma-rescue pa natin siya.
0: Kabay pa? Kabisan makita na lang ang lawas na sini o nanuman?
1: Oo. Okay. Itinguhaan ginamon nga maka-pon siya, ma-rescue siya or ma-retrieve siya buwasa aga. Kay man may ara ko kinatong agin istorya mga duha to nga divers ug mayad man tumanalom. So mag-volunteer to sila nga sila to masalom sa
0: okay.
1: Dagat.
0: So siguro mas maiguro burbantayan na nila kay basi kun mag-saka ng lawas na sin para makita dahil para hindi maanod, sir.
1: Oh, gani oh. Kay ginakuan man na ginapalerto man aton tong mga pumuluyo o mga tanor o mga sa piyak nga Kaluyo nga banwa na alerto naman aton.
0: Ano particular nga barangay ni ang nalumsan niya sini?
1: Barangay kuan, barangay San Enrique.
0: San Enrique.
1: San Lorenzo. Kay boundary ni sa kuan sa Binabista.
0: Ah, Binabista. Kag daw ano ni bye-bye nga ni balas ni kun mga bato-batuhon.
1: Ang kuan man ni siya, balas man ni siya kay man tumpira kung sa mga hindi magitanan nga puro balas, may ara mga portion nga bato-bato bala.
0: Mm-mm.
1: Pero mostly ang mga beaches diri ang mga beaches sa barangay nimo sa ang mga playa, beaches ang mga sina.
0: Mga beaches daw. Gani, kung ikumpara mo yung sa mga San Joaquin, ti ito yung mga nakakantilado. Pero daw nga kung pag-aintindi ni ang San Lorenzo, nito patag ini yung ilang mga beach resort? Ilang mga beaches?
1: Oh, mga patag. Sa, pero dito sa abisa sa beaches na kung
0: I see.
1: Na pangisda. Sa mga kay Garon, bala nga wala. Dawaga pagtuan so, ng tao.
0: Daw medyo maruligwin galing ng lugar ni San Enrique.
1: Kung kuwan siya bakawan bala siya.
0: Sa mag-uluto ni kapila ni siya.
1: Ang
0: why pa ko. Ini si Rosjean.
1: Ana amuna na kuwan na mungkin na why pa ko pa man ko sa isa pila gid siya.
0: Tenda pero kabalo na ni pamilya kag ginikanan nila sini.
1: Oo, kabalan ni siya kay Tomakin na to sa incidente, sa lugar sa incidente.
0: Sige, sir. So, basi kung may mensahe ikaw sa mga kaiping sining mga lugar sa San Enrique, barangay San Enrique, nga basi kung maglutaw man ang bisan pa naman, lawas na lang sini, kung amo nagid manik, magsiling kita alauna pa ni sir, amo ni nga oras ni, wala pa'y makita, laban-laban, gid.
1: Oo, gani, oo. So, ay, ganyan tingwaan man natin, pero why gid siya mawagin natin, ma-recover.
0: Oo. Si why taman mahimo, ni kung ito nagilan, ni makita nagilang lawas na sini, kabay pa. Sige, sir, thank you, gid. Pero ulay, hunon ko na lang. Kumusta ang panahon sa inyo, da, sa mga oras gani?
1: Tawahay naman, wala naman siya sang ulan.
0: Oo. So,
1: kina sa agay, ang grabe ang ulan kina, pero subong kapunanon, huwag ng tawahay naman.
0: Okay, so hindi man da mamulumadlos ang hangin nyo da?
1: Hindi man na.
0: Okay, wala man sa may mga nagaginpang bakwit na da ang mga nabahaan na sa inyong lugar, Captain Alane?
1: Wala man, kay tanan nga karsada, pasabol man. Kaga, amun lang sa kinagamay lang nga baha, pero nahupa man da yan.
0: Okay, ang importante nga, di daw nagkulpa na tanan ang, ano ni, ang ulan. So, why nagin man na ulan sa inyo da sa lugar nyo, Captain Alanag, sir?
1: Wala naman, tulot-taliti lang gamay.
0: Sige. Salamat din yung chimpo, sir. Ginataw mo dari sa Aramen Iloilo, kagamayong gabi, sir.
1: Damo man na salamat. You're welcome always.
0: RRQN 774. Dariwan mga kabiyanan ng hipis ang San Lorenzo PNP si Police Captain Shani Alanic. Di madababahi ang alan ni Captain Alanic ko. RRQN 774. Ini ang biktima mga kabiyan si Rosjean Calas, 21 years old, sa Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. RRQN 774. Ang bagay na sa alauna, galit ni mga kabiyanan nga buro nagbulasot ni sa medyo kantiladong area. Sus mga kabiyanan daw, sunado Manila ni pero daw. Piyada lang ni natabo mga kabiyanan niya pag saruro at yakagway niya sa makatungkaaw. RRQN 774. Inutata naman tuod ang search and rescue operation. Mga kabiyanan nanti, mano kabi kay gabi na, madisgrasya pa ni mga nag-rescue. RRQN 774. Mangayo lang kita buwas update mga kabiyanan sa development. RRQN 774. Sining nalumos mga kabiyanan na dito sa may Barangay San Enrique sa San Lorenzo, probinsya sang Guimaras. RRQN 774. Samtang sa piyakambahin buwas ng adlaw mga kabiyanan daw hindi ni maayo nga balita para sa inyo. RRQN 774. Kaya buwas ng adlaw mga kabiyanan, Pati sana ang pagasaka sang mga nagapanguna nga mga balaklon suno sa mga supermarket. Pabalo na ni mga kabiyanan sang supermarket owners, mga kabiyan sa ilang mga association sa Subungod, Buwas nga adlaw, July 25, oh, Sabado. Mga kabiyanan, mag-umpisa na ang pagpasaka, mga kabiyanan sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Anunsyo ng mga kabiyanan sa karon sang supermarket owners na magataas na sila mga kabiyanan sa presyo sang mga nagapanguna ng mga balaklon sa pagpatuman mga kabiyanan bangod sang sining dugang nga sweldo mga kabiyanan nga ginpasaka ng gobyerno sa minimum wage earners. Ini sa Metro Manila mga kabiyanan bata initanan implement sandig sa aton information ang suno mga kabiyanan sa sining website o nagtumbuok mga kabiyanan tindi man abining bawi on sa mga supermarket owner. Natuon mga kabiyanan nga nag-alboruto lang kung kaysa nga nag-protesta, kisyo, mga kabiyanan wag ginalungay sang gobyerno, mapasaka sang kaso, sang mapasaka mga kabiyan sa sweldo. Ba't mga kabiyanan, kinabaki-baki ini sang wage board, nga mga kabiyanan daw hindi man masakit sa mga employer, kag hindi man masakit mga kabiyanan, sa part sang mga trabahador. Ipagod sa ni mga kabiyanan kay ang tanan-tanan halos nagsalalaka na ang ini mga price increase, ang pagtaas ang presyo sa presyo sang produktong petrolyo, ang paghina sang piso, kag mga kabiyanan batok sa dolyar. Pagod sa ginapahayag sang grupo nga importante nga mabantayan ang anuman nga pagtaas sa presyo mga kabiyanan para gulpya mga kabiyanan nga ma buhinan ang benepisyo kag mga dugang sweldo para sa mga trabahador. Kabiyanan ang epekto na sa mga nagasaka sweldo kag mga kabiyanan napilitan na ning mga ang mga supermarket owner nga magpasaka mga kabiyanan kay din man nila bibabawi uni nagasaka ang presyo sang gatong saka man ang presyo mga kabiyanan sang dollar ang dollar sa subong mga kabiyanan 6184 Gaigod lang pero mga kabiyan kasaka nagligad is 6174 Subong nag 6184 pulo ka sentimos mga pulo pisos Di wala pa ni presyo mga kabiyanan sang gatong Ari pagid ang lukduhon sa mga pobre ng mga kauturan naton mga kabiyanan. Nabina sa transport sector naman ay abaw. Kung ikaw sini mga kabiyanan ordinaryo nga nagakita lang sang minimum sa imo ginansya mga kabiyanan matupa na lang sa sa presyo sang gatong ang ginansya kag itika home sa mga pobre nga mga driver di paano ini para na partner lang para sa ila sining pangapagkaon kag subuman mga kabiyanan sa mga pliti sa mga kabataan nila at tapos mga kabiyanan bisan may ara pa masulod sobra pang gasto para sa mga bisti sa mga bayo mga kabiyanan kitang lanon sa mga may ginapasuso may ginapadidi ng mga kabataan ang driver ni di na mga kabiyanan makabakal sa ilasin ng mga brief Puro na ganda mga talikion mga kabiyanan brief nila ni
2: RRMN Patrol 774.
0: Hey, mga kabiyanan, dako nga oil price hike na naman o. Nauman na naman sa sunod nga simana. Isa naman kadako nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga ginalauman mga kabiyanan sa tanan nga magasugata sa mga motorista na naman sa masunod nga simana. Aragay
2: RRMN Patrol 774.
0: Base sa Min Plaza, Singapore, ang foreign exchange averages mga kabiyanan kaligad nga apat kaadlaw, ginabulubanta na sa industry sources nga magasaka ang presyo sang diesel sang 6 pesos tubtob 6.50 kada litro.
2: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan, sa gasolina naman, magasaka man sang 5 pesos ang 50 centavos, tub-tub sa 6 pesos kada litro.
2: RRMN Patrol 774.
0: Nasubong ang presyo mga kabiyan sa mga gasoline station. Sa diesel, subong pa lang ha. May panimasakaan ha. Sa sunod niya si Mana, 84 pesos ang kada litro subong mga kabiyanan sa diesel.
2: RRMN Patrol 774.
0: Kapatakman sa 75 to 74 mga kabiyanan ang presyo kada litro sang gasolin.
2: RRMN Patrol 774.
0: Diin 84 nga ni mga kabiyanan, ni plus mo naman sa 6 pesos kag 6.50 ay
2: RRMN Patrol 774.
0: Masubra na sin mga kabiyanan ang litro sang diesel sa masunod nga simana.
2: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa gasoline, subong 74 mga kabiyanan plus 6 pesos ay chinta na.
2: RRMN Patrol 774.
0: Di Putin mga kabiyanan nga pangabuhin is Pilipina.
2: RRMN Patrol 774.
0: Eh, mano kita sini?
2: RRMN Patrol 774.
0: Ano mga kabiyanan ginapaabot nato na? Na nako na naman nga all ini para sa mga driver. Now, why di nagdulog ha sa sini nga mga sinakaaya? Mga kabiyanan, saka sa mga presyo sa mga prime commodities, saka sa dollar, saka mga kabiyanan sa presyo sang petrolyo. Mga kabiyanan, ginapaabot pag naton nga base maprubahan sang LTFRB, saka man ang minimum ni 13 ang sa public utility jeepney, ginahinyo sang mga transport sector nga mga kabiyanan sa kaan man halin sa 13 pesos mga kabiyang regular nga fare sa 23 pesos ay ambot.

0: Mano, tas ne?
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala pa ni sang klaruhan, mga kabyanan, kung mag-untat sang dumugay, nagtapungulay ang Iran kag Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Balantayan mga kabiyanan, kayo daw may plano pag iya si President Donald Trump mga kabiyanan nga bumbahan niya na lang ang tanan niya mga vital installation sang Iran.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga taytay nga mga tapos mga kabiyanan, siguro mga depo man mga stock nga mga fuel sang Iran. Pudpudon niya na lang kuno.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hulugin na lang sa atomic bomb.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para matapos-tapos ng tanan. Kung isa mga kabi, ang ginagarit-garit man nila mga kanoo. Nga manami man ang istoryanay, galing nga muna siling ko mga kabiyanan, nami ang negotiation, nag-agree ng both parties, ugaling may nagasabit, hindi mga kabiyanan gusto sa arrangement sang Amerika, kay ang ini mga kabiyanan nga mga nagadangon, ining mga terorista, na mga Houthi, Hamas,
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mga palatyon ng mga doon ng mga isbula, amo ini mga kabiyanan ng balakin sa negosasyon, hindi sila mapasugot. Kaya nga aman, kung inkaso, katitik over na sang Amerika, wala na sila papay, wala na sila sang share kag iba bakal niya sa mga ilang mga arma ng mga kabiyan ginapaluparan ng nilang permi ang Israel. Amo ni mga kabiyanan ang punot dulo kung nga ang abisanano ka-negosasyon, kalingin ang ulo sa mga negotiating panel sang Iran. Kay man mga kabiyanan, nahitso ng istoryana isang Amerika kag Iran sa ilang mga lideres, pero may nagasabotahe ng mga terorista ng mga utak pulbura.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay hindi sila gusto sa arrangement sang Amerika, kay mawadaan sila papay, wala na sila sang budget mga kabiyanan niya ibakal sa mga missile para lang isintro to nilang ipalupad sa Israelo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Manain pag hindi mga kabiyan, may barko naman niya sa Red Sea nga ginabumbahan sa mga buisit ng mga palatyon ng mga Houthi man, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di nagpandam na yung mga kabiyanan si Donald Trump nga sa tiyon nga bumbahan pa nila sa mga naglabay nga mga barko nga nagakarga sa mga fuel. Mga kabiyanan, dunuto na nang kinanila kung mga kabiyanan ang kutob sa mga nagapambumba nga naglabay nga mga barko sa Strait of Hormuz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alang muda, bumbahan ay kamuda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin naman mga kabiyanan, sa Lunes nga adlaw, natanan niya mga nagakalapot sang inyong mga armas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, maipatuman niya gun ban kag no fly zone. Ang ining gun ban mga kabiyanan, nationwide ini ha.
1: RRMN Patrol 774.
0: May patuman mga kabiyanan ang PNP sa adlaw sang sunan ni President Bongbong Marcos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani sa mga nagadala dira sa mga armas nyo sa mga tangki di gera, mga kabiyanan sa inyo basuka, mga kabiyan taguan nyo nanay.
1: RRMN Patrol 774.
0: According mga kabiyan sa PNP, magkapatuman sila sa nationwide gun ban sa adlaw sang Lunes, July 27. Mga kabiyan, ang National Capital Region Police o NCRPO nag-iban pagid nga mga unit nationwide.
1: RRMN Patrol 774.
0: tungod sa ikadungan kag ikalima na mga kabiyan ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Suno sa NCRPO, idaw dirigid ang sentro mga kabiyanan sang tanan nga mga activity. Amuri ko nga ang mga kabiyan stricto nga ginahugot ang security preparation. Subong pala nga adlaw. Iki mga kabiyanan ang gather sa mga intelligence monitoring. Mga kabiyanan para sa safety sang presidente.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagpantay sarado man ang mga ruta. Bisan diri mga kabiyana kay di may hindi ginabalipod mga kabiyana may mga rally. Diri sa aton may matabo man ang mga kabiyana labi na sa mga activist, no, ka mga leftist, ang iban pa na mga kabiyana nga mga grupo nga magapatigayon sang ilang sini nga mga protesta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diri mga kabiyan alerto man ang aton siring Camp Delgado Anton PNP sa Western Visayas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang kunsini bantay sarado man ang mga ruta, karsada kag mga nagapalapta mga kabiyanan sang magapalapta man sila sa mga quick reaction team, mga explosive ordnance disposal unit, SWAT kag medical response team.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung kadungan man sini mga kabiyan na magapatuman sila sang no fly zone kag no drone zone sa mga lugar kag pag-suspender sang permit to pay, to carry firearms outside residence.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, taguan na ang inyo sining nga basuka kag tangki di gira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayon na mga kabiyan ginsiling sa NCRPO ang mga commander tanan yung mga regional director nga magapalapta sila sang kapin sa 21,261 ka mga pakapulisan nationwide. Kabangdanan mga kabiyanan kay patuman ang full alert. Wala anay absent, wala sang leave.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagipata paidalom sa full alert status takna alas 5 sang hapon sa June 24. Oh, subong na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, Clarex.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsamtang sa piyakabahin sa campaign mga kabiyanan sa provincial government sa sining mga illegal quarry operator.
1: RRMN Patrol 774.
0: May nasampula na ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Asawa sang anay ISB member sa may banwa sang Duenas Iloilo kag duha pagid kagin dagdagan sang warrant of arrest sa kaso nga illegal quarry.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay man ni mga kabiyanan nga magkaladudla man ni mga ihudi puti nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito pinagusto sila mga kabiyanan kay Kisyo, mga kernel, mga mataas ng opisyal sa nga PNP, mayor sa banwa, kung naman mga ulugtasan, mga pasaway, mga buwisit sa kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangon sinigindagdaga, no, sang kaso nga illegal quarry ang sang 7th Municipal Circuit Trial Court sa may banwa sang Dingli, Duenas kag San Enrique, ang asawa sang anay ISB member sang Duenas kag duha pa ka iba, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinampulan gyud sila mga kabiyanan sang provincial government inro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga eleksyon na ni mga kabiyanan sa iban nga nagahimo sa mga illegal, sino ang ini nga mga natungdan? Kinkilala mga kabiyanan amo Sanday, Eden Pedregosa, Ede Boy Montaño, kag Spencer Jan Panis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag base sa order, may piyansa nga 36,000 kaput. 36,000 pesos si Eden Pedregosa sa diin nagpiyansa ini mga kabiyanan July 16 isang kahapon lang.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Para sa iya mga kabiyan, temporaryong kailuanyan. Kagdugang pa mga kabiyan, magkapatigayon sila sang arraignment na. Kag pre-trial sa August 13, 2026, 8:30 sa aga, aragay.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyan, sa dugang pagid, ang quarry permit nga nakapangalan kay Warlito Demos, kag naibaluan nga dami lang siya ni Pedregosa.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kag apisar, suno sa information na patay na gali mga kabiyana ng ini nga ini, kag na terminate na ang isang nga contract, gin-operate. So gin-operate ini mga kabiyana ni Pedrigo sa rason nga gin-operate sang gintingob nga persama sang MGB. Pertuguro ang operation sa itong nagligad yung mga binulaan. Gin-operate sang persa sang MGB, sang Special Action Force, kag sang Provincial Government Inro nga nagresulta sa pagkadakop sa mga ini.
1: RRKMN Patrol 774.
0: According sa report, may masunod pagin. Pantay nyo kay ito tuloy.
1: RRKMN Patrol 774.
0: So isa na ini mga kabiyan ka indication sa provincial government inro nga wala sa may kinikilingan, kag wala sa mga ginapaboran, basta nagabayula mga kabiyan ng tuis kag itip.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Bahala kamo sa buhay nyo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hamtang sa piyakabahin, di ba lang 28 anyon, no, hindi ginimaglayo sa kaso, mani mga kabiyan, galing kaya masubo-subo lang niya. Sa sining nga 28 years old nga maestra, nasa puan nga napatay mga kabiyan na, no? Kataon pa, teacher, wala sang panap. Itong mga kabiyanan sa iya sininga idalom, kabahin sa iya sininga lawas, suspect na tumod. Bangod mga kabiyanan sang tato, nung duman nyo to sa pututan itong mga kabiyanan sa CCTV nga, ang iyang kwan mga kabiyanan, puro-puro kalbo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kailan tawon mo mga kabiyan, kaya nakita yung CCTV sa tanggapangawat ang iho di Putin niya. Ginatapi, kaginaliwas ang CCTV. Pero mga kabiyan, igo mangyapon ang naong niya nga puro agtang.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hanggang hal nga klase sang kawatan, bala niya naging gatubang ang CCTV. Dito yaman mga kabiyan na niya ginatubang ang iya itsura nga daw palatyon.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ikuti ni Mayo, kaya nakakuha kita lead kung sino ining palatyon ka mga kabiyanan, ining kalbo-kalbo. Tulukan nyo masakit ng mga ingod, balay nyo ang kutob sa mga kalbo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hindi mga kabiyanan, no? Yutaya lang ba naka-escapon eh? Kung wala makita ni sa CCTV na may tato ang gago-gago, mga kabiyan, diri nakahataglid sa ato niya mga otoridad. Ngayon, 28 years old, ba taon pa nga may istra? Sus, marika gusip. May puturo pa ni may principal pa ni nga. Hindi mo nga guru, mga kabiyan, ginadurahan sa mga otoridad nga gin-rape sang gago-gago.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ngayon, 28 years old nga maestra, nasapuan na lang mga kabiyan, patay na, kagwala sa panapton. Sa pangidalom nga bahin sa iya sining lawas, suspect na tumod paagi sa iya sining tato.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Bangon sini mga kabiyan, naarestado eh. Ang ining lalaki mga kabiyan ng kaangot sa pagpatay sang 28 years old nga maestra, bagong graduate na nigurong puberin nga bata, pinatay sang gagu-gagu nami doon mga kabiyan, kapit kon itlog yas niyo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Sa puan mga kabiyan na patay na, o yun sang kabuhi, sa sulo sa ilan sining balay, sinakagid sang tulisan niya, sa Barangay Pakol sa Naga City sa tung kuno sa July 18 lang.
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Kasuno sa mga pulis ang naabtan ang biktima nga naga hamyangon sa salog malapit sa iya sini nga kama. Pero mga kabin, walay na away na sang tabon ang pangidalo mga kabiyanan sa iya siling lawas. Kag nakaalsa na ang iya siling bayo. O gina... Muslan, gisang manyakis ng palat yung kadulo-doon mga kabiyan nga suspeko. Sa bulig sa mga residente, kag sa CCTV footage, nakilala sang kapulisan ang suspek na si alias Jason. Bangod sa mga tato sa iyang kamot, nga nakuhaan sa video sang muniyo hulago niya ang CCTV ah hindi gyud maglayo ti daw
1: RR Campaign Patrol 774
0: pareho gyud silang kalbo puro-puro to
1: RR Campaign Patrol 774
0: Wow lang ka mga kabigamangil sa mga klase kawatan wala niya nga CCTV ara na nakapokus sa iya nagatubang pang buisit yung palatyo no
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Kapo gito nagamuamogin mga kabiyanan ang mga mudos. Nasa din ginhulag yung CCTV camera. Mga kabiyan kag nakita ang iya sininga tato mga kabiyanan.
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Ang sa din aristo sa mga polis. Ano mo ni mga kabiyan aristo mo na nakop na to. Purpatay ang mga kabiyanan ng kwanu. Yung biktima mo na may mga kabiyan ilampos ng klase sa suspect.
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Pinatagis ang ganghal ng mga kabiyan langka ng klase sa suspect. Oh, imagine mga kabiyanan. Amo niya nga siguro mga bread and butter man sang pamilya. Eh, ano na ni karon ang pamilya ni na nagutman ka daw pinatay mo na lang ni? Bangot sa ginimo sang kagago ya.
1: RR Campaign Patrol 774.
0: Nagpapangayaw mga kabiyan, no, taga-kamera ni Sir Pasyaw. So paggagawa mga kabiyanan sa ila sininga balay sunod sa investigation after sang krimen ginatandog ni sang gagu-gagu nga manyak mga kabiyanan ining CCTV kag didto nga sa kanto sang balay nga pagtandog ya mga kabiyan sang sining CCTV camera na lipatan niya nga kitaong gali ya sining tato kag amo to mga kabiyanan ang naghatag lead bangod sang tato niya sa iya sining kamot mga kaabiyanan
1: RR Campaign Patrol 774
0: bangod sa din na-recover ang mga nakuha ni isang kawatan ay karami mga kabiyanan na palukpan mo kwan palukpan mo mga kabiyanan sang pitis bala ang sarakangan sang gago-gago
1: RR Campaign Patrol 774
0: hindi mo ni dapat mga kabiyanan nga buhiyoon mo pa rin nga mga buisit yung mga manyaki sa bilog kalibutan may namabuhin-buhinan man hindi man sa ma ano ni hindi man sa ma kwa ano ni masilutan gid roti kana na lang ni may mantanay ko may magpanampala ka mga mabaskong kwan bala na kilat kag dito na lang masintro sa iya sarakangan sang gago
1: RR Campaign Patrol 774
0: hindi mo na pala dapat padamuon ang rasa ni sa manyakis nga ni pero yun na recover ang gamit sa pobre nga teacher iPhone niya tablet ATM card sula ingin niyang plano niya mga awat gid siya kapag katapos siguro nga nakita niya man mga kabiyana nga daw may chance gid niya tirahon niya tinira sang gago
1: RR Campaign Patrol 774
0: Not mga kabiyanan sila pa ni mga klase sa tao hindi mo na ni dapat buhiyon na
1: RR Campaign Patrol 774
0: mapriso ba mga kabiyanan pero magpakaon ka ba na butangan mong kwan bubog
1: RR Campaign Patrol 774
0: ito di putin yung mga klase isang tao sulumpaan
1: RR Campaign Patrol 774
0: samtang sa piyakabahin pagkita balapit eh kwanta lang ni ang ano ni ang picture ni certain Ibad. Kinakwanta lang ni mga kabayan na credit sa ila. Hindi mga kabayanan ang kinakonsider mga kabayanan na most tattooed man sa Brazil. Mga kabayan, abi nyo, si Churay do Calavera mga kabangunsang tattoo. Kwan? Saksakin niya mga kabayanan halos ka tatuyas ang lawas niya. Hasta mga kabayanan sa bibig niya ni kag sa iyaguya. Pero abin niyo mga kabayanan, kapatig imang kita basa ang tao nga dedikasyon, gusto magreforma, magsurinder ang mga kabayan sa Ginoo. Huwag natabo o, sayaw. Mga kabayanan nga ginsurinder yung isining kaugalingon sa Ginoo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ano ginihimo niya mga kabayan? Kinamatamat niya panas? So nagkakwanggit sa iya as in. Mga kabayanan nga naglain gidang iya sini mga kabayanan nga direksyon sa iya sini nga kabuhi. Matapos mga kabayanan nga ginsurinder yung kaugalingon niya sa kay Kristo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Magkita ba na dapit? Mga kululbaan mga kabayan kung magkita mo rin sa mga madulom-dulom. Do Calavera yung mga kabayan tsuray bangon sang tatto.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ang isa na bansagan mga kabayan ng Brazil sa most tattooed man nga nagpapanas sang 170 ka mga tattoos mga kabayan sa iya sining lawas matapos nga gintugyan niya ang iya sining kabuhi ang iya kaugalingon sa kay Ginoong Hesus.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Trending kag gina istoryahan ini mga kabayanan sa Brazil sa piyak balay na mumbla sa kusina.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Nagtrending sa social media mga kabayanan ini si Leandro D. Sousa. Mga kabayanan nakilala bilang isa sa mga pinakatatud nga tao sa Brazil. Matapos matakpan sa halos mga kabayanan 95% ang iya sining lawas mga kabayanan sang pukup mas o minus 170 ka mga narisari mga kabayanan nga tattoo. Unang tsura yagin man mga kabayan, di mo ma-recognize nga umpisa nga ginpapanas niya. Natawa bala nyo mga kabayan sa picture o oh. Nagtaro, mag-gwapo nga klase sang tao, buto na nung natabo nga ginasak-sak yung mga kabayan sang tato ang bilog yung lawas.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Yung man mga kabayan na daw artist man mga ginamunin magkita ta sa mga kabataan labi na sa mga maputi namin man ang taong mga tatu-tatu labi yung mga kabayan ng kung color
1: RRKMN Patrol 774.
0: Iba niya mga kabayan na sobra-sobra na gitman at yung mga kabayan ng sa puno sa ilang adughan sa mga pusod sa mga pusod yan eh.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Galos mga kabayan sa puno sa ilang mga kinatawo sa mga babae. Ay sus, Marika Gusip, Santa Maria Elementary School.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Napakita lang nila mga kabayan nga daw amoni, manami na lang tawon, manami giman lang tawon mga kabayan, kung sobrang nagiman pati ang imo yung mga buli, mga kabayan, kagkaragdagan mo daw, tangan mo pagindya sa mga tato, daw hindi man nagkakabagay.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Bangon sini mga kabayan niya na puno sa isang tato, mga kabayan na pero, subong, kabaligtara na o. Ang ginhimo mga kabayan na Andres ni Leandro D. Sousa, matapos mga kabayan ipapanas niya ang mga tato niya sa iya sini mga kabayan ng guya sa iya sini nga lawas matapos ang iya sini nga dako nga pagbag-o sa iya sini kabuhi.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Si Leandro nga isa man ka photographer ang galigan mga kabayan sa Rio Grande do Sul sa Brazil ang nag-umpisa mga kabayan ng pagpatato sa iya sining kabataan pa lamang. No, sa sulod mga kabayan sa madamo ng mga tinuig, nangin na part na mga kabayan ang iya sining pag patato mga kabiyanan sa iya sinigalawa sa modification bilang mga kabiyanan skal at tatunga naga palibot sa iya sininga guya. Natawa niya mga kabiyanan. Gwapo nga klase Brazilian yun mga kabiyanan. No, pero ang iyang sang before, mga kabiyanan nga tad-tad sa siyang tato. Tano, blado kalabira siya mga kabiyanan ng tato niya. Sa iya sininga tsura. Tapos daw, as in niya daw, bag-ula mga kwan na? Ara ka na sa decomposition ay tsuray mga kabiyanan kung na makita mo sa madulum-dulum. At matapos sa mga kabiyanan niya ginapapanaso, nagwapong taas ilong, naglasi sang bata mga kabiyanan, no? Suno mga kabiyanan sa kay Leandro nga nagabag-o ang direksyon sa iya sining kabuhi. Diba tapos nga mangin Kristiyano. So gin share ya ini mga kabiyanan ang ini nga mga iya sining kabuhi kag gin hambalan mga kabiyanan sa social media. Kag kabahin diri mga kabiyanan paggamit ya sa to sang druga. Ko ginggali ni mga kabiyanan, tiyamak mo ng mga kabiyanan kung ikaw ba disidido kag determinado nga magreforma

Nga iban man mga kabayan na may mga laser na gimansubong para mapanas imo tato. Tapos para mga kabayanan nga makuha ang mga tato niya sa iya sining guya. Kag mga kabayanan ginpost siya man mga kabayanan mga development kag mga pagbag-o niya sa social media. So halos sa mga kabayanan pirmi nga ginamention mga kabayanan ang ininga desisyon niya. Paagi mga kabayan sa physical nga anyo kung ang mga kabayanan na inikaangot sang iya sininga pag pananampalataya sa direksyon sa iya sininga kabuhi. RRMN Patrol 774. Damo mga kabayanan halos na appreciate mga kabayanan kag medyo nag post sang positive mga kabayanan sa iya nga ginhimo sini kag pagbag-o o sa iya sini nga pagbag-o kag samtang mga kabayanan nga malaba pa ang mga ginahimo niya mga kabayanan nga pag reforma sa iya sini nga kabuhi. So para kay Leandro, ang proseso sa pagkuha sa mga tato, simbolo sa pagtalikod sa mga nagligad, kag pag-umpisa sa panibag-o, ngayugto kuno sang iya sinikabuhi. RRMN Patrol 774. Ibanda sa may mga tato, kag gusto man mga kabayanan nga nalulong na sa tanan ng mga bisyo, kung determinado kamo pare sa ginhimo diri mga kabayan ni Leandro, mga kabayan mahimo nyo gali basta isurrender nyo lang inyong kaugalingon. So sa mga ibanda nga nagay mo sa mga illegal mga kabayan machansa pa kamo mga kabayan na kung sa bagay ginatagaan man ni mga kabayan na ng ibanda yung mga nagabaligya sa mga druga pagkatapos mga kabayan nga maka mapriso tapos makagwa balik mandayon mga kabayan baligya na naman yung mga tao ni mga kabayanan, kuha na lang kamo, harakiri na kamo, lumpat na lang kamo sa building. RRMN Patrol 774. Nag-i-chansa, guro nga mag bago pagkabuhi niyong mga ihudiputin kamo, kabay pangkilatan kamo.

ng kanta at itong kakalipat naman kita. RRMN Patrol 774. Ginoo hatagi sila sang pahuway nga dayon. RRMN Patrol 774. Wala sa mga nagaway chance nga magatalalong bala taladlong mga kabiyan nga gagaway gana nga magtadlong sa kabuhi nila pangin matay na lang kamo. RRMN Patrol 774. Hindi ka po siya na mga kabiyan na ginadulong na sa inyo gamit na kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaysa ining ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sang D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pang benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Ay, kapo. RRMN Patrol 774. Ang D3 Bio manggarano sa medium chain triglyceride. Nagabulig pabakot sa resistensya sa aton siningalawas kontra sa pagkakapoy. Gatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatiya. May anti-inflammatory effects ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahubag nga ginaangkon sa aton lawas tungod sa mga antioxidants nga arat sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sa timbang paagi sa pagparasik sa metabolismo sa aton siningalawas. Ilitanan niya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Ang kaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio. RRMN Patrol 774. Siyempre hindi man magkalipat mga kabiyan ng tumarkita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagbabakod, ka nagbalansi sa mga sistema sa aton siningalawas. Kapag kamo sobra sang sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kong tambo, creatinine, kag acid. Kagkong kulang man kamo sa vitamins ka minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Gamit kita kapag tumar sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagbalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol, nga hindi magsubra.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas, mga buti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Mabalik si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: May DC.
2: Mabaka sa mga buti ka.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uho.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compact
5: nga nagkapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
7: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpera na ko noon ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaon ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kung sa inyusuking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Pananagutan.
5: Kailangan may managot.
4: Maraming pangako. Maraming hamon.
5: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
4: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
12: let's go with the flow.
15: D3 Public Health News. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang iniyang ako nang insikreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo niya ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
18: plain
17: D3.
18: Plain D.
17: Because
18: plain
17: ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
19: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara magi sa underarm. Ara sa
20: panit.
19: Ara sa panit.
17: Ara pagit sa flower.
19: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
17: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
19: Correct.
17: Amo na ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
19: Correct.
17: Kaya si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga produce ang imong B-complex.
19: Correct.
17: Ga produce sa imong happy hormones.
19: Happy hormones. Mm-hmm.
17: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
19: Correct.
17: So pag inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
19: Mm-hmm.
17: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
19: Patay.
17: Mm-hmm. Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria.
20: Oh.
17: Lumpat-lumpat
20: yung ginbuligan
17: sila.
19: Ginbuligan sila. Correct, no?
15: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamay na akong nabuyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuso na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
17: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
19: Medium
17: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
19: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
17: Subalik, pag-abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
19: Pagsulod sang D3 Bio, asa ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
17: Lipay si Kwan eh.
19: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang binipisyo mo. Patsyon niyang kontra ni probiotics.
17: Padamoon mo
19: siya. Padamoon si probiotics.
17: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
18: Wala.
17: Wala. Wala.
18: Sa D3 Bio lang.
17: D3 Bio na.
18: Luwas pa Dok Sam, Dok Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na proteksyon para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
17: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang mucus lining.
19: Mucus lining mo healthy.
18: Kamu lang trap eh.
17: Kulmayon trap.
18: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
19: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungaan so, sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dok Ramil nami ang production sang gut derived vitamin B's.
17: So di ang B complex importante na sa imong herbs,
19: correct, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3 Bio ka, no?
17: Importante na sa imong kuryente, sa imong lawas.
19: Correct.
17: Ang namiyaan to sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
18: serotonin ka blue family.
17: Mama makadlaw lang ka, bastante ka happy hormone.
19: Correct.
17: Yung mga tawa mo na sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
19: No?
17: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both ha?
19: Oh, both.
17: Ginapromote niya ang EQ kag
19: IQ.
17: Wow. Ara na sa plane nga D3?
18: Wala.
17: Wala. No? Because of MCT.
19: MCT.
17: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
15: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga magabot ka. D3 Bio Health News.
21: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
22: Ang oras sa mabiyan dari sa Arimen Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na nagkaligad sa taknang alas 11 sang gabi.
23: RRMN Patrol 774.
22: Paray ko po nagpamati mga kabiyanan dari sa inyo para tuntunan sa RRMN Patrol 774.
23: RRMN Patrol 774.
22: Check ta ang aton sini patrol mga kabiyanan sa mga natipon, check ta mga kabiyanan tong mga lugar nga ginabaha-baha. Kabay pa mga kabiyanan nagsubside na. Para magkabalik ta mga kabiyanan sa ano matawahan ang pangabuhi ni sa mga pobre nga nabiktima sa baha-baha kag mga nagbalakwet.
23: RRMN Patrol 774.
22: Kada karo mga kabiyanan sa mga latest nga mga developments sa atunan panahon subong adlaw na nagatupa pangulan so, mga kabiyanan standby kamo sa report dari sa patrol so ginatamyaw ta anay mga kabiyanan sa iya ika-50th golden celebration nga birthday sa kay Mrs. Pilita May Sueno Comuelo kada mga kabiyanan sa may banwasang Santa Barbara Iloilo nga celebrate sa iya sini nga golden nga resinday paningo mga kabiyanan sa iya sini nga sa pag-celebrate sa birthday July 24, 2026. Wow, timing gid wa dungan sila nga birthday ni kuno congressman na Noynoy Defensor sang 3rd district
23: RRMN Patrol 774.
22: Information mga kabiyanan si Mrs. Chapelita May Sueno Comuelo, si Day Paning, upod tani mga gabihan sa Piyak nga station pa.
23: RRMN Patrol 774.
22: Hindi ko ginimalipatan sila mga gabihan sa iya sining pinalangga man nga husband niya si Jay Comuelo. Isa rin sa mga kabiyanan sa mga nagbulig man sang ara pagkita nga naga dialysis mga kabiyanan dira sa may doctor's hospital.
23: RRMN Patrol 774.
22: Thank you gid sa kaalawa ni mga kabiyanan sa mag-asawa nga Paning Sueno Comuelo kag si Jay Comuelo.
23: RRMN Patrol 774.
22: Check na lang mga kabiyan ng patrol. Mga kabiyan ng kaginig na pulsyon na may dulong na sa inyo. Gamit na kita para sa mga kalalakihan sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilungan Panay Island kag Gimaras. Diba ng Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik, karagadugang resistensya sa isa kalalaki. Diba ng Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goatweed. Safe sa heart kay wala ini sang side effect. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing pero kun kada adlaw ka nga nagainom pwede man isa lang kada adlaw. Kay man basta naga Mega Man hindi ka mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Paray Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, bukod sa Food and Drug Administration gani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na, now na!
23: RRMN Patrol 774.
22: Nag-standby na mga kabina natin, Patrol. Ito mga kabina kung anong sitwasyon sa palibot sa syudad, kabay pangamatawahay, malinong ining nga gabi. Upon mga kabiyanan sa aton na patrol reporter, upon sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
23: TYRI, Radyo Man, report!
0: Radyo Man, Rodel, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Nagturutahaw na, wala na sang baha, no? Dari sa may palibot sang syudad, sa aton nga paglibot kay na, bangod ginasunod ini ka DPWH Iloilo City District Engineering Office, kasulsog, Radyo Man, Rodel, ang mga drainage bala nga nag-clog o konbarado dari sa syudad sa nga Iloilo. Sa mga natipon naton dari nga balita, ang nagtariwan dari ang Chief sa Provincial Intelligence Unit o kon Chief sa PIU sa Iloilo Police Provincial Office kahapon nga adlaw no samtang ginabulong ini sa ospital bangod sang balitian nga pneumonia. Gikilala ini kay Police Lieutenant Colonel Napoleon Herminal 44 anyos residente sa Barangay Baras, Gimbal, Iloilo. Sunod kay Police Colonel Bayani Razalan, director sa IPPO nga nag-drive pa po ospital ay nasabi ng opisyal bago naglain ang iya pamatyag, Radyo Man Rodel, apang pagkahapon, ginbawian gid ini isang kabuhi. Pahayag pa ni Razalan nga si Herminal ang isa palang kabulan kag 23 kaadlaw nga na-assign sa IPPO bago halin ini sa Region 4B. Sa karon, temporaryong gintalusan ni Police Major Dajid de Lima ang nabakante nga pwesto sa nagtaliwan nga opisyal. Sa piyak nga bahin, bangod sa naula nga ilim noon, lalaki gintiro patayang upod silingan nagatagay sa Pasay City. So patay gindaling isa ka obrero matapos gintiro sang iya upod sa ilim noon sa Barangay Talungunan, Pasay City, Webes ang gabi, bangod sang hinubog nga istorya. Ang biktima ginhinago kay Alian Suse, 23 anyos, residente sa Barangay Alibunan, Kalinog, kag ang suspect among si alias Jude, 41 anyos, residente naman sa Barangay Talungunan, Pasay City. Base sa investigasyon sa Pasay City PNP, nga samtang nagainom ang biktima kag suspect, naglunta ang wala pag-intindihan ay bangod sa naula nga ilim noon. Ginabulag ang duha sa ilang upod bungod nga tiinis sila doon nagbinaysay ka ng pinukutay ka naglisensya ang suspect na magpauli apang nagbalik ini nga may dalang armas lutang kagintiro ang biktima nga naigo sa dughan kag kamot gilayon nga nagpalagi ang suspect kag natigayon nga madakpan pinaagi sa ginpatigayon nga hot pursuit operation sang kapulisan. Ang ini nga mga balita ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Araman Iliilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
23: RRMN Patrol 774.
22: Salamat din sa report ni Rajuman Marjorie Herbo Miyane. Magiging kapulsor mga kabihan ginaduluman sa inyo, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tangaton sa nga vitamin D3 level sa aton sa nga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa malatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Magbisita lang kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian ka magdako ang mga galasuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor, Robinson Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
23: RRMN Patrol 774.
22: Magbalik ta mga kami report ni Radyo Man Joel Franco. Oh, temporaryo gali mga kabiyanan binutang si Police Major Daji De Lima bilang mga kabiyanan intel sang IPPO. Oh, the chance ta ni. Marami na ni mga kabiyanan man na puti.
23: RRMN Patrol 774.
22: Chance ta mga kabiyanan nga makawaslik poder na kay may gota subong nagapungko ay IPPO Intel.
23: RRMN Patrol 774.
22: Sa putihon ta mga pasaway ang mga naga engage sa mga illegal drug kay nabipit ko ng mga itlog sa mga buisit.
23: RRMN Patrol 774.
22: Magbalik ta sa detalye sa nga report mga kabiyan sa atong connection sa City Hall. Standby! Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:38 na sang gabi.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
23: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
3: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updenase ang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
23: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Anong gusto niyo?

0: $29.40 SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sa nasuko. Mayang King Discarte para magdaming pride. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. At ang pangisang layon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBDK. Ngayon, extra strong sheer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
9: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
11: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawa, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
12: Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:43 na sang gabi.
13: RMN Patrol 774.
12: Ay, kamo nagpamati sa Gyapon, mga kabayanan, diri sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Nag-standby ng aton siling connection sa City Hall, mga kabayanan. Isang report, mga kabayanan, ni Radyo Man Joel Franco. Ang kapusyo na ginadulungan sa inyo, mga kabayanan, gamit kita sa DTX 500. Kaya mo niyang sabat sa imo sining problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sining atyan. Kagbasi may diferensya ng imo sining liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 ang may pulikusanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga naghalin sa extract ng disugard sugar cane. Kag ini na pamatud-an sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nga nagahalit kag nagaguba sa ang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika.
13: RRMN Patrol 774.
12: Siyempre, updan nyo na lang sa Mighty C. Kaya mo rin partner niya. Ang Mighty C, ang alkalangya vitamin C, magabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 sa para mga kabema sa maraming kombinasyon. Mabakali ni sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
13: RRMN Patrol 774.
12: Si DRRMO, nagapanugyan mga kabayan sa publiko nga ipaawa iway-anay ang outdoor activities subong at subong tubtub buwas nga adlaw bangod sa malain nga panahon. Italian reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
14: TYRI Radyo Man
0: Report!
9: Ang inyong bahay, gidala sa inyo si Caluan Sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinalan naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungan ang pagkina sa atong memoria. Ganit sa tagsagad law, mag Santon Plus Gold na kita.
14: Kinapanugyan sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office o consider MO sa publiko nga ipiway ang outdoor activities subong adlaw tungtong buwas. Suno kay Patricia Ann Constantinopla, in-house meteorologist ang CDRMO, nagpabilin sa yellow warning sang pag-ulan ang syudad sa Iloilo tungtong buwas sa Unto, mangod sang Bagyo, Quiapo. Pada ni Constantinopla, hindi man makasilinga magatahuay na ang lakat sang panahon, pangudula palubos ang kagwa sa Philippine Area Responsibility kung parang Bagyo. Dugang pasilinga pa rin pangin na pabaskog sang Bagyo hangin habagat. Inalimbawa ni Constantinopla nga tabo sa ligid nga gabi, ay nalilang nagdasik ang hulag sa bagyo, karinak baskog ang pag-ulan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
9: Pinigabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpamakot sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
13: RRMN Patrol 774.
12: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Mga kabiyanan, sa Lunes at sa Martes, wala nakita sa trial o sa impeachment case, mga kabiyanan, ni Vice President Sara Duterte. Mga kabiyanan, gani makapahuway-huway kita, mag-resume. May manti, mga kabiyan, sa Lunes, amuni ang sunas ang aton presidente. At ikamu, kaya para mabalat ako na nung direksyon ni mga kabiyanan sang una unit team, pero sumong nagkaramutsing.
13: RRMN Patrol 774.
12: Gani, mga kabiyanan, aton nga binagbinagon ang mga plano sang aton si ni presidente kung ano mangin puturo sang Pilipinas. Hindi pala, mga kabiyanan, sa mga problema at sa mga balaklon kagapagsaka sang gatong, ito na nung solusyon ni mga kabiyanan ni PBBM.
13: RRMN Patrol 774.
12: Ay wala kita, mga kabiyanan, sang impeachment trial, mga kabiyanan, sa Lunes kag Martes, mag-resume sa Miyerkules. At siya, mga kabiyanan, kaya abin nyo ang mga tulisan ng mga kargador, si ka-driver, tricycle driver, at yung mga kabiyanan, mga jeepney driver, oh, nagpinustaan na yung mga kabiyanan sang mga kabiyanan, ano ka mga tulisan ng mga Pinoy basta sa panahon. Kaya manti, why na sila, mga kabiyanan, lingawan, why na nga daan na paupas damang. Daw hindi naman, mga kabiyan, kay stricto na subong mga kabiyanan niya, mga lusok kaga away, mga kabiyanan, sa mga manok sa
13: RRMN Patrol 774.
12: Mga nagpauwak, sabihin nyo na anong konsentrasyon sa mga kabiyanan sa mga para mga tahor. Ang ila, mga kabiyan, ginapustaan subong na mag-resume, mga kabiyanan, ang ining trial. Si Toto nyo Robin Padilla, ang pustana nyo, abi ko na, no? Ang pustana ay kaglala, ano ni, daw lalamado subong. Ang, kwan? Si Robin, niya kung magatindog kag maghambal sa microphone, na ginabantayan niyang pustaan ay basta magtindog, mga kabiyan, ka magkanto sa microphone si
13: RRMN Patrol 774.
12: Si Robin Padilla,
13: RRMN Patrol 774.
12: Dira, mga kabiyanan, ang kwan, ang pustaan ay. So, pero lamado ang tindog kag magpalapit sa microphone ni Robin Padilla.
13: RRMN Patrol 774.
12: Daw biya, mga kabiyanan, ang magapabilin sa nga nagapungko lang kaway nagahulag bla.
13: RRMN Patrol 774.
12: Sabi na ano katulisan ng mga kabiyanan Pilipino nga. Ati, mga kabiyanan, ang tindog kag pungko, mga kabiyanan, ni Robin Padilla. Pustaan pa, oh.
13: RRMN Patrol 774.
12: Ini bangon man, mga kabiyanan, sa mga supalpal, mga mga pamangkot man kung isa inalabi ng pinaka-latest nga nag-about trending gid mga kabiyan na nag-viral gid si Toto ni Robin Hodo. RRMN Patrol 774. Sa one-sided remarks dia bala sa prosecution nga kon mga kabiyanan one-sided kuno ang prosecution natural. RRMN Patrol 774. Matingala na sa karong una pinan mo pa ang pinan pa sa prosecution na mga kabiyanan ang ginakusar nila nga Vice President. RRMN Patrol 774. Ako na nga one-sided sila. Ini para sa sa akusar mga kabiyanan for conviction ni Vice President. Di ang defense one-sided mana para sa acquittal mga kabiyanan ni Vice President. Hindi kay sila mga kabiyang one-sided natural eh. Kaya pinangin na nila kagaproteksyonan man mga kabiyanan ng kaso naging pasaka nila batok sa Vice President. Kagin na mga kabiyang ginapabot nila ang conviction samtang sa defense acquittal. RRMN Patrol 774. Masadya ni tani mga kabiyan maglantaw, magresyom. Kay hinali mga kabiyanan na tumindog ka magambal naman mga kabiyanan. Naging nyo Senador, abaw damo-damo gini maperde. RRMN Patrol 774. Magtindog ka magambal sa microphone, damo madaog. Pero kung magpungko nga daw ginlansangan, kagtapos mga kabiyan, iwaupod yung mga senador, kapag

laksa na sa rin. Ka nagapangamuyo mo ko, boy. Po, hindi nyo lang mamanaming puon. Hindi man papatinduga ang kasama naming senador. Ako na mga kabiyan, na ginapabati-bati ang guro ni Senador Lacson, siya gini mo, natawag ang bupol. RRMN Patrol 774. Ayan po sa imo. Bantayan tani sa Miyerkules. Sa Jahon tani ah. RRMN Patrol 774. Ang parte ni Senali mga kabiyanan sa aton, yung mga nagalantaw ka nag-aupo na rin sa aton palatuntunan. Pinatamyaw talang sa 25th birthday si Honey Webb Jimenez. Sang ista timawa mulo nga nag-celebrate sa iya sininga birthday. Karon niya adlaw, good health always and more birthdays to come. RRMN Patrol 774. At siyempre mga kabiyan, naghalin ni papanamyo sa kay Gladys Istorki Orbi, mga kabiyanan nga may dukong kurokokok. RRMN Patrol 774. Reset man din mga kabiyanan si Gispal, mga kabiyanan si Ma'am Susan Siscar. Reset man mga kabiyanan si Ma'am Telly Pipar. Kaga siyempre mga kabiyanan si Romel Palmares. Present man siya, kagisubuman si Brad Pitt Madira Bistower. Hoy, kumusta ang panahon nyo da sa Niway? Si Susan Siscar, ariman mga kabiyanan, always sa Barangay Danaw, Niway Bistower. Pamilya ginatamyaw ni Brad Pitt. Ang mga armada, alihiro, Duerme Borsillo family. Okay, sige. Salamat itid na mohal. Present man si Mila Hinisila. Kag si Is Aselbon. Si Mao nagpamati. Magkanagalantaw sa buong mga bayaw ko. Si Mercy Harjil Agado. Sige, pag ayo-ayo lang na. Salamat yun siya kay bayaw Mercy Harjil Agado. Kunihar Mamon Hilen. Present man Ariel Diluso, Orda Ariel Diluso, watching live kami dari subong sa Barangay Gabuan, Ruha City. Ay wow, layo man nga. Sige, pag-ayo-ayo lang ka muna. Sinerio Alka Aklarasyon. Present man si Sir Emmanuel Eduarte. Gamonitor kami jasa Hubilyar Igbaras. Okay, si pag-ayo-ayo lang kamudan sa Banwa sa Igbaras. Thank you gina kay Kasar Emmanuel Eduarte. Kag si Edgar Morales si Canal. Present man Rosy Cristostomo Romero. Sumuman si Casmery Ricabar. Present man mga kabiyanan, kag sumuman si Lori Alahiro Guriseta. Si Juan Brillantes, si Jenny Rose Apolinar. Okay, si Ruda Tingson Kaliston Aligaga. Kag sumuman mga kabiyanan si Postrado Erwin. Present man siya sa Barangay Abangay Pututan Iloilo. O sa mga taga Abangay, mayroon lang ang pagpamati. Arnel Saunoy. Present man si Odi Candelario, watching from Madrid, Spain. Sige, buenas noche. Buhay pa mag-aga mo. Sige. Si Florencia Socaldito Kalimpay. Present man siya. Si Rosal Ninita. At si mga kabiyanan, si Rosalie Alba sang Ichong Kiong. RRMN Patrol 774. Alice Friedrich, present man. Amoroso Glenn. Thank you, Gid. Ida Idsimuhal. Kag subuman mga kabiyan si Maria Pipedrigo sa Andaya. Ay abaw, kakadlaw man ako sa imo, Sir Rodel. Higala, pagkali Agosto ko, ikalipay nyo ang mga punto tadi. Gusto ko mag-enjoy ka mo, kinagatigulang kita ko na halik na kurisong. RRMN Patrol 774. Si Jai Ministros, present man siya.
Kaga subuman si Tristan Abanuda Abunado di Asis. Kag si Rebecca Monrian bukbukan musang Florisin. Kurikik. Mga taga mixlahan musang Clorox. Para dayon tuis dayon kag itip tumba wala pilas. Rebecca Monrian, ariman siya si Florinza Sokol dito Kalimpay, Ronald Bipidosa, kag Maria Rubica Nunicato, watching from Mission Road, Dumalinda, California, USA. Kim Ibon Pirares, ariman, si Nani Benlero Bichayda, Socorro Peta, present man, mga kabiyanan, si Susan Siscar, Ladies si Storky Orbe, ari siya. Si Kasmar G. Cobillas, napuli kadalan mo kami di Kwan, Turkis.

0: Dighty Lippy Par, Ariman kaga Suboman, si Alice Friedrich, recent man mga kabiyanan, si Maria Pipidrigo sa Andaya, kag mga kabiyanan, si Helen Mamon Kunihar, kag si, Arina, si Kunihar Suboman, si Socorro Pet, matyag nga daw ara siya sa teleserye ko maghambal amuman gid iya aksyon. Gani man, asa dyan eh, may pustaan na yung gadaan siya, Merkuli. RRKMN Patrol 774. Sa Bataklita Selo, present man siya. Okay, si Imbong Silo Beres. Kag Noemi Aquino Chances. Si Mayokon na Katersang Kandado Kabana. Sang Leon Iloilo. Sige. Kag Sumuman si Imbong Arena. Kag si Florinza Sokaldito Kalimpay. Kag Romel Palmares. RRKMN Patrol 774. Sige, kaya why na kita timpo. Tanay naman kita karon sa gabi ka 1201 na naman. RRKMN Patrol 774. Bala mga kabiyan, mag-kuang kakasamang tupi, mag-umunin kondisyon sa lawas mo, bala. Labag ko ka lang kakaon sa isa birthday, bala, ni Day Paning Suino Kumuelo. Ay, apaw. RRKMN Patrol 774. Bisa na, hasta sa kagahon, yung sustenerong tani, bro. Eke, kaway na tachin po. Salamat din sa inyo pag-upo na rin sa aton palatuntunan. In behalf na rin mga kabiyan sa ato sinigang technical partner, Radio Man, Christopher Topi Mundihar. Hindi naman ninyo, Anchor Man, Radio Man, Rodel Fulion Agado. Tatak! RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mahing aga mga karadyuman, Tatak RMN Time, alas 12:17.
2: Tatak RMN.
3: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: May nga ka mga kasama. Hello mga karadjuman. Lawyara lang ta sa bailihan ba? Twerk, twerk, twerk. Sa mga naga, twerk, twerk na. May nga kayo, happy weekend. Thank God it's a weekend. Sabado nga adlaw. Mga karadjuman, kamusta ka mo? Sobra 40 ka mga kabaranggayan diri sa syudad sang Iloilo. Ang inasulod git, ginbaha. Kamusta nga aton mga pinalangga nga mga suke? Kabay lang yara ka mo sa mayo nga kahimtangan. Sa mga nagapanag-ah. And sa mga nagkinabaha pada sumong. Dikto sa may Davao katingalhan, ano? Kay ini nga bagyong Quiapo. Yara sa northern, no? Northern portion, Babuyan Island na gani. No, manugwa na ini. Ara towards Babuyan Island. Pero pati ang Mindanao. Like Davao sa may Bangkal, Davao. Sus, kaluluoy na aton mga kauturan dito. Yara na mga kasama sa subong. Kung nagreklamo kita, naginabaha kita, nagsulod sa aton panimalay. Bao kaluoy to sa may Davao. To sa may Bangkal, Davao. Ang mga pumuluyo do ato na to sa babaw sang ilang mga atop.
1: Tatak RMN.
0: As we speak, grabe. Grabe ning epekto sang hanging habagat. Subong lamang, pagsulod naton diri sa istasyon, nagabobo naman ang mamunog nga ulan. So sa aton mga driver nga nagatari sa dalanon, kung nga zero visibility, hindi na pag-ipilit ha? Hindi na anay magkuha pasahero, pasilong anay, delikado magbiyahe. Silingan nila, basta kagaon, mariit. Biglang liko na lang muna. Welcome sa programa Isugid kay Tioy, ini ang kinagigiliwan nga programa kada kagahon diri sa RMN Iloilo. Although we're not on air, we are broadcasting nationwide and worldwide. Wala kita sa radyo, pero yara kita sa inyong RMN application, ang radyo mo sa cellphone mo. Sige, i-download na. I-install sa inyong mga mobile phones ang RMN application, pangita lang sa iTunes o sa Play Store ang RMN Iloilo. Sa YouTube, pangita at RMN Iloilo Official. And syempre, sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Pangita ng programa Isugid kay Tiyoy. And palayog i-like, anay. Antes nyo i-view. May comment section, may mga panawagan ka mo. May announcement. Yes, punong-puno ang aking inbox. Damo ang nalipay, sumong mga kasama.
1: DYRI Breaking News.
0: The King, ang hari. Hindi si FPJ, ha? Hindi rin ang bagong hari na si Coco Martin. Ang hari ng basketball, LeBron James, the King. Pinili na ang Philadelphia 76ers. Balitang yan, mga kasama. Breaking news sa tondre sa RMN. Grabe si Papang LeBron. Eh, nakalain mo, no? One of the most highest played. A billionaire na player, damo endorsement, billionaryo na ni. Di na niya na ginapakita ang yan. Money is just a number. So, yung iyang passion for the game, ang makabulig sa iban nga mga teams na maging championship contender and of course make his own legacy sa Philadelphia. So duwa katuig with a player option of course in the last year. Duwa katuig, $8 million lang. May makalang lang kita daw matyaga mo doon. Nakabiskan gani 10,000, why kita? Pero sa player of this magnitude, of this greatness, $8 million. Kung ikaw ang Philadelphia franchise, kung ikaw ang team manager, no, owner, I'm rather, my owner sang Philadelphia, sa ticket sales pa lang, sa pre-season, puwerte na ini. And ano ay yan ang numero? Nakabutang na da kung anong numero na salubon ni LeBron James sa Philadelphia. Is it number 23? Kung ano man ang piliyon niya, mga kasama, kung available pang inang number, number 23, tis amo ng salubon. Ti isa na nga bit-bit ni LeBron James yung makanto sa isa ka-team, pero bit-bit niya yung iyan numero. Basi sa iban nga team, guro, hindi na pwede, no? And sino ini makakaupod niya sa Philadelphia? Sa ticket sales, sa jersey na lang, no? Sa jersey sales. Mga marketing materials like ballers, mga jerseys, hoodies, halos tanan-tanan ini. No, kinakalangkagan sumong sang Philadelphia pagkatapos sa pila ka mga dekada na mga nakaangkon sang kampyonato ang Philadelphia with the likes of Wilt Chamberlain and Julius Erving, Dr. J. Sino ay yan? Si Charles Barkley, minalas to sa Allen Iverson na do, wala man to. Pero are, sino mga makaupod niya? And pasensya na gid. No, pasensya na gid. Silingan nyo ko nga balimbing. Pero ang tanan-tanan ko nga kalo nga Los Angeles Lakers, panaugon ko na. Pasensya lang gid, ha? Tioy Pancho is the newest fan ng Philadelphia 76ers. Ay, nasiling ko na sa una, kundi si Lebron. Digto, kuya. Biskana, no, pangihambal niyo sa akon. Fan ako sa mong sang Philadelphia 76ers. Embed, pahilot ka na din. Mas mainig parutay mo, anay. Si Embed, pahilot, anay, di ho. Kay Permi lang injured ni si Joel Embed, ho. Mga mainit ka mga balita, hindi lang yan, may boxing karon. A former world champion, kag Australian world champion, WBO champion, magatubangay karon alas dos, mga kasama. Kag ibang pagkidaton, mga sports balita, entertainment balita. Para updated ka mo sa mga balita, lokal, nasyonal, international, sports, and entertainment, tutukan lang po ang ating niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo, kasama natin dyan. Updated ang mga balita, Rajman Resident Yoso Bordon.
1: RMN.
0: Ang ako nga technical partner, Radyo Man, Christopher Tope Mondihar. And at your service, Subtub, alas tres. Alas dosi, alas ta, alas tres. Radyo Man, Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for short. And I'll be with you, mga kasama, all throughout the morning. A blissful and a blessed and a safe morning. Sa aton, tanan-tanan. May mga red rainfall warning na, no? Nga na bato na aton, halin pa kaina, nga nag-sirena ang aton mga cellphone. Kinapanumdum kita sa pag-asa, ang ining mamunog nga ulan. Ibalawan naton dugay-dugay, mga kasama, ang lagay ng panahon. San o ni na ma-exit, san o kita makagom sang mayong-mayong chimpong. And ang masakit-sakit nga balita, ginalauman nga dako naman nga oil price hike ang lauman sa Martes.
2: Aragoy, Choy!
0: Oy, congratulations, Sir Daji de Lima. Ang mga mainit nga mga balita, bantayan, mga kasama! Tamang oras, alas 12.33, sadlaw kita sang Sabado. Ika-apat nga Sabado rin para sa bulan sang Hulyo. July 25, 2026, mayad-ayad gid nga adlaw. Ano man ang oras ninyo dira? Sa iman nga pungsod, ano? Lubos gid ang aton nga pag-abi-abi, gabay lang yara ka mo sa mayong nga kahintangan. Ilabing gid ang aton mga OFWs working and living abroad. Preparar nyo karon ang ating palaway! Anong sundan ninyo? Anong namit kanon subong? Ako, type ko subong kanon ang ano, mga sinugba. Sa ato ang mga suke diri sa syudad kay probinsya sang Iloilo, sa ato mga kauturan sa kabundukan sa kadagatan, mga coastal areas sa no. Halong-halong may isa ka mangingisda missing sa may Gimaras, kay tig-aulo siling nasa pag-asa gani. Ini mga gagmay nga mga sakyang pandagat hindi nasagay palaot. Nang isda tanaya nga may bagyo. May bagyo, may mabaskog nga hanging habagat iti man missing. Sus gabay lang makit-an to sa tagaan din to Nueva Valencia. Siya. Pag halong-halong lang anay ha. Sa ato yung mga nag-monitor yung mga kapulisan ng MPUICPOPRO6 sa mga nagkalainlain yung mga establishmento, aton mga ospital, mga clinic, mga nurses, mga doktor, mga security guards na nakatutok na rin ang mga manugbata nan pasulsog liwat na suntuig. Sa mga nagkalainlain yung mga merkado publiko, sa mga tricycle drivers na nakatambay na ang aton nga Radyo Manibela drivers at ang mga Grab taxi drivers, sa mga nagapulupang apis mo, nagapainit-init, nagapangalot sang ulo kay ginubos kinsang baha ang ilang ang mga bayo. Panag-akita na eh, pila ka mga barangay ang apektado Rodri sa hanging habagat ining pagbaha. Mga dala nun sumong do, clear naman ang kilabay ko, medyo naglibot-libot ko sa city, wala na baha diri sa may Trenos Boulevard, sa may Tanza do, wala naman. Pero diri sa porsyon San Lapas, Lapus, na dira ang mga ginabaha. Kagapon, puwerte ang baha dira sa may lapas sa plaza ho. May laki nagsailong aton nga lapas police station. Sige, tayo yun ang mga balita at impormasyon. Kagkaroon, bantayan ang kwento ng buhay mo.
1: Tatak! RM.
0: Damo ka nagareklamo kagapon sa akin. Magrabe man ang imong kwentong kababalagan. Ining ginistorya namo ng tuktok. Kumain ka pangaktanoktok. Kali kagahon, hindi mo pag-abrihan. Damo, why katulog? Kahit pasinsya gid, ha? Pangape nga api, anay, nabit ni pangape, Santon plus coffee mix. Kung mapili ka mo sang kape na healthy, masustansya, manamit, saboroso, Santon plus coffee mix inyo tilawan. May kape ka na, may bulong ka pa. Ante sa ang aton weather update, hari na ang mga produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Tandaan, Santon plus coffee mix and Santon plus gold.
3: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo, sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madaling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Iyang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak! RMM!
0: Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Hindi nga nakakita, nagapulo pa ngapi ka, nagaayo pa matsag mo, nagabaskog ang imo immune system. Nagapakupos ang prostate naton ng mga lalaki. Kahit nagabalansi sa mga hormones or mga hormonal imbalance sa mga kababainan. And a Santon na plus gold, epektibo gid ini. Mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Makabuli gid ini sa aton diabetes, high blood, and ang aton nga cholesterol. Para malakawan nato na nariksari nga mga balatian. Tanan ini available sa mga suki ninyo, mga butika, and bumisita sa Yes to Health Clinic sa 125A Yang Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang sa Midtown Hotel. Labi na ganyan yung mga gusto magpa-check up sa mga Doctors of Alternative Medicine. Domingo hasta Biyernes, abre ang Yes to Health Clinic.
1: Tatak! RMN.
4: RMN News. Panahon.
0: Check nato ang lagay ng panahon sining Sabado sa Numagua ining si Bagyong Quiapo. Kapod naton live from Pagasa, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning.
5: Yes sir, good morning sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Manaton latest sa update sa subong adlaw, July 25, year 2026. So, sa karon no, si Bagyong Quiapo, uli nato na si Platan ng iyong sentro, yara sa kalayoon nga 140 kilometers sa west-northwest of Kalayaan, Cagayan. So, medyo nagkusog, ining si Super Typhoon Quiapo, pag isa na siya karon sa severe tropical storm category, meaning may maximum sustained wind ini siya nga 110 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastan na sa pagmadlo sa Galagot up to 135 kilometers per hour. Nagawalag ini siya west-northwest sa kadusigon nga 30 kilometers per hour. Si Bagyong Quiapo, even though nga nagakusog ini siya, pero pagwa naman ini siya sa ato niya Philippine Area of Responsibility, kaga possible by susubong kagahon, no, possible na magwa naman or nakagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. And wala man siyang direktang epekto diri sa aton samtang southwest monsoon or habagat ang padayon niya nga gina-enhance nga nag-epekto subong sa Southern Luzon, Central Luzon, Visayas, kag Mindanao. Diri sa aton sa Western Visayas, so generally mangina magalumot sa gyapon aton nga panyempo kag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan pagpangilat panagoob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan natin nga hangin, hindi ka na magat na nakatungdan. Magadalain ni sila sa makanay, tugtog kasarangan, or talong kasarangan yung mapagbalad sa aton kadagatan. Forecast temperature natin nga sa 24 to 31 degrees Celsius sa adlaw natin. Magabot lang kala 5.37 buwa sa buong aga. Kagaman natin latest sa update, talong sa ililo Pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, good morning.
5: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Ining si Bagyong Quiapo is madasig ini pagwa pero nagbaskog. Una nga question, kumagway ni sa Philippine Area Responsibility kay kadamo sa aton nga mga Ilonggo man, ng mga OFW, diin na headed ining si Bagyong Quiapo, generally?
5: Possible sa Southern China, sir.
0: Okay. And question na, aras sa may northern, no? Northern, sanga, northern Luzon, ining bagyo, pero grabe ang inulan natong diri, pati sa Davao. So grabe ang butong niya gid sa hanging habagat, gin-enhance niya gid ang hanging habagat, kundi nakadulot in isang pagbaha sa atong diri sa Western Visayas. And hasta sobra na sa isa ka panalgan ini digto sa may Mindanao, Davao region, in general.
5: Yes, sir. Sa pagina, sir, na so medyo makusog ang pagbutong niya sa abagat. And depende abin na sir, sa lugar kung saan siya concentrated. So, dili sa ato sa Western Visayas na concentrated, din siya sa Iloilo City and southern portions ang Iloilo, as well as southern portions ang Antique. No? So, that's why nga, muni nga mga lugar, isa naka-experience sa mga madamo ng mga pagulan na kag nakakos sa mga pagbaha.
0: Mm.
5: But as of this tropical cyclone moves pagwa sa aton par, so magahulag man ang concentration sa ulan naton. That's why nga sa subong medyo naglasa ng ulan naton.
0: Mm-hmm.
5: But pila mo lang nag-advise sa Gyapon kita di sa pag-asa nga hindi lang sa Gyapon magpakampante.
0: Right.
5: No, kay even though wala or pa-otodotod ng ulan naton, but still since saturated na ang mga kadutaan naton, so possible sa Gyapon ang mga pagbaha. Samtang wala pa, totally nag-subside ang aton na tubig ha.
0: And Engineer Rolly, expect naton by early today, Saturday, July 25, magagwa na ini sa Philippine Area Responsibility. Sa subong adlaw, siling mo nga maging maginulumon man gyap to ng atong tiyempo sa Western Visayas, sano kita nga maka-experience ang mag-ayo-ayo ang atong tiyempo, Engineer Rolly?
5: Well, diri sa aton sir sa may Iloilo City kag sa Iloilo, no, so most likely improving naman kita by this afternoon.
0: Mm-hmm.
5: Or by tomorrow.
0: Mm-hmm.
5: And by Monday fair weather naman kita, no, so ang ginabantayan ng naton sa subong is amon siya ang habagat, which ang province of Antique is possible sa Gyapon maka-experience sa subong adlaw, no, sang may mga occasional rains nga posible na experience, but when it comes to the Iloilo City and the rest of the Iloilo, so medyo malasan ang mga pag-ulan naton, but wala na, no, always lang natin gina-remind na continuous monitoring kag mangin aligmat sa Gyapon, no, stay alert sa Gyapon sa mga possible sa threat sa baha subong kag mga operational rate.
0: And antes sa kabuyan, Engineer Rolly, ining Quiapo pagwa may namataan pablang iban nga mga weather disturbance sa gwa sa aton nga par nga posible nga magsulod naman by next week, Engineer Rolly?
5: As of now, sir, based sa aton nga monitoring, wala pa naman kita may nasiplatan nung any weather disturbance. Although may mga cloud cluster kitang ginamonitor, no, sa eastern part ng Visayas, but as of now, wala pa naman sila sa mga defined circulation and under monitoring pa naman lang sila.
0: Okay, Engineer Rolly, last question. Si LeBron James po, mayroon na sa 76ers. Kita, halos tanan kita, fans ni LeBron, tema Lakers ka man gaya po, no, ma 76ers ka na. Engineer Rolly, Cuenca.
5: Kung din si LeBron, sabig ko to siya.
0: Parehas na. 76ers mabakal na tasang kalo. Agadir, say ni LeBron James. Pero may balita kay mga fan, mga taga-pag-asa. Kami pala Reyes, kundi in si LeBron, dito kami. We support LeBron, not the team. Pero may balita ka tayo, Engineer Rolly. I know you've been scrolling man. Dira, anong number sa lubo niya 76ers? 23 gapon?
5: Wala pa ko idea. Subong siya. Subong ko lang man ginabatihan kayo.
0: Okay.
5: Daw
0: katingalahan, daw pare kung pare sa aton, milyonaryo si LeBron. Philadelphia, 2 years, $8 million lang ang iyang agin. Baka lang kita, pero with a player of this magnitude, 8 million nagpasugot sa Engineer Rolly, no? Daw bargain, no? Daw bargain. Eh. Sige, Engineer Rolly, pangamuyuan lang natin si Embiid. Nga hindi ma-injured si Embiid para maka-champion si LeBron sa 76ers.
5: Sabay pa, sir.
0: Sige. Engineer Rolly, salamat. Happy weekend sa imo, Engineer Rolly, and good morning.
5: Yes, sir. Thank you. Pagmayong aga din, sir.
4: RMN News Panahon.
0: Makasama Engineer Rolly Cuenca, the newest. Duha na kami pinakabago na 76ers. Olo aligmat na mga kasama sa mga mabiyahe subong. Although manugwa na ini ang bagyong si Quiapo, pero makabatsyag pa kita no, hanging habagat. So olo aligmat na mga kasama. Hopefully by this morning no, mag-ilo improve na nga itong tiyempo. Para updated ka sa tiyempo, tutok lang diri sa RMN Iloilo. Ang aton yung weather update, dulong na sa aton sang pinakamabisa, pinaka-epektibo na antiviral kag antibacterial specialist para malikawan nato ng ubo, sipon, ilan at trangkaso sa ining kambyo-kambyo klima. Mag-inom adlaw-adlaw sa Clinica D3 Bio.
3: Ang ining porsyon tulong sa inyo sa Clinica D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara, Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
4: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy sa mga butika, tanan niya mga butika, nationwide available po yan. And you might also want to try ining Clinica D3 Bio Pure C, ang alkaline niya vitamin C, DTX 500, naman ang mga de kalidad niya produkto. Pero dako kina maibulig sa aton sang Clinica D3 Bio, hindi lang ini para sa may mga balatian, ha. Tandaan, ang Clinica D3 Bio ang natural nga antiviral and antibacterial specialist para sa ubo, sipon, hilana, trangkaso, approve yan. Para sa mahinang immune system, very good yan. Para pampadasig sa atong metabolismo, approve na approve yan. Nagahatag sang insigida ang enerhiya, o nagapadasig sa atong mga metabolismo. Sa mga athletes, inom ka mo, try nyo, may hampang, may practice, para maghatag sang insigida ang enerhiya. Inom kita 2 to 3 capsules ang Clinica D3 Bio. Pero mahayo pag idini para sa atong mga senior citizens, like sa mga estudyante nga medyo malipaton. Kaya ang Clinica D3 Bio may sangkap ini nga ketones halin sa MCT, ina ang nagasilihig sa aton mga sa mga beta amyloid plagues sa aton utok. Ginasilihig niya na, ginapaklaro niya ang aton utok, aton paminsaron, nagabulig din na para malikawan ng Alzheimer's kag dementia. Tandaan, Clinica D3 Bio ni Dr. Ramil Uy.
4: Tatak! RMN!
0: Tamyaw kita na yan sa mga balita. Tamyaw kita sa aton mga pinalangga ng mga suki. Good morning, good morning! Kay Ma'am Susan na Pieces Car. Kay Sir Jespal. Daw ba fans na kita ni sang 76ers? Si Ma'am Maria Rubicano ni Kato, tamyaw niya si Caproni Paguntalan sa Parara Sur Tigbawan. Sir Turbo Mateo, Turbo na Mateo na Ragdaw, dahil sa may molo. And si ang nagpanamyaw si Andre Canonicato, si Gold Star. Damo mga naga-tune in sa aton subong. Samtang naga-kaon sa iyang dinner, ano ni cherry and apple ba to, o grapes? Ma'am Margie Cubilla, sa happy dinner po. Si Sir Buds Jr. Aba, Philadelphia. Baw, si sayang, way ko ka bakal ticket. Wala ko bakal pre-season ticket. Mahal di subong. Si Sir Router Infante, sigurado, gidni mo. So, Sir Router, abaw ara na sa Philadelphia, ho. Duwa na suportahan, tada. Philadelphia, pilis na. Kaga Philadelphia 76ers. Good luck sa Philadelphia. I'm sure the whole of Philadelphia is celebrating. Mayong aga man kay Sir Jay Lamayo. Salamat, salamat, salamat. Mayora, good morning, Sir Stephen Fanega. Thank you. kagawad Romeo Guzman, kagawad Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano sa New York. Ma'am Gemma Pendon, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Ruben Ormilia, Odi Candelario, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and the Pudena family, Coach Guy Fuentes, mayong aga, Ma'am Susan P. Sescar, salamat, Agosto 5, dala sa may Kuwait, Ronello Umagap, Gladys Estorque Orbe, thank you. Si John Cesar Abante, shout out lang tiyoy sa mga upod ko sa Troy Oy Vietnamese Restaurant. Team Baskog daw na hidlaw na kumagkaon sa Troy Oy. Pirmi daw nami kaon sa Troy Oy mo. Oy, kanamit-namit na sa mga ang noodles, no? Ang rice noodles na sa Sir John Cesar Abante, no? Kanamit na ya. Lagang ilang nga daw cake, daw crispy rice cake tobla, may unuulutan. Try nyo da ang daw, daw adobo nga style, humukumo. Tapos ka namin pada, kay may singer. Mga Agustinian na eh. Mga ahead kay Mrs. Bla. Mga Agustinian singer. Samtang nagkakaon ko dahil sa Troy Oy, may mag-asawa nga nagkakanta mo, tahong-tahong sa tingog. Hindi sa matingil, hindi magahon. Gapang background music gin. Hambal ko gani kay Mrs. Kung mapakasal kami liwat sa reception, arkelahan na mo naman. At tahong-tahong sa mga kanta. Mai-in love ka. Hindi lang sa tingog, kung hindi sa pagkaon sa Troy Oy.
1: Tatak! RMN.
0: Aling kada kaong ko na po, yung discount. Joke lang, Team Baskog ng Troy Oy, mayong aga. Kung tao pa ka mo, Mary Grace Licoto Leonor, malamig na morning, Tiyoy. Base gusto mo, kulukupan ko, pwede man. Kahapo, Mang Kuyoy. Basta diin, Ma'am Susar, sa pagkaon. Ahay, Alice Friedrich. O, saan ang flood control? Flood control, eh, pagkatapos ni kuno sang zona ng Pangulo, magabalik ang Senado sa pag-imbisigar sa Blue Ribbon, pag-imbisigar rin sa flood control, kag ang Calderon. Ang mahiwagang Calderon. When ka mabalik sa radyo, hindi pa tayo makahambal, sir. Nga kung saan ito mabalik. Pero kung may Bluetooth ang radyo mo, Sir Zen Garden, i-Bluetooth mo ang programa ta sa radyo mo, tema, balik na ta sa radyo! Mama Telly P. Fur, kamusta po kayo dyan? Ang aton mga OFWs. Working and Living Abroad, si Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares, Sir Romeo Manaay, Embong Saloberes, mayad-ayad gid nga aga. Happy morning to all of us, Tristan Abonado de Aces. Happy Saturday, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Jodeth Aragon Jocades, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Gemma Pendon, good morning, Manzimo. Happy listening kay Edna Perwalila, Tiyoy. David Sukaldito and Kat Melvin Kubar ng Barangay Dungzol, Pototan. Dugay-dugay lang ang aton nga, no? Dugay-dugay lang ang aton nga Palaway. So, paminsar na kamo, anong namit, sudan, subong, Palawayon tang aton mga kauturan. Si Romeo Manay, good morning. Si Romeo, tele, ano na ta? Masailo na ta sa Philadelphia? May nano ko sa Lakers, man. Law-law na to Lakers, mo. Ma'am Edna Mujal, Odi Candelario sa may Madrid, Spain. Kamusta ang celebration sa nga Team Spain sa nga nagkampiyon sa FIFA World Cup? Elizer Filarca, si Ma'am Maria Ruby Canonicato sa Loma Linda, Mission Road, sorry, Loma Linda, California. Tata Ritz Banico, watching from Hong Kong. Medyo halong-halong kamo na sa Hong Kong, ha? And sa China. Si Boards Boards Arondahi, kayang bagyong si Quiapo daw dira pa kadto. Toto Estoy, mayong aga si Moto Estoy. Scarlett Santianes Haruda, watching from Barotac Viejo. Kamusta chimpo nyo da? Si Judy Pauciano, Peter Sales, Rodrigo Danyoso, Kevin Mariano, Sernan Suahiko, Fernan Des Armski, Ronalyn Villanueva, Rubelin Barniza, si Ma'am Rose Otuan, thank you for continuing sa pag-like and share sa aton program. Si Ma'am Inday, Mary Lou Estelore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, good morning. Ma'am Moni Hoffner Mayora sa Taiwan, Ma'am Sisi Ronel Sonio, Nonoy Heraldo, nagapamati man sa aton, Sister Elizer Filarca, Alejandro Gavile, Fermark Pasero and Florencia Socalito Kalimpay, kag si Ma'am Glenda Titular. Mayong nga gaman kay Sir Shokoy Shokokoy, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family, kay Ma'am Grace Soberano, Doremde Sudusta, Ma'am Mafe, Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Grace Soberano, Doremde Sudusta, Sylvia Guanzon Horman, Ann Kalumpang, si John Talaparan, kag si Joy Santo Niño Sur. Pati ka na, joke na. Si Arlene Pauya and Benji Galino, kaupod si Aliza Marie Sogala, Florencia Socalito Kalimpay, kay inuulan di subong tiyoy sa may Barotac Viejo. Suno kay Ma'am Scarlett Haruda.
4: Tatak RMN.
0: Mga kasama, sa mga natipo na itong mga balita, magapadayon ang Iloilo City. Just an heads up, ano? Heads up lang ini para sa may mga transaksyon sa Iloilo City Hall na sunaw kay General Services Office or Services Office Head Angel Neil Ravena, nga anuman ang Energy Conservation Officer sang syudad, wala na lift ang deklarasyon sang National Emergency sang Malacanang. Ang Iloilo City Government magapadayon sang 4-day work week nga set up. So apat kaadlaw mga kasama sa may mga transaksyon. Ginamando sini ang 4-day on-site work schedule Lunes, Tubtob, Huwebes. Base may transaksyon ka mo sa Iloilo City Hall, makanto ka mo Biyernes, goodbye. Nugo ng chimpo ninyo. Lunes, Tubtob, Huwebes lang ha ang opisina dira sa may Iloilo City Hall. Sa ibang pagid naton nga natipon ng mga balita, ang mga coastal areas, ano, sobra mga panimalay itong nawasdak na gina. Tamo sa mga panimalay, ginsulod sang tubig baha. No, ini due to hanging habagat, makaapekto sa pila ka mga lugar sa pungsod. Abis yan sa sumunga adlaw, ining hanging habagat, makita man sa aton yung mga post, no? Ining mga barangay, 40 barangays, diin aning aton mga drainage system. No, galing nga, kung amunay kamunog ang uulan, kita man naton diri sa syudad, biskan anon pa na, suliyon tapabalis ka doon. Basta wala, basta ang drainage naton is, ang exit niya pakanto sa baybay, which is most often, amugid na niya, diragid pagwa sa baybay. Kung magtaob ganit, ibalik gid na tuot.
4: Tatak RMN.
0: Sa iba naton yung mga balita sa Kapitolyo. Nag-release na ang Iloilo Provincial Government sang 27.945 million nga financial assistance para sa pulo ka mga barangay halin sa Kabanuhanan sa Lambunao, Kabatuan, Estancia San Miguel, kaga Santa Barbara. Personal inigin turnover ni Gov Toto Defensor. Ang sa listahan ining Lambunao ang mayara sang pinakadako with 13,823 nga total para sa Barangay Buri, Barangay Patag, Barangay Poblasyon Ilaya and Barangay Simsiman. No, ini nga pagbakal sa mga multipurpose center kag mga duta ini ginabakal. So Mayo ni Kabatuan nakakuha sang 8,850,000 nga total Barangay Zone 1, Barangay Inaka kag Barangay Manguna para improve initanan, ano, ay improve ang multipurpose center. Pagang sa Barangay Inaka importante niyang para matapos niyang Hunch Bridge, and sa Barangay Zone 1 para matapos na dang gina-request nyo nga multipurpose hall. Sa Estancia, 3 million pesos mga kasama dira sa Barangay Daambanwa para ini ang hingyo nyo nung i-concrete na, simentoho na ang Farm to Market Road sa Estancia. And sa Santa Barbara, May nahatag man ni Gov Toto Inab dira sa may Zone 5, Barangay Zone 5 poblasyon ang 1,172,000 para sa improvement ng multi-purpose hall. Mga request nyo kay Gov Toto nahatag. Gabay lang, no? Kabay lang. Nga ma, hindi nyo pag-uyangan ini, hindi nyo na pag-butangan tiil ang kwarta, kundi ini naka-earmark, no? Dapat adiragid. Ikawan naton ini nga gahamba lang kita. Kaya kalabanan ba sa mga kapot gani sa mga dako nga kantidad, matik na na kickback. Ini nga 10%, 5%, 3% nga kickback, hindi nyo na pa-kickback eh. Ang pondo nga ginatag sa inyo. No, imbis nga i-kickback nyo, i-discount na lang to kag idugang sa proyekto. Ay anad kita ni, no? Anad ang mga politiko ngayon eh. Basta may budget, may kickback. And sa iban nga balita, subo nga balita, ang chief, no, sang Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Provincial Police Office nagtaliwan kagapon nga sang Webes nga adlaw. Inanggin kilala kay Police Lieutenant Colonel Napoleon Germinal, 44 anyos, kabata pa kay sir, kag residente sang Barangay Baras, Gimbal. Sa iya pagtaliwan, ginanunsyo ni Police Colonel Bayani Razalan, ang direktor sang IPPO, nga magabulos siya de temporaryong ginatalusan ni Police Major Dodgy De Lima ang nabakante nga pwesto sa nagtaliwan nga o nga opisyal.
1: Tatak! RMN.
0: Para kay Police Colonel Bayani Razalan, si Police Major Dodgy De Lima, hindi na ni temporary. Eh, butang na gitna si Sir Dodgy De Lima. Ay ini si Sir Dodgy, masaligan, hindi na diraya.
1: Tatak! RMN.
0: Hindi na i-temporary na. I-permanente na si Sir Dodgy.
1: Tatak! RMN.
0: Sa ibang pagin naton nga natipon ng mga balita, ining masubo-subo kagina kung nga sa din halos tanan ng mga barangay sa syudad sang Iloilo na nagakramaal, no, kaya gulpi lang nagbubo mamunog. Halin pagpuli ko kagapon sang aga, do wala untat nga ulan. Nagdangat ko no, no, sa tuno sa LDRRMO kag CDRRMO. Nagdangat sa 40 ka barangay sa syudad sang Iloilo ang ginbaha bangod sa pag-ulan nga dala ng bagyong Quiapo. Subong, kamusang inyong atsyempo? No, dira sa mga probinsya, sa atong nga kaprobinsyahanan, kamusang inyong atsyempo? Para mapabulubog daw kamuanay, are, kung bulubog daw ang tsyempo, are pampainit sang ulo.
1: Tatak! RMN!
0: Sa atong mga driver, lauman sa mga motorista, no, ang panibag-o nga hugnat sang big time hike sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. So Biyernes subong closing na, no, sunod sa estimates based sa means of Platts Singapore kag foreign exchange sa nagligad nga apat ka adlaw ginpahayag sang isa ka oil industry source ngayon ang ginalauman nga pagbag-o. Diesel, 6 kapiso, tubtob, 6 pesos and 50. 6 pesos, tubtob, 6 pesos, kag 50 centimos sa kada litro pagsaka sus.
1: Tatak! RMA!
0: Makamang tanong. Daw na hadlok kita magpuga sa aton gasolinador ini. Sa gasolina, 5.50 tubtob sa 6 pesos, dako-dako na ini. Sunog gani sa mga experts ini. Ginalauman mga kasama nga magsige-sige ni matungtong gid niya, malabot gid ang 100 pesos kada litro sa diesel.
1: Tatak! RMN.
0: Gitpayag sang source nga nagtimbok ang presyo bangod sang kabalaka sa pag-disrupt sa mga oil supply bangod padayon nga sarado ang Strait of Hormuz sa vessel traffic. Kaga nagdako ang security risk sa Bab el Mandeb Strait nga nagpalawig sang gera kag nagresulta sang pamahog sa global energy supplies and trade. And ang ini nga oil price hike mga kasama, ini pagsaka sang presyo sang gato. Hindi lang ini diri sa aton sa Pilipinas, ha? Hindi lang din sa Pilipinas, kundi bilog na kalibutan. Apektado.
1: Katak! RMN.
0: So, Sabado, may asa karon kita. Sabado, Domingo, hasta Lunes. Pila na kita. No, pila patugong na hindi na magpalabot sa Martes. Kaya, dako-dako, presyon eh. Pero silingganin nila, sa liwatunta, mas maayon ni Nico no ang magsaka sa kaysa nga mawadaan na gid kita sang supply sang krudo.
1: Katak! RMN.
0: Nakabalakan man day, basta magsaka ini, aray na, domino effect na, presyo na sa nga pangunahing mga bilihin, presyo sa kuryente, ini na magsalalaka. Mainano? Mainano kita? Lakat na lang kita. Sabado, ano, may mga klase man eh, may mga basic education and graduate studies kada Sabado. Ay mga kontra mamaya nga Sabado may klase, grabe anunsyo. At least saga-announce kasi may mga make-up class sa mga iban nga mga eskwelahan. So mga kasama, ginanunsyo nga suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo City, subong adlaw, July 25. Sakop sang suspension ang klase sa tanan nga level halin sa basic education, tub-tub graduate studies. Suno kay Mayor Riza Trenas, katuyuan sini nga maprotehera na mga estudyante kag educational personnel batok sa epekto sang tropical cyclone Quiapo nga ginpabaskog sang southwest monsoon. Bangod sini, ginarekomendar ang pag-shift sa alternative delivery mode.
1: Tatak! RMN.
0: Mas mayo na niya may abiso. Amo na ka-advance dali sa syudad sa Iloilo. Mas mayo na ini. Kung wala announce, mareklamo nga, wala gin-anunsyo. Kung may anunsyo, i-reklamo man. Iin na lang tamatong-tong sinima. Time check! 6 minutos makalipas ang alauna. Kamusta ka, kaibigan? Ano ang imo ginakaon, kaibigan? Mga tagapagpakinig na magagalang. Kami ang statement ni Calyodi, no? Ni Calyodi kay Senator Robin Hood Padilla. Kami, kung tanga ka kahapon, mas tanga ka ngayon. Babing banat ni Calyodi kay Senator Padilla. Mas grabe pag itang banat ni Attorney Panelo. Sa aton, nasusunod na presidente, Robin Padilla ba daw? Kung sa bagay, ambot nalipat ko sa Brazil, tubla o kung sa Colombia. I forgot, pero I read it on the thread. Kung kita, mga artista dire sa Pilipinas, I think it's Brazil or Colombia. Porn star noon, correct me if I'm wrong, pa Colombia ba o Brazil? Porn star noon, senadora na po ngayon. Ginbikaan niya gindang iyang apwisto. Na dito, Colombia ba Brazil? Nakita niyo man to sa thread? Porn star, kilala nga porn star, nagpadalagan senador. Daog, senadora na sa subok. Kaya kong bikaan ang mga problema. Pasudlo ng mga nasyonalista. Sigurado inaya, one-sided ganda yan. Mga kasama, nag-request Colombia. Ambal ni nabasa mo man na sa router. Colombia porn star. O Colombia, Sir Router. Colombia nga porn star. Naging senador.
1: Tatak! RMN.
0: Edi, wow. Ang iyang kapa niya, ooh, lala. Ooh, lala. Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Mga kasama, nag-request na ang NBI sa mga dokumento kag report halin sa COA kag SEC angot sa 2019 SEA Games kag sa Philippine SEA Games Organizing Committee. So, gintutuod gid gali ng NBI. Tuod gid ang bala ni NBI Director Matibag. Nga sang July 21, pirmado ini ni NBI Director Matibag, nag-request na ang Bureau sang kopya sang final COA audit report na nagasakop sa Philippine Sports Commission sa 2019 SEA Games kag FESGOC. Ginpahayag sang NBI na ginimbestigaran ng ginaligar irregularidad, financial anomalies kag possible paglapas sa anti-graft corruption kag related laws nga nag-involve sa pondo disbursements kag procurement in procurement or pagbakal procure pagbakal sa mga sa SEA Games kag angot sa SEA Games kag FESGOC lakip na ang transaksyon sa PSC o Philippine Sports Commission. So bulubantayan nato ni kay na-establish na kuno sang NBI ang Task Force Cash Cow. Cow as in amo na ang task force nila, Task Force Cash Cow. Kayang cow. Masiling nga ito. Grabe nga lang. Cash cow. Kayang cow ginagatasan. Ginagatasan. So ang task force ini, gingatasan guro ang budget sa SEA Games. Agod mag-imbestigar sa ginaligar mga anomalya sa pag-host sa pong

Addison kasi paborito nyo nga senador Alan Peter Cayetano. So abuluban tayo naton ano ay han. No ano ay han ang matabo sini. Tingang ang mga anomalia, ang mga korupsyon dira sa may sa pondo sa may ano ganing Baskog nga Yolanda Fund. No ang pondo sa Yolanda nga pila ka bilyon, hindi milyon, bilyon ang mga donasyon nga nabaton sa pungsod Pilipinas during Typhoon Yolanda. Wala man gina-imbestigaran. Amo to damo-damo ang mga pabalay, paubra sa mga balay during mga nasalanta ng Yolanda. Ining mga assistant sa mga nagkalaguba ng mga baroto sa mga seafarers. No? Dako-dako to nga po, doon sa Yolanda, di na to nagkaladto. Mga kasama, sa mga ara sa mga relocation areas, kada mo sa amon dito sa may Arevalo area, sa mga relocation sites na subong. Nagdangat sa 500 ka mga Ilonggo ang apektado sa Southwest Monsoon. Kagin pabaskog sa Tropical Cyclone Quiapo, base sa records ng Iloilo City Emergency Operations Center. 482 ka mga residente sa syudad ang apektado, kung sa din 202 ang yara sa sulod sang tatlo ka mga evacuation centers. No kadamo, kung ano pwede natin ibulig sa ila o sa mga manuloyon dira, mga good-hearted, mga good Samaritans natin, kung anong pwede natin ibulig, mga bayo, mga habol, tuwalya, ay basag ito, wasak ito ng mga balay ito, na pwede nyo gid i-direktang inyong abulig, no? Labi na gid sa mga kabataan. Sunok kay Mayor Riza Trenas, gilayon nga gina-activate ang community kitchen. Agad hindi magutman ang mga apektado. Nagpasalig ang aton alkalde nga bastante ang kagamitan sa mga centers para hindi mabudlayan ang mga evacuees. Ilabinigid ang mga kabataan, kaga mga tigulang. Nagapanawagan man si Mayor Trenas sa mga pumuluyo malapit sa coastal areas kag delikado sa pagbaha nga magbiya na sa ila pamalay kag makigangot sa barangay agud makasaylo sa may evacuation centers. Dapat ini gani sa aton nga LGU, sa aton nga alkalde, no, kaya Mayor Riza Trenas ang aton

0: Kung ginigag magdamo ang mga masalanta sa bagyo, mga evacuation centers, kulang na. Sumatik na masailo sa mga gyms o masailo sa mga eskwelahan. Kamusta pa, paano naman ini ang mga eskwelahan? Ang mga estudyante na hindi na maokuparan ini mga eskwelahan, ini mga classroom. So dapat ako pabor na dapat i-clear ang ini mga coastal areas. I-clear ini mga balay ara sa mga kilid sang suba sa mga coastal banks, no? Mga dalum sang taytay. Kahit kung hindi balik-balik, tuig-tuig na lang ini nga problema. Da wala kita naga, wala ini solusyon. Wala na kita ga paminsar sang solusyon diri sa problema. Pabalik-balik lang ini, balik-balik, bulig-balik-bulig. Tagulaton nyo pa. Kabay lang hindi matawo. Hulaton nyo pa nga may madula pa sa miyembro sang inyong mga pamilya tungkol sa pagkatigaman sang inyong nga ulo. Di ba? Mga kasama, bantayan ang ibang pagkita naton ng mga balita kay impormasyon kag syempre ang breaking naton. Ang breaking news ining si Papang LeBron James Arigali nakabutang number 23 o 76ers LeBron James maghampang siya masunod ng NBA season sa Philadelphia 76ers. We are now the newest fans. So kung mabakal ka mo pasalubong kay Tio Pancho, 76ers na. Alaw na 15, let's take a break and bantayan. Pagbalik ta, mapalaway anay. Ini nga bago lang natin nga mga tagpalamati sa programa Isugid kay Tioy. Ano ang palaway? Ano ang sudan nyo subong? No, ano ang ginsudan nyo? Kung ano ang namit kanon subong nga adlaw?
1: Life Extension Vitamin D3. Kag subong atong pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iya nga bana nga si Jose Capanas.
2: So kamusta na sa subong, Ma'am?
3: Okay nga, okay na sa sir.
2: Ano ginagamit ka subong nga products ng Life Extension?
3: Life Extension Vitamin D3.
2: Mm-hmm.
3: Tapos yung parisan niya sa pumiti. Yung pa ultrasound dito na kita nga dako na. Hindi na madala ko lang sa opera na din. Kasi nga hindi na ko yung mga magpa-opera. Ginagamitan ko niya sa Vitamin D3, yung parisan niya sa pumiti, 1 week,
2: uh-huh.
3: Na naiya pangihi. Normal ba na, hindi na siya dugay, hindi balik-balik sa rinula. Okay na, okay sa sir. Testingin niyo ang pumiti. Tapos, Life Extension, Vitamin D3, ay tested. Naiya niya iya nga, kwan sa lawas nila.
2: Uh-huh.
3: May mga prostit.
1: Life Extension Vitamin D3, for longer life.
4: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
5: Tatak! RMN.
0: Makakasama ang Life Extension Philippines, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches ang nag-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapati ngang regular na medical check-up ang makasalbar sa aton sa makamamahal.

0: patay nga mga balatian kang isang cancer, heart attack, stroke, diabetes, kaya mga komplikasyon sini. Kaya madamo pagid nga mga balatian. The earlier o mas temprano naton ma-detect ang mga simptomas sini mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong. Malikawan, ang pagatuga sa mga komplikasyon nga rason sa paglala sa inyo balatian kag ma-minimize ang sobra kamahal nga galastuson sa medical intervention and medical expenses. Kamahal bla subong magpa-ospital. Tamong iban may pobya sa ospital kay hindi sa pobya sa doktor, pobya sa gastos. So ano pang ginahulat nyo, magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang ilang ginahatag nga libre pero quality medical check-up adlaw-adlaw. Kaupod ang ilang mga licensed medical doctors and other medical professionals. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach.
1: Tatak! RMM!
0: 20 minutos makalipas ang alauna sang Mayong aga. Wala pa kita update din. Nagpamangkot-mangkot na mga taga San Lorenzo sa akon nga amigo. Ay grabe man tong kapalaran sang akon nga amigo. Iya pa kaisa. Ang isa yung pa kaisa na dumduman nyo tong balita dito sa may San Lorenzo nga tatlo sila na igo sang kilat. O naigo sang kilat to. O pa kaisa ya to. Patay. Ikaduha, mga after 1 week lang, ang isa niya naman nga pakaisa, manugsarahi sang kahoy. Tanda ini, sila nagsarahi sang kahoy na sa balay, ang manugtumba na tanid dito sa may dalan. Huwag yung pasarahi para hindi makadisgrasya sang mga balay, kuryente, kaga mga nagalabay. Tanda magpasarahi. Galing, hambal na nga, anong natabo ni siya, bayang... nagsarahi siya, sus, nadagdagan sa sanga-sanga. Nadagdagan sa sanga sa ulo. Sus, patay man to.
1: Tatak! RML!
0: Di malas, blaw? Pero sabang pamangkot-makot na sa San Lorenzo, parte ini sa isa kalalaki, 21 anyos, no, kapamilyar sang itsura yan mo. Kaya may mga player man kami sa Gimara sa mga galas ang apelyido, no? May missing nga 21 anyos nga lalaki matapos malumos samtang nagapangisda sa barangay San Enrique, San Lorenzo, Gimaras. Kagapon nga daw kung sa diin na ginapahanumdum naton nga pulupahuay anay sa aton mga sakayang pandagat. Ilabinigin ang mga gagmay ng mga sakayang pandagat kay madlos ang hangin, baskog ang balon. Galing sa kinanglan niya guro ini, ambot habi niya o talam na guro sikmura. Ay sus, missing. Kinkilala ini kay Rose James Galas, no, lalaki ini, nagatrabaho sa water refilling station sa dira nga lugar. Suno kay Police Captain Shani Alanic, OIC sang San Lorenzo Municipal Police Station, naghagaray ang laki upod kaduwa pagid kini mga manugpangisda. Pahayag niya nga sanghana na kuntani sa mga ini nga kwao ng ilapukot, nagpanaog sa isa kasakayan si Galas apang nakatapak ini sa kantilado nga bahin sa dagat, rason nga nagsarurot na lumos. Kantilado, abi mo, tapan na gulpi na lang mga depa mo na o, munang kantilado mo, nang delikado sa mga kabataan. Gertingwan pa, ini nga luwason sang iyang mga upod apang wala na ini nakitaan. Grabe guro ang current, ano? Ginkumpirmar ni Alanic nga hindi makahibalo maglangoy ang lalaki.
2: Aragoy, Choy!
0: Nga nang isda ka pa. Ay, kung kisabla. Nagpatuga-tuga kay mo yung hindi ka kabalo maglangoy tayo. Nagbutang ka sang styrofoam sa lawas mo. Sang nagsuksok ka sang life vest o salbabida. Ano? Dugang pa niya, masaming nagpangisda ang lalaki kunday day off siniupod o kung pagkatapos ang obra agod may sudlod anon. Hindi ka kabalo maglangoy na pukot-pukot ka na, ano? Sa subong, temporaryo nga ginsuspend ng search and rescue operation bakod madulom. Madulom na. Kaga magabalik naman na buwas ang aga, gabay lang ang makita. No, pamilyar ini ang tsura yan, man. daw nakita ko ni sa nagahampangad ka ng taulang-taw softball mo. Kasi nakita nyo ba nakasampay na sa inyo, no? Liwat si, ang missing si Rose James Galas, no, 21 anyos ba, luoy man pamilya si niyo. Gato mga ingisda, be, palihog, be. Basi nagapamati ka mo da. Umambal ka mo, pagwa naman ng bagyo, ha. Okay na ni. Hindi pa okay. Hanging habagat pa ang ato kontra. Pahuway da, anay. MB sakang nang gani inyong sakyan, init-init pa na. Sa mga asawa, ma'am, be, no? Kung nagapamilit ang inyong mga banang mga isda, mapalawod. Nyo, karoon na nga. Ari na nga na yun. Kananay, ala nga nga, akon nga talasin. Pero na mahanukon, mayong aga, ari na palaway na kita nung nami sudan man. Akon, kagina. Amo na nga medyo nagasakit naman akon tuhod. Ginkaon ko ginakigaulan-ulan. Nagaulan-ulan. Amo ko daw nami kaon sang beef wonton noodles. So nagbakal kami sa grocery sang rice noodles. So hindi ang pwede man ko nga kaya noodles sa pambatsoy na yung dilaw, di okay na ako mga pansit. Pero kung gusto mo beef wonton noodles, nami ang rice noodles, ang lapad bla. Ang dali usangon bla daw. Hindi ang bang nga tiga usangon. Ang style di ang nabilin namon nga pares. No, kay galuto kami pares. Kung hindi maubos ang ginaluto namon na beef pares, gina-freezer ko na ang iyang sauce. Ang iyang sabaw o sauce, no? Ginasala ko na. Nasalaon ko na tas ang sauce para wala sa nga black pepper, mga bilog na corn pepper. Makuha ang mga ibang nga residue. No? Kaga ang sauce ina o ang sabaw sa nga, ang sabaw sa pares, gina-rep o gina-freezer ko ina. Luto ko, tipahumukong ko to ang karne. Lang, beef noodles, unahaw mo na eh. Pahimukon mo na. Amo man na ng beef pa wonton noodles. Himo ko pag luto, butang mo na ang rice noodle mo. Ang rice noodle mo, butangan mo sa kung ano ibutang mo da eh. Paminta, kalamay, o kung ano pa. Butangan mo sa sang damo-damo na sibuyas sa dahon sibuyas. Tapos itong-tong mo ang karne. Tapos antes mo kalduhan, ang sauce mo sa pares, ibutang mo da. Mga isa ka, dua ka kutsara, ibutang mo da. And then kalduhan mo, agoy! Pusaan mo katumbal, aragoy! Naman ang ginakaokogina daw, anaga bifa wonton noodles ako. Galing daw kagulutom, basta hindi ka kakaon rice. Nga mo ang mga Pilipino, no? Hindi ka kakaon rice, no? Ginagutom ka. Psychological, gulo. Mangita kay kanon. Ma'am Melanie Harjolin, kamusta? Nakuha mo ng t-shirt mo din, Ma'am Melanie Harjolin. Ananay Rod Evangelista, mayong aga. Ma'am Beth Concepcion, ma'am, may nabilin ka pa da nga na chicken pit. Namin ni sa beef wonton noodles, kaon, side ka ng, may side ka nga chicken pit, no? Pao, adobo nga chicken pit. John Lester, mayong aga. Si Ma'am Susan, pao, ano ni Ma'am Susan? May, kung kanamip man ang imo nga ginainom, may chibas regal, may, ano na, party da? Yung palaway mo man ko, may chibas regal, may black label, may mga nuts ka, inom na lang. Din kasubong, Ma'am Susan? Abi, share mabis ang imo nga black label. Are si Mama Sylvie Guanson Horman. Aparte man ini ho, anong sudan da, Ma'am Sylvie? Abi, picture yung mga video yung itubang ba yung anong mga sudan nyo da? Do palaway gining ila, do buffet gining ilang style ni ho. Aragoy! Amo lang, tutuod nga palaway ang video agin share ni Ma'am Sylvie Guanson Horman. Si John Lester, Kenneth Kim Aldovino. Ayo nga aga. Nakikinig po ako mula sa Manila. Mali sir, Kenneth, galing, abi ko Kenneth. Kenneth Kim Aldovino. Nakikinig po ako mula sa Maynila. Greet ko lang po ang Pasaporte Family, Legaspi Family, ang Roque Family, and lahat-lahat ng kapitbahay ko dyan. Esponasa family diyan sa barangay San Juan Molo, sa siyudad sa Iloilo. From Manila, nakikinig po ako. Thank you, sir, sa inyo, sa kanyang pakikinig. Enjoy, Sir Kenen Aldovino. Ano pong haponan nyo kanina? Tama na, grabe ang sudan ni Ma'am Sylvie Guanson-Horma, no? Ang diet nyo, ha? Irene Solano, good morning. Are, nanay, sudan ni Sir Jespal. Anong sudan mo, Sir Jespal? Ano sudan mo? Sudan ko, subong yoy. Adobo atay sang manok. Naanad kita, basta adobo nga atay, may ara kita sang hard-boiled, no? Adobo man nga itlog. Namit ang nami ang ibong pampares na sa adobo nga atay. Daw na hidlaw man ko magkaon sang adobo nga atay sang manok na may gamay nga kurason, ano? Akon tiyoy, maluto ako bulalo. Nagmagsugba isda nga bangos. Nakabakal ka na sa mambet sa nga imong pambulalo. Ako, kumakaon ko bulalo. Kung tuyo ko magbakal bula, magluto bulalo. Nagakadto ko na sa may Figuro Meat Shop. Sir Johnny Figuro sa may Iloilo Terminal Market. Kadtoin nyo, mambet, try nyo lang. Dira sa may Iloilo Terminal Market. Pagsulod mo, liko ka dayon sa pagsulod na sulod mo sa market, wala. Or pamakutan mo lang din ang Figuro kay silang pinakadako daw, tatlo ka istante na mo. A Figuro. Pangitada si Sir Johnny Figuro. Hambala, classmate ka mo sa programa, isugid kay Tiyo. Ano mo mga Sir Johnny? Maluto ko bulalo. Basi may paaman nga tulanda. Hindi o to. Try mo na mambet. Hindi ka mainulsol. Sir Bernie Erpalua. Sudan namon tiyoy alimusa. Baw ka namin torn. Pagid doon naglaway. Pagid ko ho. Alimusan nga may giti. Gata. Tapos may katumbal ka no? Sir Bernie, may katumbal ka no? Biskan bahaw, atakehon kuning nga nimong alimusan nga may gatapos na may sa bahaw. Hamli nga abe na namian ka mo sa bahaw, kaya ang bahaw hindi na init, amal ka lang amal. Kaya kung init ang kanon, dugay-dugay, huyup, busog ka sa huyup mo. Huyupon, dugay-dugay, busog ka na sa huyup. Pagpuli ko yoy, dalaan ta ka black label, chibas black label. Ang tanong, saan o ka mapuli? Joke lang, Ma'am Susan. Neryo aklarasyon, mayong aga. Ay, tiyoy, naurot ko na ang chicken pit. Kay favorite ko gito, gani man. Nami ng chicken pit. Karon gani, masumsuman ko karon chicken pit. Ang ginahimo ko pa na sa chicken pit kung kisa, sekreto ko lang, no? Kaya kung sa tamad mag-uusang-usang, ginalaga ko na, nay, di ba lagaon mo? Marinated na, lagaon mo na sa, humok-humok na sa, medyo mauti lang, galing damo ko kabataan, eh. Sila na yung ginapatirada ko. Medyo humok-humok na sa, pabugnawon mo. Pagbugna mo, rianto sang cutter to, ang iyang mga tudlo, kagamon na, boneless mo, bla? I-debone mo siya, kuha mo ang tulaan. Tapos ano, pwede mo na adubuhon, tiusang ka lang usang. Galing akon, ginahimu ko da, isa ginamarinate ko siya, tapos sa may gamay nga corn flour, or arena, o kung ano man ang inyong breading, tapos i-deep fry ko, para may variation. May adobo, kag may crispy. Diba? Sarap niya. Check and fat. Nami pag hindi pares na sa mga bulalo. Bala mo nami pares na sa mga bulalo, may mga sabaw. Kita mo ning gagmay ng mga pasayan. Yung gagmay na blang baby, blang, hindi mga hibi. Ang mga pasayan ng gagmay, nakuha mo ang sungoy. Medyo limpiyuhan mo sa. Hindi mo nakinanglan niya kuhaon sa panit. Tapos i-asinan mo kung anong ibutang mo da, paminta. Tapos sa cornstarch, gamay nga arena, cornstarch. Labugayin mo, tapos i-deep fry mo siya. Na crispy, kada kaon mo sang, kada higo po sa baw, may crispy ka nga gamay nga pasaya. Sarap niyan. Rona Mahandukon, galing halin ko sa birthday, Tiyoy. Tatlo ang naghanda, kain na sa birthday. Anging kaon namon sa birthday, chapsuy, sarap naman yan. Astik bulalo, anging turbo nga manok and butter shrimp. Pukon mo naglaway ko sa butter shrimp. Lumpia, ay spaghetti, baye, nadang spaghetti na. At tatlo ka klase nga cake, ay hindi, mako-fans ang cake. Pero ining turbo nga manok daw kanamit ni. Eh. Daw makahululog sa tulani. Eh. Ang imo nga butter shrimp naglaway gid diri. Sir Johnny, ari na sir mama, mambet ari na si Sir Johnny Figuro, kadto na kamo to kung mabakal kamo pambulaluhon ninyo. Tingbon nyo na. Kay base magmahal blang presyo sini, magmahal ang presyo sa baboy. Tingbon nyo ng inyong pagbakal. Dinner ko yung shrimp curry with yellow rice. Ang sasarap ng ulam mo. Lagi na, doon nabitin ko to kay ulihin ko nagkao kagi na panyaga daw chicken curry itong yung sudan mo, no, gamay lang bilhin bla. Yung mga bata ko, magambal nga chicken curry. Basta ako gani magluto chicken curry, gawin na swas kaon. Tapos may katumbal ka, labang nga katumbal, kada kao mo, saaw mo katumbal, doos ka na mitor, no? Alauna 35 si Ma'am Avic Paez Esmeralda, nami manini sa mga luto sanga curry. No, any curry, chicken curry, beef curry. Ako yun, nami ko sa curry futon. Nami ang curry. Curry putan. Nami ang curry. Depende sa... Kaya nga ito, naanad kita sa Pilipinas, so dito sa Iloilo. Isa lang type nga curry tayo, no? One type of curry. Sa mga Indiano, lain-lain nga klase nga curry. Lain-lain nga klase nga curry ang matilawan mo gito. May yellow curry, may green curry. Kita mo? Dapat evolve man kita, dapat research man kita. Kung kamo mga nanay, mga tatay, dapat amo na research man kamo para may variation kaya may kaon kung lain-lain ang sudan. Although parehas ang iyang protein, manok, isda, baboy, ubaka, o kung ano pa da. No, isa lang ang protein, pero lain-lain nga luto, ma-variation, ganahan ng inyong mga kabataan. Kay sad to say, mga iban, tukod hindi tinamad, kundi nakapoy na. Sa pagluto, ay, kung may manok, adubuhon. Diba? Basta manok, are, mga pabati-bati kita na sa mga ginika ng iloy. O mga ginang ng tahanan. O mga tatay nga mga single parent. Sa mga nagaluto, basta gani, manok, nakita sa rep, manok, o nagbakal manok, either adobohon, fried, o tinola. Amo na, di ba, tatlo man ang ina. Wala sa mahambal niya, butter chicken, or a glazed honey butter chicken, okay, a glazed butter chicken, di ba? Wala eh. Aton basta manok, fried chicken, adobo, tinola, chicken curry. Apat gid niya, pirmi na yung basa manok. Pag baboy, adobong baboy, fried limpo, pochero, sinigang, ano pa, basa baboy, sinigang, menudo. Amo na, di ba? Puro amo na. Wala sang variation. Kung bisan ikaw daw hindi man matakaan. Pero ikaw daw, kung isa mawadaan ka gana, pag nakita mo sa lamisa, abaw, adobo na naman. Abaw, tinula na naman. Dapat amo na, di ba? Dapat lain-lain. So, damo, aral ng YouTube. Oh. Pwede ka mo ka-research. Amo lang ka, base hindi uyon kabataan. Hindi nyo pag, hindi ka mo mag-advance thinking, base hindi uyon sa kabataan. Lutuon nyo anay, kagbulilan tawa kung uyon sila. Gakadto sila gani sa nagkalain-lain ng mga restaurant. Nag-order gani na sa mga food delivery, kung ano-ano lang gina-order nila. Kay man, hindi, sorry ah, kay natakaan sila sa amo nang mga luto. Nga kinandan at daw-adlaw sa pila katuig nga luto ay, puro sa amo lang nang ginaluto. Ari na si Ma'am Abik Paes Esmeralda. Morning to Punch. Karaho sudan ko kag noodles. Gusto ko sumong makaon. Ah, laksa buka na karne? Anong laksa na karne? Anong karne na? Karne ni Sir Bernie? Ako gusto ko kanon subong ano na gani ang sa ang kanon da sa may basmati rice. Gusto ko magbasmati kag hindi chicken kung hindi beef biryani. Amo nang ginalawayan ko subong kag ina pa ko galaway sa bisan chicken na beef or chicken biryani. Ang ginalawayan ko sa bungo. Kasi siyempre sa amung talagsa lang, di ba? So, chicken or beef biryani. Salamat sa mga ma-order kay Tio. Thank you. Alauna, 39, do gingutom ko sa aton istoryahan kay pagbalik ni Tio Pancho. Sports balita. And may base may matipon kita nga entertainment balita. Tandaan na makasasala ang aton nga baba, hindi lang sa mga tinaga, kung hindi kung ano ang ginadasok naton sa aton nga baba para maproteksyonan kita sa nakalain-lain yung mga balatian. Tandaan, may Evergreen Herbal Capsule.
3: Ogali si ano,
4: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ni si Roberto Prandosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Siya gali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ang inihibahin dulong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kay nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kay hindi man sobra kalubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Okiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hico sa 0 9101264595.

0: Gang, ang mga senior taho, ang mga manug senior, ang bahala na gang. Nga makaon, bahala na rin kung atakihon, takatritis ta. Bahala na kung haibla doon, taniya. Ang mga bahala, tagang, are, hindi nyo magpatami. No, kaya ka mo, bahala na. Nga, bahala na, importante, hindi ta mapatay nga nagakurit. Hindi ta mapatay sa gutom. Are, halong ka mo sa inyo ginakaon. Kag-exercise, amon ang nami, kag proper diet. Para malikawan nato ng mga ang diabetes, ang pagtaas ang aton ng cholesterol, arthritis o gouty arthritis, ang high blood, fatty liver, ang pagkaguba sa aton ng kidney, acid constipation, inom kita Evergreen Herbal Capsule. Kay sigurado, ginabuhinan niya ini ang sobra naton sa sugar, sobra naton sa cholesterol, fats, asin, creatinine, sobra sa acid, kag constipation, kag iban pagid ng mga sobra, balansihun niya ina. Pero hindi ko magsalig, kung nakainom ko mo sang Evergreen, hala na ka mong hala sa mga bawal. Mas mayroon nga, edad-edad ta, nagtigulang ta, layo ka ta sa mga balatian. So, kaupod nyo na ang Evergreen, kay pati ang mga vitamins and minerals, ginadugangan sang Evergreen. Ginadugangan sang Evergreen, ang kulang naton sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Adlaw-adlaw, Evergreen Herbal Capsule. Mabakal yun sa mga butika. Malapit sa inyong lugar. Negros Island Region, Maynila, o Diriman sa syudad o probinsya sang Iloilo, available ang Evergreen. Pwede man kamo kabisita sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo, Delgado. Ora pwede man kamo ka tawag kay Dr. Crispin Hico, mamangkot kung paano kamo ka-order online na i-deliver na lang sa inyong abalay.
1: Tatak RML.
0: Ala 1:44, mga kasama, bantayan ninyo sa maabot nga Lunes ining sona sang aton nga presidente, ang ikalima nga sona sang aton nga presidente. Isa sa mga ginapamangkot dire o isa sa ipamangkot kag ginahulat nga sabat sang aton nga presidente, ang iyang nga promisa na 50,000 nga mga classroom na matapos antes ang iyang termino. 50,000 sa subong counting, 22,000 pa lang. Ano ay han ang inyong nga ginabantayan sa SONA sang atong presidente? Bantayan ninyo ang special coverage sang SONA sang atong presidente sa RMN Network News nga pamatian diri sa DYRI RMN Iloilo 774.
2: Pananagutan.
3: Kailangan may managot.
2: Maraming pangako. Maraming hamon.
3: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
2: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage. Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
1: Tatak RMN.
2: Isugid kay Tihoy.
0: Batayan sa Lunes, Mesa 27, ang SONA State of the Nation Address sa ngaton niya presidente. Saliwat kamo, nabinigid ang mga OFWs. Kaya nga itong mga senior nagpamati subong. Ano ang gusto ninyo nga mabatian sa sona sa ngaton presidente? Ako, siling ko na gani, ininya Iloilo Guimaras Bridge. Amo nang gusto kong batian. San uni, sugudan, kagamay katapusan ini, ayan. Oy, antes kita mag-sports balita, mabelated happy birthday, nalipat, gid ko kagapon. Belated happy birthday kay 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Belated happy birthday kong... Na-invite ko to sa Panyapon. Mukhang busy ko. Mahing aga. Uy, Ma'am Nelia Cordova, good morning. Kakay Neryo Aklarasyon. Palayog lang sa mga viewers na, sa mga netizens na ito, yan nakatutok na sa Facebook, diri sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Bay, palihog be. I-like, i-share, i-follow. I-like na lang, okay na ko ha. I-like nyo ana yung programa, okay na ko. Sa mga nagalantaw sa ato sa YouTube, mayad-ayad gid nga aga. Adlaw kita sang Sabado, ika-apat na ini nga Sabado, para sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. E, nagapamati sa ato sa RMN application, labinigid ng ato mga OFWs, working and living abroad, kaya sa ato mga kauturan nga mga Ilonggo. O sa mga kayo naroroon, mayad-ayad gid nga aga sa inyo, tanan-tanan.
1: Tatak, RMN. RMN News Sports.
0: Oy na, unahan ta nga aton nga sports balita. Balantayan karon no, sa mga mahilig sa boxing. Ang 1-2 punch ni. Sa boxing, una bantayan ninyo kay si Gervonta Tank Davis. Noon nakibot ang boxing world. Gin-reveal ni Gervonta Tank Davis amo na nagka-perde kay Garcia, di ba? Tao gindi siya ni bata-bata gindi siya ni Floyd Mayweather. Amo na ang nakaperde kay Garcia, no? Nakibot ang bilog ng boxing world sang isiniwalat ni Gervonta Tank Davis ang ilang potential fight with Manny Pacquiao.
1: RMN News Sports.
0: Besides the age gap, no, kamo pabor kamo ay hanini sa hampang ni Gervonta. So gina-challenge ni Gervonta Tank Davis si Manny Pacquiao. Batunon ay hanini ni Manny Pacquiao. So bulubantayan nina. And sa boxing, karon alas 2 Philippine time, no? Alas 2 ini ang hampang kay Kagina nagtubangay na ining duwa si Tim Chu. Si Tim Chu amo ni ang bata sang former world champion na si Costa Chu, no? Ang kontraho niya si Errol Spence Jr. na dumduman niyo pa ni siya. Ang gin kontra ni Terence Crawford, no? Ang gin tumba ni Terence Crawford kontrahon ni Tim Chu si Errol Spence Jr. sa Sydney, Australia. Subong buwas nga adlaw alas 2 buwas nga adlaw alas 2 Philippine time. So bulubantayan naton ini ang hampang sang duwa nga ini si delayed.
1: RMN News Sports.
0: Para sa former unified world champion Spence, si Errol Spence, no? Nagabalik ini after 3 years niya nadula siya sa boxing world and ma-debut siya sa junior middleweight bout. Ang tale of the tape, si Tim Chu may record na 27 kadaog kag 3 kaperde samtang si Errol Spence 28 wins 1 knockout 1 loss lang ini. Naperdihan niya na si Terence Crawford, no? Ang height daw amo-amo kami ah, 5'8 5'9 ah. 31 si Tim Chu samtang 36 na si Errol Spence. Si Tim Chu will be representing the hometown of his dad, which is Australia, ni Mama Artagad na si Ma'am Moni Hoffner. And samtang si Errol Spence, Estados Unidos. O balantayan man ining hampang sang duwa inyo. Spence versus Tim Chu. Mga kasama, buwas alas 2 ina sang hapon, Philippine time. Samtang sa ibang pagkita nato nga sports balita,
1: RMN News Sports.
0: sa basketball si Boban Marjanovic nagupod sa Strong Group Athletics sa Ilapagtinguha na makuha ang three-peat sa William Jones Cup. Ba, medyo nubo-nubo ini si si Boban Marjanovic, 7'4", 7'4". Kag manggaranon sa eksperyensya ining 37 anyos na si Boban matapos ini makahampang sa NBA para sa San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, kag Houston Rockets. Pero sa gamay lang makahibalo nga ining si Boban Marjanovic, nagsaylo siya sa NBA, may edad na siya. Pero sa ila to nga hometown, mga kasama, kilalang kilala ini siya. No, tan grabe ni Pampangon, ganit pagsaylo sa NBA, may ulo edad-edad na siya.
1: RMN News Sport.
0: Sa PBA, ginluto sa Magnolia Hotshots ang Meralco Bolts, 112-98 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup. Kagapon nga adlaw, masubo-subo man nga balita para sa mga tagap mga Pilipino kay ining rising star na si Quentin Melora Brown, nagpirma na ini sa Nagoya Diamond Dolphins, suno sa Japan B League. Si QMB, no, maghampang na sa Japan, magkatapos maghampang sa Chiba Jets. Kanugon, kalabanan sang aton yung mga PBA, kagang aton mga NCAA, kag UAAP, mga stars, mas ginapili na maghampang sa luwas ang pungsod, like Japan, China, and Korea.
1: RMN News Sports.
0: And sa ulihin naton nga sports balita, ang na-break kagina, bilog nga kalibutan nga nakibot, no, sa anunsyo ni LeBron James kay tatlo ining napipilian niya, no? Tatlo ining napupusuan. Cleveland Cavaliers, Miami Heat, yan ang pinakamatunog kay dira sa nakadaog sang iyang mga kampyonato. Pero sa Philadelphia, wala pa sa kadaog sang kampyonato. Nakakasama pagkatapos ang pila ka semana ng espekulasyon, nakadesisyon na ang veteran basketball player na si LeBron James nga dalon niyang iyang talent sa Philadelphia 76ers.
1: MN News Sports.
0: Suno kay Shams Charania, nagpirma ang 41-year-old star sang duwa ka tuig nga may 8 million deal nga may player option contract. Saya social media post ginpahayag ni James nga luyag pa niya magsakripisyo, magtrabaho, magcompete kag magdaog sang dugang nga titulo. Pahayag niya nagapati siya nga mahimo niya ang championship team sa Philadelphia 76ers kag nagpabutyag sang kalangkag nga ma-energize ang bag-o nga fan base. Liwat man ini nagpasalamat sa Los Angeles Lakers sa iya gin na iyang aginhalinan. Sa subong, makaupod ni LeBron James si Jaylen Brown nga gin-trade halin sa Boston Celtics. Ang fragile na si Joel Embiid, amo na yung question, no? Si Joel Embiid na dapat keep this Jamaican guy healthy. Si rising star, rising rookie na si VJ Edgecombe. Kita man natin pahampangon si Tyrese Maxey. Kaya sa ilang hampang, no, si Tyrese Maxey lang gid ang nagapamuntos. Siya ni ang spark plug, no, si Tyrese Maxey. And subong with the entry of LeBron James, maturity, syempre ang dira experience, mga kasama, dira niya ni dira na ini ang istoryahanay na ini. Payag ni LeBron James sa iya nagpagpirma sa Philadelphia 76ers. Ang siling ni LeBron James, ano, kay nag-text sa sakon kagina ini sa nag-message sa email sa sakon. Humble niya, quote, "I thought I was done when the season ended. I wasn't really ready to announce it and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at all that last press conference when I said I needed to look at myself and decide if it is still the love of this game. I still truly love this game and I have more to give."
1: And News Sports.
0: the last few weeks have been have really been special. I've never been able to have no clue what to do and take real time to just think. I've had an incredible few months with all the people I love trying to figure it out. This is my last decision. I'm not going for money. I'm not going for family. What I'm really playing for at this point, I want to sacrifice. I still want to work. I still want to grind. I still want to compete to win and to have a chance at the feeling of winning another championship. So no, Saya, I believe I can help make Philadelphia 76ers a championship team. And I am so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time. Thank you, LA, Miami. I'll forever love, and Northeast Ohio will always be home. The King, LeBron James.
1: RMN News Sports.
0: Number 23, LeBron James. So makikita na nato ng bagong team ni LeBron James, ang Philadelphia 76ers.
1: RMN News Sports.
0: Alam nyo ba ang mga franchise icons ng 76ers? Base kilala nyo ang ngalan, wala nalipat na kamo. Ano nga team? Siyempre, ang top all-time greats ng Philadelphia 76ers. Siyempre, si Allen Iverson, si AI. Amo na yung unang-unang nga AI. Sumong lang nag-uso ang AI, artificial intelligence. Pero sa amon sang una, AI means Allen Iverson.
1: RMN News Sports.
0: Who changed the game. Hindi lang the game, kung hindi paano manamit ang mga player. Subong, kita nyo na mga halhal na short. Kita nyo mga headband, ang ilang mga ang panabon diri sa ilang mga braso sa tato na kay AI halin ina Allen Iverson. And ang killer crossover, syempre Allen Iverson. Isa pa sa mga all-time greats ng Philadelphia, si Dr. J. Kung sa diin ang slam dunk, wala pa iniuso ng mga high flyer, si Dr. J o si Julius Erving, amo ng pinakakilala with his afro style, afro nga buhok, ang high leaper, amo ni sa si Julius Erving, si Dr. J, amo ng una-una nga nag-dunk sa free throw, hindi si Michael Jordan.
1: RMN News.
0: Si Dr. J. And si Wilt Chamberlain. Amo ni ang isa sa mga big man, mga kasama, nga mga highest pointer, mga record. Amo ni ang mga kilala. Pero kilala siyempre si Allen Iverson. Kaya 2001 NBA MVP, four-time scoring champion. Si Julius Erving, amo ni ang nagdaog sang MVP, no? And led Philadelphia sa 1983 NBA Championship. Amo ni si Dr. J o Julius Erving. Si Wilt Chamberlain, amo ni ang sinuganiang ini sa may ang pirmi ang kontra ni sa match-up niya sa taga Boston Celtics.
1: RMN News Sports.
0: Ang ibang pagid ng mga Hall of Famers na naghalin sa Philadelphia 76ers, Charles Barkley, Moses Malone. Amo ni ang kayang utod ni Karl Malone, si Moses Malone. Sobong, siyempre, kilala si Joel Embiid, si Maurice Cheeks pagali. Kilala ini nga mga player, no? Amo ni mga top players nga kilala, no? Sa Philadelphia 76ers, kag nadugangan na sila sang isa. By the name of the King himself, LeBron James.
1: RMN News Sports.
0: Para sa mga sari-sari, kag nagalain-lain, mga update, mga breaking naton nga mga sports balita, tutukan lang diri sa RMN Iloilo. And syempre, diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Para updated ka sa mga chismis, showbiz, and sports, Tiyoy Pancho got you!
1: RMN News Entertainment.
0: Sa ibang pagkita naton nga showbiz balita, Nicole Scherzinger kag si Jokoy ning komedyante. Kag si Nicole na Pussycat Dolls, sila daw ang susunod kay Lea Salonga sa maging next na makamarka sa Hollywood Walk of Fame. Samtang sa Sydney, Australia, kadamo sa mga Pinoy, kadamo sa mga netizens ang nagpadala kay Teoy Pancho. Bao, grabe kuno ang sweetness ni Kim Chu kag ni Paolo Avellino sa ilang pagbisita sa Sydney, Australia. Sa mga pagkit naton nga showbiz balita, SB19 mapapanood na sa inyong mga chikiting sa Disney Channel.
1: RMN News Entertainment.
0: Dito di pa may isa pa kita entertainment balita. Si attorney Lorna Kapunan sa next trial, no, sa next trial ng impeachment, hambal niya magdala kayo ng piatos and ensimada. Pinatatamaan na mga kasama ang ating vice presidente, ang pamangkot sa next hearing, magpakita kaya ang ating vice presidente. And ang pilot episode ng Someone Someday, mga kasama, panalo daw, damo mga nakalantaw sa pilot episode ining pagtatambal ni James Reed. At ang kinakalang kaganin nyo na si Catherine Bernardo, panalo daw ang chemistry. Bagang bagay, galing paano maging love team kay both na committed ni kay Isa kay Mayor, no, si Catherine Bernardo. Pero sa ilang chemistry ko, no, sa ilang bagong teleserye nga Someone Someday, dapat daw abangan ang chemistry ng dua.
1: RMN News Entertainment.
0: And yan mga kasama ng ating entertainment and sports balita na dulong na sa aton sang Kapehenyo.
4: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optical, sa sulod sa Marymark Mall Activity Center. Kapihin nyo.
1: Tatak RMN.
0: Dapat matilawan. Kung hindi may pakamukatilaw, dapat gani matilawan. Ining talagsahon lang ini 14-in-1 Herbal Coffee. Makibot ka sa sabor, kag makibot ka sa epekto sini. Samtang nagainom ka, kag kung madugay kang madugay nga nagainom sang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, hindi lang itsura mo ang nag-improve, kung hindi pati na ang imong health. Paano ba naman? 14 ang sangkap sa isa ka kape. Pwede nyo mabakal sa mga butika, pero panumdum lang, kung hindi pa available sa mga butika sa inyong lugar, pwede ka mo kabisita sa Zamara Shop. Diin ang Zamara Shop. Bisita ka mo sa may Marymark Mall Activity Center. No, lapit sa escalator, Iping sang Sarabia Optical. Para available da ang Soft Touch Wonder Oil, kagang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Once you're there, pwede ka mo ka-inquire kung paano ka mo ka-order online, no, para sa repeat orders ninyo. Para it would save you the hassle of traveling, kag inyong pagbiyahe-biyahe ninyo, avoid traffic, hulaton nyo na lang, no, sa inyong balay. Pwede man ni sa mga Changi. Sigurado ko, damo iniga pangita mo. Asang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee sa mga Changi, sa mga kapihan. Let's help support, no, a healthy life. Baligya kita sang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Tatak RMN.
0: Si Buds Jr., tiyo, lupad ka signature move ni Dr. J ang reverse layup sa likod sa ring. Oh, ang kita mo to, naglupad siya sa may kilid sa pre-truan. Oh. Nag-amuna ako, dinaktaw ako, blaman. Oh. Pero kilala si Dr. J, hindi lang siya mga high, mga acrobatics, mga dunk acrobatics, kundi pati sa iyang style. No, kita mo ng afro nga buhok, siya niya nagpa-uwi. Mga style, mga grabe ang style ng mga taga-Philadelphia. Manog champion, gining Philadelphia, sabong! Oh, bulubantayan ini. Mayong nga ganay kay Sir Alex Defensor Tagodinay, nagapamati tiyoy. Alon Rojo, pang, good morning, doon na late ka. Si Alden Sueta, si Ma'am Donna Aguayon Feldman, kamusta ka, ma'am? Si Sir Amamayla Hagokoy, mayong aga ko nung balik kay Jess Pal. Dude sa Pinuela, kay Kaberting, papangmiling, kay Tatay Enjong, Epi Onyate Niembra, mayong aga si George Torreña. My morning to you. Tamiyaw ko lang si Kagawad Rico Dongines, Sambalud Uno Saraga, Kagrenante Pedroso, Kagawad Noel Coscoluela, ng Vic Nong Marsing, sang Siwalo Maasin, sa Torilla, Tubola, kag Torreña family sa Tigbawan. Thank you. Naku po, ambali Ma'am Alice Friday sa Sona. Naku po, kamusta na eh ang mga 50 mil nga classroom nga ginpromisa ni Presidente? Pila pa lang ang naubras mong daw counting daw 22,000. Daw 22% pa lang ini sang ginpromisa sang aton Presidente. Di, sabun na tugyan na sa mga LJO. Ambot kung kamusta ini. Ang flood control. Amo nang gusto mabatian tiyo ang flood control project. Ang ining anomalya diyan na ng mga nabat sini. Ang mga korap nga mga opisyal daw kahinay. Pasugtan niya ni Ayana Abrihan ang BIR box. No sang vice presidente. Bulubantayan kag iban pagid no nga mga promisa niya for this last year o last term ano pagid ang iyang nga mga ipromisa. Ano mga pending mga projects nga natapos na? No ang mga corrupt nga official amo nang gusto mabatian. Diri na pukaw, diri na buyagyag. No ang mga flood control scandal sa iya ini nga pag sa iya nga sona. Maiya naman kayo. Naging siwalat niya hindi mga korap na mga opisyal. And gusto ko man mabatihan sa Presidente Tiyoy. Ano ang plano niya sa drug problem? Hindi lang diri sa Iloilo ha. Drug problem sa pungsod Pilipinas. O ano na lang ini? Ang iyang sabat daw ka lapsa aton laksang aton presidente when addressing the drug problems daw nagadamo ang nagaintra sa droga kay daw why na nagbalik ang kulba nila sa aton nga mga law enforcement. No, gusto mat naton mabatian ini kung ano ang programa niya para mataptang illegal nga droga, ini mga illegal gambling, ini mga pogo. Kaga kamusta ini ang mga nagpalalagyo din nga mga may mga kaso, wala pa mabatian kung di na ni sila. ang iya nga pakaisa. No, amo nang ginahulat-hulat presoon, ayan ang iya nga pakaisa. Sige mga kasama, ang aton yung mga iban pag yung mga balita, bantayan nyo sa aton yung Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Time check! Alas 2:11, bulubantayan ninyo ang aton pinakabag-o nga promo.
5: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
6: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaog sa ACS Hulika Promo. promo.
4: Subong na ining bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
6: Tatak RMN.
0: Bantayan nyo mga kasama ha, ang aton nga ECS sa huli ka promo. Hapos-hapos lang ina. Once may manuktok sa inyong nga balay, wala na duro pamangkot. Wala na pamahalan tawunan ha kung may ara ka mo sa ECS product. So kung ako sa inyo, no, patuloy na gumamit, magbakal sa mga ECS products, no, pwede mausar sa inyong nga balay. Pareha sa nga Charm Fabric Conditioner kag Pride Detergent. May ara kayo na, wala na problema. May chance ka na magdaog sa nga grocery pack cash price kag iban pagid nga mga papremyo halin sa ACS. So tandaan, adaw-adaw ang ato nga ACS Huli Ka Promo.
7: Tatak RMN.
0: Alas 2:12, nakabaton kita sa nga report no, diri sa Dalom namon. Dalom lang namon din nga burgeran, ang 24 hours nga hamburgeran bla. Ang may magbakal ka, buy one, take one. Namon ang damo, nagpabakal din mga estudyante. No, may balita dire nga may nagtuyo. No, may nagtuyo nga hold upon ining hamburgeran. Ano paano kay ni kasulod kay may baral ini may mga baral no, pati ang sarado kag damon ni nagalabay diri. So halong lang gid daw damon na masabong ang mga halang mga kaluluwa sa aton mga kapulisan no nga naga monitor bao may tuyo kuno mang hold up dira sa isa ka hamburgeran sa bahin sang lapas. O, sa mga 24-hour convenience store, ha? Mamang ulo aligmat ka mo. Dapat ni may number, may CCTV, dapat ini, no? Basta 24 hours, gani? Basta mga restaurants o convenience stores, dapat gini ni may mga CCTV. Importante gini nga katama, kung may magtuyo da, eh,
7: Tata!
0: Eh, post na yung tsura nila, oh, para madakpan.

0: Dear Papa G, ako si Betty, 25 years old, sang Dumangas, Iloilo. Call center agent ako, Papa G, kag only child, kag wala na sang amay. Si mama na lang ang upod ko sa balay, pero kung kaisa daw hindi pa kami magkitanay, bisan pang isa lang kami kabalay. Sako man siya sa iyang obra, kag syempre bisan medyo may edad na siya, nagabulubar kada man inigihapon. Daw wala lang siya kadumdum, nga ari pa ako. Hasta nga isa sinakabes.
1: Ay, salamat. Day off ko subo.
2: Oh, Nak, bugtaw ka na gali.
1: Oh.
2: Dali na, dungan di sa amon kaon ni Tito mo, Leonard. Oh.
1: Ba, may bisita gali kita.
3: Hi, Betty. Good morning. Padali na. Mag-upod ka na sa amon ni mama mo. Dali ka, upod sa amon pamahaw. Nagluto siya sa bagong nga recipe. Kamuti pancake.
1: Amo ba na?
2: Ay, Nak, siya gali si Tito mo, Leonard. Nobyo ko ka, dali na siya maestar sa Anton.
3: Pero may kagiging nasugid sa ako ni mama mo sa akon. Gusto kitman gali si mama mo, nga gwapa kag tahum lawas.
1: Amo ba na? Karoon ako makaon na. Wala pa ko gana. Enjoy lang kamuda nga duha.
3: Oh.
2: Ba, Betty!
0: Ikalima na siguro nga lalaki si Tito Leonard nga gindala ni mama sa balay. Si mama nga daan niya, Papa G, nga daw wala na siya labot sa akon. Kagkahapos na niya sa iya nga mag-ilis-ilis lalaki, gani daw normal man lang siguro sa iya, ina, nga madulaan ako sang gana sa iya. Di ba lang? Pero isa si nakabes?
3: Adlaw na. Bet. Managras 12 na sa ngunto. Bugtaw na. Bet.
1: Ma!
3: Oh, oh!
1: Tito Leonard! Ikaw! Anong kinabuhat mo sa kwarto ko?
3: Eh, ikaw na, Bi. Naglakat si mama mo. Di, nabalaka ko nga wala ka pa makabugtaw.
1: Oh!
3: Ginlutuan ko na ikaw sa pagkaon mo. Sige na. Magbangon ka na dira.
1: Dako na ako. Nakaibalo na ako sa buhaton ko. Gani pwede bala? Magwa ka dali sa kwarto ko? Wala ka karoon respeto, ah!
3: Kabalo ka. Eh, concerned pa ganin tao sa imo, eh. Ginatabog mo pa. Ate, sige, bahala ka.
1: Tito Leonard!
0: Nakibot na lang kayo, Papa G, nga pagbugtaw ko aras sa tubang ko. Kag may pagkao na nga nakapiparar para sa akon. Nakikig ako sa iya eh, kahit ginsulod niya ako sa kwarto nga nagkakatulog pa ako. Pero Papa G, hinali lang ako nakabatsyag sa kahidlaw sa akong matuntuod nga amay. Pinanakatuig nga wala ako sang amay, kag sa mga lalaking nga gindala ni mama sa balay, sa kay Tito Leonard lang ako nakabatsyag sang father figure, kag daughter treatment.
1: Ano? Ginsulod ka lang niya sa kwarto mo? Ay, oh. Do hindi amo, ha? Ano? Wala lang kang pertahan mo? Guba gani ang doorknob. Nagligad ko pa ba'y kinhambala kay mama nga baklan niya? Tiyas na subong wala pa na baklan, kundi wala na islan. Ay, te. Ikaw bakal, eh. Parang nga malakal mo ng kwarto mo. Sige lang, ah. Makachempo ko kay mahapit ko sa hardware, mabakal ko. Pero, abi mo pala, day. Sa pila kasi manang atinder ni Tito Leonard sa balay daw. Daw nakita ko nga kamayo man ng kagkabuot sa iya.
4: Pasikot pa kitang tao lang na, day. Kay Tidira siya nag-i-star sa inyo mo.
1: Hindi man, guro. Daw ginahimo man niya ang tanan para lang sapakon kagbatunon ko siya.
4: Amo bala?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang tataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Daw hindi man mahimo pa Jay nga suspetsuhan ko si Tito Leonard kay nakita ko man nga nagapakaamay siya sa akon. Kung kay isa gani ginatagan pa niya ako sang kwarta pang allowance kag panggasto-gasto ko kuno. Hasta nga nahulog naman lang ang buot ko sa iya kag inbaton ko siya bilang akon step father. Isa si nakabes pa Jay sa nagpauli ako nga hubog.
1: Betty, hubog ka?
2: Nabot mo!
1: Ka-sexy sa imo? Ang dughan mo, ho? Nagagawa gid ang cleavage mo? Kagang palda mo, pwerte kalipot? Ikon, nagagawa ng igot-igutan mo, ho? Inano, nagawa ka lang sa balay nga amusin ang purma mo?
2: Wow! Matilaw ka.
1: Betty. Betty, ginahalukan mo ako.
2: Tala ako sa kwarto.
1: Dali
2: ah. Tala ako.
1: Betty, dali.

0: Dawalan ako sa wisyo ko, Papa J, sa mga tinion ngayon. Wasak-wasak na gigoy, ha? Nga wala na ko kahibalo kung ano na nagkakatabo sa palibot. Asta nga.
1: Tuwad! Tuwad! Tamo na! Tuwad, ha? Katsipa ka namit! Oh, shit!
2: Shit! Kanako sa kargada mo!
1: Shit! Shit! Ubag ka hugot-hugot! Namit-namit pa!
2: Sige pa!
1: Hugot! Shit! Ang bulik mo!
2: Sadista ka!
1: Sinamihan ko maglantaw! Shit! Shit!

0: Natabo kami ni Tito Leonard kagin sekreto namon ini sa kay mama. Ambot Papa G, doon na namian man ako kung mag-amo kami sina ni Tito Leonard. Nalipay gada ko sa Natabo. Kapila kabula namon ini nga ginahimo, Papa G. Ngalikom sa ihibalo sang akon Iloy. Kag isa sina kabes?
1: Natabo ka mo ni Tito mo?
2: Oo man! Hipusa ang mga sungat ninyo.
3: Kagawa, ginasin mo yung dahil sa lupa na!
2: Nagligad pa eh. Pila na kabula na nakaligad.
3: Ano? Kagawa, git mo na sa imo. Sili mo, hindi mo siya gusto. Nga nagpatol ka sa iya.
1: Ituhog ka mo ni mama mo sang Leonard niya ito.
2: Wala ko labot.
3: Ano? Kagawa, git yo.
2: Kali kayong malain pa kayo. Delayed na ako eh.
3: Ano? Hala, tapat ka, Ged. Basi ko nagabusong ka na.
2: Be, mga day!
0: Nagpa-check up ako, Papa J, kag husto ginang mga abyan ko. Nagabusong ako 1 month. Hindi ako luyag nga mabuhi ini, Papa J, pero kabalo ko. Nga sala ini. Kag kabalo naman, kamo, nga nobyo ni mama, ang amay sini. Mahuyan gid ako. Ano ba lang buhaton ko, Papa G? Laigay man ninyo ako sa akong buhaton. Ako gali si Betty sang Dumangas, Iloilo. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa G.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang mga...
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingabang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Pantayan ang mahimo madaugan nga grocery packs, cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent kag Charm fabric conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika promo.
2: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
3: Tatak RMN.
4: May lima ka. Basta hindi kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.

0: programa kada kaagahon alas 12 tugtog alas 3 inidya sang pagkan. Sugid kay Choy.
1: Sugid kay Choy.
0: Ang programa nga may puso kaupod si
1: Choy Pacho.
2: Hoy nga ga mga Karacho man. Welcome back. It's a weekend, Sabado, Pecha 25. Anong pakadlawang sweldo? Pero sige lang, importante buhi. Welcome na sa ating mga netizens na naka-online sa mga Sabado. Pwede naka-comment, pwede na maghatag sa inyong mga opinion. Kag suisyon para kay Betty Catolfo. Ang mga tentasyon, bis nga likawan, gin-head-on tana. Sa ating mga suki, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga taga Negros Island Region, probinsya sa Guimaras. Mayad-ayad gid ni aga, may mga disgrasya man to sa Guimaras. Oh, dua ka motor, nagbunggo anay, nanuman. Sa ating mga bugtaw ng mga netizens, pwede nakalaygay. Pwede nakalaygay. Tawag-tawag kay Tiyoy sa 0933-879-0931. Or pwede man sa Facebook, sa Messenger, pwede na magtawag. Call me, call me, call me. Sa liwat, ang may problema, si Betty. Betty. Gabete ang iyang miming. Basta hubog gani, basta alak gani ang sumulod sa utok, hindi ka kabalo magdala sini. Ay sus, hindi lang ang ang bilog mo nga lawas, nagapalangatol ka pang hita. Among gini, di ba? Basta nakainom, basta may alak, no? Basta may alak, hindi may basta may alak. Ang hindi mo gusto himuon, mahimo mo gid himuon. Nagapangisog ka ni basta may agwa di pataranta.
3: Okay.
2: Mayong aga pa pangbiyan.
3: Yung aga. Masuro niya ito kay Chaman ito ng agad. Hindi. Ito nanay ako no. Lima na kabilog dalay na yun. Iya ba siya siya ulit? Subrap gid bala. Kaya ang yan po gima kung malay ulog yung bata, kung hindi, dugan yung dalay eh.
2: May isa pa din nga nga anggulo papangmiling yan. Isa ka anggulo di. Isa kita mo to daw, mga kung isa mabasol man nato ng mga ginikanan. Tuod nga physically, no, physically ara ka, ang presensya mo, ang presensya mo ara, pero ang pabatsyag mo sa bata mo, daw ginapabayaan ng kabataan, siguro kay Betty, nahimo niya ini sa kaakig niya kay nanay niya, kaya daw wala sa ginasapak, daw ginapabayaan siya, basi ginhimo, basi tuyo yung manihimuon para mabalusan si nanay niya, di ba?
3: Eh. Eh, kung mali na siya, sinusagod siya. Hmm.
2: Kita eh, galing gabusong nga, hindi na ko
3: ah. Temo na ay anong alangin na iulog kung iulog niya kung di iulog problema yun naman tako ay sa iba na eh
2: kung balgani amon ni pirmi ang nagasulod sa utok sa mga kabataan labi na gid kung disgusto hindi sila gusto nahuya sila amon ni din nagasulod ng sa utok na ipahulog kaling kung hindi niya pagtaguon sini kung hindi niya mapagtaguon ang isa pa konsekwensya din, kung mabalaan sang nanay niya, daw aduaman lang yun eh, di ba? Kung mabalaan naman sang nanay niya, and sooner or later, mabalaan gindi nanay niya yun eh, ang ginsikreto, naging tago-tago ang adua.
3: Hey, damo nung ang pansunok sa surat niya, gondwa na igot-igot niya, di eh.
2: Ano igot-igotan na? Magambal ka igot, anong igot-igotan man?
3: May buli, bula na yun.
2: Ah, sa buli, igot-igotan. Ang daw, guya sa buli, amo na?
3: Oo, kung sa mga manok pala, uwi si manok
2: ah. Ah, igot-igotan. Yan,
3: ano na.
2: Di mag-amo na, isa kaalsa mo lang na sa palda, kung gwa igot-igotan, hawidan mo lang ang pantip, tapos yun eh.
3: Yeah, tuwad-tuwad din, mayaw ba na? Eh, kasi hindi naman siya virgin ba? Naimo ma, kung virgin ka, mahiwanggal ka eh. ang me. O ilang masugid ko pante, base ba? Sige nito na ugay sa laki mo.
2: Di, pero nami man tong iyang ginhambal kaginigin sa isay nga nahulog ang buhot niya sa laki stepfather ang ginapangitay father figure no ang ining amay sa balay nahidlaw sa pag atipan pag amuma sa isang kamay di amay manggaling ginapangita ya di nga natabo mo sila tratar mo amay way, ang paghambal ka amay respeto mo da kay amay mo.
3: Ano kung ipilit sa isang laki, wala siya nagpilit. Nagalok sa laki, yung edal ako parto. Kung sinosis manok, yaba lang. Pangita mo ng labas mo, karabaw ko niya, kapangita sa kuhan. Ang ilamon nga tamag rin po ko eh.
2: Pero hindi man siguro tanan nga laki. Hindi man siguro tanan nga laki amo ni pareha sa iyang stepfather. No, hindi man tanan, hindi na itong pag-itanan-tanan ng mga lalaking matintar tungod sa dira. Kung matutuod yun ang imong intensyon, ang gusto mo nga maituring sa bilang bata, malakita mo, hubog. Di ba? Kita mo, hubog. Hindi na, wala na yung insakto nga paminsaron. Ganyan nyo man eh. Ganyan take advantage naman ni ang babae eh.
3: Ay te, may arak yung manlaki, hindi mo, kita mo sa Bible na eh. Kasi ganyan kuhan niya sa sawa sa ngari ito, ay siya ganyan yung kuhan. Pag yung priso pa siya, kay imanglan siya na ganyan nugos ha. Nugosin ko pa niya. Ay mo nabla.
2: May iban din, pag base hindi magpasukot ang lalaki, himo ang istorya man ni Betty, daw amo ni mga angulo eh, no?
3: Oo, mo mukhang surya nga ang isi ba yun, interesan na nga lugusun. Nag-isit mo lang ba? And eh, kapiso ka pa.
2: Kag hindi lang kaisa, hindi gali kaisa, kaya liwat-liwat nila. Kut silingon, hindi lang hambal nga hubog siya, hindi nga hambal hubog siya, nga wala sa kabalos ang ginabuhat niya, balaan niya gidi, kaya liwat-liwat pa nila mo.
3: Hindi, namitan siya mo.
2: Kung ano ang puno, siya rin ang bunga ko no mo.
3: Ano bunga? Ano lang po mimang dako kay... Ikaw na kasala na ganyan, kasala isa totoo eh.
2: Totoo doon na lang, no?
3: Totoo niya na po sa'yo, kung mga rin na sa akin nga kuhan, sinumagod siya. Ay nanay, ito may ubra.
2: Ito may ubra man sa bala.
3: Ano ba, may ubra siya?
2: May ubra siya.
3: Ano yun, dente pa siya?
2: Ubra na to.
3: Hindi, lain siya sa kuhan eh. Lain dahil siya sa idol eh. Lain siya sa kuhan, mabundan siya sa kabalay kasi para ko ng bata.
2: Hindi kung ikaw, be, kung ikaw ang lalaki, no? Sorbe, question, kung ikaw ang lalaki, be, sino piliyon mo ang munga o kung ang buto? Siyempre, direk sa buto, no? Hindi ba? Sino piliyon mo ang may edad to, may edad na taga nito? Kaya kung direk sa bata, siyempre, kung lalaki ka, direk lang ko sa bata.
3: Eh, kaya ito, may saguran ka na mo, may bata ka pa kaya, hindi ba? Eh, may ita naman to, ito, eh, nagawin mo, isa lang itong laki na kuha niya. Eh, lain na siya kuha niya, lain na siya staran, para hindi na magsigan sa Iloya. Kabiyakan niya ang Iloya, kaya may gamo sa mo.
2: Ba gusto sa biga?
3: Mula na siguro.
2: Pag-usap.
3: Oo, para hindi siya magdungan sa raya, kaya kung pa, paulog din ako, dako na ganyan sa rana, kriminal ka na ganyan. Tapos di, o niya ang iya kuha niya. Ay, bilang nubyo naman ay, nga gulang. Kasi, gulang po po ang pupuman. Sa tundi, gulang po po ang pupuman. Sarap po man.
2: Hambal na nga. Hambal sa lalaki, bout chamba.
3: Chamba eh.
2: Chamba ni Megaman ang katapat. Sini mo, Megaman.
3: Megaman.
2: Megaman. Gabagaulan-ulan pa. Subong pa, Megaman.
3: Ay, ako nga. Hindi ko bigay sa mag-igaman ka mabulong kay gamot ang mga kaklo ko niya nagrawa ayaw na maiman
2: kaong ka na hindi siya mag-inom migaman
3: yung
2: weekend din na migaman subo matulutog na wang chimpo subo way gwa-gwa sa kwarto ni karon iso tigang ka sa mag-gabi na ang tinigang mo niya sa nag-gabi para way na tigang-tigang
3: Ay, mahalan ni Gaman, bintay siya na.
2: Kailan na, gastos ka gani sa iban nga sobra linibo. Ni Gaman, pabagitan mo pa si Manoy mo. Kumakamba na si Manoy. Sa iban gani, huwag ka pinagit, sako niya nga si Manoy mo, bagitan mo ko.
3: Kundi ka mong migaman, sarang
2: eh. Eh, depende si mo, pero tag-ululan gani si mong pow!
3: Pero daw, ma, siya mag-aaran.
2: Siya bakal?
3: Ma-advise.
2: Sige.
3: Advise na, nawag na.
2: Nawag na, kaya mamigaman na ta.
3: Diba? Ma.
2: Ayos pang, salamat git. Papangmiling ang model sang Mega Man. Namin ni Mega Man kay bakal mo sa bitika ni bisin wa karisita. Bakpa baklan ka ni. Pero hindi man ihambaling ang mga ano ka nang kinanglan ko sa kinanglan man naton sang pampabaskog sang aton nga libido. Testingan nyo sa wala pa makatesting Mega Man. Yo, importante ni dapat kay Mrs. lang ni usaron. Si Madimat Kamubla. Amay nga ga, kaya mamailago ko'y gansya. Naku po, nano ka klaseng kahaslo si mo. Bete, ang bali mamaalis, Friedrich. Kasalo mo si mama mo kay nanay mo pala. Why ka na respeto nga klaseng babae ka? Hindi ka nakakuha sa pinamatasan mo mo na. Mga klase pagkababae. Tinulsulan mo gid na. Mayo kung panindugan gid na sang lalaki na nung nagpadala-dala ka man ni Muya Betty. Sir Stephen Fanega, good morning Sir Stephen. Sir Noel Jimenea, good morning si mo Sir Noel. Si Engineer Bebot Edro Solano and Ma'am Mila, mga tagisang Bebot and Mila sa talabahan, may ngag. Hambal ni Sir Jespan, abaw Betty. Daw katol ka pa sa iras. Buhiya ang bata mo, total may ubra ka man. Pero palayo ka anay. Mas mayo palayo ka anay. Para makapaminsar kagit sang maayo. Pag bata mo, amo na ina, kung gusto mo maghambal sa nanay mo, sang tutuod padrasto mo. Pero face anay ang consequences sa pagtampad sa imo nanay. Subong mo na mabatibalaan. Subong mo man na mabalaan kung ano ginang responsibilidad sang isa ka ginikanan. Ay, nako. Sa mga kabataan, subong hambal ganin namon nga ba o kanami sang pangabuhi kung single ka. Pagusto ka kung din ka makadto. Pagusto ka kung oras ka magpuli, magtulog. Galing ang iban daw, gadali. Gadali, git sila magbusong. Gadali, git sila magkabata daw, kasarang. Base bila magabalata ka mo, hindi ka mo kasasa, blapaw. Hindi ka mo kasarang. Inulsulan, yung gid ng inyong ginhimo nga desisyon nga magpanamit lang ka mo, pirmi. Hello, may ngaga.
4: Hello, Tiyoy.
2: Oh.
4: Good morning.
2: Mayong aga.
4: Tiyoy, si Bitte may iras.
2: Si, di ba ang bitit pang bulong na sa katol ang bitit?
4: Bitit nga
2: ointment para sa katol na si ang bitit.
4: Yan eh man. Ang nanay abi ni makabilog ng lalaki na ginobyoya.
2: Eh, ano problema? Yung single man siya.
4: Kaya ang bata, ya, binapabayaan niya.
2: Teki, hamtong naman ang edad?
4: Ibigkan yan, itong edad. Wala gaslog sa isip mong kung ano mo, sa mga lalaki, sa bata mo. Mga kuya, sununa, barok sa bata ko. Mana ko bala. Ano sabat ka sa akon? Mana mo ko. Ako, una ko sa kamana sa akon. Ayak-yak ko lang ko, nasunod ko lang sa bata. Bye.
2: Pero ang joke-joke mo, may unod, gito yaya. May joke-joke, kaya gindala mo. Ang imong pagsugid sa matuod, ang joke-joke mo, may unod, gito yaya.
4: Mamay,
2: Testing the waters kung ano'y sabat niya.
4: Wala ko ito kilala sa toksinit mo itong sinot mong matalulano ko. Kaya ako ya, amo na eh, kung amo na ko mas nilang puno, amo na ang bunga mo. Kaya natabo ko papaya ang yata pang hambal na ano giniyagin tulon niya gigaagin kaon yung yalaw ay yaman tulon yung hambal hindi pa sa stepadder niya. Eh may tuyo man siya ang nagubas niya puturo. Namit tayong lalaki mo. Ginatipan sa kung ipakita yan ng tataya. Okay man ito mo sakyan niya lang din ano niya lang. Layaya din sakyan niya mabusong sa. Eh karon problema ya. Sugiran niya ito ang lalaki eh. May sekreto man eh. Kaya sekreto man nilang dua.
2: Paano, paano mo may sekreto na kibalaan man sa lalaki pag pangilawas nila, pasulod niya man tanan, tibalaan sa lalaki, mabusungid na kay sa sulod niya gimpalupok. Okay. Mabusungid na ya. Bisan anong pangambal, mabusungid na kay sa sulod mo gimpalupok.
4: Mabusungid na.
2: Matingala pa siya, nagbusong ko. Laban-laban na mabusong ka eh, sa sulod naglupok. Katingalahan pa ng mga ay nagbo ay nga ay no no to ano nga lang to laki ay no di nagbusong ko ngiti hangag ka ti siyempre eh
4: mas kaga naman ako ng sulot eh no kaya ang siyempre ng laki siyempre gusto ko gusto ng problema ya halin da sa sila bulay kinobra naman po sa pag mabalaan man na jack sa ilesolina, naghalin to sa sila balay. Kung ako, susugid na lang si nanaya, dahil maginaway na sila. Parehas mo lang sila nga doang may kakal. Wala na na sa may pugi, iran niya na lang, amo na lang yung mabulit ko sa iya.
2: Ang masakit pag hindi nanay rin, ang masakit ni sa mga ginikanan, bla, no? Kung kisa, nintindihan man nato ng ginikanan, nga abi kung may nagka-problema ang kabataan, ang ila basulo ng ila ginikanan, nga ang ginikanan naghimos ang ina nga problema, di ba hindi? Si Betty ang naghimos ang problema, hindi man ang nanay. Galing kay mga kabataan sa so, may gusto nilang balingan o gusto nilang ibasol sa iban nga tao, ang ginhimo nila nga sala. Ang pagwaon pa din ni Betty, sal nag... May ang may sala si nanay niya kay si nanay niya ang nagdala sang lalaki sa balay.
4: Ano ba yung ang kung gusto mo balay ay hindi ka tagawa solo isang kabataan para sa akon nga maghambal sa akon niya ang iba ang mga bata ko kuno na wala man sila nagbisa muna blati ay yung layo kuya. Ginatawagan, ginaano ko na sila, ginamonitor, ginabilin ko man yan sa pukan at nanay ko, hindi ginabilin ko ng tao. Nung ginabilin ko sa kaya sa bala ko, ipapuli kaya sa nanay ko para mamonitor ko sila. Ang humaingan nga, damot na gambal nga, wala sila yung nag-isa, wala sila nag-amuni. Eh, ang nasa nanay, nalunit ko yun, sila na yung di kabalo mag-anus mo bata nila. Pasubong din naman, porko pag ayon sila ng mabana naman pang buhay na. Siya ang mabulit siya, siya ang sulit problema na, siya ang masulbar, siya ang masugid sa nanay hanggang sa lalaki ngayon na mapubusong siya, si father niya. Kamu na akong kaya, daw mga iblan, mag-isa ng mga bata, mga ratubada. Kamu na na. Mambal ko, salamat
2: yay. Salamat, Ged, kay Nanay Rod. Pero tuod, no, mga kabataan, amuni, pasulod kay nanay niya, lima ang lalaki. Eh, anong labot mo kung lima ang lalaki, nanay mo kay single man na sa... Anong labot mo kung indalaya sa balay, kay iya man na balay? Kani kung disgusto si Betty, halin sa sabalay kung disgusto ka. Siguro si Betty, tamad. Tamad sa... Tamad nga mga buhi isa. Tamad sa kinatawag na responsibilidad. Kita bla, tatay este padre ganitong lalaki nagpukaw siya. May obra sa adlaw pa sa bugtaw. May lahi guro pagkatamad. Subong, ikaw ang... Ikaw to ang... Ikaw to ng hagat. Wala ka mang ginlugos. Kung inlugos ka, eh, may right ka nga i-reklamo to, ipapreso to. Pero wala ginlugos. Ikaw, gid mismo ang nagpakita sa motibo. Ipakita mong imong ambali papangmalin ang imong igot-igutan. Ay, puti gunong igot-igutan niya na. Malinip na lang. Wow, it's a white igot-igot. George Torreña. Betty, prangkahan na lang si mama mo. Nga saluhan na lang nila si tito niya, Leonard. Kay sa... ano, kay ano? Kay sa... kay... apo man niya ining iya ginabusong. Kay apo yaman ang iya ginabusong. Saluhan na lang nila eh. Sa iyo ang umaga, akin ang gabi. Di mo may pelikula mo na, di ba? Sa iyo ang umaga, akin ang gabi. Tawagin mo kami, Leonard. Pareha kaming mama. Mama 1 and mama 2. Mamailago ko'y gansya. Kaagi mang kuyoy na hubog. Pero wala manadula ang mayo ko nga paminsaron. Kay Betty, ginusto ya gidya eh. Siya pang nanghagad sa lalaki. Kung ara ka sa normal, kung hubog ka to, nalipong ka na to, tani. Nagpahubog-hubog lang guro yoy si Betty. Kaya sa mga kabat, sa mga ginikanan, tiyo, yes, may partly may sala si Betty. Pero sa mga babae, sa mga nanay, labi na gid ko mga minor di edad ang inyong mga kabataan. Kumangita man lang kamusang lalaki, hindi nyo na pagdala sa balay. Ini mga temptasyon kadamo, inibla na batian natin tiyo sa mga balita. Na mismo ang stepfather, ano, ang naglugo sa ilang mga stepdaughters. Hindi masaligan ina tiyo. Neryo aklarasyon, hambalin niya si mama ya tiyo eh. Nga mangita na lang kay sila na sang stepfather ya. Kay nagabusong na siya. Base batunon pa man ni nanay niya. Nakalima na gani. Lati, nay, mangita ka na ikaano ma. Do type ko ni ikalima, nay. Sir Roque Binya Salute. Tadala feel tiyo eh. Anong tadala feel? Oy, Sir Roque, oh. Feelis na. Ay, Houston galis eh, Sir Roque. Houston, about si LeBron James ara na sa 76. Mangita naman ti sang maluoy kay tiyo eh, nga mahatag sang jersey. Ah. Sang Philadelphia 76ers. Pang isla, ano ko na to ang arrangement sang ako ni mga kalo. Kaunta popcorn tiyo, isang tanaga pamati ilay gay, bupanamit sang mga popcorn. Baka may flavor imong popcorn. Nga kung sa Amerika ka na ako sa may sagwa sa pungsod, sa sagwa pungsod Pilipinas, daw kanami sa popcorn, pero dili daw babarot. Daw barot ang popcorn din. Salamat gid sa mga naglaygay. Salamat man sa mga nag-upod sa ato. Sa ato'ng programa ay sugid kay Tiyoy. Gabay lang ha, may nakuha ka mga leksyon. No, labi na gid ang mga dalaga. Subong, inang inom-inom ba? Why gid ka mo ma... Why gid ining may dudulot na mayo sa inyong pahubog-pahubog ninyo? No, kadamo sa mga sirkumstansya nga tungod niya nahubog, nagbusong. Pagbusong, ang hindi niluluyag updan ni lalaki, tiyagaan nila kay para may manindugan nga amay. Antes kita magbululag ay may mga brownout schedule subong adlaw. Mga kasama, unaw naton sa Quinto Distrito, Barotac Viejo. No, Barotac Viejo subong Sabado subong ha. Petsa 25, siyam ka oras, 8 a.m. to 5 p.m. Ang apektado ang poblasyon, porsyon sang area sa likod sang Municipal Hall sa may Barotac Viejo. Sa Lemery subong Sabado, apektado sang siyam ka oras nga brownout, 8 a.m. to 5 p.m. ang Velasco kag San Diego Lemery. Subong man nga Sabado, pito ka oras dira sa may Uton, Pito ka oras sa uton, 9 a.m. to 4 p.m. Imbis ka makapulo, pahuway ka ni sa weekend. Sus, hindi ka naman katulog mo. Ay, pwerte ka init. 9 a.m. to 4 p.m. Pito ka oras sa uton. A portion sa Poblacion West sa Burgos Street and St. Mary's Immaculate Village. Kage sa may Poblacion South, Arcega Hardware and the Trapiche uton. May tag-trip. 30 minutos nga brownout, sugod alas 9. 30 minutos, Alegre, Poblacion North, East, West, South, kaga porsyon sang San Nicolas. May taga 30 minutos man nga brownout sa uton, alas 3:30. Alegre, Poblacion North, East, West, South, kaga porsyon sang San Nicolas. May mga clearing operations lang sila, nga pati gayon nun dira sa may uton. Tigbawan, preparar. Barangay 7 and Barangay 8. Tigbawan, alas 8 sang aga. Tobtob, alas 3 sang hapon. Amo na nga aton nga power updates. Dulong sa aton sang non-slenement oil. Kung brownout, gusto nyo katulog mayo, manyos ka mo sang non-slenement oil. Sigurado, muok tulog nyo. Kaya nagabulig din ni panami sang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapagwa sang mga hangin-hangin sa aton mga kaugatan. Nagaprotektar sa aton sa mga pain. Kung masakit, like muscle pain, joint pain. Sulpo, bali. Noong inyong mga biring-biring. Rayuma, arthritis, varicose. Pwedeng-pwede gid nans liniment oil. Kaga para muok ang tulog, inans mo yan para hindi kagpagkagton sa mga sapat-sapat. Nans liniment oil ang pinaka-epektibo na pain reliever and insect repellent. And tandaan, ang cancer cells yara lang ini sa aton nga lawas. Luarang sa aton cellula. Once magnubo gani ang aton nga immune system, ga-atake ining nagatuhaw-tuhaw ining mga cancer cells para ma-prevent naton in a natural way. Adlaw-adlaw inom kita sang NANS Super Plus. Ang NANS herbal capsule mo noon, NANS Super Plus na po ngayon. Yan ang natural na anti-cancer food supplement nga mabakal ninyo sa mga butika. So start living healthy. Start practicing a healthy lifestyle para layo kita sa balatian. Kung hindi kung magmayot chimpo, ulo exercise ka na, julo jogging. Enjoy nato ng aton mga esplanade, ang aton ng mga plaza, kadamo bla sa mga vlogger. Mga namian, halin sa mga lain-lain nga parte sa pungsod Pilipinas, nagapangayaw din sa syudad sang Iloilo para magbike, magjogging, e naginatour nila ang mga plaza. Kay tamaan ka tahom, labi na gid sa syudad sang Iloilo ining proyekto sang aton nga mayor. Tahom sa aton nga mga public plaza, it's safe. Nami magjogging, dalang inyong mga kabataan kanami gid ya. Mabisitahan kag let's practice a healthy lifestyle. Uy, sabong ba o buwas? Ang fiesta sang distrito sang Molo. Happy fiesta or advance happy fiesta daw ining August 25 blaw 26 buwas bla ang fiesta. Tingala ko paglabay ko sa Plaza Molo, kadamo sa mga kiosk na, no? May mga mini playground, kadamo sa mga nagalagaw. Enjoy your fiesta and gabay lang nga wala na sang ulan. Subong sa syudad sang Iloilo as of 3 o'clock. Wala na ulan daw, nagalinong ang aton tsimpo. Padayon nga nagabgwa ni ang bagyong Quiapo. Pero ining hanging habagat, hopefully by this weekend, kay sunod sa pag-asa, early Saturday morning, magwa na sa Philippine Area Responsibility ang bagyong Quiapo. Astadre lang atong pagpangalagad, pahuway kita anay buwas. Energize, rejuvenate. Para sa Lunes, ready na kita. It's a Saturday, July 25. Sama kayo naroroon, ano man ang oras ninyo dira. Nabinigit sa atong mga OFWs and atong mga seafarers, paghalong gid ka mo, tanan-tanan, kita ay naman kita. Buwas nga asab, Lunes nga adlaw. Bantayan, unang radyo, unang balita, pagsapit ng alas 4. Sa ngalan sa aking technical partner, Radyo Man Christopher Tope Mondihar, ini si Tio ninyo Pancho. Happy weekends, keep safe, and God bless you. Ciao, baby.
5: Tatas. Suggested RMM. Preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magbukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
3: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mauling.
6: Maulan man, no worries na apoy ko lubang damit.
7: Charmin, Fabricon, pamumpong makablog. Tanggal amoy kulog sa pangon ng
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma-burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangkong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
6: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
7: Charm Babcon, pamumpong makablog. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
6: Maulan man, no worries na

0: yields 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy club!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si May Nano.
4: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
3: Oo, oh, tumar ko Ibiricrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule kay Bitibo kayo.
2: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. O mayalit yugid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polset.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
7: Multi vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Oras tatak impunto alas 4.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Kidney Care.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pagdingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Makalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
1: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Sabado, pitsa 25 sa bulan sang Hulyo, 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Kaga ko naman si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subukan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa Malabutan sang aton nga pagwaragwag mayong aga. Good morning sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
4: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
1: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
4: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, July 25, 2010, ang WikiLeaks ang nagapublish ang classified documents sa may kangtanan sa gira sa Afghanistan. Isa sa mga largest leaks sa US military history.
6: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Sa Lunes nga daw, pagpati kayo na ang ikalima nga suna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. July 27 ang suna sang presidente. Kaga korupsyon ang nagapanguna nga isyu nga luyag sang publiko nga madiskusyonan ni Marcos Radyo Man Benroy. Amo ini ang resulta sa Pulse Asia survey nga ilagin patigayon. 29.8% ang luyag pabatian ang isyu sa nga korupsyon sa State of the Nation address. Luyag manabatian sa mga Pilipino ang natuhoy sa pag-imbestigar kag pagparabat sa mga involved sa flood control scandal kag ang pagbarato sang mga produkto. Nalakip man sa mga isyu nga interesado ang kadamaan sa mga Pinoy, amo ang pagpaumwad sang trabaho kon palangabuhian, solusyon sa problema sang mga imol kag sa problema sa illegal nga droga. Ginpati kayo ng survey sang June 28 tubtob July 3 pinagi sa face-to-face interview sa 2,400 taran ka mga respondents nga nagaedad 18 anyos pasaka. Mayara ini sang plus minus 2% nga margin of error. Typical nga mga gusto mabatian sa mga pumuryong Pilipinhon nga dapat istoryahan sa State of the Nation address.
4: So, dinikada, pila na kadikada nagligad ang ginaistoryahan the moment gani mayara sang State of the Nation address ang presidente. Hubalin pa sang mga sadto nga mga presidente. Duwa gini pirmi katupiko, no? Kaimulon, kagkorupsyon. Di ba? Amo ni pirmi ginaistoryahan sang pumuluyo, imol kita, kagkorup kita. Dawala niya ti dawala pa mautod ang cycle nga ini sa pungsod Pilipinas. Subong abi nato gani kay ti nag-evolve na kita, madula na at least bisan tani ang korupsyon na lang or ang kaimulon, bisan isa na lang taning nabilin. Subong mas naglala pagid gani, nag-demand pagid ang pumuluyo sang mataas nga demand sa presidente nga istoryahan ang kaimulon kag ang korupsyon. Mas nag-level up pagid ang kaimulon kag ang korupsyon.
1: Amo na gani ang kalabanan Radyo Man Bidroy. Nakaluwas na gid man kita bala sa korupsyon sa pungsod da Pilipinas. Sumalin sang natapos to nga gin pahalin sa pwesto si the late President Ferdinand Marcos Senior. Ang iba nagahambal nga do nagmas naglala
4: pagdiri
1: sa sitwasyon sang pungsod Pilipinas.
4: Kay sang una ang inistoryanta millions of pesos, no, sang chimpo ni Gloria million of millions, no, sang kay Irap millions, billion, hasta billion. Subong ang inistoryahan taya, well, wala niya sang billion, trilyon na ya ang atong ginaistoryahan. Si pa balang flood control project, di ba, more than 1 trillion ini ang corruption na issue, yet waay pa sa nagkalapriso gid nga mga kontra pa lang sa politika ang nagkalapriso. So naglala pagid ang balta, nag-level up, mas nagtaas pagid ang level of corruption diri sa pungsod na Pilipinas. Kung kaimulo na nga itong pag-aistoryahan, the poorest of the poor, gapo na nga itong kita mo nagadamo pagid ang beneficiaries ang panagtag na ito, no? Panagtag sang ayuda sa mga pumuluyo. But ang balon, amo gapo na ang status ang kapiganuhon sa pungsod Pilipinas.
1: Duhay na buhinan, naglala lang gani,
4: Radyo Man Bidroy. Kung utang sang pungsod Pilipinas naman ang ato niya pag-aistoryahan, wala gidya bisa nag-stationary na lang nagpundo abi ang utang sa Pilipinas. Wala nagpundo, nagsaka pagid nga nagsaka Mario Joseph.
1: Sa duwa lang ka presidente nga nag-agi sa Pilipinas, almost nadubli mo ang utang sa pungsod na Pilipinas sa Radyoman na Binroy. Dumduman ko pag presidente ni former President Noynoy Aquino, arap lang sa mga 10 trillion dollars ang utang tamo.
4: Kaya nag-stationary.
1: 10 trillion pesos, no?
4: Oo, nakagi-stationary during the time sang iya, hindi man sa bilog yung termino, pero nag-pundo ang utang naton, nakagi-pundong utang naton during sang chimpo ni Aquino. Pag-abot sang COVID, sa kay Duterte,
1: pag-abot 16.
4: Didto gig kita tumimbok.
1: Amo na nga natimanaan nila nga sa administrasyon nga ini ni President BBM. Labuton niya ang 20 billion dollars.
4: Oh, gina-project kay kada year, isa ya ka trillion ang ginasaka.
1: Siguraduhon tabla trillion or billion?
4: Trillion no? Halos kada ya kada tuig nga nakaligad, isa ya ka trillion ang ginasaka sa aton sininga utang sa chimpo ni President Marcos.
1: 18.55 trillion pesos.
4: Trillion ang inaistoryahan.
1: Amo na ang latest, Radyo Man Bidroy.
4: Kaya gila project ini nga magalapot.
1: End of May 2026, 18.55 trillion ang aton sininga ang atong sining utang kag 6 trillion pesos during sa presidency nga ini ni Presidenta BBM.
4: Eh kun ako yabi pamangkoton, ano ang akon nga ipamangkot sa aton nga pangginobyerno nga ini? Isa rin nga ipamangkot, Kuya Radyo Manirik, na bunag na bala ang magapamuno sang gusto sa bungsod Pilipinas. Amulay, kaya wala gidyan ho, sa mga nagliligad, wala gidyan sing naaputan ng aton sining pang-ginobyerno, kundi puro korupsyon ang aton sining istoryan. How sad, no? Nga amo ini nagakatabo sa aton sining bungsod. Kanugon
1: Subong, sa Pilipinas. Pinaka-controversial subong sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang may kaangtanan sa korupsyon. Although, ginahambal ini isang presidente nga siya ang nag-expose ni Radyo Banbin Roy. Hindi siya nakatuig ang nakalipas. Masukat na ni sa masunod nga simana ang pag-expose ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa korupsyon, ilabinagid ang sa flood control project. Now, ang pamangkot sa mga pumuluyo, sa nakalipas ba lang isa katuig sa gin-expose ni Marcos, may ara bala sang nahimo nga solusyon, Radyo Banbin Roy? Ang kwanto gani, ang gin-create nila to nga
4: ICI?
1: ICI to? Hindi na kwan lang ganito, na dula lang ganito, daw ay matinaputanan to. Pagkatapos, subong ang question sa aton nga mga pumuluyo, may mga dalagkuan bala nga mga involved sa flood control project ang natigayon nga mapriso? Kaya nung ginpanghimo nyo na malang taranto nga mga witness?

0: face sila nga napasakaan sang kaso. Pero ito yung question dira, kung napasakaan sang kaso, ma-prosper bala inang kaso? Kaya si former House Speaker Martin Romualdez, daw sa tikalon pa maghambal ato bangon yung taran-taran ng mga kaso kay limpyo kuno ang iyang konsensya
1: sa gusto niya kansende ato bangon yung gimana
0: si Saldico Radjoban Bedroy
1: limpyo man
0: dibla hasta subong way gapon madakpan tisa na katuwig ang palagyo sa nga tarso
1: sino balang tanan litun tanan limpyo ang trilyon nga corruption issue sa flood control wala galit may nangawat Tidi nagkanto ni na milagruhan lang ni nga nagkaladula ining
0: basi ko na kwan lang basi na misplaced.
1: Okay kung isipon mo ang mga nagkalapiso toti wala man sila kuno labot ang taga ni PWH to ti una-una wala man sila labot itudlo ni na mga congressman ang mga congressman wala man ti labot kay limpyo man ang ila sining nga konsensya puro sila limpyo ti wala gali sa natabo nga korupsyon si Marcos siya nag-expose to odd sining korupsyon na issue but he failed nga bantayan ang kaban sang gobyerno Radyo Manila.
0: Kag na fail siya sa pagpatigayon sang investigasyon kag pagparabat sa mga may kasalanan Radyo Manila.
1: Kung wala
0: nagabumirang ang iskandalo nga ini sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marang nihambal ko ho siya ang nag-expose one year ago. Pero ang pamangkot subong sa mga pumuluyo after one year, ano na natabo to sa investigasyon nyo? Sino ang mga ginpang pasabat nyo? Nga mga daragko, nga mga tao, kaya hindi man ay pwede nga itong mga gagmay lang itong mga tao ang involved rin. Kundi may mga daragko, gid nga mga personalidad, nga mo ang naghimo sa modus nga ini. Kaya kumbaga, di ba hambal ni Senator Ping Lacson nga very systematic ang pagpatigayon sang corruption nga ini. Hindi sila sino ang nag-kwan sina, sino ang nag-plastar sina, nag-create sang very systematic nga pagkuha sang kwarta halin sa kaban sang
1: amo na gani sa sulod sang masubra duwa katuig yung pag-alagad before ya inigin expose. Wala gid siya sang may ginhimo, nagpabaya siya. Kung wala man siya nakabenepisyo sining tanan, sining corruption sa flood control, no? Pinabayaan niya gid tudo-tudo nga kuuton sang parinti niya ang kaban sang gobyerno pang kuuton sa mga kalyano ya.
0: Sa naligan niya tuig, mahiya naman kayo.
1: Mahiya ti pro.
0: Ti ano na dayon?
1: Oo, ti karon kay amo na natabo, ti ambalo kanon tala ni panagantalan sa istorya di ah. Kwarta niya sang pumuluyo. Ti karon kay pinabayaan mo na ang kawaton sa mga parinti mo, kawaton sa mga kalyado mo. O ti ipapriso mo na sila. Kay ti kinanglan nato ni ipapriso sila kay total natabo naman ang krimen, ipapriso ta. Ti di na subong ang ginahandom ta nga makita ni sila tanan
0: sa mga gani ang balkon mismas tanto nga wala sang mga dalagko nga mga involved nga nagkalapriso or makalapriso Radyo Man Bindroy. Kadawan sa mga pumuluyo ni. Kita mo ang trust rating sa nga presidente. Tama lagapok niya. Ilang basta-basta nga nag-dive lang ang iyang trust rating kundi lumagapok gid pa idalom.
1: Amo ni nga kon amo ni nga.
0: Amo na nga si
1: Vice Sara
0: Duterte bisan wat obra.
1: Oo.
0: Nagataas sa iyang trust rating.
1: Bisan ano ni nga
0: ka way ka nalang obra sang sa magsagad ka kapromisa nga duway matupa.
1: Kaya mo na bala nga ikaw nga nag-akusar sa kapriyo mo actually indirectly ang akusar sa kay Sara bangkwan administrasyon nga ini. Ikaw nga nag-akusar, tani limpyo ka. Kung nabi limpyo lang ni ang administrasyon, nga nag-dus-dus karon kay VP Sara, tumbalay na ni si Sara Duterte. Galing kahit man mas baho pagid ang nag-akusar, ang nag-dus-dus sa vice presidente, that's why nag-bumirang paya si ila, kaya nag-taas paya si Vice President Sara Duterte.
0: Nga
1: kung isipon mo, gapaligo man ini sila sang korupsyon.
0: Amo ni mabudlay kiti nag-inisyuhan na nga lulupod man sila sang una Radyo Man Bindroy. Nagsagad sila ka hinabyanay sang baho nila magtimbang. Lulupod man lang sila nagligad nga unity ni nga nagdaog sanda kag porte ka nagko pang mga buto ang nakuha nila. Imagine mo 30 million kag 32 million nga buto ang nakuha ni Marcos kag ni Sara Duterte. Pagkatapos yung nag-ulupdanay sila, huwag gani matatluhan katuig, nag-irinaway. Itubong sila nang nag-irinaway. Laban-laban asa sa sunod ni nga mga eleksyon. Hasta ni Radyo Man Bindroy sa 2034. Nag-irinaway ni. Di nagsaray sila ni. Hindi nga ito niya di, kaluluoy kita nga mga pumuluyo.
1: Do pariyos lang pala na nga sa una,

0: upod ka mo pangawat. Sa ulihi, nagtaluhay ka mo. Mambal sa siya ni nga hari sa mga kawatan. Siya gining makawat. Ti mambal matong isa. Hindi ah, ikaw upod to pangawat. Hindi kag hindi ako ya, hindi ako ya makawat. Ikaw yang matuod nga makawat.
1: Ti wala ama kaluluoy. Abi mo kun sino? Ang kinawatan nila.
0: Ti kinawatan nila ya nagasala. Diin ako makuan mapati sa piyak. Or sa piyak, pero ang kamatuoran nga ako yang kinawatan ang nagkaladamo yan sa nagkaladula sa akon, papatiyon ka sa piyak nga wala siya nangawat, papatiyon ka man yan sa piyak nga wala siya nangawat, mangkuto sinugid bala ni silang makawat. O, di bala? Pero, duwa gali sila nga makawat. Tigaling amo ng ambalta, ang akusar sa piyak, makawat man. Ang nag-akusar sa piyak, makawat man, tigin kita sini. Kaya kung ang nag-akusar tani, ilimpyong kamot sini, tapos na ninginampang daw, galing kay Plaryugid. Ay, naano ta? Kay 32 million, 31 million, amon yung ginpili, sang 31 million ka mga Filipino, no? Sang nagligad nga eleksyon.
1: Agwanta kita eh.
0: Ang tuso na ito ni si BBM nyo. Why matamay mo? Sini, ilangan malayas na sini sa Pilipinas.
1: Amo nang nila nga ti, hindi kita magsalig sa gobyerno. Galing nga ti, kadahulag ka diri, polisiya sa gobyerno. Ano nga dalaw sa kita nga hindi kita magsalig sa gobyerno. O galing ka ti, mga polisiya sa aton sini nga gobyerno. Amo nang ginasunod na ito. Kaya mo nang nagadala sa sistema sa pangabuhi naton. Kaya estado sa pangabuhi naton diri sa pungso sa Pilipinas. Tani ang pag-istoryahan diri sa suna ang mga positive tani
0: mga development mga development na tani
1: kung anong hinimuan sino ba'y matinimuan ang mga hinimuan guro tiyan mo ng mga subsidy
0: tani ang kinistoryahan tanga
1: ang masunod tani ang istoryahan pagin kung ano ang himuon for the next years before matapos ang termino ni Marcos ti anong himuon nila inaway Japon, nagsanay Japon's politika.
0: Di ba mo nang ambalta nga ang first half sa nga nga termino pinangawatay, ang second half sa nga sining nga termino tinudloanay kag prisuhay kung may mapriso, pero tinudloanay ini kag imbestigaranay. Amo lang na iya.
1: Ang pinaka highlight ya sumugo sa aton gobyerno, ang mga politiko para sila makasurvive sa ila sining pamulitika ni.
0: Kalaw ay no.
1: Pero kung istoryahan iya ang para tani sa taho, ti siyempre ang kay Mulon, ang trabaho, di ba? Ang edukasyon, ang health services. Amo tayo ng mga basic nga mga kinanglanon sa aton sa mga pumuluyo. Subong iya ang ginapamatian ta sa aton ng mga lideres, ng mga politiko, ang kinawatay, ang impeachment, ang taran na lang. Why not positive?
0: Basta
1: kita nga para iya sa mga pumuruyo. Ang mga kuno, ang mga pumuruyo ara sa sideline no ganganga sang.
0: Audience kita nga nagnganga do mga bala sila iyang gawin na susana ito. Audience kita nga nagnganga. Kanami man tani no, ambot sano pa ini nga magamo tani sini nga chimpo nga ara kana bala sa twilight sing imo sini nga career tani nga kuno mo ti before ang akon nga termino mag end. Amo na ning ekonomiya ta, amo na ning matabo sa last 2 years ko, ang aton sini nga campaign sa kapigaduhon, amo na ni nalabutan ta, ang Pilipinas, amo na ni ang mangin future sa nga Pilipinas. Amo ning mga long term na program ta nga natapos na nga no umpisahan ta kag talapuson pa.
1: Natawan nyo bala? Ano yang parabuton ni El Nino sa tuig kag sa first quarter sang 2027? May debatian kamo nga mga programa ang gobyerno.
0: Bisan sa
1: paano buligan ang aton nga mga mangunguma? Tagad man sila kambal na nga dapat mangin resilient ang aton nga mangunguma. Ang mangunguma taya 19 forgotten pa, dili resilient.
0: Ay sus.
1: Kun hindi resilient ang mga mangunguma ta. Ay naguro kita sang bugas sa gina kaons bong.
0: Isa pa ni tani ka mga
1: despite nga wala iya sang nabulig ang aton sa nga gobyerno, kung may nabulig man sus pirang bato. Wala tawan nyo bala sa mga kwanyo sa coverage kiri sang Arimen nga ginapamangkot ang mga pumuluyo ta kung anong gusto na mabatian sa presidente. May mga mangingisda, may mga mangunguma nga nagaprawagan sa presidente nga tani makaabot man sa ila ang bulig. Ang bulig sa insakto nga mga mangunguma kawayagi na intrahan kung sino tong pinakalapit lang sa luwag
0: na mga makabaton. Kadako sang problema naton Radyo Man Eric when it comes sa damo nga mga sektor no. sa food security, sa peace and order, sa infrastructure. Kadamo gidyas ang dapat nga istoryahan, kadamo pagiyas ang i-fix.
1: Okay, galing kitang highlight tagani subong iya political survival sa mga politiko.
0: Why gini?
1: Kita mo ang mga alignment nila ngan. Hindi niya para sa tawo.
0: Hindi para niya sila.
1: Para niya sila ang mga kaugalingon.
0: Oh,
1: natawan niyo pala mamatap. Amo na takan ako maglantaw kay impeachment trial. Kay way pagani matapos ang trial ngan. Man-an mo na ko anong matabo. Man-an mo na ko anong sining mga senador ang paboto pabor kay gini pabor sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Tapos ang
1: ano pa nag-uyang kita sang aton sining oras kag gachimpo di.
0: Tapos may
1: mga man nga nilantaw ta sa mga minango nila kag ginago nila nga klase ka impeachment ni.
0: Tapos pa-survey dayon ti sinong mabakod sa 2028.
1: Ang mga presidente si Ruben Padilla.
0: Amon. Kaya, ang crisis, subukong nagpamibi naman, oh. Huwag pa nagnubo na yung mga
1: kaging... Doka Kwan, Doka Irinit Blanc.
0: Oo, oh, tapos...
1: Tapos sa lauman mo sa masurod niya si Mana, mataas naman presyo sa nga gatong. Tapos ang solusyon sa gobyerno, managtag sila 2,000, tapos piliyon na nila kung sinong tagtagan.
0: Oo,
1: okay. Tarantaran, nagakuan man din. Tarantaran, antos man din. Tarantaran, apektado man.
0: Oo. Oo, yung balta... Ang hirap mong mahalin BBM. Kita mong tawo ya way gidya. Do dunot ya nga.
1: Ako sa tudtod lang daw na bullshit na gid ako. Katawa pala sa masulod nga semana kay mga 5 to 6 pesos naman ang itaas sa presyo sa nga diesel. Pero ulok duhon tara man eh. Anong solusyon sa gobyerno? Magtag naman sila 2,000. Tapos ang tragtagan nila 2,000. Amo ning mo sino nagapangpili nga mga tarpulano ni?
0: Amo ning budlay kay ang mga taxpayers, naton, no? Mabayad sang tax ya, mabakulo sang problema, pero pag abot sang nga kinanglan yang gobyerno, wala yang gobyerno.
1: Mayo pa kayo
0: tong idol income earner.
1: Mayo pa kayo tong nagaprungko lang to sa corner sang barangay nila kag
0: magtagad. Nagahulat lang gulot-gulot dalan.
1: Mga kwani bala mga CCTV sa barangay bla.
0: Kag
1: pagkatapos ang mga nagakutso-kutso kag nagingot anay. Kag pagkatapos itong mga tambay, mo pa tong una nga makabulig.
0: Mayo pa kani gali sumong maggulot-gulot kanalang kadalan kay ti gulot-gulot kalang kadalan. Pag abot sang tiempo, may ara ka sang bulig alin sa gobyerno daw pensionado ka pro kita iya nga mga taxpayers no mabayad kita tax ta bakulohon ta ining crisis nga ini wala man lang sang bulig para sa aton as if nga gatasan lang kita iya nga mga taxpayers how sad nga amo ining ginpadulanan sang aton sining nga gobyerno sa administrasyon ni Marcos Jr.
1: Duay kita bitchos kita alan kita mahikog
0: I love BBM
1: Ay, nako.
0: Samtang ang Bali DDM, abangan ang susunod na kabanata.
1: Abangit mo dyan?
0: Oo. Ikaw lang na abang sanggi pamangkot kung istoryahan ang korupsyon sa iya sining
1: ako
0: administration.
1: Ako sa Lunes sa Tuntoon, di na kuya mamati. Pagka Martes, ikaw lang yung review sa nga suna na. Irinit sa mga yunikakat.
0: Yumu lang si Marcos.
1: Kaya mas masakit niya sa epekto sa Lunes. Iya, ang balantayan kung pilang isaka sang krudo sa Martes.
0: Pagka Martes, kay minimum of 7 pesos.
1: Kaya balanta naman na yung ang suna nga na iya. Political
0: wala diri wala dito naman ang ihambal yan
1: kita mo mga pro pa sa kanila kaso ng opisina ang kumpanya ni Saldico di mako mo after 1 year nyo pa iya pinasakaan
0: okay include yo sa suna ya
1: include yo sa suna si Martin Romualdez mo sa nyo katuig ang kasuhan political kwani ano panawag nila sini political kwani bala manuvering nila para ako no, abi may ara sila nga nahimo eh.
0: Script lang niya, mere script lang ini isang presidente. Why ah? Paano pa kitang pabilib? Sa duwa sa nabilin niya duwa ka tuig, daw hindi na gimang tagurma pabilib ni Marcos Jr.
1: Amo na ganing itamara na kung mamati ka mga tuna. Lupon sa Lunes, hindi nakuha ni maglantaw iya sa impeachment. Bullshit!
0: Ang... Do, kondisipon mo bala?
1: Kaya mo manggapon?
0: Do, into kita. Although nga
1: tapos magdantaw ka kay impeachment si Robin Padilla ang batian mo nga nagahinambal.
0: Gani dong kwan kita do galanta-lanta si Nib la nga pagkatapos na ti istorya na lang bilin wala naman. Kaya
1: daw lunsay lang sila lunsay lang sa insakto.
0: Oh, pagwa ta
1: sa mamarang man sa mga pumuluyo na kon ay nano.
0: Paglapat
1: do para kunan kang mas barantayan sa Lunes kon pilang isaka sa presyo sang krudo pagka 28.
0: Do para sa nga nagatan-aw ka sini pagwa mo sa sinian. Ti mamangkot ka, anong epekto sini anong mayo nga kayo ang kayuhan sini sa kabuhi ko? Wala, nagtan-aw man lang ko. Oh, kag istoryahan ta kun anong gitan-aw ta? Pero anong nang epekto sa imong nga pangabuhi na buligan ka pakaon?
1: May ginhambal sila kag may ginpromisa nga natuman na.
0: Oh, mapakaon ka sini maayo-ayo ang pangabuhi mo.
1: Oh.
0: Wala gid.
1: Kun ikaw bi mangingisda, ang mga pangayo nyo na nga mga tani, aralayan man kamuda ka mga mga kwan lang bisan mga fishnet lang dira or may nga mga broto or mga sakayan. Ako sa mga manging kun sa mga mangunguma naman binhi abuno.
0: Ti pagkatapos ng impeachment. Mamangkot ka ti ano na tabo din sa kabuhi ko sini.
1: Kun kamo ang mga unemployed dira. After sang suna makakita ka mo bra. Halin sang una ang promisahin ni sa employment di hindi basta-basta. Pero subong oh. Ambag kali isang survey Radyo Bad Bidroy, mga 4 years ago nga mag-graduate, subong.
0: Labo
1: pang way ubra.
0: Nag-standby pa.
1: Nag-standby pa.
0: Oh.
1: So, imagine mo ang gap, sina?
0: Oh,
1: ang lal, sang nagasulod sa trabaho.
0: Titang baka na, sang another year, pagid, another year, hasta ang current year, no? Nga nag-graduate.
1: Meaning, to 2026, kita subong, ang mga nag-graduate sang 21. Why pagyapon?
0: Ma, kung may isa ka milyon sa 2021 nga wala makatrabaho, tambakan ina sa 2022 up to sa present, mga 5 million ang wala trabaho.
1: Oh, tang question sila ang mag-graduate naman sa 2027. Idugang mo naman to sa white key ubray.
0: Amo na ang kadalom sang kunisipon mula ang problema kadalom sang pungsod Pilipinas sang problema sang pungsod Pilipinas mabuang kadiri sa Pilipinas.
1: Ariyo, big time oil price hike sa masunod nga semana nagapamintana na
0: pila. City piece of minimum.
1: Size tubtuba, size 50 sa diesel.
0: Sa gasolina,
1: 5.50 hasta size piso.
0: Pero may changes pa ni. May changes pa ni. Eh, base pala magpulo.
1: Ang ginahambal nila ni nga posible mangin na increase niya. Estimate ini. Pero within that range naman siguro ang kwana. Ang i-increase niya. Hindi imagine mo lang nagdigad pulo ka pisos.
0: Yan may estimate.
1: Subong 5 naman ka pisos. So tingbon mo sa 2 kasimana, 15 pisos.
0: Tinilingan may estimate nga mo na sobra man ang saka ya.
1: Nga daan kung sinakaay nga daan, maximum ginaya ang gina-implementar sa mga gasolina.
0: Kaya subong maximum ng implementation, pinakadobo 83.
1: 83.50.
0: Manubinta naman kita next week. Diyos ko Lord. Patawara kami.
1: Tapos almost dungan-dungan gido. Sa suna sang presidente.
0: Ay, kanami sa pangabuhi sa Pilipinas to. Silang ah.
1: Makon mo
0: na
1: yung
0: lang ni sistema. Kanya-kanya na lang tayo diskarte sa to niya pangabuhi. Eh kung hindi ka mag-diskarte, wala kasang lauman. Sa piyak nga bahin, nag-request ang National Bureau of Investigation sa mga dokumento, kag-report alin sa COA, kag Securities and Exchange Commission angot sa 2019 SEA Games, kag sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Sa sulat na pitsan Hulyo 21, pirmado ni NBI Director Matibag, nag-request ang Bureau sang kopya sa final COA audit report nga nagasakop sa Philippine Sports Commission sa 2019 SEA Games kag FISCOC. Ginpayag sa NBI nga ginaimbestigaran ang ginapasuni, irregularidad, financial anomalies, kag posible paglapa sa anti-graft corruption, kag-related laws nga nag-involve sa pundo, disbursement, kag-procurement activities, angot sa SEA Games, kag-FISDOC, lakip ang mga transaksyon sa Philippine Sports Commission ni Cayetano.
1: Namutan ko di kay sa ngalan palang sang ilang task force.
0: Kaskaw.
1: Task Force Kaskaw.
0: Ayun
1: ni kaka kagato nga o.
0: So, may hugot no.
1: May hugot gini ya eh. Tapos si Senator Ping Lacson iya, kun ang NBI Radyo Man Binroy, naghambal sila nga imbestigaran nila ang anomalya nga ni sa SEA Games. ang kampo naman iya ni Senator Ping Lacson. Hambal nila, madamo na sila sa mga nakita ng mga ebidensya. Hindi lang ebidensya nga hearsay, kundi mga documentary evidence. Nga nagpakita, nga damo kuno to sa mga ghost infrastructure projects sa Taguig City. Hindi baluarte ini ni
0: Cayetano,
1: Senator Alan Peter Cayetano, kagsang iya sini nga asawa, nga si
0: Pia Cayetano.
1: Si, hindi si Pia. Ang asawa ni Alan Peter Cayetano.
0: Oh, si Lani. Lani Cayetano.
1: Tama. Ang babasang kilala ko ng ligad. Baba, ano na ni Alan Peter si Pia, asawa? Si Lani.
0: Si Lani. Ang mayor sa
1: Cayetano niya. O ang iya sininga asawa. Tama ni Senator Ping Lacson. Ah, siniya ang daming, ang daming evidences. The plot thickens, the list lengthens, the case strengthens. Kung mayroong shoot sa balde, mayroon ding shoot sa kaldero.
0: Nagpersonala, yun ang
1: iyong buhay. Ayun ni kakakagtunga niyo. Ping Lacson man, natapos lang ang tuig. Why man, dumatapos ng tuig man sa ilang Blue Ribbon Committee. Why man, tinaputanan. Galing kati, why man ito nagpirirma, abi, iban ng mga senador.
0: Oo, kaya dapat pirmahan na sa mga senador.
1: Tapos, nagkalitsilitsi ang liderato sa Senado. Wala po ganing gambal, sinasabotahe. Parang nga, hindi madayon-dayon ining mga investigasyon sa Senate Blue Ribbon ng Committee.
0: Ay, amo gini. Bao tuod. Dumanis grasya giniguro si Kwan, si Alan Peter Cayetano kunung doon ini isang
1: hindi lang yang iyaya sa ghost projects mo. Hindi lang iyaya sa mga insertion. Way back 2019
0: iya.
1: Mas masakit niya ang sa Southeast Asian Games sa Juman Binroy kay hindi lang niya lawg-lawg ang sa Taguig ni ang ambal ni Senator Ping Lacson. Mga Kwan ni mga 2.385 billion. Diatong niya sa SEA Games.
0: 10 billion.
1: 11 days lang ito ganing hosting sa Pilipinas.
0: 10 billion
1: to? 10 to 11 billion.
0: Oo. Yan ang mga gusnet kalanda isa ka billion. Ano pa?
1: Tibutang tabi gani, ang balila gani, magka 40% ka lang.
0: Tapos taas na gani na.
1: Maginansa ka naman lang.
0: Sa bagay, no?
1: Ginansa gani, sikap 40%. Kaya mo na nga, balilang nahugakom nila to, hindi maglubo sa 6 billion.
0: Basi ito nga lang to, why ganito nga, guro nagtupa, no? Kaya sa kaldero, palang malmahal ang kaldero ni Cayetano. Ay, Diyos mio, marimbaro.
1: Kaya mo nang nag-shoot sa kaldero. Hindi nag-shoot sa bulsa, nag-shoot sa kaldero ni Cayetano. So, doon ginakapoy ako sa pangabuhi sa Pilipinas. Check tayo mga observations sa nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot kay kahapon Radyo Man Binroy? Why kita niya bagyo?
0: Nga,
1: pero ang
0: effect
1: ng southwest monsoon no, kung hangin habagat, puwerte. Diri sa may syudad, iya sa Iloilo, sa pinaman ka mga coastal barangays and municipalities sa probinsya sang Iloilo. Check ta, Radyo Man Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyo Man Report.
1: Monski, mayong aga.
3: Good morning, Rajaman Eric, Rajaman Binroy, sa mga listeners natin sa Bungaga, diriya sa may syudad sang Iloilo, Subong man, sa may probinsya, no? Sa syudad Subong, si Matawai na, no? Ang aton sining sitwasyon, huay na sang gatupa, giga ulan, pero may ara pa kung kisang kwan, ang ano, nagkakulutan ito, no? Galing kiti, hindi kita sining pariyo kahapon, nga doon nagkadulong kita ang palibot naton. But then, sa Gyapon, padayon kita nga mag-monitor si Neke Tiambal kapag sa Gyapon, ibisan manuguwa na subungaga ang bagyo, ang may mga isolated rains pa kita sa Gyapon nga mabatsaga, no? So, mabasa-basa pa ang mga dalanon naton, ibisan nga tiwala na sang pagtupa, iasang ulan, pila sa mga karsada natin subong
1: amatama. Basi mga kwa nagid man, no? Maturotirha nagid man subong adlaw, no?
3: Oo, amuning ambalsang pag-asa kapon eh.
1: Pero si Mayor Isa Trenyas nag-declare pa nga why klase subong adlaw mo? Ti, isa sa Bandungadaan sa mga kwan bala, sa mga nag-masteral, mga universities and colleges natin, kaya sa Badoya may mga schedule of classes sila mo. Ti, subong adlaw why klase radyo man mo, no?
3: Okay, ti ang balisang pag-asa hindi pa silingid nga luwas kita mo kung magwa ng bagyo kay ang hangin na bagat ya ara pang iya sini nga epekto blaro juman Eric although nga according sa ila improving weather kita no umpisa subungad daw alin subungaga pagkanto karon sa hapon Rajman Eric dati ang aton sini nga makuturan subong mga tricycle drivers nagahulat man karon sa mga lugar masabi nga gina sakyan sa aton sini nga mga kauturan pakadulong sa mga merkado publiko no kag subong aga di maturutaw ay ang aton sini nga dalano no kasi ang mga utod nato naga amat-amat pa lang sa pagamugtaw kag ilabi na kwan subong eh Sabado nga daw ay isang klase pinaka mga porsyon sa dalano naton in pasira diri sa may area sang Delgado no pakadto pariko ni sa may area bala sang west kung sang University of the Philippines sa may pagiging kinahiwat subong ongoing no ining isa iya ka pandran aning gate bala sang University of the Philippines diri sa may padulong sa may Timawa area tapos libot sa ila sini no nga paano pa diversion road amo ni subong ang kunga sini ginagamit diri sa aton sini makuturan ang aton sini nga mga natipon nga balita subong kagahon kahapon bangod pa sa sining malain yang panahon may ara man sang information dito Rajuman Eric Rajuman na Binroy sa sining isa iya ka lalaki no nga na tigayon nga magmising matapos nga nalumos natura sa may area sang San Lorenzo Guimaras sining 21 anyos nga lalaki nalumos samtang nagapangista sa may barangay San Enrique San Lorenzo Guimaras mga launa kahapon sa hapon Julio 24 gin klara ining bising nga si Rose James sa Galax na nagatrabaho sa isa iya ka water filling station dira sa may nasambit man nga lugar sa San Lorenzo no suno sa aton sining mga pulis kay Police Captain Shani Alianeg officer in charge sang San Lorenzo Municipal Police Station nagagaray kuno ni sila sang iya sin nga upod ang duha pa niya kaupod nga magpangista no payag pa sang opisyal nga pagana na ko tani nga kuhaon sining ila sin nga pukot nagpanaog ang ila sakayan sa nagkuna panaog si Galax kan ay nakatapak ini sang sa kantilado nga porsyon wala niya matansyar ang iya sin kitapakan rason nga nagsarurot ini no kag nalumos in tingwaan pa ini nga wason sang yan si mga kaupod apang wala na makitaan no ini nga sabit yang biktima nga padayon karon nga missing Rajuman Eric Rajuman Benroy dugang pati masami nga nagapangista ining lalaki sa tiyon nga wala ini sa trabaho kundi op niya patapos ang yes ini nga obra agod nga kung tani may suruganon pa no galing kasi momaling swerte nga wala ni matansar gin paraugan ng isa sa baruto para magkuas ang pukot kantilado nga bahin Rajuman Eric Rajuman Benroy so pero tani karon ang pinaka mga update man kung ano na no ang kamusta ang pang pagpangita search and rescue operation sa aton sini nga mga otoridad particularly sa aton sini nga Philippine Coast Guard yung mga rescuers kasi medyo hapon na ini natapos kapon kag nanging negative gid ining nasambit iya nga mga uuno operasyon sa sining nasambit iya nga biktima Rajuman Eric Rajuman Benroy no ay naman sang drag ko gid nga mga balita subong iyang kagahon pero nagalaom kita nga manginatawhay pag ito atong sining nga palibot subong iyang Sabado sang kagahon diri sa may siyudad iya sang Iloilo. Amo na madulo naton nga sitwasyon at the same time balita direkta diri sa patrol with Radyoman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Aramen Ililo, Radyoman Moniales Kapalian, Tata Karimel.
2: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyoman Mon Kapalihan. Ang ini nga bahay na sa aton nga pagpangalaga duro na sa inyo sa nga Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta lang aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-alleviate sa problema ta sa digestion. Nakisa daw hindi blagi tama tunawan, nagabutod aton chan. Imnin nyo na sang Nan sa Corn Coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas kag nag-alleviate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga botika sa Bilogue Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:48 na sa kaagahon.
4: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Hindi ko vaccine na siya. May mga nutritional facts na nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kagi laboratory, hindi ba, Doc?
3: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mamakal, sumanguti ka.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, nakapag-soundtrip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa

0: pandemic na to.
1: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sabat na ubo!
5: Unta tina, 2740. Punig mag-unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutun lang due to post nasal drip. Sabat na ubo, mag-2740.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2740. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Ang sakit sa ulo. Dapat intig ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sa Biogesic. Hello?
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasanapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain.

0: 39.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Kargado!
4: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFeed, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFeed, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Mag-mutika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Gold.
2: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si Joven, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ko si Vibot, ako gid ang pagliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestinan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gid ang nibulig sa D3 Bio. Tungod gid na papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal sa mga butika.
6: Oras tatak impunto alas 5.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, kapadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliin, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Alas 5.02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining bahin durong sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa diabetes, mao dini ang nagapanubo sa imo nga blood sugar, nagatino sa imo dugo kay nagapabakod sa imo nga mga ugat. Sa DTX sa 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo nga tiil, pagkaguba sa imo kidneys, kagapaghubag sa imo nga atay. Kay sa DTX sa 500, sigurado nga kontrolado ang imo nga blood sugar level. Kani sa mga diabetiko, mag DTX sa 500 na kamo. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, maayo gid kun parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napamatud-an sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, PSA ginatag ang paagi sa pagpili sa mga pangalan sa benepisyaryo sang uplift nga makabaton sang tag 2,000 pesos. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
4: TYRI Radyuman Report.
5: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
6: Ginatag sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 6 ang pagpili sa benepisyaryo sa United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Ocon Flip Assistance Program pagi sa Community-Based Monitoring System o kon CBMS. Suno kay ni Lida Amular, Regional Director sang PSA RSSO6, ang datos sang CBMS ang ginproseso kagin validate sang PSA bag-o ginhatag sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev6.
7: Ang CBMS nga datos ginprocess kagin validate namon sa PSA bag-o ihatag sa Department of Economy, Planning and Development or former NEDA nga DepDev na Cebu. Ini nag-agi sa proxy means test modeling sa diin nira makita through the modeling kung sino ang aton nga poor and non-poor or near poor nga mga households. And after the processing of the NED DepDev, they return us the list. So bali central to central office ini. And ang PSA in malahatag man sa among mga provincial field offices, same is true sa DSWD field offices.
6: Dugang paniamular nga kalakip man sa CBMS ang nagkalain-lain nga poverty indicators kasubong sang source of income, access sa health services, education, ginagamit nga tubig, sanitation, trabaho kag iban pa. Payag pa sang opisyal nga kalakip man sa ginabasihan sa pagtumod sa mga benepisyaryo nga pigado ang poverty threshold sa Western Visayas o kon ang pamilya nga may 5 ka miyembro kag may bulanan nga income na 13,801 o kon mas manubo pa diri. Ang pahayag ang ginhimo ni Amular kasunod sa nabaton ng mga reklamo na ginakwestiyon kung nga amayara sang wala malakit sa nasambit nga assistance. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tata RMN.
5: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa may gradyente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas ang pinakabag-o ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ay lagsak sa sesyon may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix.
8: DTX 500, mataas mo lang presyon sa imo tugoy ka balag may hypertension basi mataas ang sugar mo basi may diabetes kakagula ka makahibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sa dugo inang isa sa mga rason kung nga nag hypertension o kon high blood pressure.

0: Police Major Dajit de Lima ana bakante nga puesto sa nagtaliwan nga opisyal. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyo man Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN.
1: So on vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak, RMN.
3: Mega Man Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kay Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw ng kapapagsik na kapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente, may tungkat ali ginseng, maca, kag honey goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kag nagaamlig pagid sang aton nga mga prostate para hindi magdako kon maghubag kay ang prostate problem, kun napabayaan mo mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tiyon sa inyong apaga labing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maca kag supalmito. Ang supalmito kilala ini nga nagaamlig man ha sa prostate sang mga lalaki. Kag manamit siyempre ang sabor si misis, si partner, pwede makainom. Hindi ba lang ipapatindog lang sa ikog tawo kundi naghahatag man isang dugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon o kung pagtuyohon sa imo nga obra. Nagabato ini kontra sa pulaw kag para hindi ikaw pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ining bahin durong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag umamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinuoy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall, GSO na alarma sa pagdamo sang basura gikan sa boundary barangay sang syudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
5: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nan's Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nan's Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imutsan. Nagpapalivate sa imong lawas. Nagpapalivate sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nan's Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Nagpahayag sang pag-alarma si General Services Office Head Engineer Neil Ravina sa pagdako sang volume sang basura na ilang makolekta sa boundary ng barangay sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Ravina, nakita nila ang pagdako sang volume sang basura sa barangay sang Santonino Norte Arevalo kagungka at nakas buhang kagbiton sa haro kag hibawan sa Mandurayaw. Ang ausini nagtukod sa monitoring team ang GSO kaupod sa City Environment ng Natural Resources Office sa Consenro abot mabantayan nila ang mga barangay. Nabilawan nga dako ang problema sa syudad sang Iloilo sa solid waste management mangod nga wala nag-segregate sa basura ang kabarangayan. Sa 180 kabarangay sa syudad, 30% lamang sa mga ini ang may material recovery facility na hindi pa matumod kung nag-operate sang 24 oras. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
5: pinabahin gidala sa inyo sang

0: announced Corn Coffee, Locust Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mamutika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5:15 na ang oras diri sa aton nga pangalagad. Ang ini nga bindulong na sa inyo sa new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag bas gin pabaskog. Gin tingubang mangostin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nans Super Plus. Di anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian, dalasang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga pareng performance sa citronella, nagatag protection sa exposed nimo sini nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipungaan, anig, zima, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, inipiktibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingredient eh. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Sa balita naman sa Kapitulyo Provincial, naguba ang duha ka balay sa probinsya sang Iloilo bangod sang southwest monsoon nga ginapabaskog sang tropical cyclone.

0: intestinal tract mo kung gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
1: RMN News Panahon.
2: Sa iktanay pinakauli nga lakad sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest story update sa subong adlaw, July 25 year 2026. So ang ginamonitor naton nga si Bagyong Quiapo no, nagagwa na inisyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So sa karon na uli nato na si Platan ang iyang sentro yara sa Calayon nga 320 kilometers sa west to Basco Batanes outside Por. May maximum sustained wind din siya ng 120 kilometers per hour kag gustiness sa pagmadlo sa galabot up to 150 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west northwest sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. Ining si Bagyong Quiapo no, so sang sagwa na siya sa aton nga par nag-intensify pagid ini siya sa isa ka typhoon category kag sa karon sa gihapon nagapadayon nga wala ini siya sang direktang epekto sa dili sa aton sa may western Visayas. Pang ina-enhance niya ang southwest monsoon or habagat nga nagaepekto sa may central kag southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Dari sa atong sa may western Visayas, since nga medyo nagapalayo na ining si Bagyong Quiapo kag nakagwa na sa aton par. So maka-experience kita sa gihapon sa mga lesson ng mga pag-ulan, but may mga paggalom-galom sa gihapon from time to time. Kaga magadala, makadala ini sila sa gihapon sa mga lapta-lapta naton ng mga pag-ulan-ulan, pagpangilat pa ng goob, dala sa southwest monsoon or habagat. Kasarangan naton ng hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sa kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton nagmagabutla alas 5:37 kag magatunod din siya alas 6:15 karon sa hapon. Nagaman naton latest weather update alin di sa Iloilo Pag-asa, Roli Cuenca.
2: Marabo gid nga salamat Roli Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Mga kasama, kabalo-bala kamo nga may silyula kita nga ginatawag nga mitochondria, naghatag ini puwersa sa aton lawas. Kun wala ka kabati sini, ari ang pahayag sa nga Dr. Pinoy Squalene capsule. Ang mitochondria gasupply sang enerhiya para makaobra sang insakto sa ang aton nga lawas. Samtang nagkaedad kita, nagkakaguba man ang mitochondria. Pabaskugon nato ini paagi sa pagtumar sang suplemento nga may squalene nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene capsule, ang Dr. Pinoy may ara sa 99.9% nga squalene nga nagatag sa nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton nga cellula kag kun husto ang supply sang oxygen ang aton nga cells naga-active tungod nga naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene capsule manggaranon man sa antioxidants nga nagabulig nga maging healthy ang mga cellula sa lawas. Kung bastante sang Dr. Pinoy Squalene sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy, the oxygen capsule. Mabakal ini sa Santa Barbara, dira sa Mars Pharmacy, sa Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, kag Swilos Pharmacy. Kag tanan man ng mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Kag sa mga butika man nga malapit sa inyo ng mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita. Balita naman sa patag sang hinampang. Magnolia Hot Shots daw kontra sa Meralco Bolts 112-98 sa nagapanayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa ipikibo kag mas gin pabaskog. Gintingo pang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant.

0: antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Ginluto sang Magnolia Hot Shots ang Meralco Bolts 112-98 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Hulyo 24. Nagpanguna sa kadalagan sang Magnolia si KJ Buffen matapos nagkamadas ang 26 points kag 12 rebounds. Nagulig man sang Daisab Lucero sang 20 points kag iyan sang garang nga may 16 points samtang 28 points ang ginbalag ni Antonio Hister para sa nalutos nga Meralco. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang non-super plus di anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Kagadugang pagin nga balita sa patag sang sports sa Radyo Man Binroy. Pagkatapos sa pinakasimana nga espekulasyon, nagdesisyon na ang veteran basketball player nga si LeBron James nga dalon niya ang iyang talent sa Philadelphia 76ers. Sano kay Shams Charania nagpirma sang 8 million dollars deal 2 years ini, no? Kaga players option ang second year niya nga kontrata si James sa 76ers. Maga 8 million ti 4 million na per year.
3: Gamay-gamay, no?
2: Oh, gamay na lang kiti ambal niya.
3: Nag-depreciate naman siya sa mga alahas pa kung sa mga kwarta. Nag-depreciate
2: wala naman siya nagalagas ang kwarta kundi championship, no? Ang iyang ginalagas Radyo Man Binroy. So nakita niya nga sa 76ers niya pwede nga makuha ang ikalima niya nga kampyonato. Sa Sixers kada ano po niya daan sanday sino? Day Jaylen Brown?
3: Jaylen Brown.
2: Kalit sa Boston Celtics.
3: Si Kwana ng...
2: Naging trade kay Paul George.
3: Oo, Kwana ng MVP na.
2: Oo, finals MVP.
3: Finals MVP.
2: Tapos siyempre ang resident players ang Sixers, sanday Joel Embiid.
3: Tyrese Maxey.
2: Tyrese Maxey. Kaya yan nga rookie ni nga si...
3: VJ Edgecombe.
2: Oo, VJ Edgecombe, no?
3: Oo. So, second year pala ni, grabe ni si Edgecombe.
2: Oo, complete. Perimeter defender nila kag shooter.
3: Mga two-way players abi sila tanan. Alin kay Embiid pa kadto sa point guard nila?
2: Oh, so nakita ya guro nga amo ini ang team nga kung ibutang siya mas mahapos no para sa iya ang pagkuha si kalima nga kampyonato nat sa money na kuno.
3: Oh, sa bagay
2: ti tani ang Ohio ti abi nila dito siya sa Cavaliers after nga naghalin siya sa Lakers. Pero ti Sixers ang iya sila ginapili kag mang-intimate sila ni Jaylen Brown sumuman ni Joel Embiid.
1: Tatak RMN.
2: Ang palita sa patag sa Grampang, duro na sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Pamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Proud to say nga, nag-prove sa ako sa Bulingon nga, binisipi hindi ako kaayos sini nga herbal capsule. Sir Green, herbal capsule. Kaya baray mo, Doc, loabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapag ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Doc, nga hindi ko katulogid mo. Kang, I'm very thankful nga naka-ano ako gamit sini herbal capsule. Hindi mo, ma'am, very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging nabatyag na para sa akon inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit mang sini nga herbal capsule Evergreen herbal capsule kay very benefited din niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stock na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Raimi Sintinales patong-patong haniway
2: nabatyag new user ta Evergreen herbal capsule pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton siling lawas. Ano ba nang ipikto sang Evergreen herbal capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine kaya dapat nikawan gid ang constipation. Ora ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano man ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sini nga lawas. Dapat ang lawas ta pirmigid bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc Radyoman na Binroy.
5: Greener Pal Capsule gintingob ini nga pwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo
3: isyu ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa Luyuton Gibitin Beauty Vegetable Malunggay. The Miracle Vegetable ang palaya na ultimate blood purifier with grass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center approved battery ni San Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar sing Evergreen Herbal Capsule at loob-loob katimbang natin sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, kontak kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Nato naman nga ilo attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala pwede malabat sa layi ang chairman sa organizing committee sa isa ka government event nga may ginaaligar nga korupsyon. Kasama mo sa balita, Rajman Joylin para Onda.
5: Hello, attorney.
6: Nakahibalo ka bala nga ang pagkamalipayon makabulig gamalikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason? Kon may happy life ka, dapat parisa naman inis ang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols kag omega-3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kay nagapabakod sang imo nga korason. Kon nagamentenar ka sang Dr. Pinoy's Qualine adlaw-adlaw, mabatyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Gani para sa happy life mga utol. Dapat may Dr. Pinoy's Qualine kagid nga kaupod. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kon bala pwede manabat sa layi ang chairman sa organizing committee sa isa ka government event nga may ginaligar nga korupsyon. Attorney?
7: Well, if there is direct evidence, no, directly pointing to him as a person's responsible for it, then pwede siya manabat, no? Because, for example, especially kung may mga signature siya or may mga required na mga for him to be signatories on certain documents which approve release of funds and this and that, then yes, he can be held accountable. Pero nevertheless, for as a matter of course, no, if they see the fact na ikaw ang overall chairman, in short, the box stops on you. But silingon, kumbaga, kung may mga lapses da, kag wala direct evidence against your subordinates, posibleng nga ikaw ang manabat on those allegations. So, depende sa facts, depende sa circumstansya, depende sa evidence, to whom does the evidence point to.
6: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
3: Mga kasamari, ang good news para sa inyo, ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inig kayo, hindi basta-basta ang ingredient, tingin pa idalom sa maidig nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig babanaag sang panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas man sang collagen, ay eucalyptus nagapaylayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat maayong man nga pangontra sa arikis kag katol-katol, dala sang fungus kag skin infection, nagapalog ini sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guapo kagwapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa, may rosemary oil nga nagaparelax ug nagapamuhok sang tulog ginabuligan, dula ang kurinot naton sini nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C nga gaw na kay bago pa lang pero paubos na, bakal ka sini sa mga butika, available ini, bakal ka man dira sa may Miramart Mall malapit sa main entrance nila activity center, kag pwede ka man kabakal online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Agmayong aga sa aton sini nga mga mangunguma, ang Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa iyo dedikasyon kag pagpangabudlay, gani makigbayan sa ila sini nga ko nga promo, ang kubuta kagapa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura, amo na ninchansa mo nga maglaog sa mga dekalidad kag syempre brand yung nga mga kubuta products, ang imuon mo bakal ka lang sa ila sini nga mga spare parts sa ila nga mga equipment para makakuha ka sang coupon. Kung may coupon ka, busulatan mo na sang pangalan, contact number kag iulog sa ila sini nga mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 na sa Ina Farmers Learning Site ay nag-refarm dira sa may Barota, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo, isa ka traktura ang grand prize, brand new. Ang second prize, Kubota Rice Transplanter, and third prize, Kubota Special Power Tiller with Diesel Engines. Gani, magpasakop sa raffle promos ang Kubota kag Iloilo yung Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Kaya siyempre rin ang pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab yung mga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapila sa gali, siyempre madugo na, buboy diritso non-liniment oil para nga ang dugo sa pilas matugon gindayon. Kag sa mga cases, narasang nga dinggi sa ila sining mga lugar, dapat hindi makagat sa namok, kaya ang lamok ang mga nagadala sang virus sang dingge. Magwa sa balay panghaplas nan sa liniment oil, sigurado hindi ka makagat sa lamok kay masangkap ini nga neem tree. Ang neem tree kinala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka upagkadton kalamok. Magwa sa balay panghaplas gid nan sa liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kakadaw-adlaw na nga may aras ang Anni Paluto and Sugba Promo ang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bitoon Haro sumuman sa Pasay City. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihambal nyo lang nga sa RMN Iloilo nyo nabatian or nahibaluan ang ilang promo para may matik kang 10% nga diskwento. Anni Paluto and Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag sa Pasay City. Kag sa mga reservations nyo, magtawag ka mo kung mag-text sa 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Brands. Kag 0968-1464-675 sa Pasay City. Ani Paluto ang Sugba Promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro, sumuman sa Pasay City. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad. Sa mga naga Facebook live kag siyempre sa mga naga pamati sa ilatag sa ka mga radio sets. No, good morning gid sa inyo tarantarang. Sa kay James Carpedra sa Dumangas kag Sudabanga sa Public Market, sa kay Kagawad Ali Montaño sa Montaño family dira sa Palaypay, Anilaw. Kag happy happy birthday gid kay Kagawad Ali Montaño. Kagawad happy happy birthday. Sumuman sa kay Neon Von Perez sa Pamplona dira sa may San Juan Crisostomo, Anilaw. Sa kay Lito Binias, sumuman sa kay Stephen Faniga, Sir Jake Zirudo dira sa Baragon, Anilaw. Jan Pirotso sa Magaysay, dira sa may paho, Pututan, kagasumuman sa kay Brad Pitt Madira Bistuer, dira sa Danau, Haniway. Sa kay Kagawad Ernie Desa, dira sa may Balunos, sa Anilaw, good morning gid sa inyo, tarantaran. Kagasumuman sa kay Mary Celine Nualia, Recto Abilio Vicente, Edwin De Los Santos, Benito Aranwes, kagasumuman sa kay sumuman sa kay Alma Ahenga, Manong Marcel Galigo Jr., Galigo family, good morning. Sumuman sa kay Ryan Balbuna Salero, kag sumuman sa kay Akemi Mijares, Tilly P4, sumuman sa kay Alma Ahenga, good morning gid. Sumuman sa kay direkta sa babaw. Good morning man sa kay Nanay Alin Disin Pareco, sa Disin Kapareco family, tra sa Divina Grasa La Paz. Sa kay Catherine Sermite Banasorbel, tra sa Bulad Gimbal. Sa kay Lisel Kapada, sa kay Jasmine Galilea Fakultad. Sa kay Margie Cubillas, kag sumuman sa kay Mel Gargaran. No, good morning kid sa inyo. Rod Tibobo sa Hilugo, kagawad Bunikala dira sa Leon. Jasmine Galilea Fakultad, kag sumuman sa kay Victor Indicar. Kagawad Noel Coscoluela, kag sumuman sa kay good morning madara sa kay Andy C, no, kag sa kay Nonoy Silobrico. Irol Drikito, kag asawa niya si akon si Irol Drikito, kag maningja si Sawaya si Melinda dira sa Barutaca Nuevo. Sa kay Hedy Deronio, kag sumuman sa kay good morning man sa kay Nerio aklarasyon, no. Ngayong aga gid, salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga pagpangalagan.
3: Tag, good morning man kay pari Jeff Ares Alfuente, kag happy birthday kuno siya sini nga mangod nga si Stacy Alfuente. O sige, happy happy birthday Stacy. Kag subong man sa kay God Ayota Arbolonyo nga nagapamati kay pari imok balumi dira sa may pangi sa may San Dionisio sa mga kagawad mga tanod kag sa mga tanan nga barangay officials dira nga nagapamati good morning gid sa inyo kag subong man kay Major Nairo Imines kay Guard Dandi Saba kay Chief Julius Lazara kay Brother Bong Cathedral, kag subong man kay Nong Ben Tablati, kag Nong Plasing Escobio, kay Pari Elted Ferraris, kag nagapamati man mga grupo niya dira sa may Miagaw. Good morning gid sa inyo, kag subong man, kag Wadnaldo Mandulusaga, kag sa kay Pari Alex Caras, ang Team Megaman.
2: Kay Kagawad Romar Martires dira sa may San Pedro Mulo, good morning gid, mayok catering kandado dira sa Igkadios sa Leon, sakay Akimi Mihares sa Melbourne, Australia. Chris L. Aligante, kaga Danilo Layos, subuman sa kay Kim Villalubos sa Hiria. No, good morning gid sa inyo. Kaga siyempre sa makatapos ang RMN Fans Club Main Chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalain Kabuday. Sakay Inday Narciso, good morning man, RMN Fans Club Hong Kong Chapter, kag RMN Fans Club Singapore Chapter, ginapamunuan sila Presidente, sakay Mami Rose si Mauryo. Sumuman sa RMN Fans Club, akon sa Radyo Manibela, nga nagabiyahe pa sa siling mga tinion na halong-halong gin sa pagbiyahe mga parikoy. Sakay Parikoy Roland Borla, United Kabalikat Civicom Pavia Chapter, Sergio Ehino Estiva, dira sa may Pughanan, Lambunaw. Kasi siyempre sa Tatoy Manukan ng Seafood, sa kay Tatoy Nanay Konseng, good morning na. Sa kay Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy Manukan ng Seafoods, dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag airport sa Banwasang Kabatuan. Sa kay Parikoy Bibot Indro Solano, engineer, kamustang bakasyon mo na sa Canada?
3: So, permanente na gid sa Canada. Nakasawo na si engineer sa Canada, how?
2: Alangan na pabayaan ang Bibot ang mula sa talabahan. Bakasyon lang.
3: Nakasawo na siya. Permisa ko nagpamati ito.
2: Tibalan mo hapon to.
3: Naidlaw sa Pilipinas.
2: Hapon to sa Canada. Yeah, good morning gid sa inyo, taran-taran. Pagbalik na dugay-dugay, mga dalagko ng mga balita lokal. Alas 5:41 na sa kaagahon.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sunok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilan, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
10: Maulan man, no worries.

0: Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangdong kumakabils na charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Kagali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Sample Plus Gold.
9: Kasi yun is, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
10: Pinahusa.
8: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
8: Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sample Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
8: lalakas.
10: At gaganda ka pa.
13: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko ko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayan ang panisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
8: D3Bio!
10: Ang D3Bio!
8: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
8: Yung may D3!
10: Matakas mga butika!
8: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako gali sa bigger loser, sa estudyante. Na problem na good ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit ko yung akong ulo, tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
16: Pagsubong ka namin isa kong
8: Mighty
10: C! Mabakas sa mga butika!
13: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
17: Alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
18: Radyo Man Eric John Pamplona.
19: Eric John Pamplona.
18: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
19: Benroy Bernal.
18: Back to back sa unang radyo, unang balita.
20: Life Extension Vitamin D3, pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamagkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 at adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3, mapakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Indi na pagulata nga maglalabalatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Kani kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, JD Union Street sa sang Iloilo, sa may Tagbak distrito sang Aro poblasyon sa may istansya, Simian Nagar Street sa Pasay, SM City Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag JC Solita Street sa Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Gani, mag-Life Extension Vitamin D3, kag-Life Extension Clinic, the signs of longer life.
18: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
17: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Pero check tanay, may arasang breaking news.
18: TYRI Breaking News.
17: May arasang attempted nga hold up Radyo Banda Binroy, Radyo Banda Mon Kapalihan.
12: Radyo Banda Eric Jan naging attempt nung hold up on ining isa iya ka pwesto sa sining burger stand diri sa may Dalanduna, sa may distrito sa La Paz.
17: Ano burger stand?
12: Burger stand. Alas 10 kagabi pa ni, no? Natabo.
17: Kay 24 hours nga kwan, nga burgeran?
12: Yes, so 24 hours nga burgeran. Andre pala sa may kanto sa Nabitasan, pakanto ka sa may Puras area, no? Relative sa may Kilid Garsada. Natabo sini kagabi ni Juman Eric, may ara sang motor nga nagbalik-balik, no? Diri sa may area. And according sa sining nagabantay, mga a week ago, may ara sang nagpamangkot diri sa iyang lalaki kung pilang kita, na doon nagpangusisa, Lara Juman Eric dyan. Kasi kung
17: ano nang labot?
12: Oo. Doon na si ICI plan nila, no? Kasi magwaan nun, ini, no? Mga isa palang kabulan, ini yung nagabantay during bantay subong, Juman Eric. Wala maiman kay wala ning gina sugit gina tuan git kun pilang kita kun paano sila gina remit ang kwarta Rajman Eric, no? Ano tabo ka gabi alas 10 may motor nga naga plaster diri sa iya at the same time naga pakita kuno sang yasin nga wak ito may ginagabot kabot, no? Do armas Rajman Eric ugaling kay wala ini nangin successful matapos bang may customer di siya nga nakasakay sa sasakyan kagsang gisugira niya sang do plano sa sining rider o sa suspect wala na nila wala na madayon ining nasambit iya na hold up Rajiban na Eric Jan, no? Porsyon na balas ang aton sining interview kay alias Nini, no? Kung paano natabo ini sa iya kagabi.
21: Yes. Okay. Before sa Twitter, may kama customer. Madali, last week, may kama customer na sa kanong sahos, okay, may papakal ka, sir, ang mga kurean mo about sa hold up. Nabalan mo pa nga hold up po. Ihabad mo na lang ang part na hold up po. Nakuha mo na hold up po. Inabalan niya po ang mga ano daw, ang mga ano daw, hold up po. Nakalimutan sa lugar.

0: ang Johan Erector, Johan Pedroy, no? Medyo mag-ahod yung lugar sa subog niya nga siyon. Pero manipagsaysay ni Agastine sa natabo sa iya, no? Ginugdan ini siya sang mag-asawa hasta nga nagpa-blatter na lang sila sa may lapas sa police station. Kaya man nagkakangawa na itong customer niya mag-asawa sa iya siningam. Situation kay wala kita bitiri sa katupad wala ng mga baligyaan man na unlike dala sa may idalob lang nato nga damo dala yasang nagabantay no
1: pero di daw daw galinyana yung lanada sila radyo man mon
2: ining lugar nga ni daw kabudlay guro nga obrahan sang krimen na da ipa dapat i-check tani ni isang pulis ng mga CCTVs da hindi pwede nga dira dira sa lugar nga isa sa mga safest nga lugar diri sa lapas pagkatapos dira pakahimuan
1: sang mabudlay sinada kun daw makuan bala matimanan bala sang mga tuntong ani
2: grabe nga guts ila ba
0: no te mahilak kay wala ma dayon ining attempted nga
1: pero kung mo nga may attempt basibla kun burbantay bla kagi balikon ya sulason nga may inadlaw
2: what if abi madayon di bala
0: atigin kulbaan na gani ning sa pala mo ipoy tuhod ning nagabantay sini biktima subong may lang kay nagabot ko ang iya sini nga tiya man parang opdan siya no pero dako pa salamat ito sa mga asawa nga nagsakay sa nga may salakyan naging opdan sa din Rajuman na Eric Rajuman Benroy no problema sinitri kay ang story ni wala gitsang CCTV, no? Ito ginapa-comply man sa kada commercial establishment, no? Tapos ang CCTV ni Arte sa kanto sa nabitasan din sa mga ginaparking, walang matricicle. Ito to kung nagagana ini, kay kung na-video ini, makita gito ang plate number sa pa, no? Sa motorsiklo. Click na motorsiklo, mga 125, nabilang may puti, kaglong iya.
1: Pero makilala sa nagabantay ito ang tsuraya, kung makita yaliwat?
0: Nakahelmet ko, no? Do, hindi ka wagit pakita ang bilog na itsura.
1: Laban.
0: Oo, kay nakahelmet. Wala niya mga ginawa helmet. Tituyo, yung kitang nga daan siguro. Mag-pangold up, Rajuman, Eric Rajuman Benroy, no? Galikiti, swerte nga wala ni Madayon sa sining store or sining burger stand
1: diri
0: sa may distrito sa La Paz. With Rajuman Ronald Sanchez, Rajuman Monialis Caparienta, Takarimen.
3: Tatak RMN.
1: Salamat kid Rajuman Mon Kapalihan. May dalawang kapo yung nagpanawagan kita sa city government nga sugoon ni Mayor Isa Trenya sa mga taga City Engineering Office. Kako din itong nag-ulan, Rajuman Biro, dapat dito sila kang maglibot para mapanan nila kung anong mga rason sa mga baha.
2: Nang sulsog sila.
1: Nang sulsog sila kag nang manumano sila kwane? Pang diklag.
2: Kaya taga ICDO, Iloilo City District Engineering Office, nang diklag sila dira sa may lapas sa may
1: harap kwa nga rin din na city engineering office
2: district gidiya
1: district gidiya no
2: te wala naman si pakanan mo lain naman yung lideratong ari di kung kay pakanan so natulukon lang nila ya te insensitive bala no te subong niya mas nag daw nag sensitive no ang aton sini nga mga ang aton DPWH kaya nga ito sini nga district engineering city district engineering
1: alam mo lang hindi man iya kung nagabaha kagi libuton mo kaya mabalaan mo ko din yung mga area ang nagataas ang tubig siyempre kung nagataas ang tubig either wailutsan or ba si nag-clag ang mga basura
2: di may lutsan man gigili clag promiara ganyan ang portion nung magigyan lusot guru kaya kung hindi kaya mayong drainage siya kung mayong drainage gulpiada na yan mo
1: balanta naman na dugay naman na pero tani balati mapian-pianan bala nga kuan bala mapangitaan paagi at least kung way ginalutsan at least makita nila sang mga mata nila nga kamo nagaling problema da
2: iobra kamo sang assessment yun ha tapos i-recommend kong kinanglag rehabilitation sina bungkagon kag i-rehabilitate ang mga drainages nga na i-connect ang wala makonek kay wala nagasirin nanto drainage ta obrahan nyo sang plano mas manami no
1: imagine mo ning kuano imagine mo ning tsura ka lapas kahapon nga daw radyo man bigroy nga daw kuano
2: daw lawod
1: daw lawod mamato sa area sa nga Timawa dito sa may mulo nga ang iriyang inadirati kada kada ulan gani haligi na di sa may pagkadto gito sa Istimawa nga taasang tubig.
2: Sa Piyak Kapain may open letter no si Yosek Mabilog. Ginpost ni siya sininga social media, siya sininga Facebook nga sininga duwa sobra duwa ka bulan nga iyang bilang pagbato niya sa responsibilidad bilang undersecretary sa public safety sa Department of Interior and Local Government niya madamo ni siya kuno sa nalibot. Gilibot niya ng National Capital Region.
1: Wala daw dito sa naguna.
2: Oh, kag ang Region 3 and Central Luzon prong Mindanao wala gid.
1: Oy, oo, no? Gabi na ha, kung rin sumunga sa Davao City, o. Oh.
2: Gabi na ha, to.
1: Ang mga tao to, sa Aribungan.
2: Tiyuti, masyari abi to. Naglinog na to sa Mindanao, baskog-baskog galinog. Wala sa to kakadto. Wala yung man gini ma-mention. Paano yung mention ni kay Wajia makadtuan?
1: Tapos si Mayor Basti, ako dito sa Spain, kwanto.
2: Pero si Giriskuan na ito sa may Davao.
1: Dito siya sa may Ibiza, Spain.
2: Oo, nagabakasyon sila to ya. Ti Mayor Yusek Katuya bito masyari itong Davao. Kay ti public safety concern man ni. Sunod diri siya kasi lingyang iya paglibot sa bilog na Pilipinas. Hindi bilog ah. Uy, paganito nga sa Pilipinas. No, inisyatibo ini para sa pag-inventory sa nga fire trucks, fire equipment, operational capabilities, among others. Kaglakip man diri ang BGMP. Pero na-mention niya diri Radyo Manirik. Silinya, as we continue our nationwide regional assessment, I also look forward to returning home more often to Western Visayas in the coming months to intend to visit the local government units through Region 6.
1: Throughout
2: Region 6 and met with our governors, mayors, city, and municipal officials, barangay officials, and other concerned stakeholders.
1: On matters relating to public safety.
2: Oo.
1: Ang nanghambal niya. Yung nagdigan, why siya mag-initiate ko, no? Kay basic ko, no, kung ma-encroach sang iyang duties and responsibilities.
2: Kung siyang
1: mag-request.
2: Oo.
1: Nga mag-meet abi sa LMP.
2: Oo.
1: O sa mga mayors. O sa governor. Iyang man ganito, unang statement, itong daw ginkwan niya bala, injustify niya to bala nga, nga why sa mag-meet sa LMP, why sa mag-courtesy call kay Mayor Reyes Atrenas,
2: kay niya primary kay responsibility,
1: kay governor defensor, okay, hindi iya kuno primary responsibility niya, ang sa local government, kasi may undersecretary for local government man. Diba, siguro mangin encroachment bala sang iyan, duties and responsibilities, kung mag-met siya sa mga mayors.
2: Encroachment, kahit bala.
1: Kahit iya malumduman, concern, na palabot sa iya, sa mga mayors, sa parte sa fire truck. Kumbagang iya itong statement before, again, kontraman sang paribago niya nga open letter para sa mga Ilonggo.
2: Abi ko!
1: Duway niya sang...
2: Encroachment! Hindi ka man bala makikita ganito kay posible nga maka-encroach ikaw sa responsibilidad sang ibang.
1: Pero ginkwa naman, naging clear yaman nga relating to public safety.
2: Ligani. Pero ti...
1: Pero nagligad. Why ni abi ni mas specific? Kasi ang iya to ya abi, nga matyagan niya kung magpakigita sa gobernador, sa mayor, daw parte sa iban nga mga concern ang ipalabot sa iya.
2: Tikani sadto pa lang.
1: Ang isyo dito, ti, fire truck man.
2: Amo malang galing plano mo, sadto pa lang, sagad ka justify nga ti, hindi ni imo trabaho, posible maka-encross ka sa trabaho sang iban sa under sa DILG. O, ti, dapat dito pa lang, sadto pa lang. Subong bawion mo kay nakomentaryuhan ka naman. Makikita ka naman sa mga local officials ta kay nakomentaryuhan. Kaya mga local officials ta, madiritso na to kay John Bick Lulia.
1: Naligad Radyo Malbicoy, nagpagwaabisang statement ng LMP regarding to bala sa kuwagid bala makatawag o hinunanon sa ila si Undersecretary Jed Patrick Mabilog.
2: Oh.
1: Kaya mo ito sinabat ya tong LMP.
2: Oh.
1: Injustify ya to.
2: Oh.
1: Pagkatapos, sang sinilang, nga subok si Mana, si Governor Tuto Art Defensor Jr. naman nagambalaya si Gov nga. Madiritso kami amon iya kay Secretary John Vic Carimovia. Tapos ang liga ng mga barangay, si Liga President Maria Rini Ong.
2: Masako si Yusek.
1: Bayan.
2: Pero ang promisa niya, nga sinin makikita siya sa...
1: All after ne, kay Gov kay... Irini Ong. Tinapagwa naman sa isang open letter nga ti sinya ma makantog ko da subong bulan tira na ko matutok kay ti nagliga dito ko sa NCR.
2: Ti pwede manggali kag. Pwede manggali may diyahan kag. Di ba? Tila ba naman i-raise man na da ang concern parte sa fair tax kamo ni ang pressing concern diri. Ti pwede manggali. Sagad ka pa justify nagligar nga hindi mo ini trabaho kay gali subong pwede man mahimo mo man gali
1: gano
2: din pala
1: yung yeah, yeah, yeah, statement iya man bali
2: oh tikay kumong nga madiretso na sila kay John Vic Remulla kung nakuya sa mga mayors ni sa LMP sa city di ko na nung concern yung diretso yun lang to sa SILG Secretary of Interior and Local Government sa agad pa kamo damo pa sa ang istorya bala so, makikita so, malanggali so, makig istorya malanggali
1: man kita naanad sini yang mga maagi-agi
2: kapas sa mga gani irik tayo na lang tuya sa SILG sa agad pa kita nga nablang damo pa ya kwan damo pa ya palabor-labor antes kaya makapangayo bulig siya Ano mo malang ni
1: eh, why? Ay na bala parang si Mayor Jed makuan man mabulig na sa gani.
2: Kung hindi mo pag hambalan hindi maghulag.
1: Ara na gani, nag-open letter na sa gani. Binari yan na gani ang iya kaugalingon man nga istorya.
2: Oo.
1: Galing kiti, ano timo, nagkaka-pressure timo sa balita ka rin yun lang. Kuway mo yung muna
2: himo iya kung
1: anong imo iya.
2: No, hindi bala iya kabalo. No, wala iya tindog. Hindi mo balaan
1: kung anong tindog. Lain-lain man naligad, dahil naman subong.
2: Hindi mo iya mabalaan kung anong, anong bala iya tindog niya, Yusek,
1: siya daw. Angakon sinitanik, Radyo Man Binroy.
2: Oo.
1: Tanik realization, black. Buro baguhan ng imo nga mga estilo di ba for example sini hamba ka to ay hindi mo yung responsibilidad tapos subong hambal mo
2: makikita ka
1: na nag-una ka lang to sa NCR pero next pasunodon mo mauli ka na diri sa Western Visayas di po hindi mo lang gali kaya mo na sinabat mo sa nagligad
2: na amo na kayo ginambal ta nagligad pa lang amo na nataning yung justify mo galing ka ga atras sa bante ka hindi
1: ka nag-explicar ka may medyo pasaplit
2: amo malang gali na
1: responsibilities mo kung madiritso ka istorya sa mga mayor
2: galing kay madiritso na sila sa SLG daw ay naguro na daway ng guru ambot kon
1: dugay naman nang wala Diretso na gid man sila niya sa di. Kita mo si Gob Toto ya daway managani na pa wala na magani na pa tagaan sang dako nga
2: oh nya o okay man na kumayusik di okay man na makabalik-balik sa ton pero sila dalayo ding inyo nga late nga concern lapo ta tuya sa SLG ya
1: tiya mo to ah pag i-visit diri ni Ino Dibla ang national president sa LMP sila to yung mga diretso palabot sa kwanto sa DILG sa mga concern sa mga banwa sa palibot sang pungso sumagay may programa ni Radyo Man Binroy one fire truck in every municipality nga programa ara na ni galing titingala lang kita abot 19 purgatin paguro matapos ni nga ma
2: may mga parameters
1: man mo, atin mo mata, mata ano ni malabot mga tarantanan gid may ara sa nga fire truck muna na iba ni ang iban nagurang pas aton ang ilang kwanla, ang ilang mga
2: ikon hindi baga 40 years above 40 years ang edad hindi ma-islan
1: gani,
2: ay nanong nga polisiya ni ka BFT
1: ang rason perme waay pundo mamati lang kita user sa life extension na vitamin D3
4: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong aton pamatian si Ma'am Editha Delamide
5: Kamusta na imo ma'am subong medical condition?
6: Okay na ito lang breast ko. Ati ko katuri, di napasuno. Moko, napa ultrasound. Guwab lang ang dugo sa nipple. Sa kaluoy ka ginoo. Nag-okay na. Saan ko lang nasa nga Comity.
5: Yes, Comity.
6: Tagura ko ka na paginadura ang anak ang life extension ang D3. Nay kaysang una tanayom sa anong painom kang mga vitamins mga kung ano bulong mga ibang mga herbal o ay gidya sige gidya tanagwa sa nga ang dugo sa nipple.
5: Pero subong sa nag life extension ka wala na gidya nagagwa.
6: O ay na.
5: Sino gani liwat ngalan to ma'am?
6: Mrs. Editha Delamide.
1: Nabatian si Manang Editha Delamide may problema inisya sa iyang breast no putok ning hambal niya blang may nagagawa na blang dugo no siya sining dughan ng nipples no pero ti nag-inom ini siya no sang life extension na vitamin D3 adlaw-adlaw kay nabatian niya nga may mga nagahatag man testimony bla nga nag-inom sila gamit ang life extension vitamin D3 kay natagan alibyo ang ilang mga ginabatsyag sa lawas ti yag testingan niya man ti hambal ya sa consistent nga pag-inom sa life extension vitamin D3 na hatagan alibyo no ang iya sini nga ginabatyag. Kani ka modera gamit man life extension vitamin D3 adlaw-adlaw ko mga puro pareho ning mga circumstances ginabatyag nyo sa lawas na. Inom ka mo life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Kag namin kit pa konsulta kamo. Kadto kamo sa mga life extension medical clinic and pharmacy kay may libre sila nga medical consultation. Ara sila sa lower ground floor sang Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City sa Tagbakaro sa Iris Avenue sa Poblacion Sonto, Estancia Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa SM City, Iloilo, SM City, Bacolod, no? Dira sa Bangga Dama, sa Manuac, Santa Barbara, sa Jesus Luita Street, Poblacion South Uton, kag sumuman sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. May mga doktor ni, no, nga maabdan ka mo to kung magkanto ka mo sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Wala kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
2: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
7: Tata. Comments or suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Man Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
10: Charm, grab, con,
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
10: Pangkong kumaka-blue sa Charm!
11: Manufactured by ACS

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras alas 6:10 sang aga.
9: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
10: Straight to the Point Headliners.
8: Face-to-face classes sa Iloilo City suspendido subong adlaw July 25.
11: Halos 500 ka mga residente sang Iloilo City apektado sa southwest monsoon. Mayor Trenas na panawagan sa pumuluyo sa coastal areas nga mag-evacuate.
8: Duha ka balay sa Iloilo province naguba bangod sa padayon nga pag-ulan-ulan.
11: Iloilo City government magapadayon sa 4-day work week nga set up.
8: 78 anyos nga senior citizen patay matapos nakadanlog sa iyang ginapatungan kag nahulog sa suwa sa Banwasang Mina.
11: Bangod sa naula nga ilim noon, lalaki gintiro patay ang upod sininga nagatagay sa Pasig City.
8: Balita nasyonal, Marcos wala gin confirm kag wala man gin deny kunhambalan niya ang korupsyon sa kalima nga sona.
11: Sa international news, Robio nagaduda kung seryoso ang Iran sa paghimo sa peace deal.
8: Sa negosyo, big time oil price hike sa masunod nga semana nagapaminta na naman.
11: Sa hinampang, LeBron James maghampang sa iya masunod nga NBA season sa Philadelphia 76ers.
8: Kag sa extra wow balita, taytay sa Greece nga narumpag sa 2023 padayon gihapon nga ginagamit sa mga motorista.
10: Tatak RMN.
8: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
11: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Sabado, July 25, 2026.
8: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
11: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
10: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata, RMN. RMN News, panahon!
12: Nasa Philippine Area of Responsibility o CONFAR ang Bagyo Quiapo nga may international name nga Nuol as of 5 a.m. sininga aga. Payag sa Weather Bureau, uli nga nakitaan ang sentro sang bagyo sa Ginabanta, 320 kilometers west sang Basco, Batanes. Dala sini ang maximum sustained winds nga 120 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 150 kilometers per hour samtang nagahulag pa west northwestward sa 25 kilometers per hour. Nag-apekto naman ang southwest monsoon o kanhangin habagat sa pila ka mga bahin sang pungsod nga amo ang nagadala sa mga pag-ulan. Sa Western Visayas, magapangibabaw ang magalumon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga tugas sang habagat. Makasarangan ang huyop sang hangin nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak la 5:37 sininga aga kag magatunod la 6:15 karon sa gabi. Para sa RMN Weather Forecast, Rajaman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
10: Tatak, RMN.
8: Grabe ka dyan, ulan-ulan mo sa idol, no? Iba nga mga tanom, nagligad nga nagkwambla, laya-laya. Ito'y nagtubo, liwat. Subong ka, kalaluo naman.
13: sa amon to, hindi magwanta, Rajaman Uwing, palibot ko, kakululbaan. Kaya grabe naman katag sa mga tigbaw. ligada gabi gad dinalaga lang sagwa sang amon ko dalang do mga kuring na mga ano mga balabo.
8: One week lang yang magulan-ulan ang ilamon ya. Grabe pagtaas no.
13: Grabe ni.
8: Pero ti okay na no. Sign of life okay na. Mayo at na, least mayo na sa ecosystem ta, ti mga sapat ta, at least may libre na nga tubig.
13: Ang utan subong, ara lang ga tinubo lang Radyo Manuvi, way kakabalo nga may ara na dasang tagaba nga nagtubo sa kilid balay mo.
8: Bawa, bastante ka. Bastante. Ang gusto ko ganyan magtubo, sampalia.
13: Sa imo ba gina?
8: Mera, damo.
13: Oh, dinami na.
8: Galing kiti simpre, kasi akong damo, bala construction, ga dasig mo ubos.
13: Sige, nabira mo.
8: Eh, mga panday mo na paborito nila.
13: Paborito na nila? Manamit
8: din man sa panday ko na nabalaan niya. Manamit galing
13: ang sampalia, abi ko no? Ganing sampalia, Radyo Manuvi, ang dahon ng anak ko nila. Hindi, pati gali ang bunga. Hindi ko ginano nyo na. Sino niya ginabutangan nila kuno sang itlog, ginaturta nila, pati bunga.
8: Marami, no? Pero sa pagkapait man, pero once galing ma-establish kung isang tanan nga, kung ang tanan bala gambal nga manamit, ginamit man, no?
13: Mapait ang sampalia, pero mas mapait guro kung bayaan ka.
8: Boy! Do Bus Idol 3.0 content eh. No? Sa detalye naman sa aton balita lokal. Magkaradyo man, suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo City, Subong Adlaw, Sabado, July 25. Sakop sa suspension ng klase sa tanan nga level halin sa basic education to graduate studies. Sunod kay Mayor Rice Atrenas, katuyuan sininga maprotihiran ang may estudyante kag educational personnel batok sa epekto sa tropical cyclone Quiapo. Kagin pabaskog sang hangin habag gatokon southwest ta monsoon. Bangod sini ginarekomendar ang pag-shift sa alternative delivery mode.
14: Upon na recommendation sa aton operation center, ginaprobra naton a cancellation of face-to-face classes in all levels. Sa guidelines na usually for college, may ara kita nga ginalantaw nga signal sa bagyo, no? Amo na nga ginareview gid naton ano ang kakusog sa rainfall, kaya hindi man kita kadali-dali lang cancel sa klase.
8: Ang kabayan sa payag ni Mayor Rice Atrenas.
13: Magkaradyo man nagdangat sa halos 500 ka mga Ilonggo ang apiktado sa southwest monsoon nga gipabaskog sa tropical cyclone Quiapo. Base sa records ng Iloilo City Emergency Operations Center, 482 ka mga residente sa syudad ang apiktado kung sa din 202 ang yara sa sulod sa tatlo ka evacuation centers. Katumba sini sa 124 ka mga pamilya kung sa din 66 ang naghalin sa ilap pamalay. Sunog kay Mayor Rice Atrenas, gilayon nga ginactivate ang community kitchen agud indi magutman ang mga apiktado. Nagpasalig ang alkalde nga bastante ang kagamitan sa mga centers para hindi mabudlayan ang mga evacuees ilabi na ang mga kabataan kag tigulang.
14: Ara na naka may ara kita dayon ginactivate nga community kitchen, no? Kagyahatag na kita dayon good sa ila kagtanong nila nga mga needs para hindi man sila mabudlayan sa aton evacuation center. Ang aton nga mga barangays ready na ina, kag ang aton nga assistance, aton nga mga pumluyo, inahatagan na naton sila subong kun ara sila sa evacuation centers naton. May mga folding beds kita, may mga foam na kay para komportable man sa ila kag sa ila pamilya. Ay kung kisa nakita naton, may mga labsag nga sa evacuate, may mga tigil.
13: Nagparawagan man si Mayor Trenia sa mga pumuluyo malapit sa coastal areas kag dedikado sa pagbaha nga magbiya na sila pamalay ka makigangos sa barangay agud makasaylo sa evacuation centers.
14: Sa tanan natong

0: Trenyas, kalabanan diri ang bangod sang guba nga mga drainage ginimitan ni Trenyas ang pagbaha sa palibot sang Divina Gracia Lapas padulong sa distrito sang Lapus. Pahayag niya gintinguan ini nga kay uhon sang DPWH sang nagligad nga tuig apang wala sang koordinasyon sa syudad sang nagpakigangot na gimpahayag sang alkalde nga ginduso nga siraduhan gid ang bilog nga dalan apang sang gintun-an sang syudad mahimo ini matigayon kun katunga lang sang dalan ang sirado sa subong sunosay padayo ng pagkayo sang drainage.
1: Ang aton nga mga areas nga ginbaha, amo ni ang may mga problems gid no sa aton nga drainage like priyas ang Barangay Divina Gracia, ang aton da tikod. Ang Barangay Divina Gracia asana to sa punta sa Lapus ang iyang problema. Mm-hmm. Amo ina nga may ara na da subong project ang DPWH.
0: Ang kabayan sa payag ni Mayor Rice sa Trenyas, kadungan sa pagbaha, nagpanawagan si Trenyas sa mga pamilya malapit sa coastal barangays, kag mga manubo nga lugar nga magsunod na sa preemptive evacuations. Eh, nagwagid ang DPWH, nga why nila gintapos obra nila?
2: Ang ambal nila kuno may ginobra sila, kaya pabugal-bugal gani sila, kaya ang iban kuno may inobrahan. Usto na, may inubrahan kamo kagang DPWH sarangong problema subong wayo tinapos lang tawa lang sa Lapas. Radyo Manovi sa Lapas Public Plaza. Ara na kagapon grabe ang tubig. Kaya wala nyo gintapos way gani guro na agyan ang drainage sinapakadto sa ibang nga drainage.
0: Hindi na region di bla?
2: Hindi na region. District na District Engineering Office.
0: District Engineering Office sa Iloilo City. Doon duman nyo si Engineer Roy Pakanan ang favorite nga district engineer ni Kongresuman Jamjam Baronda.
2: Palalabya gid na.
0: Oo, muning hindi balaya mag-coordinate sa syudad kung may proyekto sa ipobra. Gusto niya nga maobra lang sa iya nga dotag iya sa sang syudad, way sa kapaminsar sa aton ngang karsada butangan nila sa mga construction materials, ang karsada ipasira nila, ang karsada kag traffic babayaan nila. So muna nga nga ginsaway sila sang syudad, ti may isog pa hindi pa mag-coordinate sa syudad, mabato pa sa World War. Oh, kay mega paisog.
2: Mega paisog mo.
0: Oh, ti subong.
2: Araw lang tawan nyo kada ulan.
0: Gabaha kita. Oh, after sang paha. Ano gani? Gasulod na da ang public safety. Ang recent tao sa dinggi, sa Liptos. Ang recent tao sa electrocution, makurinte kada
2: kung tiyo, or madakuan kada, malubong kada sa buho, Radyo Manovi.
0: Oh. Te, public safety kay sino ni Ubra? Kung tunturon tagid kag ididone. Oh, kay Jed Mabilog.
2: Ilan na ubra na?
0: Proyekto ni Baronda, trabaho ni Mabilog. Te.
3: Tatak, RMN.
0: Tayo magsagad ka mo ka reklamo, permi kung anong problema di sang syudad, nga party ka mo sang problema, so dapat tani party man ka mo sang solusyon, di kayong ubra nyo permi, di pinamantay sang sala sang iban.
2: Amo na nakita ko gid, amo na notice ang tao.
0: Sa wayon kamo sang media sa mga deprensa nyo as public officials kay wala nang pakialaman ang personal nga kabuhi nyo. Pero mga maisog pa kamo magsagad ka panawag ka balita nga fake news. Pantak mo ron.
2: Kahilig-hilig ini nila yung mga mantay sang iban.
0: Kaya rin naman subong oh. May consistently, ano gani? Consistently inconsistent naman.
2: Consistently inconsistent.
0: Hindi sa kanong mag-istorya sa mga mayor sa LGUs, hindi parte sa obra niya. Subong naman, may open letter pa. Open madrama, letter. Madrama naman.
2: Anong saga, ka drama mo, Jed?
0: Oo.
2: Mano ka, maintra ka sa malaala mo kaya?
0: Kapangabuhi ka sa Facebook. No, kaya muna ang gusto niya, dira sa social media, kita mo ginabuli niya ng media.
2: Tawag itong mga mayors ka mga gobernador.
0: Dira na sa subong sa social media, taas respeto niya sa social media, why na siya ga-respeto sa mainstream media. Oh, kumiara man, pabatsaga kami. Oh, kaya why gani sa ka...
2: Lagi ka drama.
0: Pagkira-kira ito nagligan, tinawag niya na dayon hisa ang blita, ta? Oh, subong naman makonsentrate na sa kuno di sa Western Visayas.
2: Concentrate sa ano?
0: Bago mo lang ginambal nga
2: hindi ka
0: kapurir sa mga LGU. Tindi kami yung magpati sina may nakita kami di nga madalong rason. Ano na subong hao? July?
2: July?
0: Manog August na? Dali na lang barangay eleksyon. Te, kay ginabantayan ka namon kay babadlagan ka ding daan is 2028 mo ning hando mo.
2: Gamiton mo na eh para nga makalibot ka sa barangay.
0: Pamangkot lang.

0: Na, no? Mangkot lang kami sa imo.
1: Mangkot lang na.
0: Imoan mo ni Rason para nga makatener ka na sa opisina ni Kongresuman Barunda. Kada... Para nga kada kadto sa mga bululigan, papugi ka.
1: Kada hulag ya ara sa Facebook.
0: Isa pa no niya klase ka di ALJ under secretary yang may opisina di sa Iloilo. Dapat dito kas di ALJ duty.
1: Na kayo mo kaya sagad ka opisina ni Jamjam Barunda?
0: Oo, tingin gira ka kaya duty sa opisina sa politiko eh. Wapo. Paano ka na mangin objective sa panulukan sang tao?
2: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak, RMN.
0: Nambal ko si Imo Bla, sang una na hindi manamonis Kongresuman Barunda.
1: Do, hindi, hindi.
0: Pumuli lang na di si Jed Mabilog, matsag ko do, nagbutaw man siya sa tubi.
1: Do, nagbaliskad gid ang paya Radyo Manuvi. Hindi mo na si Kung Jamjam eh.
0: Oo. Oh.
1: Tingala gid ko sa napuli di si
0: Jed Mabilog. Jed Mabilog ko ano do nag do naglain sa nagalutaw sa tubi why nagalangoy galutaw na siya no kami man niya imo pagyan kami man niya imo pagyan nga
1: ala ko na
0: ano lang gira yang hindi anamon man
1: sakto lang bala dayon si Yosek Jed dira kaya ga pangabuhi sa social media no sagi mo ka post ka open letter trabahoi
0: hindi ah sagad mo ra ka open letter kung tinawagan mo si Mayor Mamon
1: tinawagan
0: mo si Gob
1: diba asa ano sagad mo ka open letter
0: oo
1: tinawagan mo to abi ang iban nga maggobernador kaya kakita ka Radyo Manuvi sa post ni Mayor Jesse Palmares nga naga open letter siya
0: Yosek
1: oo abi kakita ka sa iban nga mga Yusek?
0: Kaya may Yusek Palmares, makibot ka nalang ang gatipon na ang mga mayor. Why
1: na, why na yung mga opinion?
0: Meaning na kadritso na sa istorya, bla? Arya kay hilig-hilig ini isang drama ni Yusek Mabilog. Open letter naman kuno.
1: Kapila ka gid mag-open letter, nagligad kay Mayor Mamon, nagsulat ka man to open letter. Oo, mo. Kung itawagan mo si Mayor Mamon.
0: Oo.
1: Abi?
0: Kaya galing kung amuna, kung sila naman mapalapit sa imo, ginabinghal mo man, nantawang hinimo mo kay Mayor Dibuque. Di, kinanglan ta pa istoryahan. Di lang galing mag-confirm ang isa ko official subong. Pero balaan tagin na sunod si mana. Gatawag ko ng mga parihas mo nga Yusek sang DILJ sa isa ko official di saton sa Iloilo. Napreskuhan sila sa imo, Yusek Mabilog. Base hindi ka aware sina.
1: Or base aware ka lang na piyong mula mata mo.
0: Oo.
1: Mangkota ang mga iban mo nga mga Yusek nga mga upod.
0: Muna, na-overwhelm ka gin siguro sang atensyon kag simpatiya nga hinatag sa imo.
1: Kabalik ka di.
0: So nalipat ka na. Namangin na mapainubuson ka. Di, impresyon na sa mga parehas mo mismo nga Yusek. Gambal sila niya kapreskugli ni Jed Mabilog, no?
1: Yung mga Yusek na nagambal. Base kung huwag ka pakabalo, ginapabalo ka lang namon.
0: Dumduman ko pa mga pakaisa ko sa Dabao. Mga pamilya ko dyan sa
1: Dabao. Dyan sa Dabao.
0: Sus, grabe nga pakigbato ko sila. Kaya gapati sila kay Duterte sa tamay kay Mabilog.
1: Balanta na, balanta na.
0: Oo, subunod akong balong ko mga pakaisa kung ginabawi ko na to.
1: So sino mo kalaam
0: to nila sa Iloilo?
1: Sino mo kalaam mo nga bakul sa
0: nami nagling Iloilo? Ano doon naman mo istorya ko 10 years sa Gozi mo?
1: Oo eh.
0: Nambal sa mga pakaisa ko ay nami nagling no airport sa Iloilo no. Yang kaysa una makita na mo na di permi karbaw lang garap. Siling ko lain na to yung domestic airport sa una, subong lain na.
1: Yeah.
0: Actually kay Drilon ina iya kag yan na sa probinsya. Pero partly ginasakop ta si Mabilog. Bla, siling ko amuna siya. Ang isa sa mga ligasiya ni Jed Mabilog, di? Nasagad niyo kakuntra ng mga taga Davao?
1: Kontra-kontra gito nila sa time na
0: ito. Siling nila ay amugali.
1: Gabi ni Pinsaw
0: kasi. Sila sa Tatoys. Siling nila nami, gimagaligaligil. Siling ko, okay nami man si Mabilog. Dito sa malain na.
1: Doon duman ko gina, Radyo Manuvi.
0: Di ba?
1: Doon duman ko gina, sige, mention mo na.
0: No? Pero, nagbalita lang tadi sang atraso sang hinablos niya sa salakyan sa gobyerno.
1: Paklaino niya na kita.
0: Paklaino niya pata. Tigira ta dyan Mabilog eh.
2: Tatak RMN.
0: Why na mo niya kaway kung may gintry as politika?
1: Ang amon niya nga sweldo dyan. Pinangabudlayan na mo niya halin sa amon nga kumpanya. Ang imo iya, hari na iya sa tawo.
0: Ang isa nga sagad niya ka, ang isa sang una nga sagad ka buli sa to, tunas prisuhan.
1: Tunas prisuhan.
0: Ti Wyman ta nalipay sila, no?
1: Na, of course si Wyman eh.
0: Ang gakaso to bla si Imo, ginalinan nga na-dismiss ka bla? Amo tong number one nga bulay man sa arimen sa una?
1: Susara Imo, biraya sina sa ato.
0: Kung hikay niya sina sa una sa ato, magwa lang gani survey nga daga taas-taas ta. Insultuhon niya tang insultuhon. Di kayo na priso sa?
1: Wala na eh.
0: Di, why na siya eh? Di mayo na kay related man na si imo kay amo na ang nagkaso si imo na dismiss ha, na dismiss ka.
1: Tidag-on mo na na yung kaso mo itong abilin sa Sandigan Bayan.
0: Oo. Di mo na, subong na yung galisinsa ka gani galis Sandigan, magbiyahe kami ha, hindi nakmik na
1: nila magalisinsa. Kami ha galisinsa, may ban ka gani galit itong 180,000?
0: Oo, kami ha magbiyahe sa
1: ka. Uy kami galisinsa
0: yan. Nukitay lang yung wala sa amon, pero wala kami ha sa nga whole departure. No,
1: why kami ginambalan? Why kami ginambalan niya? Ay puli kamo sa amon nga pizza ha?
0: Oh, ti mo na, no? Sang una perting pakigbato. Tapos link ko do.
1: Una save ko lang ka, no? Na save ko lang Radyo Manuvi ang mga bakol sa aton sa social media sang time na to.
0: Do ka nami i-open letter man sa iya kag yambal.
1: Open letter ko gitani. Kali ko na ma-save mo.
0: Oo. So do mambal kay do may punto gid man gli, no?
1: Ay, puro punto gid man.
0: Mm-hmm.
1: Di pa kita kami.
0: Mm-hmm.
1: Why na naginapagi sa social media mga open letter?
0: Sus- mm-hmm.
1: Tao gito, text eh. Pisos mo lang na subong. Why na bayad ganing text?
0: Ang open
1: text
0: letter nga na, more na naya sa to appease public opinion.
1: Open letter?
0: Hindi sila nga daw sincere ka. Tawgay bla si Mayor Mamon, tawgay si Mayor Dibuque, tawgay si Gob. O kung sino dahi nga gusto mo, si Mayor, tawgay.
1: Tingala ka nga ang mayor ni Magadto si Imo.
0: Mm.
1: O araw, mga mayor sa probinsya, ikaw itong ginakuha nila, sumsuma, mm. No?
0: Si Mayor Quinto, yung nagpakabal na lang doon pakita si Imo, kay kaluluoy sa kabakol sa pumuluyo niya, ang fair track niya to ya, hangin ang gagawa.
1: Tama na.
0: Oras alas 6:29 sang aga.
1: Magkaradyo man agubang duhag kabalay sa probinsya sa Iloilo bangusang southwest monsoon nga ginpabaskog sang tropical cyclone Quiapo. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO, totally damage sa isa kabalay sa barangay Poblacion Liganes matapos matumbahan sang kahoy. Gilayon nga gin-evacuate ang pamilya nga ginabugusan sang apat ka individual. Partially damage naman ang isa kabalay sa barangay Ambulong Leon bangon sa pagtiphag sang creek bank samtang 27 ka mga banwa ang nagkansilar sa ilang klase kahapon July 24 sa subong padayong nga nagka blue alert status ang PDRRMO upon sa mga banwa sang Gimbal, Leganes, Mina, Pavia kag Tigbawan. Nagka-standby naman ang provincial response personnel, rescue teams, emergency vehicles, communication systems kay iban pa nga mga response assets sang probinsya.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:30 sang aga. Break anay sa balita mga pikita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sini. Ang timprano nga pagtuhaw sa makurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix. Padayon nga ginapangita ang isa ka 21 anyos nga lalaki matapos sa malumos samtang nagapangisda sa barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Launa kahapon sang hapon July 24, 2026, ginkilala ini kay Rosa James Galas, nagatrabaho sa water refilling station sa lugar. Sunod kay Police Captain Shani Alianek, officer in charge sang San Lorenzo Municipal Police Station, nagagaray ang lalaki upod sa duha ka iban nga magpangisda. Payag niya sang hana na kuntani sa mga ini nga kuhaon ang ila pukot, nagpanaog sa ila sakayan si Galas apang nakatapak ini sa kantilado nga bahin sang dagat, rason nga nagsarurot kag nalumos. Gintinguan pa ini nga luwason sang iya mga upod apang wala na nakitaan. Dugang pa niya masami nga nagapangisda ang lalaki kung day off sini o kung pagkatapos ang ubra a good may sudanon.
3: Alapit man lang ni si Lagin Kwando, si God lang ini mga 200 meters alin sa shoreline. Ang natabo ini anan nilang dawaton o kuwao na balang ilang pukot na naogin ni siya. Nabaw man lang una. Gali, why na manotis nga ay kabatuhan ini siya mo. Why na manotis nga may dalom do pilas bala sa dalom sang kuwan sang tubig.
1: Kantilado
3: siya. Nagsarurot siya. Hindi ni siya abi kabalo maglangoy.
0: Ang kabayan sampay ni Police Captain Shani Alianek kahapon ginsuspend ang search and rescue operation bangon madulom kag magapadayon subong aga.
1: Nagdataliwan ang chief sang Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Provincial Police Office Huwebes ang hapon July 23 samtang ginabulong sa ospital bangod sang pneumonia. Inangin kilala kay Police Lieutenant Colonel Napoleon Herminal, 44 anyos kag residente sa barangay Baras Gimbal. Sunod kay Police Colonel Bayane Razalan, director sang IPPO nga nagadrive pa ospital. Ang nasambit ng opisyal bangod naglain ang pamatsyag apang pagkahapon ginbawian ini sang kabuhi. Paig ni Razalan nga si Herminal ang isa pa lang kabulan ka 23 kadlaw nga na-assign sa IPPO bangod halin ini sa Region 4B. Sa karon temporaryo nga gintal-usa ni Police Major Dadji Dilima ang bakante nga pwesto sa nagtaliwan nga opisyal.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:33 sa ngagam, balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes, kag sa maikong adugong ang nagadala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plus, Gold. Iloilo City Government, magapadayon sa 4-day work week nga setup. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
4: Magapadayon ang Iloilo City Government sa 4-day work week na set up sa Nuclear General Services Office sa Congeso Head Engineer Neil Rabina nga muman ng Energy Conservation Officer sa siyudad sa Iloilo. Wala pa na lift ang deklarasyon sa National Emergency sa Malacanang. Patag ni Rabina ang sasulat sa ila sa Department of Interior and Local Government o DILG. Wala pa ang ginapahanugutan ng pagbalik sa regular 5-day work week sa mga opisina sa gobyerno. Pahing ni Rabina nga sa panugyan sa DILG, hindi pa pwede magbalik sa regular nga schedule ng siyudad. Marso 9, 2026, ang kinpirmahan ni Mayor Raisa Trenas ang Executive Order Number 30 na nagtala na sa Iloilo City Government Energy Conservation Protocol. Pinamando sini ang 4-day on-site work schedule nga Lunes at Huwebes kag flexible o on-field work arrangements sa adlaw sa Biyernes hangtod panubuan ng konsumo sa kuryente. Himalawaan nga may national government agencies na nga nagbalik sa regular nga schedule, lakip na pilak LGUs kangay sa Iloilo Provincial Government. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C Alkaline na nasidik hindi mahirab sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Mga LDRRMO sa Western Visayas nagakinalan pa sa mga skilled responders suno sa OCD Region 6. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
5: Nagakinahanglan pa sa mga skilled responders ang mga Local Disaster Risk Reduction Management Office o kon LDRRMO sa Western Visayas para magpatigayon sa mga search and rescue operations sa tion sa mga emerhensya kag kalamidad. Suno kay OCD 6 Regional Director Raul Hernandez, kalakip sa mga kinahanglanon ang skilled responders sa mga collapsible structures.
6: But the only thing is we still lack yung mga skilled responders to search and rescue operations. So far kasi yung nag-treat pa lang muna natin dito, no? Yung municipality of Pavia, no? And the San Jose of Antique. Yung pala yung nag-treat natin. However, may mga existing mga user teams na tayo. Si Willow City, meron na siya. And I think sa Aklan, si Otoni also have their search and rescue equipment. We just want to make sure na they operate in units according to the standard. No?
5: Dugang pa ni Hernandez na naglabot sa 3 million pesos ang ginapain nga pundo sang ahensya sa kada training bangod highly technical ang pagpatigayon sini kag specialized ang ginagamit ng mga equipment.
6: Before the games, meron mo tayong I think this will be conducted sometime in October na another CSSR training. No, we requested especially for that kasi nga masyado mahal yan yung klase ng highly technical siya and then ginagamit natin yung mga specialized equipment. So magkakantakilan yung training. So ano po yan, continuous po yan. No? So yun na, medyo ano pa tayo, we are still catching up. Kailangan mo natin magparami pa noon.
5: Ginainganyo man sang OCD ang mga LGU na mag-invest sa mga disaster equipment, mga training kag capacity building para sa mga responders. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon Iales Kapalian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:38 sang aga. 78 anyos nga senior citizen patay matapos nakadanlog sa iyang ginapatungan kag nahulog sa suba sa Mina, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
7: Ginbawian gid sang kabuhi ang 78 anyos nga lalaki matapos nakadanlog siya ginapatungan kag naanod sa suba sa barangay Tularukan, Mina, Iloilo aga sa Hulyo 24. Ginhinago ang biktima kay alias Eugene, pumuluyo man sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Redan Ocoviano, hepe sang Mina Municipal Police Station, nahalin sila balay ang biktima kag matagok kuntani siya payag sang natabo ang aksidente. Pahayag pa ni Ocoviano nga ginsaway ang tigulang sang iya mga kabataan apang wala gid na mati kag namilit kini ni nga magtabo ka.
8: Ang aton ginatuan nga sa nagkaliwan ginang aton nga biktima kag wala gid siya na tabangan sa pag-respond sa aton nga kwan. Despite na ginaikot niya gin-excite sa aton nga responding team, sa aton nga first aid, sa aton nga municipal emergency action team, but still nag-declare siya na death on arrival sa aton nga action position.
7: Si Police Lieutenant Ocoviano nakita ang lawas ang biktima sa katapos ang mga responder kag 10 meters away halin si iya ginhulugan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:39 sang aga, balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang ukon sang DTX o ukon sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara nga aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sang dugo, ini magstrago lang aton nga dughan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mabutika, kagbisitahan ta ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Bangod sa naula nga ilim noon, lalaki gintiro patay ang upod sini nga nagatagay sa Pasig City. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
9: Patay ang isa ka obrero matapos gintiro sang iya upod sa ilimnan sa barangay Talungunan, Pasig City sang Huwebes sang gabi Hulyo 23 bangod sang hinubog nga istorya. Ang biktima ginhinago kay alias Jose, 28 anyos kag residente sang barangay Alibunan, Kalinog apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Talungunan, Pasig City samtang ang suspect amo si alias Joy, 43 anyos residente sa nasabit nga barangay. Base sa investigasyon sang Pasig City PNP nga samtang nagainom ang biktima kag suspect nagluntad ang wala pag-intindihan ay bangod sa naula nga ilimnon. Ginbulag ang duha sang ila upod man sa ilimnan kabangdanan nga naglisensya ang suspect nga mapauli apang nagbalik ini kag may dala nga armas luthang. Dito kagintiro sini ang biktima nga naigo sa tuong nga dughan kag kamot. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect kag natigayon nga madakpan pinaagi sa hot pursuit operation sang kapulisan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:41 sang aga. Sa detalye naman sang aton balita sa palibot sang pungsod Pilipinas.
1: Abangan ang susunod na kabanata. Iniamalipot nga sabat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang gipamangkot kung iminsunar niya sa ikalimang State of the Nation Address o konsona sa Lunes, July 27, ang korupsyon nga gin-expose niya sang nagligad. Suno sa Presidente, madali na lang matapos sa iya pagsulat sang speech para sa iya sona apang mahimo may bag-ohon siya sa bahin sang iyang script antes ang pag-deliver sini.
10: Well, I always regard the SONA as a report, the report to the, of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normal.
11: Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA?
10: Abangan ang susunod na kabanat.
1: Ang gabain sa pahayag ni Presidente Bongbong Marcos ang Huwebes ginsiling ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga posible may dako nga announcement ang Presidente sa iya ikalima nga SONA.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:43. Ugot nga ginkondinar sa Philippine Coast Guard ang bagong insidente sa pagpamomba sa China Coast Guard sa water cannon sa Philippine Coast Guard kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR vessels na tabo ini sa Baho de Masinloc sining nga Biyernes, July 24. Sa isa ka payag ginpakamalaot ni Rear Admiral J. Tristan Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Ang suno sa iya, delikado kag unprofessional nga akto sang Chinese Coast Guard. Liwat nga ginpanindugan ni Tariela nga parte sang teritoryo sang Pilipinas ang Baho de Masinloc kag ang katubigan nga nagapalibot diri. Suno sa Philippine Coast Guard official nga nasaad man sa 2026 Arbitral Award ang traditional fishing ground sa mga Pinoy nga mangingisda ang Baho de Masinloc kag indi mahimo nga punggan sang anuman nga dumuloong nga gahom ang ini nga kinamatarong. Siguro nakapangisda man ta after nga gimbumbahan sang tubig, no? Ilakat man sila dayon mo, no? Yung mga bata, gamay, no?
1: Kita mo, may mga lampusana yaka padul. Pero timayo na lang na radyo manubis ang wala tiro.
0: Pero nagligan kita tong una na McDonald's actually. Mm. Makita mo sa video.
1: Mm. Kaya siguro so,
0: kapabatsag man tang
1: nakita. Mabato man, mabato man. Oo. Mabato man ang Pilipino nga kita niya pirmi buliw na.
0: Sa balita international.
1: Magaradyo man padayon nga i-pressure sang US ang Iran tugtog nga mapasugot ini nga kalimtanang ambisyon sa nuclear weapons nga magasunod sa anuman nga agreement nga ginasudlan sunod kay Secretary of State Marco Rubio. Ipaig ni Rubio nga magkapila ka beses nga nagpadala sa mensahe ang Iran pagi sa iban nga pungsod sa katuyuan nga magbalik sa negosasyon sa Washington. Apang ginakusara niya ang Tehran nga wala nagasunod sa kasugtanan o kung nagatuyo nga magbag-o sa ilang termino. Inaligar ni Rubio nga naglapas ang Iran sa Memorandum of Understanding pila ka adlaw matapos ini nga mag-apekto samtang ginsunod sang US ang obligasyon sini. Payag niya magapadayon ng Iran sa pagpangatubang sang mas malala nga konsekwensa tubtob nga mapakita sa mga leader sini nga nagkanda sila nga magsunod sa kasugtanan.
2: Tatak RMN.
0: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasais 45 sang aga.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Kinikil!
3: Uy, 150 over 100 gali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ni sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Wind Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kinikir time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charmed Fab Car, pamuntong makablum, hanggang amoy kulo, sa pangon at charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pout, thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakablos sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Ohoy! Kidney Care Time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
10: You care? We care! Kidney Care!
11: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
12: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pamuntong makablum, hanggang amoy kulo, sa pangon at Charm!
0: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pout, thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakablos sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa isa ka hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Tatak RMN.
6: Oras alas 6:54 sang aga.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
6: Cleansing, nourishing, balancing ang pito ka powerful nga ingrediente kag may vitamin C, the healing nutrient Evergreen Herbal Capsule.
5: RMN News Negosyo.
8: Lauman sa mga motorista ang panibagong hugna sa big time hike sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Suno sa estimate sa base sa Mean of Plus Singapore kag foreign exchange averages sa nagligad nga 4 kadlawgin pa isang isa ka oil industry source ngini ang lauman nga bagpagbag-o sang presyo. Diesel 6 pesos tub-tub 6.50 per liter. Gasoline 5.50 tubtob 6 pesos kada litro. Ginpaay naman sa source kada tibok ang presyo bangod sa kabalaka sa pagdisrap pasang oil supply bangod sa padayon nga sirado ang Strait of Hormuz sa vessel traffic. Sa ato naman nga baynuhan ay $1 subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 85 centavos.
6: Ang balita sa negosyo, dalon sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre di rang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayan. Mamasaray lang sila kung di malapit ang inyong lugar. Mayara sa Uton, Magadama, Santa Barbara, San Jose Antique, Tagbakaro, San Miguel, Jordan, Gibaras, Pasi, Estancia. Kag sa aton ng mga mall, sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
10: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. RMN News Sports.
6: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Pagkatapos ang pila kasimanang espekulasyon, nakadesisyon na gidman ang veteran basketball star nga si LeBron James nga dalo niyang talento sa Philadelphia 76ers. Suno kay Shams Charania, nagpirma ang 41 anyos nga star sa duwa ka tuig nga $8 million deal nga may player option contract. Sa iya social media post, ginpaig ni James nga luyag paniya nga magsakripisyo, magtrabaho, magkumpit kag magdaog sang duga nga titulo. Pahayag niya nagapati siya nga mahimo niya nga championship team ang Philadelphia kag nagpabutsag sang kalangkag nga ma-energize ang bago nga fanbase. Liwat man ini nga nagpasalamat sa LA Lakers nga iya ginhalinan.
8: Ang isa sa mga nga angagin waya nagkadto sa Cleveland nga 8 million man lang Radyo Manuvi ang iyang sweldo for 2 years ha minimum. Ang ginalagas kuno diri ni LeBron ang fanbase. Kaya ang fanbase sang Philadelphia mga ara sa mga 3 ka milyon Radyo Manuvi.
6: Damo.
8: Ti perti ka damo ina. Ti kun may ara ka didto sa iduso nga produkto or kun ano man didto ang iyang himuon. Dira iya gaganar si LeBron.
6: Negosyo na ninyo.
8: Negosyo ninyo iya.
6: Te, ubos na ang
8: sweldo niya is 52 million mo. Imagine mo 52 million.
6: Te,
8: Nag-drop ikaw 8 million lang, Radyo Manubik. Tama ka.
6: Pero kati patapos naman sa mo.
8: Yan baliw, wain niya sa kwarta.
6: Damo na sa kwarta.
8: Damo sa kwarta.
6: Kati, kuha niya na ang Miami. Kuha niya na ang Cleveland.
8: Yeah.
6: Kuha niya magiging subuhan ang Philadelphia. Kuha niya man ang Lakers. No? Mga team magiging pang-agyan niya.
8: Ay, champion man
6: so, siya. So, damo-damo fanbase niya eh.
8: Yeah.
6: Bisa na bala mo pa nagalin ka, kigang tao. Hindi ah, bilhin ginayagyapon ang...
8: Ara pa na iya.
6: Ara gina. Malikawan ta, ang makamamatay nga stroke ag heart attack, kumataas sa aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adawadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
12: RMN News Entertainment.
8: Napilian para sa 83rd Venice International Film Festival ang pelikula nga Makikiraan Po nga gin-direct ni Love Diaz. Nagaserbi si Lovie Po nga executive producer paagi sa Sest Lovie Production. Sa isa ka social media post, ginanunso ni Lovie nga mag-world premiere ang Makikiraan Po sa prestigious International Film Festival sa September. Bida sa pelikula sa nay Bart Ginguna, Ronnie Lazaro, Isabel Sandoval, Christian Bubbles, kag Yol Servo.
6: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom kay isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kagarisgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
13: Extra. Wow! Balita. Balita!
6: Sa Pilipinas, madamos ang structure nga bisan bag-o pa lang natukod, wala na ginagamit. Apang sa Greece, ginagamit gyapon sa mga tao ang narusdak nga taytay. Uy, basi may DPWH to. Sang 2023, nag-agya mabasko nga bagyo sa Greece kag sa kaiping siningapungsor nga ginkamatay sa linibo kataw kag ginkaguba sa madamo nga istruktura. Bisan na dire importante nga palayo Pyrgos sa bridge kung sa diin nag-collapse ang tunga-tunga sini nga halos nagsagnoy na sa tubig. Ara sa picture nga ginapakita namon. Apisar sini ginagamit ni gyapon sa mga motorista bangod wala man ini ginabalabagan o kung wala sang pandam nga magdumili o kung nagadumili sa paggamit sini. Suno sa mga tao, tuman kalayo sang detour kag nag gagasto pa sila sa gatong. Sa subong wala man sa may gin-report nga na disgrasya bangod sini. Okay, ulat pa kamo. Pwede pag iman gyapon tuod.
8: Tindi pa man guro marusdak na Rajumanovi. Basi okay pa man. Sa ato na gin-repair na na.
6: Manabaw guro ah.
8: Kasi man.
6: Malutaw sa
8: tubig. Iyagi sa pati kung gagmay man lang ang mga truck na guro, ang mga sarak ka nag-agi, basi ligid man malusod na.
6: Pero ka delikado, gidi.
8: Pruti nga ang away na
6: yan. Lang abi ma, usmod na gulpi ang usmod na nga daan. Eh, lumos kay mo.
8: Ang away yun na yagin repair, aw. Oh. Ya, di pa na da, ya, 10% taning isupi.
6: Oh, Grace, law-law. Grace!
8: Diri sa amon, diri sa amon ang dalan, kabago-bago pa sang dalan, way pagani matais ang simento, gina-espaltuhan na niya.
6: Salaka. Diri sa ato na munang itsura sang taytay, way pagi makayaw sa subong. Awayan ang trinya sini Barunda. Kag sa mga troll nila. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
8: Choy naka DTX kaway. Tiay, nakainom ka DTX. Ining DTX 500, isa ini maabian ka food supplement. Hindi ni sa Wonder Drug ha. Isa lang ini ka food supplement. Pero, buligan niya ikaw, labi na kung mataas ang imo blood sugar. Anong himoon mo? Kadto ka na sa doktor, pa-check up ka. Pagkabalo mo sa status sa imo ikayong lawas, bakla ang mga bulong na ginhatag sa imo sa doktor o ginreseta. Pero, ayo ka. Kadto ka sa butika, bakal ikaw sa DTX 500. Nga, may-ari ni San Charantin, ngalin sa Margoso nga nagabulig panubo sa blood sugar. Di sugar cane, nga nagalimpyo sang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Ang imo mo muna eh, untatan mong kaon sang tamis, jutayon mong kaon sang karbo, kag gamayon mo lang kaon sang karne. Exercise ka, kag mag-inom ikaw mga karadyuman sang DTX 500.
12: Tatak RMN.
6: Oras alas 7:03 sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Kita part 2 karon sa aton nga pagpangalagad. Mga kasama, bantayay ang amon palipay sa masunod nga mga inadlaw. Mahimo ka magdaog sang grocery packs, cash kagiban pa nga mga papremyo. Siguraduho lang nga may ginagamit ka nga ACS products sa imo balay. May pangdakpon sa ACS, huli ka promo. Dulong sa inyo sang RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner.
8: Radyo Banovi, ginatamyaw galinaton sang happy happy birthday si Kagawad Arlene Saldivar Alison, ang papanamyaw harin sa kay Councilor Alan Saldivar.
6: Ako si Radyo Man Novi Malion Guazo.
8: Radyo Man Reagan Arlos.
12: Tatak RMN.
14: RMN Network News.
15: Ang ilang probinsya sa Visayas at Mindanao dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Saglan sa Rangani, inanod ng rumaragas ang tubig ang ilang bahay matapos ang umapaw na ilog dahil sa matinding pag-ulan sa lugar. Agaw eksena naman ang isang lalaking tumayo at kalaunan ay nagpaanod sa rumaragasang Macar River sa General Santos City, pero ligtas din itong nakaahon sa Pampang. Inulan at binahari ng ilang lugar sa Guimaras at Antique kung saan nasa 20 residente ang inilikas dahil sa pagbaha.
16: Malawak ang pagbaha naranasan sa Ilocos Norte matapos ang hagupit ng bagyong Quiapo. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
17: Humupa na ang baha dito sa Ilocos Norte matapos ang mahabang gabi ng pag-ulan na dulot ng bagyong Quiapo. Kahapon ay hindi makapaniwala ang mga residente dito sa Ilocos Norte na madaling umangat ang tubig mula sa mga kanal, creek at sa mga palayan. Hindi na rin madaanan kahapon ang ilang mga kalsada at daanan dahil sa malakas na agos ng tubig o di kaya hanggang tuhod na tubig baha. Kinukwestiyon na rin ng ilan ang mga flood control projects na hindi man lang daw nagbigay ng solusyon sa malawakang pagbaha dito sa Ilocos Norte. Sa ngayon ay tumila na ang ulan at balik sa dati na ang lahat. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatak RMN. RMN Network
15: News. Ilan namang lugar sa Davao City nakaranas ng lagpas taong baha. Mga residente inilikas. Kasama natin sa balita Rajman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN
18: Live Reports. Umakyat na sa bubong ng kanilang mga bahay ang iilang mga residente dito sa Davao City dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig baha. Matapos na umapaw ang ilog sa Tugbok at Talomo dito sa lungsod dahil sa malakas na ulan na dala ng southwest monsoon o habagat. Alas 6 pa lamang kagabi nang iniutos na ang mandatory evacuation at doon na tumaas ang tubig baha na pumasok na sa mga kabahayan. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO, nakaapekto ang pagbaha sa lugar ng Los Amigos, Matina, Bangkal at Talomo. Dali namang nagsagawa ang CDRRMO ng rescue operation gamit ang mga rubber boats kasama ang iba pang responders. Sa nakuhang impormasyon ng DXDCRM and Davao sa lugar, apat na bahay ang inanod ng baha, particular na sa Purok 34, Taal 2, Bangkal, Davao City, kung saan umabot sa lampas tao ang level ng tubig. Dali namang inilikas ang apektadong mga residente sa evacuation center at patuloy ngayon ang validation ng mga otoridad. Patuloy din ang verification kung may injured ba or casualty dahil sa nasabing kalamidad. Samantala, nanawagan naman ang mga residente ng pagkain, mainom na tubig at mga damit na apektado ng pagbaha. Habang inihanda na rin ng DXDCRM and Davao ang maipaabot na relief sa pamamagitan ng RMN o Plan Tabang. Kasama mo sa DXDCRM and Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN,
16: tutok bagyo! Mga aktibidad sa turismo sa ilang lugar sa Cordillera pansamantalang sinuspindi dahil sa bagyong Quiapo. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol J. Ann Calis.
19: Batay sa advisory na inilabas ng mga lokal na pamahalaan, agad na ipinatupad ang suspensyon ng mga tourism sites sa iba't ibang lugar sa Cordillera upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista, tour guide at mga residente habang patuloy na lumalala ang lagay ng panahon sa Northern Luzon. Sa Bauco Mountain Province, pansamantalang itinigil ang lahat ng tourism activities matapos isailalim ang bayan sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Hinimok ng Municipal Tourism Office sa mga turista, tour operator at iba pang mga stakeholder na sumunod sa kautusan at unahin ang kanilang kaligtasan. Sa Mayoyaw, Ifugao, ipinag-utos din ang pansamantalang pagsasara ng lahat ng tourism sites bilang pag-iingat sa banta ng malalakas na ulan at hangin. Samantala,

0: pagguho ng lupa bilang bahagi ng mga hakbang sa pag-iingat. Ipinag-utos din ng lokal na pamahalaan ng Itogo ng pansamantalang pagsuspende ng lahat ng mga mining activities sa bayan upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at residente. Samantala, sa Baguio City, muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa Cannon Road dahil sa banta ng rockfall at landslide bunsod ng patuloy na pag-uulan. Pinapayuhan ng mga biyahero na subaybayan ng mga opisyal na advisory at gumamit ng alternatibong ruta kung kinakailangan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
1: Mga kasama, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa unang apat na araw ng trading, aabot sa 6 na piso hanggang 6 na piso at 50 sentimos ang maaring dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Nasa 5 piso at 50 sentimos hanggang 6 na piso naman kada litro ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina. Ayon sa mga taga-oil industry, muling sumipa ang presyo ng langi sa world market bunsod ng pangambang maantala ang supply dahil halos sarado pa rin ang Strait of Hormuz.
2: Ilang tsuper ng jeep posibleng tumigil ulit sa pamamasada kung aabot muli ang presyo ng diesel sa 100 pesos kada litro. Bunsod ang panibago na namang oil price hike sa susunod na linggo. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Gerald B. Ulef. RNN Live
3: Report! Papipilitang muling tumigil sa pamamasadang ilang tsuper ng jeep kapag tuloy-tuloy itong pagsirita ng presyo ng diesel. Sa susunod na linggo kasi ay asakan ang 6 hanggang 7 pesos na umento sa kada litro ng diesel. Sa sandaling may tatupad, ito ay papalo ng presyo ng diesel sa mahigit 90 pesos ang kada litro. Ayon kay Mang Antonio Panes, sa jeepney driver sa Pasay City, mahirapan na naman silang kapag sobrang taas ang presyo ng diesel na kanilang ginagamit sa kanilang unit sa pamamasada. Ayaw rin ano niyang mag-extend at pamamasada, lalo na ta may iniinda na itong sakita. Kaya kapag subirit ng mahigit 100 pesos ang kada litro ng diesel, ay pansamantala na muna itong titigil sa pamamasada.
4: Mangyari niyan, igarahe ko muna, magpapaalam muna sa mayari, igarahe ko muna. Hindi kailang isita nun eh. Mm. Ang mangyari dyan, yung gagawin ko, kung kalahati boundary, baka pwede. At mga 500 million.
5: Pero kapag hindi kalahating boundary, mama, karahe muna.
4: Igarahe muna eh, ano, pagkikitain natin yan. Ang isang hirap ng biyahe, di ba? Eh ngayon nga, hirap na kami kumita ng 1,000 eh.
3: Para naman kay Tatay Ricky Tabangon, ngayon pa lamang na mahigit 80 pesos ang presyo ng diesel ay kailangan na nilang mag-extend ng 3 hanggang 4 na oras sa pamamasada para makapawi ng kita. Kaya kapag sumipa ang presyo ng diesel sa 100 pesos ay wala na siyang magagawa kundi magpahinga muna sa pamamasada at maghanap ng ibang trabaho.
6: Pag hindi kaya siya, maghanap ng ibang trabaho. Kasi, yung mundi rito, mahal pa naman. 1,000.
5: Halimbawa, tumaas ng tumaas at sabi mo kanina maghanap ng trabaho. Anong trabaho kung sakali?
6: Construction dyan.
5: Oo. Sanay ka naman sa construction? Oo.
6: Trabaho, kailangan ito. Kira sino yung una ka nisin? Ang taas ng presyo? Sagan, maybe? Hirap na kami dyan.
3: Sa ngayon, nalaro sa 84 hanggang 87 pesos sa kada litro ng diesel sa isang gasoline station dito sa Metro Manila. Kasama mo sa Diesel Shell, RMN Manila, Rajuman Gerald, ulit sa talk, RMN.
1: Sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 61.847 kada isang US dollar. Bunsod ito ng paglala ng gulo sa Middle East na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Lumagpas na ulit sa 100 US dollars ang presyo ng kada bariles ng krudo. Una nang sinabi ng Fitch Solutions Company na BMI na posibleng maglaro sa 61 pesos hanggang 63 pesos ang palitan kontra dolyar sa mga susunod na buwan.
7: Sola ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
2: Nakasama all set ng Philippine National Police para sa State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Rico, nasa final phase na ang kanilang security preparations at handang gumawa ng kinakailangang pagbabago sa kasakali na may lumitaw na bagong sitwasyon. Wala naman anya silang namomonitor na anumang banta sa seguridad para sa SONA.
8: 100% na po tayo final ng nasa final phase at all systems go. Of course, we will be doing some adjustment depending on yung kung meron pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalatag na po ang ating buong security plan.
2: Nasa mahigit 21,000 na mga pulis ay papakalat sa iba't ibang lugar habang naka-full alert na rin ang National Capital Region Police Office upang agad na matugunan ang anumang insidente. Samantala, ipagbabawal ng pambansang pulisya ang pagsusunog ng effigy at anumang uri ng pagsusunog sa mga kilos protesta sa araw ng SONA. Una nang sinabi ng PNP na tatlong grupo ang napigyan ng permit para magsagawa ng rally sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Lunes.
8: Kung may magsusunog po, it is not allowed. As a matter of fact, not only mga FG, anything na ano na magsusunog ka is not allowed. We will exhaust all peaceful means para po mapigilan itong mga illegal po ito na gawain. But kung hindi po ano, kung hindi po matitigil, we will have to act more decisively.
2: Yung mga kasama, si PNP PIO Chief Police Colonel Allen Rico.
1: Nasa 20,000 individual ang inaasang lalahok sa kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo kasabay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Bukod sa Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at White Ribbon Movement, sasama rin sa SONA ng Sambayanan 2026 ang mga grupong Gabriela, ACT Teachers, Bunyog Party, Bagong Alyansang Makabayan, Sanlakas, Kilusang Mayo 1 at Piston. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, may permit na sila para magkasa ng rally sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Magsisilbi anya itong People's SONA kung saan ilalahad ng bawat grupo ang sarili nilang assessment sa kondisyon ng bansa at sa naging performance ng Administrasyong Marcos. Samantala, sa panayan ng RMN Manila DZXL News, binigyan ng bagsak na grado ng grupong kadamay at samahan ng progresibong kabataan si PBBM sa unang 4 na taon ng termino nito.
9: 0.000 pagdating ng SONA ni BM sa Brisbane ay magpapapogi lang siya, sasabihin niya gumanda na ang buhay ng mamamayang Pilipino. Ha, sa totohanan po ma'am, kanina sa lahat ng mga leaders na nagsalita, wala pong nagsabi doon na gumanda ang buhay nila.
10: F po, 0 ang grade na ibibigay namin kay Pangulong Marcos. Mr. President, mahiya ka naman. Makinig ka sa taong bayan at hindi sa interes mo at sa mga interes ng advisor mo.
1: Sasama rin sa malawakang kilos protesta ang grupo ng mga mangingisda.
11: Pagamat pinangako niya noon na pipiyakin niya yung seguridad sa pagkain, iaangat yung kabuhayan ng mga mangingisda. Pero sa paglipas ng 5 taon, ay lalong na dugmok sa kumuli ng kahirapan yung mga mangingisda. Kaya dito sa darating na SONA sa 27, sasama ang mga mangingisda upang ipahayag yung tunay na kalagayan ng mga mangingisda dahil tiyak na maghahabi na naman ang kasinungalingan itong si Bongbong Marcos sa kanyang SONA.
1: Si Pamalakaya Vice Chairman Ronel Arambulo, nilinaw naman ni Piston President Modi Floranda na walang tigil pasada sa Lunes, bagamat hinihikayat niya ang mga tsuper at operator na sumama sa rally.
12: Welga ay mas pinaghahandaan pa natin na mas malaking welga ang susunod na hapon natin.
13: So yung rally po sa SONA ay optional para sa mga driver at operator ng piston?
12: Optional, pero hinihikayat natin na makiisa't lumahok, lalo na ito namang issue na bitbit natin ay issue ng mga driver at mamamayan laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo laban sa bugos at tuwad ng modernization program.
1: Si Piston President Camodi Floranda.
7: Sola ng Pangulo, ang 5th yugto.

0: course she wanted to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already.
1: Abangan ang susunod na kapanahon.
2: Sisiguraduhin naman daw ng Pangulo na maipapaalam sa lahat ang mga naging accomplishments ng administrasyon sa nakalipas sa isang taon.
0: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normal.
2: Samantalang kinumpirma naman ni House Secretary General Chelloy Garofil na pinadalhan ng imbitasyon si Vice President Sara Duterte para sa SONA, pero wala pang tugon kung dadalo ang bise.
3: Ang mga Surigao noon, may mga nais marinig sa SONA ng Pangulo sa Lunes. Kung ano ito, alamin sa report ni Rajman Jojo Ferrol ng RMN Surigao.
4: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage. Special
5: coverage. Mga kababayan.
6: Sa opinyon na nakararami, ano?
7: Ilang araw na lamang at ating mapapakinggan na ang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bago ang kanyang ulat sa bayan, kinuhanan natin ang ilang opinyon at kahilingan ng ilang mga residente ng Surigao City. Ano nga ba ang kanilang hiling sa Pangulo? Isa na dito si Juanito Angob, isang estudyante ng Surigao City.
8: As far as I can say is that I think the education here in the Philippines is not advanced like in the other countries, like in Singapore, in the US, and in China. Those countries are advanced than us. I just hope that President Bongbong Marcos will state that that our education is really not improving right now, and that he should focus more on the students struggling to focus on education.
7: Ang sektor ng transportasyon sa umagitan ng Surigao Federated Tricycle Drivers and Operators Association President na si Nardo Salino ang nagpaabot rin ng kanilang kahilingan.
9: Magandang araw sa kagalang-galang na Pangulo natin, si Presidente Bongbong Marcos. Nagpapasalamat po kami sa mga subsidy na nabigay sa amin. Yung tupad, yung fuel subsidy na talagang nakakatulong sa ng kunti para sa mga driver sa kabuhayan dahil napakataas naman ang bilihin at presyo ng gasolina. Pero ang problema dito, magsulatan na kami pero okasyon na to na ang RMN DXS nagpunta dito sa kalsada para hingiin yung damdamin ng mga driver sa darating na suna ng Pangulo. Hingin sa namin muna Pangulo dahil si Benhanid na yung tupad na nabigay dito. Ang 3,500, 2,800 yung nagreklamo na bakit pinili daw. Sabi ko, sige lang, sulat tayo sa Pangulo na kumplituhin na lang yung 3,500, bigyan naman para patas naman yung tulong na matanggap. Dahil pareha man naman naghihirap. So sana sa darating na suna, sa lahat ng mga driver sa Pilipinas, sana mabigyan ng importansya at prioridad sa kanyang programa na kung ano nabigay sa isang driver, mabigyan naman lahat. Dahil pareho naman talagang naghihirap. Wala lang dito sa Surigao City.
7: Makasama, isa lamang ito sa mga kahilingan dito sa Surigao City. Maasa sila na mabigyan ng positibong aksyon ng Pangulo para sa kabutihan ng nakararami.
6: Para sa SONA ng Pangulo, sa ikalimang yugto special coverage, mula rito sa RMN DXRS Surigao, ito si Jojo Ferrol, Tatak, RMN!
4: RMN Network News!
2: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, ang Pilipinas aapila sa Amerika na ibaba sa 10% ang 12.5% na bagong taripa na ipinataw sa mga produktong iniluluwas ng bansa.
3: Taas hingil sa kuryente sinita sa pagdinig ng Senado.

0: Right here.
1: Pilipinas sa Ilocos.
2: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
3: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Pananagutan.
5: Kailangan may managot. May managot.
4: Maraming pangako. Maraming hamon.
5: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
4: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
0: RMN Network News.
3: 7:26 na magandang umaga. Ako pa rin po si Radyoman Angel Garcia.
6: At ako naman si Radyoman Ramsey Tirona.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, aapila ang Pilipinas sa Amerika na ibaba sa 10% ang taripa sa mga produktong iniluluwas ng bansa. Kasunod dyan ng pagpataw ng Estados Unidos ang bagong 12.5% na tarifa sa Philippine exporters, sumunod kabiguan ng bansa na pigilan ang pag-aangkat ng mga produktong gawa sa pamamagitan ng forced labor. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, pangungunahan ni Trade Undersecretary Alan Hepty ang negotiation team. Bukod po sa Pilipinas, kabilang pa sa 60 mga bansa na papatawan ng Amerika ng 10% hanggang halos 16% muwis sa mga iniluluwas sa produkto ay ang China, India at mga bansang miyembro ng European Union.
6: Palasyo ay giniit ang mahigpit na polisiya ng Pilipinas kontra forced labor sa gitna ng bagong taripang ipinataw ng US. Kasama natin sa balita si Radyoman Chanel Salazar.
0: RMN Live Report.
7: Iginiit ng Malacanang na mahigpit ang polisiya ng Pilipinas laban sa forced labor kasunod ng planong pagpataw ng Estados Unidos ng mas mataas na taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa 60 trading partners kabilang ang Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinaalam ng Pilipinas sa US na may matibay itong patakaran laban sa forced labor at iginagalang nito ang ginagawang pagsusuri ng Washington. Sinabi rin ni Castro na nilagdaan itong Webes ang Joint Administrative Order na magpapatibay sa pagpigil ng pagpasok ng mga produktong gawa sa pamamagitan ng forced labor. Ipinagbabawal ng kautusan ang pag-aangkat ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor at nagtatakda ng malinaw na proseso sa inspeksyon ng mga shipment. Dagdag pa ni Castro, magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos habang sinusuri ang mga exemption at ang posibleng epekto ng bagong taripa sa mga produktong iniluluwas ng bansa. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: Sa iba pang balita, pagtataas sa singil sa kuryente, sinita sa pagdinig ng Senado. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Patak.
0: RMN Live Report.
8: Pinuna sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ang pass-through charges na kasama sa binabayarang bill sa kuryente ng mga consumers. Iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na ma-audit na ng Energy Regulatory Commission ang mga pass-through charges ng mga electric company. Mahalaga masiguro na hindi labis-labis ang ipinapasang charges sa mga consumers. Para naman kay Energy Committee Chairman Erwin Tulfo, malinaw na inabuso ang presyuhan ng kuryente.
9: Sine-check ba ng ERC kung tama ba yung kanyang ipinapasa sa amin, sa mga consumers? And the answer is no. So in other words, kung anong isinubo na lang sa admin ng mga power plants, yun na lang ang babayaran namin. That's the point I'm trying to make. Walang nag-audit kung magkano ang isinusubo sa atin ng mga power plants.
10: Pero base po sa mga binabasa ko at naririnig ko at sigaw ng taong bayan, inabuso yung presyo ng kuryente. Sobra-sobra. Para ding po doon sa mga fuel natin. You agree with me or not?
9: Wala po akong basihan kasi kung...
10: Wala kang basihan, pero yung tao, alam ng taong bayan na inabuso sila at winalanghiya.
8: Isinusulong ng mga senador na gawing staggered o pautay-utay ang pagtaas sa presyo ng singil sa kuryente, lalo ngayon na tumataas na naman ang presyo ng langis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Kwan de Batak Tata RMN.
4: Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
6: Alamin naman natin ang mga gustong marinig ng mga taga-Kawayan Isabela sa Sona ni PBBM. Kasama natin si Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
0: RMN Live Report.
11: Sa opinyon ng nakararami, ano ang inaasahan ng mga Kawayan nyo sa nalalapit na Sona ng Pangulo?
12: Sa nalalapit na State of the Nation Address o Sona ng Pangulo, muling umaasa ang iba't ibang sektor na mabibigyan ng pansin ang kanilang mga pangunahing suliranin. Sa mga palayan, araw-araw na binubuno ng mga magsasaka ang hamon ng tumataas na presyo ng abono, binhi at iba pang gastusin sa pagsasaka. Bukod dito, malaking usapin din ang mababang farm gate pricing sa palay at ang epekto ng importasyon sa kanilang kita. Kaya naman, isa sa kanilang inaasahan sa Sona ay ang mas konkretong suporta mula sa pamahalaan, kabilang ang subsidiya, irigasyon, makinarya at mas maayos na presyo para sa kanilang ani.
13: Yung mga mais na namin, ay wala na po. Sana bigyan pansin ng ating Pangulo yung mga kailangan ng farmers kasi apektado na po ang barangay ko. Hindi lang sa barangay buong, Isabela na po. Gusto ko lang po sana na mabigyan kami ng financials sa mga farmers. Kasi tuyot na talaga sir, wala na kaming maaani. Kahit man aabutan ng ulan na yan, wala na.
12: Hindi lamang mga magsasaka ang naghihintay ng mga bagong programa sa mga pamilihan, damarin ng mga tindera ng isda ang epekto ng pabago-bagong supply at presyo ng produktong dagat. Ayon sa ilang tindera ng isda, nais nilang makarinig ng mga hakbang na magpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin at magpapalakas sa sektor ng pangingisda.
14: Bilang tindera, sana po masolusyonan niya po yung mga pagtaas ng bilihin. Kasi pati po kami mga tindera, apektado kasi po matataas din punan namin. Ang nangyayari, mataas din ang benta namin. Hindi naman po lahat affordable na bumili. Kaya minsan matumal din po sana.
12: Habang papalapit ang Sona, nananatiling buhay ang pag-asa ng mga magsasaka at tindera ng isda na marinig ang mga programang magpapagaan sa kanilang pamumuhay. Higit sa mga pangako, ang kanilang inaasam ay ang mga konkretong hakbang na magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa mga suliraning kinakaharap sa sektor ng agrikultura at ng pangingisda.
11: Para sa Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula sa IFM Kawayan, Idol Stanley Talaktad. Tatak, RMN.
0: Network News.
3: Magkasama, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea at ng Philippine Coast Guard ang panibagong panghaharas na naman ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Kahapon na muling magkaranas ng pambobomba ng tubig at delikadong pagmamaniubra ang mga barko ng PCG at ng BFAR mula sa Chinese Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi ng NTFWPS na lehitimo ang ikinasang operasyon na layong tulungan ang mga Pilipinong mangingisda. Nananawagan sila sa CCG na itigil na ang mga mapanganib na aksyon at igalang ang desisyon ng 2016 Arbitral Award at ng UNCLOS. Samantala, pumalag din ang Coast Guard matapos sabihin ng China na control measure sa ilalim ng batas ang kanilang ginagawa at ang mga barko ng Pilipinas umano ang nanghimasok sa kanilang teritoryo. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, isang attempted theft o tangkang pagnanakaw sa pamamagitan ng illegal na deployment ng puwersa ang ginagawa ng China. Hindi rin anya sakop ng China ang Bajo de Masinloc na nasa layong 124 nautical miles lamang mula sa Zambales at pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
6: Kampo naman ni dating House Speaker Martin Romualdez, nag-demand ng sorry sa Bureau of Immigration at ipinatutuwid ang fake news na tangka umano niyang lumabas ng bansa. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
0: RNN Live Report.
15: Sa giniit ng kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Bureau of Immigration o BI na humingi ito ng paumanhin, bawiin at ituwid ang inihayag na fake news na may plano umano itong lumabas ng bansa. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, ito ang laman ng liham na ipinadala kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado noong July 24, 2026 ng mga abogado ni Romualdez sa Solis, Medina, Fajardo and Malilong Law Offices. Base sa liham, July 21 nang banggitin umano ni BI spokesperson Dana Sandoval ang naturang hindi totoo at misleading na impormasyon na nakakapinsala kay Romualdez at maaaring makaapekto sa proseso na nakabinbin sa Sandigan Bayan. Hinihiling din ng mga abogado ni Romualdez na isapubliko ng BI ang pinagmulan ng nakalap nitong mali o hindi totoong impormasyon na may plano itong umalis ng Pilipinas. Diini Attorney Fajardo, dapat magpaliwanag ang BI kung bakit nito isiniwalat ang hindi beripikadong impormasyon at dapat itong tukuyin kung sino ang mga opisyal na nagbigay ng otorisasyon para i-release ito sa publiko. Diin ang legal team ni Romualdez kailanman ay hindi nito tinangka na iwasan ang anumang legal na proseso dahil patuloy nitong nirerespeto ang mga institusyon ng pamahalaan. Nakasaad sa liham ang pagsasagawa ng legal na remedyo ng kampo ni Romualdez kung hindi tutugon dito ang Bureau of Immigration. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Samantala, ang PNP makikipagtulungan sa DICT at sa DTI laban sa mga scammer na gumagamit ng mga peking QR code. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajman Marjo Domingo.
0: RNN Live Report.
16: Palalakasin ng Philippine National Police sa pakikipag-ugnayan sa DICT at DTI laban sa mga scammers na gumagamit ng mga peking QR code na kumakalat sa mga online platform. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., gumagamit na ng teknolohiya ang mga kriminal para mga scam kung kaya't hindi ito papayagan ng PNP. Nabati nagbabala na ang mga otoridad sa publiko kaugnay ng bagong uri ng pangsascam na tinatawag na quishing o QR phishing kung saan gumagamit ang mga cybercriminal ng QR code upang dalhin ang biktima sa isang peking website para magnakaw ng personal at pinansyal nito na impormasyon. Panawagan ni Narratates sa publiko na maging mapagbatsyag at i-report agad sa pulisya kung muntik na mabiktima ng ganitong uri ng pangsascam. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Network News.
6: Bagong kasal, nakuhanan ng mahigit 5 million pesos na halaga ng illegal na droga. Alamin natin ang detalye mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
0: RMN Police Report.
17: Arestado ang bagong kasal na mag-asawa matapos nakuhanan na mahigit 5 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang sabo sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Purok Mabinoligon, Barangay 35 nitong lungsod. Pasado las 2 kaninang madaling araw, kinilala ang mag-asawa na sina alias Guard, 43 anyos at alias Anamay, 31 anyos at pawang mga residente ng Purok 5 Magsungay, Barangay 5 Airport nitong lungsod. Nakuha sa kanilang posisyon ang 15 bundles o bulto ng pinaghinalaang sabo na nakabalot sa ice wrappers at nasa 800 grams ang bigat. Ayon sa mga operatiba, halos 7 buwan na nilang minomonitor ang illegal na gawain ng dalawa. Sa ngayon, nakadetene ang mga suspect sa Police Station 1 habang pinaproseso ang pagsampan ng kaso laban sa dalawa. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Rajman Albert Hiner. Tatao Karimene.
3: Balita sa Ibayong Dagat, mahigit sa 200,000 mga individual ang inilikas sa France at sa Spain dahil sa malawakang wildfire bunsod ng matinding init at malakas na hangin. Sa France, mga kasama, lumikas ang mahigit sa 141,000 na mga residente matapos tupukin ng apoy ang libu-libo hektarya ng kagubatan malapit po sa Bordeaux. Nasa mahigit 50 na mga kabahayan naman at isang campsite ang naabo, habang 42 na bumbero ang sugatan dahil sa insidente. Nagdeklara naman ng national emergency sa Spain dahil sa wildfire kung saan inilikas na ang nasa 60,000 na mga individual mula sa Madrid. Ayon pa sa mga eksperto, mas mabilis kumakalat ang mga wildfire dahil sa climate change na nagdudulot ng mas matinding init at tagtuyot sa Europa.
6: Inanunsyo ni LeBron James ang paglipat niya sa Philadelphia 76ers para sa 24th na season niya sa NBA. Makakasama ng 4-time NBA champion sa pagbuo ng NBA super team sina former MVP Joel Embiid, Jaylen Brown at All-Star guard Tyrese Maxey. Ayon kay LeBron, hindi siya lumipat para sa pera kundi dahil gusto niya pa ring lumaban, manalo at magkaroon ng pagkakataong maranasan ang pakiramdam na manalo ng isa pang kampiyonato. Kumpiyansang NBA all-time leading scorer na matutulungan niya ang Sixers na putulin ang 43-year championship drought nito. Iginugol ni LeBron ang nakaraang 8 season niya sa Los Angeles Lakers kung saan pinangunahan niya ang kampiyonato ng koponan noong 2020.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
6: At ako naman si Radyoman Ramsey Tirona.
3: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang umaga at maraming salamat.
4: Pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: Oras mga kasama, 7:42 ng magandang umaga.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: RMN Network News.
19: Si Mami at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mami!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
23: You need toothpaste for brushing every after kumain!
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga karadyuman, ang oras, las 7.45 na, antak na sa aga. Good morning, Radyuman Jolene.
3: Good morning, Boss Idol and cute na guy.
4: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman Jolene. Good morning, Nabit. Good morning, Hilo. Nabuhay!
2: Ang bago!
3: Nabuhay.
5: Nabuhay.
2: Cute na guy, kamusta ka sa subong adlaw?
5: Okay, man!
2: Ano oras ka nagtulog?
5: Five? Hindi. Nine?
2: Ano oras ka nagbugtaw?
5: Seven?
3: 7 a.m. Aga pa, bugtaw ka na.
5: 7 a.m.
2: Sundan nyo si Cute na Gaya. May programa sa kung gabi, las 9.
5: Lulumat.
2: Upod kay Lulumat.
5: De Papaji.
2: Anong alan?
5: De Papaji.
3: Abaw.
2: Sundan nyo ha, sa IFM, arada siya. Siya na dang lead nga angkor sa IFM.
5: Oo.
2: Matyag mo lang sinong sikat sa inyo nga duwa ni Lulumat.
5: Banaban guro. Ako guro.
2: At least naghambal ka, cute na guy. Subong aaga. Bag-o kita nga mag-inom sang aton kape. Hindi ang mga pita blanay. Anong kape mo?
5: Nescafe.
2: Nga ginom ka nans.
5: Anami anay te barato pa.
2: Sa mga tapalamati nato Nans Corn Coffee na amo ining kape nga kaduwa mo imnon kay naka.
5: Kagtibag.
2: Sa mga suki naton mag Nans Corn Coffee na ang kape nga para sa imo, ang kape nga para sa aton tanan, ang kape ni BBM.
5: Nescafe.
2: Anong kape ni Inday Sara?
5: Nescafe.
2: Gani sa mga tapalamati nato mag Nans Corn Coffee na anong balaan news mo?
5: Setan.
2: Magaradyo man ari nang soft Wonder Oil, uguon ko ini. Buksan ko. Arina, ibutang ko sa akong palad. Imo? Gusto mo radyo man, Joy? Oo, kaming lang ah. Oo. Karon, ligison kong akong palad. Kagsimutan!
5: Wow!
2: Wow, mga karadyo man, sa matang palamati nato ng Soft Touch Wonder Oil. Arana sa inyo, talikod, cute na guy. Okay. Butang ko ini sa likod, cute na guy. Ligo ka, guy?
5: Ligo ako.
2: Okay. Karon, palagtukon ko ini. Ato na. Musta matsag mo?
5: Okay, man.
2: Sa mga tampalamati na ito, mga garadyo man, ang Soft Touch Wonder Oil, arana sa ato mga butika. Cute na guy kay sino birthday, subong?
5: Idol Reynold Arca.
2: Idol Reynold Arca.
3: Happy birthday.
5: Happy birthday.
3: Pila na siya?
2: Sa imo lang, mabasi lang kita sa tsura, be.
5: Oh, sa
2: tsura. Mga pila ang edad ni Reynold kung sa tsura lang ang pagbabasihan?
5: Manson, 36.
2: Pila?
5: 36.
3: Tako sigit kay Reynold karon.
2: Pwede ka pa kahiret, pwede mo pa ma-change. More or less mga pila.
5: Bye-bye. Bye-bye, guru, 50.
2: Final answer, that's your final answer.
5: 50.
2: Idol Ray, ang tingala ko nga do, ano ginman mas magulang ginman sa sang salmon din, no? Sabi mo magulang sa salmon.
5: Aguro.
2: So, ano pala mati natin mga garadyo man, cute na guys. Sinong tamya munta sa mga adlaw?
5: Hi, good morning man to Toy Store. Impa, good morning. Doc Manuel Pado, good morning.
2: Okay.
5: Paribot, good morning. Paribibot, kamusta ng Canada?
2: Kamusta sa Canada? Kapamati si Paribibot, anong tugon mo kay Paribibot mapuli siya?
5: Ang patos lang.
2: Sapatos, mahal na. Mahal.
5: Ang
2: sa barato lang ta?
5: Barato lang, bayo eh.
2: Bayo?
5: Oo.
2: Ang ako, ano lang guro ah? Nang kalo lang kaya.
5: Imo juman din din.
2: Lipstick ah.
5: Oh, apa? Pwede.
2: Are. Pare ko ya, are ya pa mate. Ano ganito imo? Anong imo tugon kay Pre Bibo?
5: T-shirt.
2: Ha? T-shirt. Ang akon siyempre bala na ni Pare Bibo ang akon niya. Kalo na ya.
5: Tejo lang ya.
2: Lipstick.
3: Lipstick.
2: Pare Bibo, pangitaon mo na ang daw
5: pula-pula git.
2: Hindi lang pula-pula. Pare Bibo ang daw medyo brown guro or medyo
3: nude.
2: Mm-hmm. Okay lang. Ano nang imo lipstick subong radyo banjo? Anong color sina?
3: The pinkish nude.
2: Mm-hmm. Basta pare bibot kun anong mayo kay Mari Mila amo man ang para kay Radyo Banjo Elena. Okay na kami da. So mga tapalamatin naton sino pagin cute na guy?
5: Hi, good morning Pipada. Magic Brias, good morning. Good morning Taran. Ha, Tutogob.
2: Dutugo.
5: Dutugon, good morning.
2: Okay. Si Kwan, si
5: Dok Banyas.
2: Dok Banyas.
5: Good morning.
2: Okay.
5: Muna na.
2: Okay.
5: Oh, sige.
2: Salamat kit kinagay, oh, si Kyo Tagay.
1: Tatak,
2: RMN. Magkara Juman na 7.50 na tara sa aga.
1: RMN News, Derecho Headline.
2: Na GSO na alarma sa pagdamo sa basura gikan sa boundary barangay sang sudad sang Iloilo.
3: Sa showbiz Davao concert sang The Click 5, gin-cancelar.
2: Sa Hinampang San Miguel, naghatag sang update kasunod sa pag-absent ni coach sa Leo Austria sa tatlo kahampang. Inikiban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, mga karadyuman. Choy, ang imo 11 peso subong dalas sa butika, bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3, pangitaon ta ang tatak ili, tatak original. Sa pagtuo nagapakita nga mataas nga vitamin D3 nga level sa ato nga dugo, tiyoy kag tiyay, hindi ka madali-dali sa balatian, kag kung magbalatian ka man, madasig ka magka-recover. Gani mga karadyuman, ano pang ginahulat ninyo? Kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag magbakal sang Life Extension Vitamin D3 kag sa aton nga mga butika. For longer life, mag Life Extension Vitamin D3 na kita. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
3: Radyoman Joyline Tamayo para Onda.
1: Tatak RMN.
2: Sa detalye, nagbahayag sa pagka-alarma si General Services Office Head Engineer Neil Ravena sa pagdako sa volume sa basura nga ila makaukon makolekta sa boundary barangay sa Sudan. Sunod kay Ravena, nakita nilang pagdako sa volume sa basura sa mga barangay sa Santo Niño Norte, Arevalo, sa Ungka, Kag-Ungka, or sa Ungka, Takas, Buhang, Kag-Bituon, Saharo, Kag-Hibawaan, Manduriaw. Angon sini nagtukod ang monitoring team, kaupod sa City Environment and Natural Resources sa Konsenro, agon mabantayan nilang barangay, na ibaluan gada kung problema sang sudad, sang Iloilo, ang solid waste management, bangod nga wala nag-segregate sang basura, ang kabarangayan sa 180 kabarangay sa sudad, 30% lamang sa mga ini ang may material recovery facility nga hindi pa matumod kun nag-ooperate ini sang 24/7.
3: Madasig naman nga gin-evacuate sa mga responders sang CDRRMO Operation Center kag usar o kon sang isa ka nagabuso nga babayi sa iya puluy-an sa Barangay Kalubihan Haro Iloilo City. Gindala ini sa Barangay Evacuation Center agud nga masiguro ang iya kaluwasan kag mahatagan sa nagakaigo nga monitoring kag pag-atipan. Ginapanugyanan ang mga pumuluyo nga makigangot sa ila barangay officials kag kon kinahanglan sang gilayon nga bulig.
2: Magkaradyo man, mag Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, mayo ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, updana nato din sa healthy lifestyle, unta tatsoy ang sigarilyo, unta tang inom, hindi anay magkinaon sa mga matamis, matambok, maparat ka pagkaon, exercise ka, bisan, puno lang alang yun, bisan ka isa na lang sa isa kasimana. Walang alang kagin. Ganit sa mga tampalamatin naton, mga karadyuman, gato na sa butika, bakal na sa Santon Plus Gold, produkto ini ni Dr. Rimil Oy.
1: Tatak RMN.
2: Nag-release ang Iloilo Provincial Government sa 27.9 million pesos ng financial assistance para sa Napulo o Kabarangay, alin sa Kabanuhanan San Lambuna o Kabatuan, Estancia San Miguel kag Santa Barbara. Personal ang naging turnover ni Governor Toto Defensor ang pundo para sa papaubra sa nagkalain-lain ng infrastructure projects, farm to market road, multi-purpose development center kay iban pang government facilities. Samtang ang listahan sa mga barangay nga naminsunar sa mga banwa ang nagkabato sa pundo, Lambunao 13.8 million pesos, Kabatuan 8.9 million pesos, Estancia 3 million, San Miguel 1 million, Santa Barbara 1.1 million pesos.
3: Sa iban pang balita, naglabot sa 1,380 kabulutuan sa bilog ng Western Visayas ang nagsuspend sang face-to-face classes sa bilog ng Western Visayas bangod sa epekto sang hangin na bagat kahapon ng adlaw, Hulyo 24. May pinakamadamong apektado ang Schools Division Office o kon SDO sang Iloilo sa diin naglabot ini sa 774, ginsundan sang SDO sang Guimaras nga naglabot sa 116, SDO sang Antique nga may 425, kag-SDO of Iloilo City nga may 65 ka-eskulahan. Samtang wala man sang suspensyon sa mga SDO sang Aklan, Capiz, Pasig City, kag Rojas City. Sa Kabilugan, may masobra 481,000 ka mga learners o kon estudyante nga apektado sa 47 ka mga banwa sa rehiyon sa East.
1: Tatak RMN.
2: At karadyo man, last 7:55 rantak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time, ang ininga bahay na ginadulong sa inyo, mga karadyo man, sang Evergreen.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, Lapas. Sagali ako ka-gwardya, Pulaw Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpakape. Pagpakape ko pero may nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Magkaradyo man, mag-Evergreen na Herbal Capsule, ara na sa aton nga mga butika.
1: Tatak RMN.
2: Sa piyagkabahin sa dugang paginaton nga mga balita, magkaradyo man, sa aton sininga pagpangaragad subong haaga, sa aton naman nga balita sa Hinampang. Ari na ang ato si Rimabian nga balita sa Hinampang subong aga.
1: RMN News Sports.
2: Magkaradyuman, naglabot or sadugan ato si mga balita, magapadayon ang San Miguel Beermen sa ila kampanya sa PBA Season 50 Governance Camp nga wala ang ila head coach nga si Leo Austria. Nagatag sang update si San Miguel interim coach sa Peter Martin sa 11-time PBA champion tactician. Garingin absence sa tatlo na kamahampang bangod sa wala ginapaso publiko nga health issue. Sunog kay Martin, mayo ang kondisyon ni Austria. Pisar wala ang head coach, gipayag niya nga nagapakita ini sa team practice. Ang balita sa Hinampang, mga karadyuman, ang ginadulong sa inyo sang Nans Lenement Oil. Sa mga suki naton, ibutan mo sa imo siringa palad, ibanyos mo sa panakit sang imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututob sa namo kay may Neem Tree Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kulon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo. Wala na sang iban. Gani sa mga tampalamati naton, mga karadyuman, mag Nans Lenement Oil. Kung gusto mo nga magpa-doktor, Choy, huwag ka kwarta. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Libre dira ang check-up. Why ka bayran bisan pisos? Okay? Bisan pisos, why ka bayran? Ang ibayad mo na sa doktor, thank you ng kag-smile. Gani kadto ka na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Libre ang check-up nila. Aras la sa Banwas Istansya, Sulad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis sang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas sang Uton, Davis Building sa Jordan, sa Probinsya sang Gimara. Sulitun ko lang. Libre ang check-up, mga karadyuman.
3: Kanselado ang upcoming show sang The Click 5 sa Davao City. Sa Facebook canceling sang Playback Music Festival, nga isa ka mabudlay nga desisyon ang cancellation nga resulta sang wala ginalauman nga hitabo. I-refund ang bayad sa mga nagbakal sang tickets. Natanan akong tani sa September 5 ang performance sang The Click 5. Dalon man sang Jenny Hitmakers ang ilang 4 Lovers Tour sa Manila sa Agosto 25 kag sa Cebu sa Agosto 27. Uli nga nag-perform ang grupo sa Manila sang 2025 para sa Playback Music Festival. Gintukod ang American band sang 2003 kay nang disband sang 2013. Liwas sila nga nag-updanay sang 2025. Magluwas sa Jenny, kilala man sila sa ilang mga kanta nga Just the Girl, kag Happy Birthday.
2: Nami nila kanta?
3: Hindi, makukunit familiar.
2: Familiar. Ining grupo nga ni nila, ano ni ngalan? Click 5?
3: Click 5.
2: Dunganan ko.